0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Sa ekonomiya at pag-unlad ng isang bansa, may isang bagay na nananatiling mahalaga at dapat pagtuunan ng pansin, ang trabaho. Dahil hindi lamang ito pinagkakakitaan, kundi nagiging pundasyon ng dignidad at kinabukasan ng mamamayan. Hindi lamang ito patungkol sa pagkakaroon ng trabaho ng isang individual, kundi patungkol rin sa usapin ng maayos na pasahod, mabuting kondisyon sa paggawa, karapatan ng bawat empleyado at employer at seguridad sa trabaho. Batid nating kapag napabayaan ang sektor na ito, hindi lamang ang mga manggagawa ang naapektuhan, kundi maging ang ekonomiya ng bansa. Ngayon pong buwan ng Mayo, sa pagdiriwang ng Labor Day nitong Mayo 1, ating himayin ang usaping trabaho dito sa ating bansa. Sa mga susunod na linggo, suriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito, mula sa pag-alam ng kalagayan ng bawat manggagawa hanggang sa mga dapat pang tugunan ng pamahalaan. Ito po si Heidi Bernardo Sambang at ito ang pagsusuri.
0: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
2: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa sa pamamagitan din ng kanilang mga social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Sa datos mula sa Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority noong isang taon, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Ang unemployment rate noong nakaraang taon ay nasa 3.9% o katumbas ng 1.93 milyong Pinoy. Ito ay mas mababa mula sa 1.94 milyon na walang trabaho noong Pebrero 2025 at 2 milyong walang trabaho noong 2024. Samantala, sa datos ng employment rate, bumaba ito sa 96.1% o katumbas ng 48.2 milyong Pilipino na may trabaho. Isa ring matagal ng isyu ang mababang pasahod na sinasabi ng karamihan na hindi sapat para tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa katunayan, sa datos pa rin ng PSA, tumaas ang underemployed o yung mga manggagawang hindi napapasahod ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayahan. Ang patuloy na katanungan ng karamihan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, pamasahe at mga serbisyo, bakit ang pagtaas ng sahod ay para bang naiiwanan? Bukod sa iba't ibang datos at isyong ito, ano pa nga ba ang tunay na kalagayan ng mga manggagawang Pilipino? Ang mga karapatan ba ay nasusunod at ano pa ang mga dapat bigyang pansin ng pamahalaan? Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
0: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: At isang magandang araw po sa ating lahat. Maganda po na sa araw na ito ay puntahan natin ang kalalagyan ng ating mga manggagawang Pilipino. Napapanahon po palagi ang pag-uusap na ito. At napakaganda sa pagkakataong ito ay kasama natin ang Deputy Secretary General ng Partido Manggagawa. At narito po si Wilson Fortaleza. Magandang araw sa iyo, Wilson.
4: Magandang araw po, Bishop Ruben, at sa ating mga regular na taga-panood at taga-subaybay dito sa ating FEBC saka DCAS radio station. Magandang araw po sa ating lahat.
3: Okay, sa tuwing nang papasok ang buwan ng Mayo, palagi nating ginugunita, no, ang dapat nakahalagahan. Binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga manggagawa. Subalit, alam mo, minsan parang dahil lang Mayo eh, no? O Mayo o uno. Sana ay hindi gayon. Wilson, matanong kita. Kung ilalagay natin ang saloobin ng mga manggagawa, halimbawa tayo ngayon, mag-isip tayo bilang mga manggagawa, ano ang lalabas na saloobin?
4: Nakakalungkot sabihin, Bishop, pero dahil hindi naman nagbabago ang buhay ng mga manggagawa sa matagal na panahon. So, punong-puno ng reklamo, punong-puno ng pagdadalamhati, punong-puno ng non-satisfaction. Parang kaya siguro, Bishop, nauuso yung salitang sana all eh. Diba? Parang
3: Oo,
4: parang ang pakiramdam ng lahat, karamihan ng manggagawa, kasi ang majority ng ating population ay mga manggagawa. 60 million na po ang ating manggagawa na sa working age population. So out of 100 million, 100 plus million Filipinos, ang working age population natin, ang labor force natin ay mahigit 60 million na. So yan yung majority ng ating populasyon. Pero yan din yung punong-puno ng reklamo. Siguro kung matatanda natin, paulit-ulit na lang na parang sa tuwing, hindi lang tuwing Labor Day, kundi paulit-ulit na lang na humihingi ng dagdag sweldo, humihingi ng regularisasyon sa kanilang mga trabaho. Kahit yung simple thing about ayuda, pinag-aawayan yan. Ano? Parang dahil nasanay tayo dito sa sistemang paayuda, parang ang mga manggagawa na hindi kailangan ng ayuda basta maayos ang kanilang kondisyon sa paggawa, okay ang sweldo, yung ayuda ay hindi yan parang regular na bagay dapat.
3: Yes.
4: Unless mayroon tayong universal social protection system na para bang regular na bahagi na yan ng ating buhay. Pero alam naman natin, ang ayuda ay sa panahon ng krisis, at pag sa panahon pa ng krisis, ay targeted yung ating sistema. Kaya nag-aaway-aaway, Bishop, eh. Nagtatalo-talo eh. Bakit
3: balikan
4: sila
3: natin
4: kasali, kami hindi kasali? Parang
3: yes,
4: ganun, di
3: o,
4: ba?
3: Tama.
4: Uh-huh.
3: Balikan natin yung usaping ayuda na yan. Ano? At, subalit tayo bilang isang bansa, siyempre kinikilala tayo bilang isang bansa na may pananampalataya, Christian country.
4: Opo.
3: No? At sa bagay ng pananampalataya, sa usaping pananampalataya, binibigyang halaga ang manggagawa. Di ba? Eh, mula
4: Opo.
3: Pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, sinasabi ng Banal na Kasulatan that the laborer is worthy of his hire. Yun palagi yan. So, sa obserbasyon natin, ano, kapag ang isang katulad ninyo, for example, kayo ay nagpapahalaga sa manggagawa, kayo nagtataas, napakinggan sila, subalit para bang meron tayong stigma na kapag ikaw ay tumayo, no, sa kapakanan ng manggagawa, eh mababrand ka na parang ikay socialista, leftist, parang ganun. Tama ba yung sinasabi kong ito?
4: In the negative way siguro, pero wala namang masama kung sabihin ng marami na ikaw ay aktivista, leftist o socialist kapag ikaw ay nagde-demand ng ganitong klase ng mga ano, kasi wala namang mali doon sa mga panawagan, di ba? Walang kulay yung mga yun eh, pero mayroon lang naglalagay ng kulay. Siyempre
3: no.
4: dahil nga divided yung ating society sa ganyang color coding, no?
3: Oo. Palagay
4: pero
3: ko
4: yung,
3: eh,
4: yung mga kahilingan
3: ko
4: naman, Bishop,
3: ano?
4: Oo, wala namang mga kulay yun eh. Diba?
3: Tama. Eh, ewan ko ba kung saan, paano nagsimula yung bagay na yan. Ano? Pero, dapat talaga, tapatan tayo dito. Kaya nga pagsusuri, eh, hindi po ito usapin ng kung anong side ka ng politika. No? Kundi ang pag-abot, pagpapahalaga sa manggagawa. Okay? Ngayon, nabanggit mo yung ayuda kanina. Sa aking pananaw kasi ang ayuda, eh, pang temporary relief lang yun. Tama ba?
4: Opo,
3: ibig sabihin,
4: opo.
3: Ang kailangan ng manggagawa ay yung solido, konkreto, yung pang long term na solusyon sa kalalagyan. Anong palagay mo?
4: Tama, tama kayo, Bishop. Eksakto po yung sinabi nyo. Sa katunayan, nakasulat yan sa ating konstitusyon eh. Sa Article 2, Section 9 ng ating konstitusyon, sinasabi doon ang mga nasisikapin ng ating Estado na i-promote yung sinasabing dynamic social order, na dapat ang mga Pilipino ay maka-enjoy o magtamasa nung kanilang mga karapatan para sa, nakalagay nga doon, full employment, Bishop eh.
3: Correct.
4: Full employment, at yung pinaka-importante sa lahat ay rising standard of living.
3: Tama.
4: May nakalagay doon eh, rising standard of living. Kaya hindi pwedeng ang manggagawa ay nabuhay sa ganitong sitwasyon at mamamatay ng ganito ring sitwasyon.
3: Nabanggit mo yung ating constitution sa preamble pa lang, maliwanag na yan. Eh.
4: Opo,
3: diba?
4: Opo, opo.
3: At yung prinsipyo mismo ng pagkakaroon ng demokratikong pamahalaan, ano? Eh, di ba, dinefine niya na ang democracy is a government of the people, by the
4: Opo.
3: people and for the people. Eh parang sa akin nga, eh yung tatlong yan ay nagre-representa ng tatlong branches ng ating gobyerno. Ibig sabihin, eh of the people, by the people, and for the people. Eh yung of the people, eh kinakailangan eh sa bawat batas, sila ay pinakikinggan. Kaya nga yung mga representante natin, we have a representative government. Yung by the people, eh may sa hudikatura kinakailangan eh, 'di ba? Kapag ikaw ay nagkasala at gumawa ka ng krimen, krimen 'yan laban sa buong sambayanan. At yung for the people, yung ehekutibo, 'di ba? Eh kinakailangan mag-deliver ng good. So hindi lang constitution kundi yung pinaka-core principle mismo ng demokrasya. Tama ba 'yon?
4: Tama po, opo. Kahit sa social teachings po ng simbahan, malinaw na malinaw 'yun, kaya dignity of labor ang pinag-uusapan. 'Di ba? Kasi po may realidad din naman po sa buhay talaga, Bishop, eh. Kaya mayroong mga batas na nagpoprotekta sa mga manggagawa at mayroon siyang mga karapatan na dapat i-uphold, dahil para hindi mo sa simula't simula talaga may power balance eh, between labor and capital. So kaya napakalaki ng role ng state para yung power imbalance na 'yon ay at least ma-narrow down o kaya ma-eliminate yung ganong klase ng power imbalance. Kasi halimbawa, malaki-malaki ang diferensya sa pagitan ng manggagawa at boss. Diba? Mm-hmm. Kaya nga, trabaho ng trabaho ang mga manggagawa, kahit na minsan hindi niya gusto yung kanyang trabaho, napipilitan siya magtrabaho. Kasi nga, kailangan niyang isatisfy yung demand ng kanyang boss na kailangan niya magtrabaho ng 8 oras. Kapalit ng ganitong sweldo. So para bang sa loob ng 8 oras, pag-aari ka ng boss mo eh, ng amo mo eh, di ba? So may power imbalance talaga. Kaya nilagyan ng Estado, ng gobyerno, ng batas para sa proteksyon ng mga manggagawa, kung saan ay binibigyan ng karapatan ng mga manggagawa na magtayo ng union kasi nga mayroong power imbalance, at mag-negotiate kasi nga pag paisa-isa kayo, mahirap mag-negotiate sa employer. And even the right to strike, kasi ang right to strike naman ay guaranteed right ng ating constitution. So yung mga karapatang yan ay para i-protect yung mga manggagawa, dahil nga dun, in recognition of the fact na mayroon talagang hindi patas na relasyon sa dalawa. Kaya sa trilateral relationship na sa bilateral relationship na yan, Bishop, ang laki-laki ng papel ng
3: Tama.
4: Estado, ng gobyerno.
3: Babalikan natin yung imbalance na yan maya-maya, ano, pero ito muna. Imbalance na nga ang power, ano? Eh lalo nang na-aggravate yan pag nagkaroon ng disaster, pag nagkaroon ng giyera.
4: Opo.
3: Pag
4: opo.
3: Nagkaroon ng baha, ng bagyo, 'di ba? Ano ang unang nasasalanta? Eh yung kabuhayan ng manggagawa. Ito, nasa kalagitnaan tayo ngayon ng threat ng El Nino. Manggagawa na naman yan. Yung ating mga farmers, yung ating mga fishermen, hindi ba? So anong aasahan nila?
4: Ay, kaya nga po. So talagang kung sino yung pinaka-vulnerabling sektor sa panahon ng krisis, yun talagang nagpapasan din ng krisis. Kasi yung iba po, naipapasan nila ang krisis eh. Yung mga oil companies, di nila problema kahit mag-gyera, magtaasan ng presyo ng langis, ipapasa lang nila sa consumers yun eh. Even yung mga may-ari ng negosyo, di ba? Kahit na tumaas ang cost of production, papasa din lang naman nila yung cost na yun sa kanilang manufactured products or goods and services na pinoproduce, sasaluhin lahat ng consumers. Unfortunately, yung 60 million workers na yon or more than that, ang consumers din. So parang kung yung iba ay may napagpapasahan, eh, sa manggagawa, wala. Diretso na yan sa kanyang tiyan, kung mayroon siyang ilalagay sa kanyang tiyan. So yung
3: so
4: level ng vulnerability na yun kahit sa panahon ng climate crisis, diba? Kapag mga manggagawa natin na nakatira sa slum area sa limbawa o doon sa mahihirap na area, compared doon sa mga may kaya na kaya nilang lumipat o kaya nilang iwasan yung ganitong klase ng mga climate vulnerabilities, kasi may kapasidad silang gawin yun.
3: Ayun, so, capacity. Alam mo ito, hindi ba ang talagang issue nito ay protection? Yung kasi nabanggit mo, sila ang pinaka-vulnerable sa society. Kaya dapat sila ang inaabutan ng protection. Diba?
4: The most protected dapat.
3: Imbalance na nga ang kapangyarihan, imbalance ang yaman, no? Pero imbalance pa din yung pag-extend ng pag-protect, no? Sa manggagawa. Ibig sabihin, ang protection para sa pananaw ko, ano, ito yung personal kong pananaw, yung kayang mag-protect ng kanilang sarili, hindi na kinakailangan ng tulong ng gobyerno para proteksyonan sila eh. Pero yung walang kakayanan mag-protect sa kanilang sarili at sila ay vulnerable, sila ay palaging naiipit sa kalalagyan, no? Yun ang dapat bigyan ng proteksyon. Anong palagay
4: Tama
3: mo
4: po.
3: doon?
4: Tama. Tamang-tama po yung ganong klase ng parang kung ang state policy ay nagsasabi na full employment, full protection, yung
3: Yun.
4: implementasyon po noon ang pinaka-importante sa lahat. Ibig sabihin, kung ang minimum wages ngayon across, di ba, across the country is lower than the poverty threshold, ay ang yung vulnerability na yun ang hirap-hirap, di ba? Ay sinasabi nga ng mga ekonomista, yung middle class nga ngayon vulnerable na bumagsak ang kabuhayan dahil sa crisis. Ay ano pa itong mga hindi nga makaangat-angat sa poverty threshold natin kasi kulang ang
3: Oo.
4: sweldo, JO o kaya ay ano
3: Yeah.
4: to, endo, masyadong vulnerable yan. Kaya importante yung konsepto ng ayuda, no? Yun nga lang po, yung ayuda ay dapat hindi lang para sa targeted system, kundi dapat para matamasa ng mas nakakarami sa ganitong pagkakataon. Diba? Kaya
3: Okay.
4: ang hirap pong isipin na, kaya nga ang tawag na, itong Labor Day, walang kaano-anunsyo po ang Malacanang ngayon para sa mga manggagawa. Wage restraint ang posisyon ng mga employer. Tapos, ang sabi nga namin doon sa press conference namin noong nakaraan, eh bakit po magli-Labor Day na eh ghosting ang attitude ng gobyerno? Ang ibig kong sabihin ng ghosting, Bishop, eh hindi ka nakikita o nakikita ka pero hindi ka pinapansin. Bagong termino po yan ng mga ano eh ng mga kabataan ngayon, yung ghosting. So gino-ghosting yung mga manggagawa, pero alam naman natin na ang manggagawa talaga ang bumubuhay ng ating lipunan.
3: Meron din palang ghost project dyan, ano ha?
4: yung mga henerasyon po kasi ng kabataan ngayon may mga naiimbentong termino na ano na pag pag tinawag na ghosting eh nariyan ka pero parang wala. Ganun ang ibig sabihin. Oo, eh ganun ang manggagawa ngayon. Walang ayuda ngayon para sa mga
3: minsan,
4: minimum wage earners.
3: Minsan meron ang issue ng red tagging, may ghosting pa. Anyway, alam mo, itong ating pag-uusap na ito, pagsusuri talaga ito. Para madaman natin ang kalalagyan ng ating lipunan, yung mga nasa laylayan. No? Okay. Now, meron namang mga representante, hindi ba, sa Kongreso para sa labor? Nagagawa ba nila yung dapat nilang gawin?
4: Eh, meron po naman. Aktibo po yung ating mga representante sa party list sa Kongreso. Sa katunayan, nakapending yung bills para sa 200 pesos na wage increase plus yung reforma sa ating wage mechanism. Kasi nga regionalization tayo ngayon, provincial rate ang umiiral. May pending bills ngayon, nasa plenary na po pero hindi na ipapasa. Eh. Malapit na sana pero hindi na ipasa bago magkagyera. Ang ibig kong sabihin ng national minimum wage, ipantay yung sweldo ng mga manggagawa sa lahat ng rehiyon. Hindi yung iba sa NCR, tumawid ka ng tulay sa pagitan ng Bacoor at ng Las Piñas ay iba na ang sweldo, o Valenzuela at ng Bulacan, o Painta at Marikina. So, pagitan ay ano lang, poste lang ang pagitan, magkaiba ang sweldo. Tapos, hindi naman magkaiba ang cost of living. At yun po, ang nakakalungkot na katotohanan nga, kahit ipagkumpa-kumpara pa natin yung mahigit 100 level ng sweldo sa ating bansa, ay below the poverty threshold. Ibig po sabihin yan, parang ang average na sweldo halimbawa ay nasa ang poverty threshold natin ay nasa 14,000 halimbawa. Ganun din lang ang iaabutin mo na sweldo dito sa ano. So, yung matagal na bagay na yun, for 36 years po, ganyan yan, Bishop. So kailangan talagang baguhin yan. Ibig sabihin, nasaan yung rising standard of living kung during the past 36 years ay ganyan ang level ng sweldo dito sa atin?
3: Diba? Eh palagi
4: para sa
3: naman
4: mga
3: tayo
4: maliliit na manggagawa.
3: Palagi naman mayroong mga inilalabas sa survey, yung mahihirap, yung hindi makakain, ano nangyayari sa mga ano, pasyentabi na po, ano, medyo tapatan lang tayo pagsusuri itong programa natin eh. Nag-aantay ba yan ng eleksyon para pag-usapan o ano? Eh nabanggit mo, may gera, yun na naman tayo. So ibig sabihin ngayon pa lang, we are reminding everyone na kinakailangan po may kilos dito. Sapagkat ang manggagawa, sila ay vulnerable eh. No? Kaya meron naman tayong representante at yung may yaman naman at mga kapitalista kinakailangan naman tingnan nila ang kahalagahan ng mga manggagawa. Di ba ganun naman yun?
4: Ganun po dapat yun. Kaya nga tinutulak din sa Kongreso yung konsepto ngayon, Bishop, ng wealth tax o yung tawagin ay solidarity tax. Kasi ang laki-laki ng yaman, ng mga sobrang yaman dito sa Pilipinas, nakapag pinatawan pa ng 1%, 2% sa kanilang sobra-sobrang kayamanan, ay napakalaking halaga ng pondo ang malilikom kaysa sa napakahabang panahon ay dito tayo sa regressive taxes tulad ng VAT at iba pa, samantalang mayroong labis-labis na kayamanan na hindi nabubuwisan ng tama. No? Kasi
3: pero
4: marami...
3: naintindihan naman ng labor sector ang challenge din naman ng mga kapitalista at lalo na yung mga nag-e-export, hindi ba? No, yung pagbalansin niyan, paano sinong bibili ng ating produkto, kung mataas ang ating presyo. Pero ganun naman yun, eh, noong araw pa eh. Bakit yung mga ibang bansa sa Asia, nakaaangat na sila ngayon? Ibig sabihin,
4: napag-iwanan po tayo ngayon na ang pinakulelat na po tayo kasunod na ng Lao, PDR po at ng ano dati second to Japan tayo pero after 50 more than 50 years ago ganun tayo pero ngayon
3: okay.
4: Nasa kulelat na tayo. So
3: sa
4: ang dami-dami
3: ba...
4: ng inilagpas sa atin ng iba't ibang mga bansa pero tayo na nananatiling ganito. So marami pong problema.
3: Lahat naman sinasabi ekonomiya at naapektuhan tayo ng ekonomiya ng buong mundo. Pero sa bagay ng pag-unlad yung progreso, ito'y tahakin talaga ng leadership ng pamahalaan. Tama ba 'yon? Sila
4: tama
3: dapat
4: po.
3: Ang nagli-lead niyan. Kahit na sabihin mong ito mga kapitalista, mga negosyante, kinakailangan ng pamahalaan, meron pa rin talagang matibay na direksyon para sa lahat. Di ba?
4: Malaking issue din po yan. So nasa larangang political na po yan. At tayo po ay, alam natin, kabisadong kabisado natin na tayo ay pinamumunuan ng tinatawag nating political dynasties.
3: Sa bagay ng ano, sa datos na mayroon kayo, Wilson, ng unemployment, ito ba ay... gumaganda ba o lumalala sa panahon ngayon?
4: Ay, lumala po, Bishop. Even prior to the onset nitong Middle East War, nasa 5.8% na po ang ating unemployment by January. Kasi February po sumiklab yung gera. So 5.8%. Lalala po ng lalala yan kasi itong crisis na ito ngayon. Pero sa totoo lang, Bishop, mayroon pang mas malaking problema other than unemployment. Lumalaki din yung bilang ng underemployment natin, no? Nasa mahigit 15% yung underemployment natin. Ito po yung mga mahihirap na manggagawa. Kasi yung unemployed po, kahit hindi magtrabaho, nakakakain yun eh. Mayroong nagpapakain, either masamang term yung tawagin
3: siguro,
4: palamunin.
3: Siguro maipaliwanag mo, para sa kapahanan ng mga sumusubaybay sa atin, ano ang ibig sabihin ng underemployment at unemployment? Anong pagkakaiba?
4: Yung unemployment po kasi ito yung mga manggagawang actively looking for work pero walang makitang trabaho. At mayroon din namang unemployed na hindi na actively looking for work. Malaki din po 'yon, no? Itong underemployed naman, Bishop, ito yung may trabaho na pero naghahanap pa ng ekstrang trabaho. Ibig sabihin, sila yung pinapahirapan ng husto yung kanilang katawan, yung kanilang sarili, pinapahaba yung oras ng kanilang trabaho, naghahanap ng extra job para lang mapagkasya yung kanilang kinikita. So actually, mas mahirap na condition po itong nasa

0: problema yan.
1: Ito ba ay na-address ba ng maayos ito ng pamahalaan?
0: Patong-patong po kasing problema yan. Ibig sabihin, kung satisfied ka po sa kasalukuyan mong sweldo, hindi ka na maghahanap ng iba pang trabaho. Hindi ka magdadagdag ng trabaho. So therefore, hindi ka makakapasok doon sa underemployment problem. Pero dahil nga mababa ang sweldo, napipilitan yung ating mga kababayan na maghanap pa ng ibang trabaho. Kaya papasok sila doon sa bilang ng mga underemployed. No? So na hindi po ma-address lang po ito kapag okay ang sweldo, sapat ang sweldo, o kaya ay yung quality of jobs ay gumaganda. Pero alam naman natin, yung manufacturing sector natin ay bagsak, yung agrikultura natin
1: Yes.
0: ay bagsak. So walang quality jobs na nag-generate halos dito sa atin, maliban dun sa BPO at
1: Yes.
0: yung ano to, yung electronics industry. Maliban dyan, wala na po halos, Bishop. Kasi hindi naman tayo nag-industrialize.
1: Okay. Now, kung ganyan kalaki, meron ka ng unemployment, meron underemployment, at lumalaki pa, ang magagawa na lang siguro ang practical ng pamahalaan, eh, puro na lang talaga ayuda.
0: Hindi rin po sustainable yun
1: Kaya
0: dahil
1: nga, yun nga ang sinasabi ko, yun ang pinatutunguhan ko eh.
0: Walang pondo,
1: Oo.
0: tapos ang pondo o kung saan saan nagagamit yung sa maling gamit yung pondo, kaya mas malaking problema. Kaya nga limitado po yung ating ayuda. Ang tawag namin dyan ay one time small time, hindi big time na ayuda. Maliit na one time pa, so
1: So,
0: pinsanan lang.
1: sa mga pinag-uusapan natin na ito, itong kalalagyan natin ng labor, ano, at lahat ng mga issues na ito, actually ay dapat to ambag ng lahat ng buong bansa. It's a whole nation approach. Pero kapag iba-iba ang ating pananaw at nag-aaway-ayo pa sa politika, ano magagawa natin dyan?
0: Ay may ipit po talaga sa nag-uumpugang bato ang mga manggagawa. Hindi sila prioridad. Kung igoghosting lang sila ng igoghosting habang buhay, eh mawawala ng saysay yung nakalagay sa ating saligang batas na kailangan magkaroon ng living wage ang mga manggagawa, full employment, at rising standard of living. Parang pangarap na lang yon. Isinulat natin, hindi para makamit, kundi isinulat natin bilang pangarap na lamang sa napakahaba ng
1: Okay.
0: panahon.
1: Anong magagawa ng pananampalataya sa kalagitnaan na ito, Wilson? Eh samantalang siyempre nagtitiwala tayo sa Diyos. Subalit kung hindi naman tayo nakatumataas sa ating kalalagyan na ito, mananalangin na lang ba tayo?
0: Ay simbahan na rin po ang nagsabi, di ba? Kasulatan na rin po ang nagsabi na nasa tao ang gawa eh. Yun nga lang, syempre, ang laging babalik at babalik tayo doon sa problema ng kombinasyon ng maraming problema sa politika, sa ekonomiya, no, yung mga papatsipatsing mga reforma, no, hangga't hindi kaya naman hindi tumitigil ang ano eh, mga manggagawang kilusang manggagawa sa paghahanap ng mga solusyon kahit na yan ay paunti-unti doon sa mga bagay na ito dahil alam naman namin na hangga't hindi nababago yung sistema ng pamamahala dito sa ating
1: Okay.
0: bansa na pabor sa ano pabor sa mga may interes no sa may mga malalaking interes ay hindi basta-basta magkakaroon ng realisasyon yung mga pangarap na buhay o dignidad ng mga manggagawa. Pero hindi po naman kami susuko, Bishop. At sana po ang
1: Ayun.
0: sektor ng simbahan ay kasama po namin diyan
1: Yan
0: sa
1: ang
0: ating
1: sinasabi
0: panalo.
1: natin. Imbis na ang kabigatan ito ay palaging ipaglaban lang ng mga maliliit at ng mga manggagawa, abay lahat tayo mag-ambag. Lahat
0: Opo.
1: tayo mag-isip. Lahat tayo magtulungan. Palagay ko sa mga pinag-usapan natin ito, ito ang pinaka-conclusion nito. Huwag nating isisi lang sa ating pamahalaan, kundi isama natin ang lahat ng sektor para maabot natin ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Tama yun, Wilson, ano?
0: Tama po, Bishop. Mayroon naman tayong sariling konsepto ng bayanihan eh. Hindi po
1: Yeah.
0: foreign yan, hindi yan alien na konsepto. Magtulungan po tayo, pero siyempre yung pagtutulungan na yun ay hindi pwedeng charity lang ang konsepto. No? Hindi charity ang konsepto, kundi mga reforma dapat yun na pang matagalan. Yun po ang dapat natin
1: Okay.
0: pagtulungan.
1: Very well said. Napakaganda ng ating pag-uusap, Wilson. Maraming maraming salamat sa iyo at more power sa ating mga manggagawa.
2: Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
1: Napakaganda po ng ating pag-uusap ni Wilson. At sa bagay,

0: Ay na kinakailangan po'y mayroon tayong maging pag-abot at solusyon sa kalalagyan ng mga manggagawa. Tuwin na lang palagi yan kapag taon at bagong pagpasok ng buwan ng Mayo. Doon po sa aklat ng James, Santiago, Kapitulo 5, mula 1 hanggang 6, no? James chapter 5 and verses 1 to 6. Obserbahan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi, "Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted, your garments are moth-eaten, your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of the Sabbath. You have lived on the earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in a day of slaughter. You have condemned, you have murdered the just. He does not resist you." Ang salita po ng Diyos ay madiin na madiin. Ang bilin, ano po, tungkol sa pag-iextenda natin, pag-aabot natin sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa kapakanan ng lahat. Alam niyo po eh, pundasyon yan ng lipunan. Nasa salita ng Diyos po yan. Kaya palagay ko eh, mag-usap-usap ang lahat. Ano po, pag-aralan ng lahat ng sistema. Nariyan po ang solusyon sa atin. Hindi lang po sa mga mayayaman, hindi lang po sa mga labor o mahihirap na sa laylayan, pati na ang ating mga nasa pamahalaan. Tingnan natin ang salita ng Diyos. At dahil dyan, kung mayroon tayong karunungan na sumunod, aahon po tayo. Salamat.
1: Susuri sa FEBC Radio TV.
2: Tama nga, hindi lamang ito usaping pagkakaroon ng trabaho, kundi ito rin ay usaping pagkakaroon ng maayos at tiyak na trabaho na magtataas sa dignidad, seguridad at pag-asa ng bawat manggagawang Pilipino. Hindi lamang may trabaho ba ang tanong, kundi maayos ba, tiyak ba at may sapat na sahod ba ang dapat din nating tignan. Sa mga susunod na linggo, patuloy nating aalamin at susuriin ang iba pang talakayan tungkol sa usaping ito. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
1: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Grabe, nakakatakot naman yan.
2: Oo nga, parang ang daming problema sa bansa. Paano kaya? Hindi naman pwede na puro tawa-tawa tayo dito. Anong gagawin natin sa mga susunod na araw?
1: Nakaka-worry talaga. Parang wala na tayong magagawa.
2: Alam mo, Rich, naaalala ko lang yung sinabi ni Mama sa akin na kapag may problema, mag-pray daw tayo.
1: Tama. Sabi rin yan ng teacher ko. Hindi tayo nag-iisa.
3: Teka, mukhang nasa serious level kayo ng usapan ah.
2: Ate Michelle, buti dumating na po kayo. Kasi ang dami na namin worry kanina. Buti naalala namin yung sinabi niyo sa amin na prayer works.
1: Na kahit magulo ang paligid, may Diyos na nakakaalam ng lahat nang nangyayari.
4: Agree ako dyan. Alam ni Lord ang lahat.
3: Kaya bago tayo magtuloy-tuloy, mas maganda, sama-sama nating i-welcome ang ating mga listeners. Kiddos, welcome to
5: Okido, the 414 Kids Show.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at World Vision.
2: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela and through online streaming sa Okido 414 Facebook page.
1: Shoutout din sa mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig through CARE 104.3.
3: Kiddos, natutuwa naman ako sa naging reflection nyo sa nangyayari sa paligid.
2: Na-remind kami ni Ate Michelle na kahit nakatakot yung mga balita, pwede pa rin natin pagkatiwalaan ng Diyos na mapakapangyarihan sa lahat.
4: Kaya dapat marunong tayong mag-pray.
3: Tama ka dyan, Cephas. Ang pag-pray ay pagtawag sa Diyos na alam niya ang lahat at binibigay mo sa Kanya ang iyong tiwala.
4: Kaya nga po, excited din ako sa memory verse natin today. Dahil sa Word of God, mas tumitibay yung pagkakakilala ko kay Lord.
3: Sige nga, TJ, ano ba ang Bible verse natin today?
2: Kiddos, sabayan niyo ako sa 1 chapter 15 verse 15. Ready, set, go!
1: 1 chapter 15 verse 15. Kaibigan ko si Jesus. 1 chapter 15 verse 15.
3: O diba, napakadaling lapitan ni Lord dahil nagpapakilala din siya sa atin bilang kaibigan. Kaibigan na hindi tayo iiwan sa kahit anumang sitwasyon ng buhay.
1: Buti na lang may Word of God and prayer. Kasi kung hindi, manghihina na tayo agad sa mga news na naririnig natin.
3: Kaya mahalaga na magpaalalahanan at magpalakasan lang tayo. Manalig tayo sa Diyos sa mga panahong ito.
6: Awesome!
0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
2: Anong sinasabi ng vegetarian kapag may problema siya?
4: Ano daw?
2: Eddie, let us pray!
0: Just kidding!
3: Ano ang sinabi ng isda nung namatay ang kaibigan niyang isda?
1: Ano?
3: Rest in fish!
0: Just kidding!
4: Cephas, alam mo ba ang mangyayari sa magnanakaw na pabango?
1: Ano?
4: Makokolon!
0: Just kidding!
4: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo ay masaya.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
2: Ka Narito ang ating Isip Bata question. Ano ang prayer list mo kay Lord this year?
1: We'd love to know your answer. Kaya share na ang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Alam nyo ba na marami pala talagang nangyayari kapag tayo ay nagpe-pray?
2: Dahil dyan, magbigay tayo ng mga character sa Bible na mga prayerful. Umpisahan ko na. Si Daniel, dahil sa kanyang faith, hinagi siya sa kulungan ng mga leon. Pero sa kabila ng mga panganib, nag-pray siya kay Lord at siya ay iniligtas.
4: Isa pa, si Hannah, nag-pray siya na magkaroon ng anak. Dininig ng Diyos at naging isang dakilang lingkod pa ang kanyang anak na si Samuel.
6: Ilan lang yan sa mga karakter sa Bible na gusto na mag-remind din sa atin na sa anumang sitwasyon, pwede tayong lumapit kay God at ibigay sa Kanya ang buong pagtitiwala dahil hindi niya ipagkakait sa kanyang mga anak ang lahat ng mabubuting bagay.
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.

0: Nako, ano na naman ba ang gagawin ko? Lahat na lang ay tumataas. Tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang presyo ng mga pagkain at iba pang mga bilihin. Paano na kaya magkakasya ang napakaliit na sahod namin? Baka pati ang blood pressure ko ay tumaas na rin ah.
1: Oh nanay, bakit po parang hirap na hirap kayo dyan? May tutulong po ba ako sa inyo?
0: Hindi ko alam kung matutulungan mo ako, anak.
1: Ano po ba ang problema ninyo, nanay?
0: Iniisip ko lang kung paano ko pagkakasyahin sa pagkain natin at sa iba pang gastusin natin ang natitira ko pang pera. Tumataas ang mga presyo ng mga bilihin, lalo na ang gas. Aba eh, baka wala na tayong magamit sa pagluluto ng mga susunod na araw. Sobrang taas na ng LPG.
1: Ganoon po ba? Edi, huwag na lang po kayong magluto.
0: Edi, kung hindi ako magluluto, eh wala tayong kakainin. Gusto mo bang mamatay na tayo?
1: Eh, kasi po, ang sabi ninyo ay mahal ang gas. Kaya, kumain na lang po tayo ng mga hindi na kailangan lutuin.
0: Eh, ano naman ang mga hindi na kailangan lutuin?
1: Yung tinapay po. Pag bumili tayo nun, hindi na natin kailangan iluto. Tapos, mga prutas na lang at mga gulay na pwedeng kainin na hindi na kailangan iluto.
0: May point ka naman dyan. Kaya lang, sapat bang sustansya ang makukuha natin sa mga yon. Kailangan ng katawan natin ang protina na nanggagaling sa mga isda at mga karne.
1: Kailangan makaisip po ng paraan para makasurvive tayo sa problema nating ito.
0: O sige Margie, aalis muna ako at magtatrabaho pa ako.
1: Ingat po kayo, nanay!

0: Margie, alam mo ba? May bagong lipat ng mga bata dyan sa bagong tayong bahay na malapit sa inyo.
1: Ah, ganoon ba?
0: Tara, puntahan natin at makapagkaibigan tayo.
1: Ayoko, ikaw na lang.
0: Oh, bakit parang matamlay ka yata ngayon?
1: Eh, kasi naaawa na ako kay nanay. May problema na naman siya.
0: Ano naman ang problema ng nanay mo?
1: Kasi patuloy na tumataas ang mga presyo ng mga bilihin. Hindi naman daw tumataas ang kinikita niya at ng tatay ko. Dala-dalawa na nga silang nagkatrabaho. Pero, hindi sapat ang kinikita nila.
0: Hindi ba sapat? Hindi naman kita nakikita nagugutom, ha?
1: Hindi ba? Oo nga, no. Niminsan naman ay hindi ko naranasan ang magutom. Lagi naman kaming may pagkain, hindi nga lang marami.
0: O, di ba? Hindi naman kayo pinapabayaan ni Lord Jesus, eh. His grace is enough for you and me.
1: Pero, sana, maranasan ko rin yung mabusog ako ng sobra-sobra. Kailan kaya mangyayari yun?
0: Eh di magdasal ka kay Lord Jesus na maranasan mo yung mga gusto mong mangyari.
1: Parang nakakahiya naman na humingi sa Diyos ng mga gusto ko lang.
0: Alam mo ba? Pwede tayo magdasal sa Panginoon ng lahat ng bagay na gusto natin sabihin sa Kanya. Kilala mo ba si Haring David?
1: Oo, yung nasa Bible story. Yung tumalo kay Goliath na isang gigante.
0: Alam mo ba? Si David, kapag nananalangin, ibinubuhos niya sa Diyos ang lahat ng mga nasa sa loob niya.
1: Talaga? Akala ko kapag may kailangan lang tayo dapat magdasal kay Lord.
0: Para kay David, si God ay constant companion niya na pwede niyang kausapin kahit anong oras.
1: Ganoon ba yun? Paano yun? Baka madapa ka kapag kahit naglalakad ka ay nakapikit ka at nagdarasal.
0: Ano ka ba? Hindi naman kailangan lagi nakapikit kapag nananalangin, no?
1: Ha? Sa lahat ng oras, pwede kang manalangin? Ganoon ba?
0: Oo naman. Hindi ba sinabi sa Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17? Ang ganito, pray without ceasing.
1: Anong ibig sabihin nun?
0: Ang ibig sabihin ng pray without ceasing ay huwag kang tumigil sa pananalangin.
1: Pwede pala yun.
0: Oo, ginawa din yun ni Nehemiah.
1: Sino naman si Nehemiah?
0: Si Nehemiah ang nanguna sa pagpapatayo ng nasirang walls of Jerusalem noon.
1: Anong ginawa niya?
0: Nag-pray siya kay God.
1: Eh di yung hari pala ng Persia ang tumulong sa kanya, hindi ang Diyos.
0: Ang Diyos ang gumawa sa puso ng hari para maging mabuti ito kay Nehemiah.
1: Ah, ganoon ba yun?
0: Oo, at hindi lang yun.
1: Wow! Amazing!
0: Amazing talaga! Kaya mabuti pa, instead na mag-worry ka tungkol sa mga problems ninyo sa bahay, mag-pray ka na lang.
1: Tama ka! Wala namang magagawa ang pag-worry ko. Mag-spend time na lang ako sa prayer.
0: O sige, kung ayaw mong sumama sa akin, ako na lang ang pupunta doon sa mga bagong neighbors natin.
1: Ay, sandali! Sasama ako sa'yo. Wait mo ako at magpapalit lang ako ng damit.
0: Hi there! Ako nga pala si Wilson at ito si Margie. Kami ang mga kapitbahay nyo. Pwede po ba makipag-friend sa inyo?
2: Hi! Ako naman si Yuri.
3: Ako naman si Jason. Mabuti naman na lumapit kayo sa amin kasi kami nahihiya kaming lumapit sa inyo eh.
1: Ako rin nga eh, nahihiya lumapit sa inyo. Mabuti na lang itong si Wilson. Malakas ang loob.
2: Matagal na ba kayo sa lugar na ito, Wilson, Margie?
0: Oo, matagal na kami dito. Dito na ako pinanganak.
1: Kami naman ang family ko ay kalilipat lang last year.
3: Pasok kayo sa bahay namin!
0: Nakakahiya naman sa mga parents nyo.
2: Huwag kayong mahiya. Pasok na kayo.
4: Oh, kids. Pasok na kayo sa bahay at kakain na tayo.
2: Daddy, may bago po kaming mga friends. Sina Wilson at Margie.
0: Good morning po.
1: Good morning po.
4: Hi Wilson and Margie. Oh, pasok na kayo sa loob. House blessing namin ngayon kaya may celebration kami sa bahay. Pasok na kayo at samahan ninyo ang ibang guests namin. Tamang-tama na nandito kayo ngayon.
0: Talaga po? Thank you po.
4: Huwag kayong mahiya. I'm glad na may mga friends na sina Yuri at Jason dito sa neighborhood. Next time, gusto kong mamita mga parents nyo, ha?
1: Sige po, ipapakilala ko po kayo sa nanay ko.
0: Ako rin po. I'm sure matutuwa ang parents ko na makilala kayo.
4: Oh, sige na. Pasok na tayo. Let's enjoy the food.
1: Nabusog ako sa maraming pagkain dun sa bahay nila Yuri at Jason.
0: Natupad ang prayer mo na makakain ng busog na busog?
1: Oo nga. Ngayon lang ako nabusog ng ganito. Thank you, Lord!
0: Oo, diba? Walang imposible sa Diyos.
1: Mula ngayon, hindi na ako mag-worry tungkol sa mga problems namin sa bahay. Instead, magpe-pray na lang ako. I can always pray to Jesus, my Lord and King.

0: Rocky, happy birthday kay Sam Rohi Grospe.
1: Kung ikaw, kiddo, ay magse-celebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
0: Ang birthday wish namin ay sana'y hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalang mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
2: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
3: Happy blessed birthday sa aking sister-in-law na si Diane at sa aking pinsan sa Canada na si Pei. Happy birthday! Masaya ang ating naging kwentuhan at before we close, allow us to pray for you. Panginoong Jesus, salamat dahil ikaw ay aming kaibigan. Lord, thank you for introducing yourself to us as your friend. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na gagabay sa amin at meron kaming malalapitan sa kahit anong pagdaraanan namin at pagsubok sa aming buhay. So today, Lord, thank you for reminding us that you are our friend. Lord, pinagdarasal po namin ang bansang Pilipinas, ang lahat po na nagdaraan sa kahirapan ngayon dahil sa krisis na kinakaharap po namin. At Lord, pinagdadasal din po namin ang mga apektado ng gera sa gitnang silangan. Kayo po, Panginoon, ang umabot sa kanila, and we pray, Lord, for peace. Kapayapaan, Panginoon, ang maghari sa puso ng lahat ng world leaders na involved dito sa digmaan na ito. At lahat, Panginoon, ng mga apektado, mga civilian, mga kabataan, at lahat, Panginoon, ng nandoon sa Middle East who are affected by this conflict, we pray, Lord, for your protection and for your peace to reign in that place. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil alam namin na kahit ganito ang pinagdadaanan naming lahat, ikaw ay kasama namin. So we continue to lift up to you our hopes and our trust for the future. Pinagdadasal din, Panginoon, namin ang lahat ng nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong week na ito. Salamat po sa kanilang buhay, and we pray for your blessing to be upon them. Tinataas namin ang aming mga panalangin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido The 414 Kid Show every week.
1: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malay Solumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Payaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, Ati Faithful Faithy, at Mommy Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada.
2: Thank you also to Ate Precious Grospe Cruz at sa World Vision para sa ating script at kwento kit.
0: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at sa World Vision.
2: Thank you din sa mga kiddos, parents, lola at lola, teachers at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
3: At syempre, thank you kiddos for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm Ate Michelle.
0: I'm TJ.
4: I'm Sepas.
1: Ako po si Rit.
2: Ako naman po si Angel.
3: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral. Values mula sa salita ng Diyos dito lang sa
5: Okido, the 414 Kids Show.

I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag

0: hindi ka dapat malungkot. Iyan ang palagi mong sinasabi sa akin. Noong ma-heartbroken ako, pinunasan mo ang mga luha at sinabing, huwag na akong malungkot. Sa aking kabalisahan, salubong mo sa akin ay pag-aaruga. Kaya mo yan anak, huwag ka nang malungkot. Ni-like at share mo pa ang video ko about moving on. Hindi talaga ako malulungkot. Makakaya ko kayang sukatin ang lakas na hinuhugot ko sa iyo? Lakas ng pag-ibig na nagpatatag at nagpatunay na wala kang kapantay. Masaya pala talaga ako dahil ikaw ang nanay ko.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: The Bible is a big book with lots of big words in it. But did you know that the Bible is not just for adults? That's right, it's for kids too. And there are lots of things in it that God wants you to know. Things you can memorize and hide in your heart because God thinks children are very important. One day, little children like you were brought to Jesus for his blessing while he was answering some questions about families. Now the disciples thought the children would...
4: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado, at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
5: Welcome kids sa ato naman nga bago nga Good News Club on air kag online. Ako si Teacher I na malipayon gid nga naga maayong adlaw sa inyo nga tanan. Happy summer! Kumusta ang inyo nga summertime? Kay subong summer na gid, bag-o naman ang aton nga lesson. Our theme for the next 5 weeks is Jesus, my Savior and Friend. Kagdumdumon gid per mi mga bata nga ang Ginoong Jesus, He is able to forgive sins. That's our word up for this day. Jesus forgives sin. Kamu daw ba? Okay, yes boys and girls, kag amo na ang aton nga dapat nga tandaan. Ready na kamo nga mamati? Yes, umpisahan ta sa pagpangamuyo. Ari na kita sa letter I, meaning invite God's presence. Kinahanglan gid boys and girls nga imbitahon ta ang Ginoo sa tanan nga tion sa aton nga kinabuhi. Kay siya ang God the Holy Spirit.

0: first time na naman, mga bata. Kagsaliwat, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, sino pala diri sa inyo magpati nga aring bato nga akong ginauyatan? Pwede ko ni siya ihimo-imoon ni isa ka tinapay kung maghamba lang ko nga maging tinapay siya. Oo, no? Tanan sa inyo, hindi kin magpati nga ikuman ko nga ang bato maging isa ka tinapay kay hindi ko ina siya kaya bata. Pero balan mo bala nga sa aton memory verse na tunan subong nga adlaw, may ara sa isa ka tao nga may ara gid siya sang power, may kakayahan nga kaya niya gid himuon ang tanan kag wala gid sang imposible dira sa iya. Biskan ang pagpatawad sang imo kag sang akong sala, kaya niya gid himuon ina. Aton ina hibaluon bata sa aton memory verse subong nga makita diri sa Bible. Ang Bible bata, pulong sang Ginoo, nagasugid sang kamatuoran gani dapat naton patihan. Ang Bible may ara ni siya sang dalawa ka part. May ara sang Old Testament, may ara man sang New Testament. So this time, ang aton memory verse bata makita diri sa New Testament sa Book of Luke chapter 5 verse 24. Silingi diri, "But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." Kag makita na siya naton bata diri sa ating screen para mabasahan naton tanan. Silingi diri mga bata o sa Luke 5:24, "But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." Gusto gid sang Ginoo mga bata nga mahibaluan mo kag mahibaluan ko nga ginahambal diri nga ang Son of Man wala sang iban nga si kundi si Jesus Christ. Amo na siya ang Son of Man bata, ang other name nga ginatawag kay Jesus Christ, kay bukod silingon siya matuod nga Dios nga nangintao gid sa sini nga kalibutan, gani ginatawag siya nga Son of Man nga ginasiling diri nga siya ang Son of Man has authority on earth. Buot silingon, siya lang ang may otoridad or may kakayahan sa sini nga kalibutan, wala na sa iban para makapatawad sang imo kag sang akon nga mga sala. Siling diri, "But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." Si Jesus lamang bata ang may kakayan na magpatawad sang imo kag sang akong sala. Ano bala ang sala bata? Ang sala, amo na siya ang imo kag akon nga ginaisip, ginahambal kag ginahimo nga hindi gid makapalipay dira sa Ginoo mga bata. Kag ang bayad sang sala, separation gid, mahiwalay dira sa Ginoo. Gani si Jesus Christ mga bata, siya ang Son of Man nga nagkarigid sa sini nga kalibutan nga may ara sang power nga magpatawad sang sala. Ginantos niya ang kasakit sa cross, ginlansang siya bata, napatay siya, ginlubog kag nabuhi gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw. Gani sa iya nga ginhimo ang imo kag ang akong sala, pwede na gid mapatawad. Kay wala na sang iban nga ginhambal diri sa Bible nga may ara sang power, may kakayahan nga mag-forgive sang sala, si Jesus lang. Gani kung ikaw bata, wala mo pa ginkilala si Jesus bilang imo nga Lord kag personal Savior sa imo nga mga sala, kung wala mo pa siya ginkilala nga siya ang anak sang Dios nga may kakayahan nga i-forgive ina, pwede mo ina himuon subong. Kilalaon mo sa atubangan sang Ginoo nga siya si Jesus Christ nga may kakayahan nga mag-forgive sang imo sala. Gusto sang Ginoo nga maghinulsol ka sang imo sala dira sa atubangan, kag magpanawag ka sa Ginoo nga nagakilala nga hindi mo kaya luwason ang imo kaugalingon dira sa parusa sang sala. Pero kung ikaw mong bata, dugay na nga nagkilala kay Jesus bilang imong Savior sa imong sala, ang Ginoo gid malipay bata kung i-share mo sa iban nga mga friends mo para sila makakilala man nga may ara gid sang Jesus nga may kakayahan nga magpatawad sang ilang nga mga sala. Kag malipay gid ang Ginoo bata kung amo ina ang imo nga buhaton. kag para ma-memorize nato ng aton memory verse subong nga adlaw mga bata, para biskan diin ka malakat, madumduman mo la, madumduman mo gid nga may ara lamang isa nga may kakayahan nga mag-forgive sang sala wala sang iban kundi si Jesus Christ. Ayan, habang nagabasa kita sa aton nga verse, mag-exercise kita. Ayan, ang tanan niya kamot diri sa shoulder. Ayan, mag-shoulder rotation kita while nagabasa sang verse. Sige, basahin nato na. Luke 5:24, ready, go. Luke 5:24. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Luke 5:24. Ayan, next naman is shake naman. Luke 5, ready, go. Luke 5:24. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Luke 5:24. Ayan, next naman mga bata, diri naman. Ayan, Luke 5:24, ready, go. Luke 5:24. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Luke 5:24. Ayan, mag-check naman dira sa imong nga ginatindugan. Luke 5, ready, go. Luke 5:24. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Luke 5:24. Ayan mga bata, tandaan natin pirmi ang aton memory verse.
1: Hi kids! Mayong adlaw, ako gali si Teacher Del para naman sa aton nga Bible lesson. Mga bata, kung may mga artista o mga vlogger nga sikat, maglakat bala kamu, magtumpok bala kamu sa ila? Amo man sa aton nga Bible story subong, sa aton nga Bible lesson nga makita diri sa Bible ang iya nga story. Gintumpukan man sa tunga time si Jesus, tungara siya diri sa kalibutan. Sa tunga time mga kids, si Jesus nagalakat sa iban nga mga lugar para itudlo ang word ni God. Kag sa tunga time, ara dito si Jesus sa Capernaum, sa sulod sang balay. Nagatudlo, magpahuway tani siya, pero nagalakat ang mga tao dito, nagalibot or nagtumpok gid para lang mamati gid kay Jesus. Balaan mo kung sinong pang-ara dito? Mga Pharisees o amuni sila ang mga religious leaders. Sila itong mga nagatudlo about man sa word ni God, pero itong sa Old Testament lang ang ilang nabalaan. Kaysa itong time, sa New Testament ini siya nga, ano nga time, wala pa itong Bible nga New Testament. So Old Testament pa lang itong ilang nga ginastudyahan or ginabasa. Kagbalaan mo, nga aara dito ang mga Pharisees, siguro gusto lang nila magmarites kay Jesus. Kay balaan nila nga kakaibagid si Jesus. Kag pamatian nila kung ano kaya naman ang ihambal nila or ano naman ang itudlo ni Jesus sa mga tao. Kagbalaan mo, mga bata, may ara pagisang, may apat ka friends, may dala sila nga may sakit na friend nila nang hindi kahulog. Kay nabalitaan man nila nga ara dito si Jesus sa Capernaum. Layo-layo guro ning ilagin. Laktan no, ginhalinan nga lugar. Pero ginantos nila nga madala nila ang ilang friend nga may sakit. Balaan mo kung ano ang sakit sang ilang friend? Paralyzed. Ibig sabihin, wala, hindi gid mahulog ang iya nga lawas for siguro pila na ka years. Kamo be, tistingan mo be kung pa nang hindi magulag be for 10 seconds, hindi magulag. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalain no, nga hindi gid maghulag no. Kay hindi na ikaw makahampang, hindi na ikaw makascroll, di ba? Kala, hindi ka na maka-ML or COD or makaroblak. So kalain gid nga situation. The same man sa ano sa paralyzed men mga kids. Kalain gid ang iya nga situation kay buong ano ya siguro buong buhay niya hindi gid makahulag. So kalain no kagbalaan mo may mas kalain pagid nga situation niya. Isa siya ka makasasala. Pareha ka man sa paralyzed men, mga kids. Isa man ikaw ka, makasasala. So, kalain ang imo kag-acton nga situation. Kay tungod sa sala. Ano ba lang sala, mga kids? Tanan nga ginaisip, ginahambal, kaginahimo. Nga wala gid nalipay ang Ginoo. For example, ginaisip mo, nagahambal si mama mo nga. Nangga, tama na na nga, ano ha, nga Roblox ha, alas gis na, tulog ka na, sa isip mo, patulogon ko lang na si mama karon, maroblox naman ko pagka 11. Okay na, hindi no, tapos, hala, nagbugtaman si mama mo, nadakpan niya ka, nga nagaroblox, tapos, gipamangkot niya ka, gaano ka da, wala maagi lang, da ko lang ang oras, nagtinigol ko gid. Kalain no, nga makahimo kita sang sala. Hambal diri sa Bible mga kids sa Ecclesiastes 7 verse 20. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Ibig sabihin mga bata, wala gid sang isang tao or bata nga may nga wala sang sala. Tanan may sala. Bata ka man, tigulang ka man, babae ka man, lalaki ka man, may sala tanan. Biskan baby, biskan ara pa sa chance ang mama mo, may sala gihapon. Kay ang aton nga sala naman na halin pa kay Adan kag kay Eva. Kag ang punishment sang sala, mapalayo kita kay God forever. Hindi kita makaupod kay God sa heaven. Kaya kalain ang aton nga situation. Same man sa paralyzed man. Kalain niya situation. Isa man siya ka makasasala. Kag wala gid siya nagahulag-hulag kay tungod sa iya nga sakit nga paralyzed man. Pero ining mga friends niya, love gid siya sang iya nga friend. Gustun sang friends niya nga maayo ang ilang nga friend. Kaya nabalitaan nila nga si Jesus nagapang-ayo sang may sakit. Hello, Robin, no? Si Jesus, tao ba na siya? Makaayo gid ba na siya sang sakit? Nagtaon ta sa next naton. So, hala, kay pulo-pulo ang balay. Hala, gutok-gutok. Hindi na sila kasulod sa balay. Ano kaya ilahimuon mga kids? May ara sila hagdanan dito sa gilid. Nagsaka sila dito sa gilid. Kagpagsaka nila, hala, gin, antos-antos guro nila, no? Nga bugat-bugat ang ilang friend. Kay love nila, gusto gid nila maayo ang ilang friend. Kag nakasaka na sila, kag siguro ang ila balay may ara buho dito or ginbuhuan nila. So, gin ano gid nila, gin pangitaan gid nila pamaagi para makalusot gid sila or makalusot gid ang iyang friend dito gid kay Jesus. Nga kaya gusto gid nila maanugid nila ang friend. Kay gusto nila maidala ang ilang friend na may sakit kay Jesus. Gingamit sila ni God para maayo man ang ilang friend na may sakit. Pariha man sa imo bata, pwede ka man gamiton sang aton nga Ginoo. For example, may ara sang kung ikaw bata nga nag-believe na kay Jesus, gusto sang Ginoo nga i-show mo man ang love sa imo nga friend or sa imo nga kapitbahay or sa imo nga family. Kung may sakit sila, pwede mo sila ipag-pray. Kung may ara ka friend nga wala pa kakilala kay Jesus, pwede mo siya dalun sa inyo nga simbahan or sa aton nga BBS, di ba? BBS na naton Subong. Pwede niyo siya dalun para makilala man nila si Jesus. Or i-show mo ang imo nga love pinaagi sa imo nga mama, pinaagi sa pag-obey sa ilang mga sugo. Hambal niya sa John 15:12. This is my commandments, that ye love one another as I love you. So command gid ni God nga palanggaon ang imo nga kapwa. Kaya the same man, kaya pwede ka magpagamit kay God nga ipakita ang love sa imo mga friends or sa imo nga families. So the same man sining for friends mga kids, ginpakita gid nila ang ilang love sa ilang sick nga friend nga may ara sang paralyzed para madalagid nila si ang ilang friend kay Jesus. Hulo, siguro tung ara sila sa sulod dahil Jesus, nag-istorya sila. Naguntat guro sila, no? Kag naglantaw sa babaw, no? Kag nabuhuan na nila ang sa atop, kagin amat-amat nila baba ang ilang friend. Ara na gid siya sa atubangan ni Jesus. Kagbalaan mo, ano kaya ang ginuna hambal ni Jesus? Ano kaya? Ano hambal nila? Ano hambal ni Jesus? Hambal ni Jesus, pwede na or napatawad na ang imo nga sala. Kaya gidbala ni Jesus nga patawaron ang sala sining ano sining paralyzed man nga amo tong iyang nga ginhambal imbis nga maayo ka na. Kay balaan ni Jesus nga ining paralyzed man may ara gihapon sang sala. The same man sa imo mga bata, ikaw man si Jesus lang gid ang pwede makapatawad sang imo nga sala. Sang unak, kaya ni Jesus patawaron ang paralyzed man subong kaya niya gihapon. Kay tungod palangga niya kagihapon, kag si Jesus lang gid ang way para maging friend mo siya or mapatawad ang imo nga sala. Kay si Jesus is a son of God, perfect son of God. Wala siya sang sala biskan isa, biskan naging tao siya diri sa kalibutan, wala gid siya nakahimo sang sala. Nga siya lang pwede magbayad sang aton nga sala. Kay hambal diri sa Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So, mga kids, through His blood, through lang kay sa blood ni Jesus, mapatawad ang aton nga sala. Nga iya lang blood ang pwede mag-forgive sang aton nga sala. Kay siya lang ang perfect Son of God. Kaya siya lang ang pwede magbayad sang ating nga sala, pinaagi sa dugo nga nag-awa sa cross, nga ginlansang ang iyang kamot kag tiil kung sa diin napatay siya, ginlubong pero nabuhi liwat sa ikatatlo nga adlaw. Kaya si Jesus lang ang pwede magpatawad sang imo kag akon mga sala. So the same man sa paralyzed man, balaan ni Jesus nga makasasala man ang paralyzed man, kaya ginhambal niya napatawad na ang imo mga sala. Balaan mo, may ara nag-react mga kids tung mga Pharisees, mga religious leaders, nag-react sila kay wala sila gapati kay Jesus nga isa siya kagad. Hambal siguro sa ginaisip nila, sinuni siya, God ba na siya nga pwede ba magpatawad? Wala niya gina-respect si God. Si God lang gid ang makapatawad. Sinugid na siya. Hulo, balaan kaya ni Jesus ang ilang ginaisip? Oo mga kids, balaan ni Jesus. Sigo ambal niya, humbal ni Jesus sa mga Pharisees. Humbal niya. Ano ba ang mas hapos? Magpatawa o patawaron ang mga sala or magtindog ka para mag-ano na or maayuin ni siya. Di ba? Perti man ang kabudlay, si God lang na ang makahimo. Biskan ikaw kag ako hindi kaya himuon. Pati ang mga Pharisees hindi man nila kaya himuon. Si Jesus lang gid kay isa siya ka God. Sino ba si God? Siya ang aton nga creator. Siya ang naghimo sa mga bagay nga hindi kaya himuon sang tao. Ginimo niya ang mga plants, mga animals, bukid, hangin, dagat. Kag ikaw ang pinaka-special nga ginhimo di God. Kay hambal dere sa Jeremiah 31:3b, I have loved you with an everlasting love. Ibig sabihin, ang love niya sa imo never mag-stop, never mag-end because God is holy. Ibig sabihin, perfect. Hindi siya magsala biskan isa. Kaya si God, si Jesus, isa man ka God. Kaya gin-prove niya gid ang iyang self sa mga tao, especially sa Pharisees, nga isa siya ka God. Hambal niya sa paralyzement, tindog dira. Kag himusa ang imong nga higdaan. Hala, ano kaya ang natabo mga kids? Nagtindugid ang paralyzed man. Siguro, hala, gintest niya. Hala, nag-ano paguro siya, no? Naglumpat-lumpat, no? Kagrabe gid ang kalipay niya. Kay, nakahulag na siya, nakatindog na siya. As a normal, hala, grabe, no? Kagrabe gid ang kalipay. So, sige be, tindog be. Lumpat ka mo. Oh, shake-shake ang kamot. So, amuman guru ang ginahimo sa paralyzed man. Gapigid ang kalipay niya. Kag naginhimo sigid man ang iyang higdaan. Kag nagpuli na siya, nga gabigid ang kalipay. Kag giglorify niya gid si God. Ibig sabihin, ginpasalamatan niya gid si God or ginpraise niya si God. Ginhambal niya gid siguro sa mga families niya or sa mga friends niya nga naayo. Kag tong four friends niya na nalipay gid kay naayo na gid ang iyang sakit. Kag napatawad gid ang iyang sala mga kids. Ikaw ba, napatawad na ba ang imong sala? Ang imong sala mapalayo pa gid kay God forever. Pero kay love ka ni God, kinhatag niya si Jesus para ma-forgive ang imong sala. Hambal diri sa John 3:15. Hambal sa John 3:15, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Kung ikaw magpati kay Jesus nga siya isa ka Ginoo, perfect son of God nga pinaagi sa iyang dugo nga nag-awas dito sa cross kag napatay siya, ginlubong kag nabuhi liwat sa ikatatlo nga adlaw, mapatawad gid ang imong sala. Subong, amo ba nang imong desisyon para ma-forgive ang imong sala? Sige, i-close ang mata, iduko ang ulo, kag ihambal ini nga prayer. Ini nga prayer hindi para sa akon kundi para sa imo. Sige, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear God, thank you kay ikaw nagapalangga sa akon. Ginaamin ko nga ako isa ka makasasala. Sorry Lord sa akon mga sala. I believe nga si Jesus lang gid ang pwede mag-forgive sa akong mga sala through His blood. Kaya Lord Jesus, subong nga adlaw, ginapasunod ko ikaw as my Savior sa akong nakabuhi. Umpisa subong, ikaw na ang mag-help sa akon nga maging mabuot na bata. In Jesus' name, Amen.
2: Tama, boys and girls, that Jesus forgives sin. Siya gid lang ang makaluwas sa aton nga mga sala. Kaya, amo na ang dapat dumdumon sa bilog nga week. Sa sunod naman yung week, mag-updanay naman kita ha. Don't forget to memorize ang aton na memory verse. And yes, tell your friends about sa mga tanan nga natun-an mo sa ato niya Good News Club on air kag online. Subong nga adlaw. God bless you! Sunod naman!
3: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
2: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
3: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
4: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
5: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
2: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
6: Yeah!

0: Kaya makamove ito ang memory verse natin ngayon. Proverbs 12:17. He who speaks the truth declares righteousness.
1: Ulitin natin, Proverbs 12:17. He who speaks the truth declares righteousness.
2: Ulitin natin ang memory verse, Proverbs 12:17. He who speaks the truth declares righteousness.
3: Ang ibig sabihin ng memory verse natin, pag sinasabi mo ang totoo, sinasabi mo kay God, Lord, gusto ko maging matuwid.
1: Palagi ako magsabi ng totoo. Ako po.
3: Kaya mga ka-move, mag-pray tayo. Humingi tayo ng lakas kay God para pumili ng truth. Lord, maraming salamat po sa lesson na ito at sana maging honest po kami sa bawat gagawin po namin. Tulungan mo po kami na hindi maging katulad ni Jacob. Amen.
0: Amen. Tandaan mga ka-move, ang big lesson natin ngayon. Do not deceive anyone. Always tell the truth.
3: At dahil dito, ang challenge natin ay practice telling the truth even in small things. Kaya palagi magsabi ng totoo.
1: I will tell the truth.
0: Good job, Limwell!

0: mga ka-move, magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory verse natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: Isend mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmate mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.

0: Fori. Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
1: Tandaan natin ang lesson natin today.
2: At i-memorize ang memory verse.
1: Kami ang iyong mga ka-Move. I am Shining Sheena.
0: Ako si Cheerful Chelsea.
3: Ako si Lively Levy.
4: Ako si Sharing Shang.
5: Ako si Lovable Limuel.
2: At ako naman si Caring CJ.
1: Lagi natin tatandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God.
6: Yay!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Brother Adi here. At nagkakalipan kita po ng Like the Lumot sa silingat ng drama, music, karaoke. Kumusta ang aton mga tagpalamati? Kabay pang padayon ka mo. Nagpamati sa sininga programa. Tune in always sa Dio.

DYVS because we know that ang aton yang mga programs there is sa DYVS are all important and relatable sa aton adlaw-adlaw nga mga pagpangabuhi. Right? Okay, so subong, pasalamat ako sa Ginoo kay bisan pa sa luyosang sa init balakas sa semana, the Lord and my family, the Lord sustain my family and our health especially. Kag sa inyo man, kabay pa na ang Ginoo padayon naga sustain sa inyo nga health, right? Kay kabalo kita nga kabudlay gid kon ang aton health na gani ang magkaproblema, ang maapektuhan gid ang aton nga pag-alagad sa Ginoo man, di bala? Kag ang aton mga responsibilities sa aton nga pamilya. If you are a father, a mother, kabudlay gid magmasakit kita. So padayon kita mag take care, mag-inom gid sang tubig, kag padayon kita mag aras ang mga disciplines naton sa aton nga health. Na hindi kita pagpabaya man, right? So, sa aton pagpadayon, sa sininga aga may ara ako i-share naman sa inyo, nag-series kita sa about good news, nig, mga good news about, like for example, the mga faith encounters bala, na sila, ang ining mga characters aton ginlantaw, nga may faith encounters sila. Like sa mga tao nga may ara sang spiritual paralysis, hindi sila ka-move, hindi sila kapalapit sa Ginoo, hindi sila kagiho sa mga sitwasyon nag-aabot sa ila kabuhi, no? They are paralyzed with fear spiritually. And then also, makita natin rin nga may ara man nga faith encounter sa mga tao nga mga lonely people, may ara mga loveless people, all of this nga mga klase-klase nga mga tao na meet in ni Jesus and they experience good news according sa ila need during the time sa ila mga kabuhi. Kag sa subong adlaw aton i-conclude ina nga series about the gospel encounters, which is good news hindi lang para sa mga na-paralyzed in fear or whatever paralysis, hindi lang sa mga lonely, loveless, but also for all people, kundi in ka man sa imo mga kabuhi. Subong gusto ka i-meet ni Lord where you are and that you will be free from whatever naga-bother sa imo, nagina-struggle mo, that you need the good news for that bad news nga gina-go through mo. But before we will proceed, aton pamatian anay ang appropriate nga song analysis naton in relation sa good news for all people. So, may kanta ko din nga gusto i-share sa inyo ang iyang title, You Are My All in All. And damo man din siya mga versions. Kitaan ko man din sa Maranatha nga mga singers yung kanta nila ni. Pero ang i-share ko sa inyo subong nga aga, ang ining singer, hindi ko ka-sure sino ni siya, pero ari lang man siya sa YouTube. Ginlantaw ko, You Are My All in All. This a version nga quite ang iyang arrangement. Hindi siya daw ka very slow, but it's bouncy. And nabian ko sa ining pag-render. Okay? Sang You Are My All in All. So, are you ready to listen? Amo ni siya ang song din. Kuwaan natin sang song analysis for our topic today about good news for all people.

So mo to yadto ang mga debatean naton. Ang song You Are My All in All, and I think ang singer sina is si Nicole Nordman. So nakitaan ko siya, siya galing ang nagkanta nga, medyo lain ang iyang arrangement, and I like it musically sa iya pag-arrange sang song. Okay, so let's proceed sa sina nga song sa aton paglantaw kung anong iya mga ginahambal dira sa iya nga lyrics, especially because we know that this is really very, very important, because amo ni ang pinaka essence, pinaka core sa aton nga music, sa aton nga program Music Kabuhi. Integrated ang aton nga mga gina-embrace nga mga music nga ginakabuhi man aton, di ba? So let's begin with the verse 1. May ara lang diri, so mga I think pila 1-2 at duha kali mga verses, and then may ara man siya chorus, of course, and then may ara man siya bridge, may bridge siya. So aton lang tawon ini. So let's proceed to verse 1. This is a confession. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines here. And aton lang tawon. Silinya diri, iya confession. You are my strength when I am weak. That's good news for all people, right? Because all of us, we go through times nga nagafeel kita weak. Okay? Masakit, loneliness, depression. Katamo lang when we are, you feel like you are a failure, mga subong sinabala. So siling niya, ikaw ang akon nga kusog. And then you are the treasure that I seek. Ikaw ang akon nga ginapangita. Si God ang treasure, because we know that He is the Savior. We know that we have limitations. We know that maskin ano ta ka sa God, may ara kita sa gihapon sang mga limitations nga ni aton mahimo. That's why we need a Savior. So we continue to seek Him, right? Because ang pagka-Savior ni God, hindi lang na siya limited nga inabalang masecure ang aton heaven, for example, because He promised heaven. But sa pag-seek naton sa iya bilang our Savior, He can save us sa mga limitations, hindi lang nga kung paano kita maluwas, but also inang mga ginago through naton nga budlay sa sini nga pagpangabuhi naton diri sa kalibutan, right? So this is very, very important. And then ang iyang third stanza diri, nag-repeat ya lang ang iyang confession, you are my all in all. And then siling niya, seeking you as a precious jewel. Sa ato pag-pronounce jewel, no? Jewel. Lago na sa mga pawn shop, mga jewelries, no? Siling niya diri, ginasik niya si God like a precious jewel. And siling niya, kung hindi siya mag-untat sik, i-give up niya, he would be a fool. Buong siya kung wala siya sa iyo maayo nga panguna-una kung i-give up niya si God. Because, again, gin-repeat niya, you are my all in all. Ikaw lang gid ang tuburan sang kusog, tuburan sa kaalam na hindi ma-provide sang kaalam sang tao, provide sang mga solutions na hindi ma-provide sang solution sang tao. So amuning good news, mahambal naton for all people. Kinahanglan ta ni. And then chorus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Amo lang na ang lyrics. Meaning to say again, praise niya si Jesus as ang kordero sang Diyos. Ina nga statement is very, very important, especially in the mind of the Jewish people, where amo na ang ginahanlan sa aton nga Bible, no? Most of mga writings, especially in the New Testament. Lamb of God, idea will ginabalik na to ng ina nga idea sa sacrificial system of the Old Testament, nga sa diin ang inang lamb is very important, because amo na siya ang ila ginapatay, so that when a person makakumit siya sang sala, dalhon niya sa temple, kag ipatsyon siya,
para mapanas, mapatawad ang iyang mga sala. And in the New Testament, in the Old Testament, I mean, nag-look forward sila sa coming, sa sina, nga true gidya, nga Lamb of God na. Para sa subong ganit sa New Testament, hindi na kita magliwat-liwat pa sang pagpatay sang sapat, bangun kay ginhimo na ni Jesus Kristo ang sakripisyo once and for all. That's why He is called the Lamb of God. Pinansyalin niya, it is finished, tapos na. Siya na, ang Lamb of God. So, one time lang ito, ginbayadan niya tanan ang aton ng mga sala. That's why, inaya, makahambal ko yan, that is good news for all people. Because all people needs forgiveness of sin. So, munang idea sa chorus, ang good news for all people there is that all of us need the forgiveness of God. And let's proceed to verse 2. It says here, taking my sin, my cross, and shame. Dili maka-identify kita that all of us as fallen kita, no, nga beings, we know that we all wrestle and struggle with sin. Bisan pa man nga ara na si Kristo sa kabuhi naton, active gihapon ang kaaway sa aton nga kabuhi, ginatempt kita to sin, right? Because ari pa kita sa kalibutan, wala pa nagbalik si Kristo, so that ang final sa sining kaluwasan dito when madula na ning sin. But subong, we still struggle with sin. And silindri, taking my sin, taking my cross, another ang cross naga-point ni sang reality that cross mga Calvary, you know, muna nga itong expression, ano, Calvary, you know, cross daw ka Calvary. Calvary kabugatan sa pangabuhi. And also, ang cross nag-speak man na of shame. And because every time we sin, may ara gina-attach nga shame, di ba? Anong sala nga wala sing shame, may ara gita na. That's why, kung hindi natin gina-expose ang sala, hindi natin gina-confess ang sala, nagapanago lang kita in shame. Kay may shame na siya mo. So that's the trick. Na hindi gusto sang kaaway nga i-confess natin kay mahuya kita. Pero the power nga para ma-overcome ang power sang shame is to confess it. But thank the Lord that gin-take niya na naina ng sala on Himself. That's why that's good news for all people. And then, second line is, rising again, I bless your name. Oh, this is victory. When nag-bless na siya sang ngalan sa Ginoo, because Jesus took our sin and shame. And then he also, again, ina nga tema, you are my all in all, in the third line. And then another thought or idea, siling diri, when I fall down, you pick me up. Oh, that's another good news for all people. Not just ginkuha niya tanan natin nga shame. But when we fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. So two things. Kanami paghambal diri. Kita tanan, nagaka-fall down kita, nagaka-tumba, nagaka-dusmo, nagaka-bagras kita. Pero every time matumba kita, may ara nga faithful friend, Savior, who will always offering His hand to pick us up. Always. Kita lang na siguro hindi mga nagapangayo sang bulig, but we can always come to the Lord. Lord, ask for help. Lord, pick me up. Because He's willing every time we fall. Then, another, hindi lang when we fall down, we fall and fail, but also kung we feel ng mga emptiness, bala, na may ara nga, labi na subong, di bala daw ka, kainit sang panahon, usually ang implications sina, may ara sang drought, may ara sang El Nino sa kabuhi, ta, di bala, nag-dry kita. So, adlaw-adlaw, dali ka pamunyag ko sa akon mga tanom, and I can imagine nga, grabe, you can only imagine if it will last for so long kung ang tanong mula bunyag-bunyag, yellow gid sila, nag-brown gid ang ilang ang mga dahon. So kita sa aton mga kabuhi, may mga times amumana nga nagaka-empty ang aton mga cups. Wala na gid ya, malamala na
sa aton kabuhi. It can be, could be physically, may mga struggle kita sa health, may mga conditions kita physically, may ara naman niya financial nga drought, no, kulang bala, ginakulang, but he can he is always there to fill our cup. And may ara man kung isa nga gakadry man kita spiritually, inablang mga moments nga kapalumanta nga may Ginoo, pero sa mga times nga daw gusto natin mabatsagan nga ara siya, pero may ara man nga mga times nga daw hindi natin mabatsagan nga ara siya, di ba? So experience man kamo sina nga gusto mo siya daw mabatian, pero hindi kabati siya. I mean, nakakabati, hindi gid nga audible voice, but I mean, when you read, may mga moments magbasa kita sa Bible nga magkakabatian natin siya. Mga daw ka-personal gid, daw ka-ara gid, daw ka-buhi gid, pero may mga times nga daw wala gid ya. Doga pamangkuta, diin ka Lord man. Oh, mga moments like that. He can feel that cup. And then ma-rejuvenate naman, ma-refresh kita, mabangon naman kita, and ka-declare naman kita dayon that He is our all and all. So and then nag-repeat naman dayon siya sa chorus dire, Jesus Lamb of God, worthy is your name, worthy is your name. The son, after that, wala naman gani gali ni siya bridge, no, though may chorus, verses and chorus lang gid siya. Okay, so sa aton pag ends ni siguro tagaalang naton sang biblical point of view na there was a time in the book of John 1 nga si Peter nagabaptize kag na ano niya na point out niya kay siya ang forerunner, no, siya ang nag-announce nga sa pag-abot ni Kristo, di ba, gin-baptize niya si Jesus. Nakita niya nga may word nga nabatian siya, nag-speak that He is the Savior, the Son whom I am well pleased, and then the Holy Spirit nag kunsad sa iya, sa iyang abaga. And during sa iyang pagsige pag-baptize, One point, naghambal siya, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kag nabatian ini sang the first disciples nga si Andrew kag si John, probably ang writer mismo sa book of John. And so, para sa ila, nami ini because the Jewish people, including Andrew ini sila, nag-look forward sila sa pag-abot sang Messiah. So ari na, gin-point sa ila, look, the Lamb of God. That's why nag-sick na nag-sick ni sila. And then, gusto sila nga makitaan si Jesus kung diin siya ga-star. No? Nagkasunod sila kay Jesus, mo nagsunod sila. So, nag-bangkot mo sila din kamo ga-star. And then, nagsunod sila, nag-bangkot si Jesus, what do you want? No? Jesus is offering something because we know that si Jesus mag-offer something in his life himself, di ba? And then siling nila, teacher, rabbi, where are you staying? Kaya gusto nila mag-commit time with him. Kaya it's around 4 o'clock, nakakanto sila dito. Spend siya, we do not know, hasta saan ugit natapos ang ila. Nga pagsuyahan ay, but they end up a different person. That para kay Andrew, ang una niya ginhimo was to look for his brother. And pagkakitaan niya kay yung brother siling niya, we have found the Messiah. Nakita na namon ang manluluwas. Madugay na. Namon nga gina-sick. Oh, subong committed na gin kami sa iya. And then si Jesus gintulok niya si Simon. Kag siling niya, you are called Cephas. Siling niya, your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas, which means Peter. So, anong good news diri? Wow, Lamb of God, nagsugod sa expression nga Lamb of God. Ang kanta is, you are my all in all. Nga aman, first kay Simon, kay John, their lives were changed. Tagaan sila perspective and they were willing to commit their lives to Jesus.
Kay Peter naman, o kanamit sininginambal niya. Kay nakita niya si Simon, son of John. Ang Simon is nag-speak of character nga daw, unstable niya siya. Sang wala niya pa napmitigid si Jesus, unstable person niya siya. And you can see that in the story. But si Jesus ga look forward siya kung anong matabo sa kabuhi ni Simon. Ang siling niya, you will be called Peter. Ginilisan niya ngalan kay one day you will become Peter, meaning rock, meaning stable. That's why ang iya mga letters makita natong dira nga talks about foundation, about stone, mayara dira naga muna because siya nangin rock siya, nangin stable ang iya nga person, iya being. So kita tanan, usually may ang aton character sang wala pa nato nakilala si Jesus, mayara kita mga weaknesses, and then in the future we'll become a stable person also, meaning change has come. We are never the same when we meet the Savior. So I'll end up by saying that the defining moment ni sa ila kabuhi mo, nag-amunin, nag-change ang course ng direction sila kabuhi. Amun ang mga defining moment. So, I say that the best defining moment is the moment you find the Savior because it will change the course and the direction of your life. And you can begin singing, "You are my all in all." So kabay pa, ini nakatag sa aton sang inspiration sa sining adlaw. God bless us all.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Fuerza Naval ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpila ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: po ang inyong bungdagat ng Pilipinas. Ako po, si Kapwersa Ed.
1: At ako naman po, si Kapwersa Cat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXAESG Community Radio.
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Sa programang
2: Pwersa na ba!

0: Yes, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kapuwerza. Before we begin, let us take a moment of silence for our Director, Lieutenant Commander Chester Ros A. Cabaltera, Philippine Navy, and her family as they grieve the loss of her beloved daughter, Anna Mariani. May this quiet moment be a time to offer our deepest sympathy, prayers, and support during this difficult time. At once again, ayan, magandang umaga ka Forza Meng. Siya yes, pong ating kasama sa umagang ito dahil syempre ang ating pong ka-Forza Ed ay nasa kanyang wellness break. Mm-hmm. Ayan, at I hope you enjoy your wellness break, ka-Forza Ed. And yes, kami po ay muli niyong makakasama sa isa naman pong oras na talakayan. At pag-uusapan na naman po natin ang mga syempre mga accomplishment ng inyong hukbong dagat ng Pilipinas. Tama. It's another Saturday lunch date with the Western Mindanao Naval Command. Ayan, ako po inyong lingkod, Petty Officer 3rd Class Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy, ang inyo pong ka-Fuerza Cat. And of course, kasama ko ngayon?
1: Ako naman po si Seaman First Journalist Alhamer C. Landasan, ang inyong ka-Fuerza Meng. It's nice to be back, ka-Fuerza. Mm-hmm. Ka-Fuerza Cat. Ayan. Ka-Fuerza Cat, no? Ang tagal ko rin nawala.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Parang finifill the moment na naman ulit ni ka-Forza Meng, no? Uh-huh. And of course, batiin natin ang ating Flag Officer in Command of Philippine Navy na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy. Kasama po ang aming matikas na commander po ng Western Mindanao Naval Command na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. And of course, ang aming pong Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Vertudazo, Philippine Navy Marines, MNSA. At ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Oliver B. Reforba, Philippine Navy MNSA. And of course, ang aming pong Chief of Staff, Westman Navcom, na si Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan, mga sirs. And of course, ang ating first commenter kagad, agad-agad, batiin natin si P.O. 3rd of Bicasan, first commenter natin. Ang sabi niya, good morning, ka-Fuerza. Ayan.
1: Fresh from Thailand.
0: Fresh from Thailand.
1: Fresh from Thailand.
0: Ayan.
1: Good morning, Paisy.
0: Ayan, good morning po sa ating lahat. And of course, yes, ka-Fuerza Meng, meron pa tayong mga bao ng mga ano dyan, mga hugot for today. Ayan. Maybe next time. Ayan, maybe next time ang ating mga pabaon. And of course, later on, meron makakasama natin ang ating pong, kumbaga, ama ng enlisted personnel dyan sa Western Mindanao Naval Command. Tayo po ay ating pong tatalakayin kung ano nga ba ang feeling ng maging isang monsignor sa lahat ng enlisted personnel dyan po sa Western Mindanao Naval Command. Ayan, and of course, batiin kagad natin ang ating mga ka-Fuerza na nakikinig at nanonood sa atin dyan, sa ating mga chuper, sa ating kung sino man po ang naglalakbay ngayong umagang ito. Ay, syempre, dahan-dahan lang. Kanina lang, ka-Fuerza Meng, ay na-experience ko nung pagpunta, masyadong nagmamadali ang mga tao. Bakit yan, ganyan? Nagmamadali ang mga tao na tipong nasa traffic, anong tawag dito?
1: Sa pedestrian lane?
0: Ganon. Parang sirbato. Ayun, gusto nyo, banggain ko yung sa harap ko. Charot lang. Biglang nag-run si ka-Fuerza Cat. Ayan, sa lahat po ng mga nag-drive sa umagang ito, ay mag-ingat-ingat po tayong lahat. And of course, ang ating weather ay hindi natin maintindihan.
1: Kaya
0: biglang mainit
1: eh.
0: And biglang uulan. Mm-hmm. Ayan. Kaya naman, mas maganda na rin ka-Fuerza Meng na meron tayong mga baong mga vitamins. Ayan, malaking health din yun. Kasi iba-iba yung weather na, mga climate change. Ayan. And of course, batiin kagad din natin si P.O. 3rd Lingana, yung ating second honor. Ayan. Mm-hmm. Sabi niya, good morning, ka-Fuerza. Ayan, good morning.
1: Mukhang bulok ata tong cellphone ko, ka-Fuerza Cat, walang lumalabas na mga commentator.
0: Ayun.
1: Shout out na lang sa ating 12,000 na viewers diyan, yung mga loyalista natin sa ka-Fuerza na bahal.
0: Ayan, good morning sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ang alam ko, meron din tayong mga signal diyan, aabot din ng ating himpilang DXAS Your Community Radio, 1116 sa inyong mga radio. And of course, kasama pa rin natin ang DXGR Radio Gandingan 106.5 DXKI 1062 at DWDD 1134. Of course, dito pa rin ang inyong programang Forza Naval. And of course, yes, ka-Forza Meng, tayo muna ay dumako sa ating hottest and latest in the Navy.
2: Navy News Blast.
0: Hottest and latest in the Navy.
1: Para sa ating regional news, Western Mindanao Naval Command, mainit na tinanggap ang pagbisita ng Internal Auditor ng Armed Forces of the Philippines. Nagsagawa ng opisyal na pagbisita si Major General Lloyd Salcedo Cabacungyan, Internal Auditor ng Armed Forces of the Philippines, sa headquarters ng Western Mindanao Naval Command upang patibayin ang pangako ng Armed Forces of the Philippines sa pagiging tapat, responsable at maayos na paggamit ng pondo at resources ng pamahalaan. Nakatuon ang pagbisita sa pagrepaso ng sistema ng pamahalaang pinansyal ng Philippine Navy sa Kanlurang Mindanao, kahandaan sa audit at pagsunod sa mga umiiral na polisiya, patakaran at mahalaga ang mga ito upang mapanatiling handa at maayos ang operasyon ng hukbong dagat. Tiniyak din sa pagbisita ang Western Mindanao Naval Command, lalo na ang unit nitong NIF Western Mindanao ay sumusunod sa pamantayan ng AFP pagdating sa maayos na pamamalakad at wastong paggamit ng pondo. Naging pagkakataon din ito para sa pag-uusap ng Internal Auditor at pamunuan ng Western Mindanao Naval Command at NIF Western Mindanao upang magbahagi ng mga ideya at rekomendasyon para sa lalo pang mapabuti ang kanilang mga sistema at proseso. Muling pinagtibay ng Western Mindanao Naval Command ang kanilang pangako sa tapat at responsableng pamumuno at kinilala na ang maayos na pamamahala ng pondo ay mahalaga upang mapanatili ang kahandaan sa operasyon at epektibo na maprotektahan ang kapakanan ng bansang karagatan. At yan po ang ating regional news. Ako po ang inyong Kapwersa Meng.
0: At para naman po sa isa pang balita, Westmin Navcom naharang ang dalawang tangkang pagpupuslit ng sigarilyo. Matagumpay na naharang ng Philippine Navy sa pamagitan ng Western Mindanao Naval Command ang dalawang tangkang pagpupuslit ng sigarilyo sa karagatan sa loob lamang ng isang linggo. Umabot sa mahigit 18.8 million na halaga ng mga nakumpiskang iligal na produktong tabako at mga sasakyang dagat. Noong Abril 26, naharang ng Puwersang Pandagat ang MV Dayang Jana kung saan nakumpiska ang hubit kumulang 50 kahon ng undocumented na sigarilyo na nagkakahalaga ng 7.5 million. Nabigong magpakita ng tamang dokumento ang mga tripulante ng bangka at kargamento nito. Samantala, noong Mayo 3, nahuli rin ang isang motorized bangka na kilala bilang MV Buzz na may sakay na 73 kahon ng iba't ibang illegal na produktong tabako na nagkakahalaga ng mahigit 11.2 million. Dinala ang mga nahuling individual sa Naval Station Romulo Espaldon para sa tamang dokumentasyon habang isinuko naman ng Bureau of Customs Port of Zamboanga ang mga nakumpiskang ebidensya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon sa Westmin Navcom, ipinapakita ng mga operasyong ito ang matibay na kampanya ng Philippine Navy laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa karagatan. Yan po ang ating isa pang local news. Ako po muli, si Kafor Sakat.
2: Navy News Blast.
0: Hottest and latest in the Navy. Yes, yan po ang ating hottest and latest in the Navy, particularly dito po sa Western Mindanao Naval Command Area of Responsibility, ang ating pong mga accomplishment, ang ating mga latest ganap sa Westmin Navcom. And of course, nais nating i-congratulate ang ating mga kasama o mga kapwersa dahil sa successful po na kanilang pagharang sa, syempre, paulit-ulit na naman ito na mga smuggled cigarettes na mga gawain. So, ating pong pinapaalalahanan ng ating mga friendship dyan na patuloy pa rin na gumagawa ng mga illegal dyan sa ating karagatan na tayo po ay mag-isip-isip na dahil ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas ay 24/7 yan na nagpapaturilya sa karagatan at talaga namang hindi namin kayo tatantanan hanggat hindi kayo tumitigil. Patuloy lang ang ating siyempre, pagharang sa mga illegal na gawain. Ayan. And of course, ang ating ding internal auditor ng Armed Forces of the Philippines ay bumisita din dito po sa ating command, Kaforza Meng. Itong ganitong mga hakbangin ay maganda, Kaforza Meng, dahil syempre through this is napapag-usapan nila or natecheck nila yung mga kung tama ba yung paggamit ng ating mga pondo, resources or ang ating mga pondo. Kaya mainit naman na tinanggap din ng ating command ang pagbisita po ng ating internal auditor, Armed Forces of the Philippines. And yes, mga ka-fuerza, nandyan si Maria Alegre. Ang sabi niya, good morning mga ka-fuerza, Kat and Meng. Ayan. And of course, nandyan din ang aming PAC, si P.O. Homer Gazmin. Ang sabi niya, good morning ka-fuerza. And also sabi ni Shaira Montemayor, hello, good morning. Ayan, good morning, good morning, good morning sa ating pong mga ka-fuerza dyan sa Western Mindanao Naval Command. Lalong-lalo na mga nag-duty dyan. Ayan, good morning. Happy weekend dyan sa inyo.
1: Happy weekend, mga kapwersa.
0: And of course, later on, meron tayong bisita. At syempre, pag-uusapan natin ang ating Western Mindanao Naval Command Master Chief Petty Officer. Kaya naman, sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood, kayo lang po ay mag-share at syempre mag-comment po sa ating Facebook Live at talagang babasahin namin yan later on. Okay. Ang inyong mga komento. Ayan. Si Kaforza Meng ay tinitingnan lamang niya ako. At siguro, sabi niya siguro, i-fill in. Yan kasi dapat, dapat yung maximum of two consecutive,
1: consistent na yung
0: to consecutive Saturdays lang yung wala si Kaforza Meng. Dahil pag upo niya ngayon, talagang gabing titig niya sa akin. Ayan. Kaya naman, yes, mga Kaforza, uy, meron pa tayong mga basahin natin ang mga humabol ng mga comments. Sabi ni John Ralph, alam ko ito ang duty lobby natin dyan. Sabi niya, good morning po, outgoing na pala. Going, ayan. And nandiyan din si Angel Olor, si Siman na Second Abilino. Sabi niya, good morning Kaforza, pabati po ng happy birthday po kay Apprentice Siman na Magamay, Philippine Navy. Salamat. Ayan, happy birthday Apprentice Siman Magamay, Philippine Navy. Kasama ko yan sa opisina, kasama ko sa OC7. Pero hindi ko naramdaman na birthday niya pala.
1: Ayun lang.
0: Ayun.
1: Dapat bumawi yan
0: mga ka-fuerza. Ayan. Good morning po sa ating mga ka-fuerza dyan. And of course, huwag po kayong alis. Magbabalik po ang inyong programang Fuerza Naval.

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa

0: Navy Tux.
1: Mapwersang talaga yan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio. 1116 sa inyong mga radyo. Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang Fuerza Naval. Yes, ang inyo pong napakinggan kanina during our break ay pinagatang kanluran. Ang kanluran ay isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino.
3: Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo. Ito ay tungkol sa atin. Para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na magmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi.
2: Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng kanluran ang ating katatagan sa pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang natin ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa kanluran na ninindigan. At yes, nandito na tayo sa ating mapuwersang talakayan ng ating Navy Talks na kung saan pag-usapan natin syempre ang ating mga accomplishment po ng ating hukbong dagat ng Pilipinas. At syempre, minsan nag-i-invite din tayo dito ka for sameng ng ating mga partner stakeholders at ang ating po mga partners sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ayun. At sa umagang ito, huwag na nating patagalin ka for sameng our guest for today via Zoom VTC, the Commander Master Chief Petty Officer of the Western Mindanao Naval Command. Let us welcome Master Chief Petty Officer Edwin M. Torre, Philippine Navy. Yes, good morning, sir. Isang mapagpalang araw po, sir.
4: Yes, good morning. Kapwer sa Ming.
3: Good morning, Mac po.
4: Good morning sa mga viewers and listeners natin sa Pwersa Naval.
2: Yes, ang ating pong command, Mac po, ng Western na Mindanao Naval Command. Ang ating lang pong bigyan ng konting hint ang ating mga kapwersa. No? Si Master Chief Petty Officer Edwin M. Torre, Philippine Navy. Siya po ang aming ama dyan sa Western Mindanao. And of course, dyan din po sa Western Mindanao Naval Command OPCON and TACON Unit. Siya po yung ating most senior enlisted personnel. Kaya naman, tanungin na natin kapwersa Ed, kapwersa Meng, kung ano nga ba ang function ng ating command, Master Chief Petty Officer.
4: The function of the command Master Chief Petty Officer of Western Mindanao Naval Command, the primary advisor to the commander on matters involving enlisted personnel. Advises leadership, provides guidance to the commander on morale, discipline, training, welfare of enlisted personnel. Representative of enlisted personnel, voice of enlisted personnel, communication, communicating their concerns and needs to officers. Promotes discipline and standard, ensures that the rules, conditions, and professional standards are being observed and followed. Support training and development, encourages career growth, education, and leadership development. Boosts morale and welfare, help maintain a positive command climate and address issues affecting personnel well-being. Facilitate communications, reach the gap between officers and enlisted personnel. So, yun ang function ng command, Master Chief Petty.
2: So napakarami ng function ng ating pong Command Master Chief Petty Officer. Mm-hmm. In fact, sa madaling salita, lahat ng mga concerns natin sa with regard sa ating enlisted enlisted personnel, no, ay diyan tayo kay Command Mac po tumatakbo lahat. Diyan natin isinasangguni lahat ng ating our mga problema, kahit nga mga personal nating mga problem ka for sameng ay pwede nating i-seek advice sa ating pong Command Mac po. Ayan. Mm-hmm. And syempre mamaya tanungin pa natin kung ano nga ba yung feeling bilang syempre, 'di ba, every day lahat ng mga gagawin ng mga enlisted personnel nandun si Command Mac po. Ops, oh. Tama pa ba yung ginagawa nyo dyan? O, mga ganon.
3: Siya yung gumagabay.

0: the dawning of rank of a newly promoted in this E7 CPO. Then we conducted a subunit visit at NAPCO Sangli Point, NAPCO Sampanga, and PG 204. And also the significant activities, the visit of Thomas Master Chief Philippine Navy during his parole visit at Western Mindanao Naval Command.
1: Yes, yun ang ating po mga significant activities ni Command Mac po. Actually, itong usaping significant activity, halos ano lang to ka-foursaming eh. Kasi everyday naman merong activity si Command Mac po. Ayan, kasi everyday of our lives, nandyan tayo, pumapasok tayo sa command. Eh, syempre, lahat po ng mga, sinasabi ko nga, lahat ng mga concern natin with regards to personnel, lalo na sa enlisted personnel, pumupunta tayo o dumadaan tayo kay Command Mac po. And si Command Mac po din po ang way natin, siya din po yung parang direct, kumbaga siya yung merong authority na mag-direct sa ating commander, Western Mindanao Naval Command. Ayan.
2: Tsaka kapag sa Kat, no, nagustuhan ko yung ano, yung sa sinabi, yung isa sa mga sinabi ni Mac po, yung parang ini-encourage niya yung ano, yung tropa na yung mag-akyat, mag-walking sa Murok, which is laking tulong yun sa ating mga tropa, lalong-lalo na sa mga sa katulad ko, yung mga kabataan na medyo yung nanghihina na kailangan
1: sakit-sakit
2: natin.
1: Sakit-sakit na ang tuhod.
2: Sakit-sakit ka na ba? Para at least kahit papano, maging healthy rin yung lifestyle natin.
1: Nag-enjoy naman yung ating Western Mindanao Naval Command Enlisted Personnel doon po sa activity na ginawa po ng ating command back po na tayo po ay sabay-sabay na umakyat dyan sa Murok. Eh, syempre, doon din na, through that, no? Through that walking, syempre, during the walk, nagkikantuhan, ganyan. So, nabibuild din talaga yung camaraderie ng mga tropa natin, ng ating mga kafuerza. Ayon. And yes, sir, ano po ba ang ating mga upcoming endeavors or meron po ba tayong mga activity na gusto pa nating gawin dyan sa Western Mindanao Naval Command, particularly para po sa ating mga enlisted personnel, sir?
0: For the upcoming activities, we'll attend the Philippine Navy activities this month. Then, continue subunit visit for third quarter to gather to ensure that the moral and welfare of personnel are implemented. And we'll attend the Philippine Navy and EEP Cell Forum for third quarter. And may plano kami na parang ulitin natin yung Murok. Junk and walk. Depende ito sa pag-usapan natin namin na mga senior initiative leader dito sa Western Mindanao Naval Command. So, yan lang yung mga upcoming activity. Third quarter.
1: Ayun. At syempre, napaka-humble ng ating command mac po.
2: Nakaka-amaze.
1: Kaforza Meng. In fact, hindi nabanggit ni ang ating pong command mac po, ang ating command master chief petty officer na si mac po Edwin M. Torre Philippine Navy. Isa yan sa mga candidate na lalaban para maging isang command master chief petty officer ng buong Philippine Navy.
2: Wow. Advanced Congress. Congratulations na kaagad.
1: Yes, congratulations kaagad yan. Na Western kaagad. Mindanao Naval Command, ano yan? Pride. Ayan, isa po ang ating command mac po doon po sa candidate para maging command mac po PN. Ayan. And of course, nais namin, syempre, pasalamatan po si command mac po and of course, give our good luck to him sa kanya pong kaalam ko marami yung mga deliberations, marami yung mga ganap, maraming ganap si Command Mac po natin sa mga susunod na buwan na ka-Forzameng, no? So bilang dumating na siya sa punto na maging candidate ng Mac po,

0: end. Mm-hmm. Ano po, Command, MACPO, Western Mindanao Naval Command, ang inyo pong maibigay na mga payo o share, lalong-lalo na sa ating mga kafuwersa o ating mga tropa na nakikinig sa umagang ito. Para po ay syempre kami ay dumating sa ganyang ano din, no? Di ba?
1: Baka sakali, maano natin ba?
0: Baka naman. Ano bang mga sikreto para dumating kami sa ganyang ranggo at ganyang posisyon ng MACPO?
2: So, a big thanks to our listeners and viewers. Ito ay sa mga gustong, yung mga kamag-anak na gustong pumasok sa Philippine Navy. Yeah. So, the Philippine Navy is looking for a brave, disciplined, and committed Filipinos ready to make difference for the nation, whether you dream of leadership, adventure, technical skills, meaningful public servant. The Navy offers opportunities to grow while defending our country and helping communities in times of need. Serve with purpose, protect our seas, and build a future with honor. Be one of the few and serve the Navy. So for the second part na sa mga personnel, gumawa lang tayo ng maayos at tama para sa career natin sa Navy ay darating lang yung positive na balang araw ay mapupromote na lang tayo na walang alinlangan ba na para sa karin natin sa Navy,
0: mm-hmm.
2: para sa pamilya natin at yun, magtiwala lang tayo sa sarili natin na gumawa lang tayo na tama. Maramdaman na lang natin na palang araw, be offered na tayo. Then, you first, pagdating ng CBO na, hanggang sa master chief na tayo.
3: Yun
2: lang sa akin lang na gumawa lang tayo ng tama.
0: Mm-hmm.
2: Diba?
3: Tama yan, tama.
2: Ang payo ko.
0: Ayun, tama naman yun, Kaforza Meng. Basta gumawa lang tayo ng tama, ay hindi natin mapapansin. Umaangat yung ating mga ranggo at hindi natin mamamalayan. Uy, parang kahapon lang.
3: Apprentice.
0: Ngayon, biglang, uy, malaking responsibilidad na. Tulad nga ng dun sa quote ni sa Spider-Man, no, na great power comes great responsibility.
3: Tama.
0: Eh, ganun din ang ating pong Command MACPO dahil syempre napakadami natin sa Western Mindanao Naval Command na kanya pong inaalalayan o inaalagaan. Kumbaga ang daming anak ni Command MACPO sa atin sa Western Mindanao Naval Command. And yes, of course, maraming salamat po sa ating pong Command Master Chief Petty Officer ng Western Mindanao Naval Command sa pagbigay po, pagpapaunlak po ng inyong oras sa umagang ito. Sir, and of course, yes, maraming mga bumabati sa iyo dito, sir. Sabi ni PO 3rd Lukulan, sabi niya, good morning, Sir MACPO. And ang sabi din ni Ma'am Tore de los Reyes Evelyn, sabi niya, good morning from Tore family. Keep it up, Papa. Wow!
3: Nanonood.
0: Nanonood po ata ang family po ni MACPO. Edwin Amtore, Philippine Navy. Kaya naman, sir, maraming salamat po sa umagang ito. At syempre, ayan po ang ating Command Master Chief Petty Officer, Western Mindanao Naval Command, Master Chief Petty Officer Edwin Amtore, Philippine Navy. Maraming salamat po, sir.
3: Thank you, sir.
0: Ayan, yes, Kaforza Meng, naging maganda ang ating usapan sa umagang ito. And syempre, no, kung tayo magnilay-nilay, no, mapapaisip tayo, hula, marating ko kaya yung ranggo ni MACPO.
3: Kaya,
0: parang ganon.
3: Saka, dapat sumunod lang tayo sa agos ng tubig. Huwag natin kontrahin yung agos para
0: yes.
3: Kahit pa paano, maabot natin kung ano yung narating ni MacPo Western Mindanao Naval Command.
0: Ayan, ayan. Kaya naman, yes mga ka-Forza, huwag po kayong alis. Magbabalik po ang inyong programang Forza Naval.
4: Kapayapaan, katahimikan, pagunlad. Bukang bibig ng sino mang pangkat. Patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio.

0: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Pasaway.
2: Tamad mag-toothbrush, kaya ni daddy.
1: Kamukha ko raw si daddy.
2: Yung umiiyak pag nagigising. Dati pa yun. Ngayon, pagiging madaldal naman.
1: Pag nagsalita ako ng bad words, hindi ako gumagawa ng homework ko. Teacher po kasi siya.
0: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Ewan ko.
3: Nanay, mami.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
3: Masayang tahanan!
4: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan. And thank you, Lord, sa napakaganda at bago nating sala. Wow naman! Talagang ang Diyos ang nagpapala, nag-e-expand, nagpapaganda sa ating mga pamilya at ating mga tahanan. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. At dahil nga bukas ay magdiriwang tayo ng Mother's Day, mauuna na kami sa pagbati sa lahat ng mga nanay, all kinds of mothers, biological mom, spiritual mom, ang mga fur moms at yung mga inangkin na rin ang kanilang mga pamangkin at pinaaral, pinalaki, inalagaan. Lahat ng mga nanay, kami ay nagbibigay pugay sa inyo ngayong araw na ito. We love you. Ang mas importante, mahal kayo ng Diyos at kayo ay kanyang pinagkatiwalaan bilang maging mga ina. Ngayong araw na ito ay represented ang tatlong mga henerasyon, ang baby boomers, ang Gen X at gayon din ang Gen Z. Kaya tumutok na kayong lahat, buong pamilya, para sa ating masayang kwentuhan. Before that, ating bisitahin si inaanak Dorcas Liedo Brion para naman sa kanyang tips sa ating mga young moms and dads sa Bibang Inay.
5: May mga days na parang routine na lang talaga lahat. Magigising, kakain, magliligpit, tatrabaho, tulog. That's it. Ulit-ulit, everyday. Tapos bigla kong na-realize, am I really spending time with the kids? Or I'm just managing them? Ang sakit ng sagot, but that's the reality. Sometimes, we get so busy raising our kids, we forget to know them. Real talk lang mga inay ha, closeness doesn't happen automatically. It's built on small daily deposits. Hindi naman kailang maging bongga or extravagant. You just have to be consistent, warm, and real. Malachi 4 success, He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of their children to their parents. Bonding is a heart-to-heart connection. It goes beyond schedules and snacks. It's about presence. Here are 5 simple ways to build a deeper bond with your child starting today. Number 1. One-on-one moments, kahit 10 minutes of a day with no distraction, undivided attention, no phone, no chores, no work. Just you and your child doing something that they love. Number 2, ask real questions. Instead of asking, how was your day? Aba, ibahin naman natin. Pwede namang, what made you smile today? Ano yung mga struggles mo kanina, anak, while you're doing your math? Conversations open hearts. Number 3, welcome emotions without fixing them. Kapag umiiyak sila or galit sila or they have big feelings, huwag kang magmadaling sabihin, it's okay, tahan na, huwag ka na umiyak, ganito gawin natin. Sometimes ang pinakamabuting gawin is just to listen and say, it's okay anak, I'm listening, I'm here. That's what you call safety. Number 4, create little rituals. Morning hugs, early morning walk, sabay kayong mag-hot chocolate paggabi, bedtime stories, whatever it is, create small rituals. Because those tiny habits, it becomes their anchor. And number 5, say what you see. Kapag nakita mo yung mga anak mo na meron silang kind gesture or anything na ka-affirm-affirm, huwag tayong maging matipid sa pag-affirm because kapag we keep on affirming them, nararamdaman nila that they are seen. So if nakita mo na your little child is helping her younger sister, you can tell them, anak, nakita ko how you help your sister. That's so kind. I really appreciate it. When we do that, it makes them feel that they are seen and not just managed. Bonding doesn't require big trips or perfect days. It just needs intentional hearts. You don't need to be a perfect parent. You just need to show up, eyes open, hearts ready. Because at the end of the day, hindi naman nila maalala kung gaano kadami ang toys nila, kung gaano kalinis ang inyong bahay. Ang maalala nila is how love they felt in your presence.
4: Maraming salamat, inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang inay. Kaya nga, dito sa Masayang Tahanan, talagang support group ninyo kami para sa parenting, para sa pagpapatatag ng ating marriages at ng ating pamilya. Ngayong araw na ito, bilang Mother's Day special, ang pag-uusapan natin, 3 generations of love and faith. Kasama po natin ang mga kababaihang Guevara. Simulan na natin kay Ma'am Ping Rufina Guevara sa susunod na eleksyon. At kasama rin natin ngayon, syempre, ang ating Mars sa usapang worship, live na live, ang ating kumaring Susan Guevara.
6: Hello, Mars.
4: Hello.
7: Hello, Mars.
4: Napakaganda naman ang iyong kasuotan.
7: Yes, this is a gift. I'm the gift.
4: At totoo naman yan, you are truly a gift, not just to your family, but to the whole body of Christ. At syempre pa, ang ating real life inaanak, Mary Rachel, congratulations sa iyong graduation!
8: Woo-hoo! Thank you po, thank you po.
4: Ayan, kamusta na kayo? Ano ang inyong mga pinagkakaabalahan? Parang kada post sa Facebook, nasa ibang lugar kayo. Ayan. Ano po ang inyong mga pinagkakaabalahan, Ma'am Ping?
7: Kung ano-ano lang. Nagluluto.
4: Nagtatamburin.
7: Nagpapatawa.
4: Nagtatamburin.
7: Oh. Nagsasayaw. Oh. Salamat sa Lord. Pinapayagan pa niya akong sumayaw.
4: Yes. Amen. Praise the Lord talaga. Talagang huwarang nanay na...
7: Praise God.
4: Ano mang season ng buhay, naglilingkod pa rin sa Panginoon.
7: Amen. Amen.
4: Si Mary Rachel, bagong graduate.
8: Yes po.
4: Kamusta naman ang mga plano sa buhay, inaanak?
8: Plano pa rin po. Hindi po. Praying po pa rin sa mga plans ko po sa life. Mm-hmm. Siyempre po, bagong graduate, madami pang gusto explore. Na kung ano gusto ni Lord. And alam ko naman po na sasamahan ako ni Lord sa bawat plans na, na gusto kong magawa and gusto na rin magawa para sa akin.
4: Oh, yes. Pero kasama ka rin sa US trip.
8: Yes po,
4: sa ministry
8: po.
4: Doon.
8: Yes
4: ano? Ano-ano na mga kaya mong tugtugin na instrumento?
8: Drums, guitars, bass, and keyboards po.
4: Wow. Opo. Nakakatuwa. Nagtatamburin ka rin?
8: Eh, hindi po. Hindi po. Give ko na po yun kay Mampi.
7: Nung di siya magpatunog sa kilikili.
4: Alam niyo, natutuwa ako sa inyong pamilya talaga, no? Yung multi-generation na i-pass on talaga yung faith, hindi lamang yung faith, very active lahat sa paglilingkod sa Panginoon. And of course, very evident naman yung inyong pagmamahal kay Lord at para sa isa't isa. So kasama po natin...
7: Panggap, no?
4: Kasama po natin 3 generations ito ng mga kababaihan, lola, nanay... At daughter, ito, only begotten daughter po ito.
9: nag-iisa
4: talaga. Ipapakita nila sa atin kung papaano na ipapasa yung pagmamahal, na ipapakita ang pagmamahal at pananampalataya. Sabi nga po sa Proverbs 31 verse 28, her children arise and call her blessed. Today, we celebrate that blessing across generations. O, simulan na natin ang kwentuhan, ano? Paano ninyo i-describe ang inyong relationship sa isa't isa. In one word, tag-iisang salita lamang. Kasi ang mga babae daw eh, masalita. So in one word, paano ninyo i-describe ang relationship ninyo sa isa't isa? Unahin natin si Uni Kaiha.
8: Wait, naisip ko ah. Napaisip ako.
4: One word.
6: Hirap naman.
8: Wait lang. Paisip ako. Sige, gamit tayo ng Gen Z word.
4: Ah.
8: Chill.
4: Wow!
8: Chill lang. Chill lang.
4: Chill. Si Mommy Susan.
6: Ano ba yung sa panahon namin?
8: Ayan.
6: Ano ba yung makaluma natin?
8: Makaluma.
6: Makaluma daw panahon. Ano ba? Enjoy lang. Enjoy.
4: Oo,
6: enjoy.
4: So chill. Enjoy ang relationship sa isa't si isa. Si Ma'am Ping kaya, paano mo i-describe ang relationship ninyong pamilya? Lalo na ang mga Guevara ladies. Paano nyo i-describe?
7: Ano nga ba yun? Ay, ano? Loving. Ako sa kanila. Loving sila sa akin.
4: Loving ang relationship, hindi ba? At dahil nga bukas, ipagdiriwang ang Mother's Day. Gusto kong malaman. Siyempre si Susan, daughter-in-law, hindi ba? Pero matagal na siya nakasama ninyo. Paano at ano yung mga lessons na at values na natutunan ninyo buhat sa inyong mga nanay? Siyempre, Susan, sa nanay mo at saka kay Ma'am Ping, ano yung mga values na natutunan mo? Tapos, hanggang ngayon, isinasabuhay mo. Ma'am Ping, ang inyong nanay, hindi ba? Talaga namang napakaraming mga naging pastor because of the legacy of your mother. And Rachel, of course, you grew up with very godly women. Ano-ano yung mga lessons na natutunan ninyo buhat sa inyong mga nanay? Ma'am Ping?
7: Ako sa nanay ko, ang isa, huwag daw naming mamahalin ng pera. Tapos, ang isang iniwan niya sa aming magkakapatid, yung pagpara sa Panginoon, willing kaming ibigay. Kasi nakita namin sa nanay ko yon na kahit na yung income na niya, willing siyang ibigay yon para sa para magamit ng Lord yung bahay na pinapaupahan niya yon, pinagamit niya yon para para maging church, na yun yung income niya. Pero willing siya na ibigay yon na hindi niya tinitingnan na wala siyang magiging income. Isa yon sa naipasa niya sa aming magkakapatid. Tsaka siguro yun na nga kasi bili niya sa amin, wag niyong mamahalin ng pera na maging maingat kayo na ganun.
4: Ilan po kayong magkakapatid?
7: 7 kami.
4: Wow, 7. Oo.
7: Dalawa na yung kinuha ng Lord. Oo, kaya 5 na lang kaming natitira.
4: Ang mother niyo po, mahaba yung buhay niya, hindi ba?
7: Oo, 90 plus siya, 93 nang mag-report siya sa Lord.
4: 93?
7: Oo.
4: Ganong katagal po siyang nabalo?
7: Bata pa siya, wala pa siyang 50 nung mabalos siya.
4: Mm-hmm.
7: Oo, pero nag-church na siya.
4: Mm-hmm.
7: Kaya kami, mag-ano na kami, yung willing siya na kaming mga anak niya, yung maglingkod sa Lord, yung nasa church ang mga anak niya na ganun. Lumipat nga kami, Purmero, ang bahay namin ay sa United Paranaque. Pero ang church namin noon ay sa Pasay, Alpha and Omega Church. Umupa kami sa bahay na malapit sa Alpha and Omega kasi na-involve na sila Pastor Jerry at saka si Pastor Efren sa gawain sa Lord para mapalapit sa gawain na lumipat kami.
4: Kita mo
7: ganun
4: talaga.
7: Ganun yung...
4: Yung kanyang priorities talaga, no? Ilalapit ang buong pamilya sa simbahan. Ilalapit ang buong pamilya para makapag-serve sa Panginoon.
7: Ganun,
4: hindi problema yung distansya, hindi ba? Susan, ayan.
6: Teka, may yung anak ko nagtatanong, ano daw yung balo?
4: Oo nga eh. Para sa mga Gen Z.
6: Yung language, hindi niya maintindihan. Bumubulong sa balo.
4: maganda yan. Talagang intentionally intergenerational tayo dito eh. Pinagsasama-sama ang iba't ibang mga generation para magkaintindihan. Oh, Ma'am Ping, balo daw. Tinatanong ng apo mo, anong ibig sabihin?
7: Ayun, kagaya ni dad mo, nawala. Balo na ako ngayon. Wala na.
4: Widow. Yan. Widow, widower, yung mga lalaki. So, widow, mga babae naman. Pero sa Tagalog, parehong balo. Oo. May natutunan ka na.
8: Yes po.
4: Filipino 101 yan, ha? Filipino 101. O, si Susan, ayan.
6: Ako kasi yung mom ko, ako yung nagdala sa kanya nung maging Christian. Ako na, naging unang Christian sa family. Mm. So, ako nagdala sa family ko. Mm-mm. Pero hindi ko naman tinitake credit yun. Ano yung biyaya ng Lord yun, nadala ko sila. Pero yung natatandaan ko nung bata ako, ayaw niya yung makikipag-away ako sa mga kapatid ko. Kasi nung nag-away kami nung ate ko, pinarusahan niya kami pareho.
4: Paano parusa nung panahon niyo?
6: Kinulong kami sa isang, buti na lang, di usubuntay bata. Natatandaan ko, kinulong kami sa kwatong walang ilaw, sinara yung bintana, sinara yung ilaw, sinara yung pinto, pinalood kami sa asin at dalawang libro sa kamay namin.
4: Talaga ba?
6: Oo, hanggat hindi daw kami magtatanda at mag-aaway pa kami, gagawin niya ulit. Kaya hindi na kami nag-aaway ever.
4: Naku, ngayon, bawal na yung ganyang klase ng mga parusa. So, naranasan mo pala yung paluhurin ka sa asin.
6: At yung libro sa dalawang kamay.
4: Kaya ngayon, you are, tinutupad mo yung pagiging asin at ilaw ng sandibo.
6: Huwag makipag-away.
4: Huwag makikipag-away.
6: Kasi grabe yung sabunutan talaga kami ng ate ko.
4: Ah, talaga? Ganong katindi na pag-aaway. Kamusta kayo ng ate mo ngayon?
6: Okay naman.
4: May mga buhok pa naman.
6: Okay naman.
4: Oo.
6: Bati na naman kami.
4: Kay Ma'am Ping, bilang magkasama kayo
6: kasi
4: sa tirahan.
6: Kasi almost 30 years na rin ako nakatira sa bahay nila. Kasi magti 30 years na kami next year.
4: Mm-mm.
6: So, marami kay Ma'am Ping. Ano, unang-una talaga ko, alam na alam kong mahal niya ang Lord.
4: Mm.
6: Lahat pwede niyang, ano, i-give up. Basta para sa Panginoon, go siya.
4: Mm.
6: Pera man ang kailangan, talent man, yung mga anak niya man, binigay niya kay Lord yun. Pagmamahal sa Panginoon.
4: Kadalasan, di ba, kapag magbiyenan, marami, no? Parang naging stereotypical. Pero hindi naman ito ang karanasan ng lahat.
6: Pero hindi perfect ano namin ni Ma'am Ping. Minsan na nagkakaanuhan din kami. Pero hindi naman yung away.
4: Oo.
6: Ay, cold ano lang, pero nagkakabati rin kami.
4: Mm, ano yung mga nagiging sources of conflict? Lalo na,
6: nakatira
4: sa isang
6: pag may papakialaman
4: bahay.
6: Lang siya.
4: Pero napag-uusapan.
6: Naman.
4: So maganda yan, ano? Si Ma'am Ping, ang natutunan from her mom, love of God, at saka maging mabuting katiwala ng finances na ibinigay ng Panginoon. Huwag mamahalin ang pera. Ang mamahalin si Lord. Diba? Ayan. Si Susan naman, huwag makikipag-away sa kapatid kung ayaw mapaluhod sa asin. At saka from... Oo, na may libro. Buhat naman. Buhat kay Ma'am Ping na tutunan din niya, hindi ba? Talagang ibigay ang lahat sa Panginoon. Ayan naman. Ito si Rachel. Ikaw ang talagang pinagpala kasi ang daming mother figure sa iyo.
6: Buti yan ang sagot mo.
8: Ayusin ka to. Ayusin mo.
4: Una, natutunan kay Mama. Ano ba tawag mo? Mama, Mami?
8: Ma.
6: Pamudra.
8: Ma.
4: Natutunan kay Mama Susan.
8: Pero both naman po kasi nila pinapakita.
4: Mm-hmm.
8: Lagi po nila both in salita and gawa. Pinapakita nila yung Matthew 6:33 lagi na seek ye first the kingdom of God and all this righteousness.
4: Mm-hmm.
8: Yung verse po na yan. Mm-hmm. Things shall be added unto you. So ayun po, lagi po nila yung ina-apply and pinapakita sa akin.
4: Mm-hmm.
8: So, isa yun sa mga lessons na both po sila nabigay po sa akin. Yes.
4: Gusto ko yun, natutunan mo hindi lang dahil sa sermon nila, natutunan mo sa salita at sa gawa na nakikita mo sa kanila. May mga specific examples ka ba na talagang tumatak sa iyo? Nakita mo yung Matthew 6:33 na buhay kay Mama at saka kay Ma'am Ping?
8: Opo. Recently lang po kasi galing kami sa back-to-back na mga tugtugan po. And ayun po, kahit gaano ka pagod po, like gabing-gabi na makaka-uwi or madaling araw na kapag may ministry ka na bukasan, hindi papalya sa oras, maaga lagi. Dahil for sa gawain siya ni Lord. So, lagi po yun ang napapansin. Since nakakasama na rin po ako sa mga ministry po. So, ayun po. Sa ganung paraan, sa time po, yun. Especially sa time, napapakita kung ano yung priority po nila.
4: Oo.
8: Which is yun po.
4: Saan nyo natutunan yun? Isa nga sa mga naobserbahan ko sa inyo yun, you are always early for, hindi lang on time ha, but you are always early sa mga gawain kapag kayo ang magpapaawit, kapag may mga seminars, kahit meetings, palagi kayong earlier than the agreed time.
6: Siyempre, ang culprit niyan si Pastor Romel. Ayaw niya talagang late. Simula nung nakasama ko yan, dalagat binata pa kami sa ministry, yun talaga yung kanyang ano, prinsipyo. Ayaw na ayaw niya ang late.
4: Na natutunan naman buhat sa mga magulang.
7: Oo, kasi kasama naman,
8: sure.
7: Kasama naman namin siya sa ministry.
4: Kayo, baka, kayo po ang magulang, di po ba?
6: baka nakatulog kayo.
7: Bata pa lang siya, kasama na namin siya. Oo, totoo yun na lahat kasi ng gawain sa church, kasama namin siya, ayaw namin yung malilate.
4: At saka nasanay kayo sa oras din ng ibang bansa, hindi ba? Nag-OFW kayo eh. So,
7: si Dad mo.
6: Kayo mga testimony ni Romel, talagang doon niya nakuha sa magulang. Kasi kinukwento niya, kahit may baha, prayer meeting, kahit lubog na yung kotse, tutuloy pa rin sila. Hindi excuse para hindi pumunta ng prayer meeting sila, mami at daddy. At sila, kahit maliliit pa sila, dinadala sa prayer meeting kasi ang katwira ni mami at daddy, wala namang namatay sa isang gabing puyat. Kaya yung mga bata, kahit baby sila o bata sila, nakahiga lang sila dun sa mga upuan ng church. So, hindi naman sila mamamatay. Kung mapupuyat sila, pwede naman sila nakahiga dun. So, kasama pa rin nila mami sa prayer meeting sila, Romel.
4: So, yung discipline, ano, sa oras, discipline kahit sa pananalapi, discipline sa involvement sa simbahan, ano, wala kang iindahin kahit na may sakit, halika dito, doon
7: siguro
4: ka magpahinga.
7: Kasi excited kami talaga na ano eh, excited kami mag-worship sa Lord. Kaya ganun na ano, na gusto namin kung ano, kumigawain sa church, nandun kami, ayaw namin malate, kasi excited kami sa presence ni Lord noon pa. Talagang ano, yun yung ibinigay ng Lord na galing naman din sa kanya yung heart na yun, na, ano, na sa kanya pa rin galing yun.
4: Siyempre sa pamilya, hindi mawawala yung mga funny moments, sometimes embarrassing moments.
6: Kwento si Rachel dyan.
4: Ang pamilya Guevara ay talagang masayahing pamilya. Bagay kayo sa masayang tahanan. Unforgettable experiences na talagang nakakatawa, Rachel.
8: Sige po, kayo mamping muna.
6: Hindi si mamping.
8: Si mamping pa, pinakamadami po rin. Ano na lang po? Pwede ba?
6: Teka, sinesensor ko lang ha. Kailangan isa.
8: Pwede naman, okay naman na.
6: Yung mga ano niya, pinaka nakakatawa, yung mga sounds like niya, nakakalimutan niya yung terminology. So, basta yung sounds like na alala niya, yun yung sasabihin niya, kahit hindi yung ibig sabihin. Like yung sabi niya kay Dadmon, "Hoy Ramon, paki-charge mo nga to sa PowerPoint." Imbis sa power bank, PowerPoint, ditawa na naman kami. O kaya, "Hoy Ramon, lagyan mo nga ako ng hot spring dito sa phone ko." Yung pala, hotspot. Yun, ako normal yun.
8: Meron siya for almost 3 years. Meron po kasi kami sa bahay namin, sa baba. Meron po nagtitinda po ng fried chicken. So, kilala po namin sila. Tapos, napagbibilinan po namin sila ng mga orders namin from online. So, for 3 years, tawag po namin dun sa atin na yon is Jessica. Tapos, nung 2020, nung pandemic po mismo, nalaman ni Dadmon, ang pangalan pala niya, Josephine. Hindi pala Jessica. Ang nagpasimuno po ng pangalan na Jessica ay si Mamping.
6: So, ayan, pumila sila sa MRT. Ang haba ng pila, akala nila yung beep card.
8: Yung sa ticket po na para po makapasok.
6: Card ba yun? Aba, actually, ticket yung bibili nila. Ang pag yung malapit na sila, siomay pala yun. Sa haba ng pila. Ay, bakit?
4: Bumili na rin kayo ng siomay. Sayang naman yun, di ba? Pumila na rin lang kayo eh. Sana bumili kayo ng show mic kay Jessica.
6: Ay, meron pa. Nakakatawa. Di ba yung pandemic, meron kaming live. Uh-oh. Yung 30 minutes namin na worship ni Romel.
4: Yung audience of one.
6: For an audience of one. Uh-oh. Yung unang-una namin, edi gamit kami lahat kami. May mga phone kami sa bahay para yung babati-bati. Sila mambi nasa background lang. Di, ano. Di tapos na. Di anong tawag doon?
8: In-end live na.
6: End na yung live namin.
8: Kasi pag ikaw po yung nanonood, pag nag-end yung live, pwede, may option kasi doon na automatic na ikaw magla-live naman. Pwede kang pumindot sa Facebook. So okay. Si Ma'am Pig napindot niya yung go live. Di niya alam. So umakit siya. Umakit po siya sa amin after nung live namin, umakit po siya sa amin. Tas, kasi ako kasi po, mahilig po ako man-trip ng lola at lola ko po. So gamit ko po yung account ni Dadmon, kung ano-ano po kinocomment ko doon habang may mga emoji. Tapos, makikita niyo po sa account ni Mapping po din yung live niya.
4: Nandun pa rin.
8: Ako po, nandun pa din. Scroll lang po kayo. Tapos, tapos...
6: Gusto niyo po ng matawa.
8: Pag pinanood niyo po yun, nagla-live po siya na pinapagalitan niya ako dahil doon sa ginawa kong nagko-comment ako na kung ano-ano. Uh-oh. Tapos hinarap niya yung phone, ba't nandito mukha ako?
6: Tapos trending. Marami nag-comment ng mga taga-church. Uy, si Ma'am Ping live.
4: Hindi niyo naman sinabi, nag-trending pala kayo, Ma'am Ping, hindi ba?
8: Ay, totoo po nag-trending yan, yung mga sayaw nila sa TikTok ngayon. Uh-oh. Nag-trending po sila ngayon na yung mga tambourine dances po. Sila po nung ni Lola Cynthia na finilm po sila.
4: How do you feel, Mary Rachel? Talagang buong pangalan, Mary Rachel? Anong pakiramdam kapag nakikita mo si Ma'am Ping na nagsasayaw ng tambourine, pagkatapos interpretative dance, ganyan. Anong nararamdaman mo bilang apo?
8: Ano po, proud po and kabisado ko na po yung sinasabi niya before siya sumayaw. Ano?
6: Alam ko, proud at natatawa.
8: Parehas po. Kasi po meron po siya doong isang part sa sayaw na may upuan. So part siya ng routine niya. So pag ano niya, pag tayo niya, lagi siyang may bagong ginagawa. It's either sisipain niya po yung upuan, ihahagis niya. Mm. So, hindi po namin alam kung ano gagawin niya.
4: At so, palaging may element of surprise. Oo. Hindi naman niya sinipa yung upuan dahil may kagalit siya.
8: Hindi naman po. May ano lang. May power
6: part
8: lang.
6: Part kasi sa ano part yung script ng dance niya yun eh.
4: Ah, galing naman. Kasi yung iba, hindi ba? Kapag merong magkaibang generation, minsan naaliw tayo, but at the same time, kinikilabutan tayo, hindi ba? Yung iba naman, oh, stop doing that. Yung ibang mga apo ganyan eh, pinapatigil yung lolo't lola dun sa kinasasayahan naman nilang gawin, hindi ba? But you're proud of your grandparents.
8: Yes po. And kapag sumasayaw si Ma'am Ping, syempre, si Dadmon, wala na po. Pero, naalala ko lagi si Dadmon every time sasayaw rin si Ma'am Ping. Kasi, si Dadmon yung naglalagay ng upuan kay Ma'am Ping lagi.
6: So, lagi niyang vinivideo si Ma'am Ping.
4: Proud kahit, na proud siya.
8: Kahit po paulit-ulit lang po yung sayaw niya, laging may bagong video si Dadmon.
4: Wow.
6: Kasi iba naman daw yung uniform ni Ma'am Ping every event.
4: At saka nakakatuwa, nung pinaka-huling interview with Dadmon, dito sa Masayang Tahanan, ano, talagang ibinibida niya na si Ma'am Ping, nung pumunta po kayo sa Saudi Arabia, di ba? Nakapagtamburin pa kayo doon. At tuwang-tuwa siya, makita mo talaga.
6: Iba't ibang bansa na nagda-dance siya.
4: Kaya nga.
6: Nag-dance na siya sa Saudi. Nag-dance na siya sa US. Mm. Nag-dance na siya sa Japan. You know.
4: International na ang dance career ninyo, Ma'am Ping.
6: Siya ba sample?
8: Sample. Huwag niya inahamon. Dala niya po yung USB niya ngayon.
6: O muna, dala niya USB niya.
7: Kasi ano yun eh, word ni Lord sa akin yun. Kaya ako nagsasayaw. Kasi nagtatamburin nga ako. Siguro mga 40s pa lang kami nung magtamburin ako eh.
4: 40 years old?
7: Oo, nung magtamburin
4: talagang
7: ako.
4: Talagang life begins at 40.
7: Yun, ganun. Tapos usually, ito yung isa sa patutuo ko, na usually, pag nag-worship, kinakausap ako ni Lord. Kinakausap niya ako. Kahit na ang tugtog ay yung fast song, kahit na yung
9: slow,
7: hindi sorrowful. Yung worship na,
8: sad song.
7: Parang, kasi sa akin, parehong worship yun eh. Yung mabilis at saka yung ano, mabagal. Pareho sa akin yun.
9: Expression ano, ng worship natin sa Panginoon. Yun.
7: Ngayon, noong siguro mga around mga 50

0: segue sa kanta yan.
1: Yan, yan. Habang sumasayaw ako, sabi sa akin ni Lord, ngayon, nakakabataan ka pa, nagbibigay puri ka sa akin. Pero hanggang tumanda ka, gagamitin kita.
0: Ma'am, pingin ang tao ka niyan? 50
1: mga
0: plus?
1: Mga 50 plus.
0: Wow, kabataan tayo, ma'am.
1: Yan,
2: ay mag-dance.
0: Yes.
1: Oh. Sabi ni Lord sa akin, hanggang tumanda ka, gagamitin kita to glorify my name. So, nung hindi ko kinalimutan yon yung sinabi ni Lord sa akin na yon. So, nung magsa-70 na ako,
0: 70 na kayo?
1: Oo, papunta na ako sa 80 next year. Next year.
0: Talaga ba?
1: Wow. 79 ako sa November. Ngayon, nung magsa-70 na ako, nag-ready ako talaga. Bumili ko ng mga uniforme, na ano. Kasi sabi ko, Lord, yung sinabi mo sa akin, ha? Yun na yun. So, at tinupad ni Lord yung pangako niya sa akin. So, yun, inalaw niya ako makapagsayaw nga doon sa iba't ibang bansa.
0: Iba't ibang time zones.
1: Oo, yun. Inalaw
0: from
1: niya
0: the
1: ako.
0: Rising of the sun yun, to the going down.
1: At natutuwa naman ako kasi yung pagsasayaw ko, marami yung mga kabataan nahahamon. Miski matatanda, marami nga doon matatanda, nagiging problema na sa church, gusto na nila lahat sumayaw.
0: Wow.
1: Yung mga bata naman, merong sa Hong Kong, yung nung sumayaw ako, merong siguro mga line of 30 plus siya. Magpo-40s na rin siguro siya. Eh, nanganak siya, dancer pala siya.
0: Oh.
1: Lumapit siya sa akin, umiiyak siya. Sabi niya, nung daw, dancer nga siya, pero nung makapanganak siya,
0: natigil.
1: Hindi na siya sumasayaw. Nung makita niya ako, umiiyak siya, sabi niya, pinaalala sa kanya ni Lord, na kailangan siyang, kung ako, na yun ang edad ko, ay naglilingkod sa Lord through dance, siya meron siya nung gift na ganun.
0: Mm-mm.
1: Kaya, yun, ganun. Tapos, yung mga matatanda, yun din, na-challenge sila. Kaya, sabi ko, thank you, Lord, ginagamit mo yung pangako niya sa akin, tinutupad niya. Kaya,
0: at saka, ang ganda noon, Ma'am Ping, kasi example talaga, maraming mga mommies nagzuzumba. Pero, nakakapagpapawis, healthy yung katawan, pero yung sa inyo, na-stretch na ang mga muscles, nakagalaw na, nakapagpuri sa Panginoon.
1: Yes, yun.
0: Kaya, yun ang maganda, hindi ba?
1: Kaya, salamat sa Lord kasi yung sinabi niya sa akin, hindi niya talaga kinalimutan.
0: Binigo,
1: yun.
0: Hindi
1: at ako
0: kinalimutan.
1: Hindi ko kinalimutan.
2: Hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
2: Nag-dance pa si Ma'am Ping.
0: Pag-usapan natin yung the legacy of faith that was passed on simula pa sa mommy ninyo, naipasa sa inyo, naipasa sa mga anak ninyo. Ngayon, nasa apo na ninyo. Ano yun? Were you intentional? Kasi yung iba na ipapasa, gawa ng, hindi naman talaga nag-gather together, ibinahagi ang salita ng Panginoon, parang naipasa ng hindi sinasadya. Kayo po ba, ano yung ginawa ninyo para ang mga anak ninyo matiyak na talagang sumusunod at naglilingkod sa Panginoon?
1: Siguro, nung makakilala kasi kami sa Lord, naging desire na namin talaga yon na maglingkod kami sa Panginoon.
0: Buong family.
1: Yun ang talagang ang ibinigay na ng Lord na kaisipan sa akin, sa aming mag-asawa, yung maglingkod kami as a family sa kanya na yung mga anak ko talagang sabi nga ng Lord, di ba? Delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yung gusto ko at gusto ni Dad mo na mangyari sa buhay namin. Kasi willing ako na yung mga anak ko. Di balik kayo. Pero wag niyo baka sabihin niyo, wag niyo gayahin na sila hindi sila mag-aral para maglingkod sila sa Lord. Pero salamat naman sa Panginoon
0: mga
1: kasi
0: natapos
1: naman pero
2: yung ang sabi niyo ma, pang naalala kong testimony ni Pastor Romel, kahit di sila magtrabaho.
1: Isa 'yon, kahit hindi sila magtrabaho, pero bukod doon, nung tinatawag na sila ng Lord na may pinapagawa na sa kanila, kagaya ni Pastor Roman, si Pastor Roman, tumigil ng pag-aaral muna yun dahil nga kasi nga, pinapagawa sa kanya. Nagpaalam sa akin yun na, may titigil muna ako kasi yung pinapagawa ng Lord sa kanya, yung rise up na
0: sinuportahan ninyo.
1: Oo, hindi ako, ano na, ay,

0: Pero wag niyong gayahin, baka mamaya iba sabihin, ano, ay, ano ha. Pero kasi yung, alam ko rin, pinapagawa ng Lord sa kanila yon. Miski kay Romel, ganun din siya, na yung pinapagawa sa kanya ng Lord, na willing, sige anak, ituloy mo yung ano yung pinapagawa ni Lord. Excited ako kasi alam ko talagang si Lord yung nagpapagawa sa kanila noon. Kaya naging, ano nga, sinishare ko nga na ano, na dahil si Romel, kasi nagkikibor, nag-ano, ayaw na nga namin siyang maghugas ng plato. Noong araw, naghuhugas siya ng plato. Sila ni Roma, naghuhugas sila ng plato. Eh, pero dahil kasi nagki-keyboard
1: baka
0: siya.
1: Baka mapasma.
0: Oo, kasi alam ko na yung kamay niya, kailangan na maingatan. Kaya pinalibre ko na sila doon na kami na lang ni Dadmon ang nagagawa nung gano'n.
1: Pero ngayon, naglalaba, di ba?
0: Naglalaba, pero ano.
2: Ironman.
0: Naglalaba na nilalagay lang naman ano, sa washing machine yung ano. Yun.
1: Ayun. Pero ang maganda nga no, nakita natin ano, hindi kayo malinaw sa inyo na hindi ninyo hahadlangan ang tawag ng Panginoon sa inyong mga anak. Sila, Susan. It took a while bago dumating sa buhay ninyo si Mary Rachel.
2: After 6 years. Kasi nung pinanganak yan, 3 months old pa lang, kasama na namin sa ministry abroad. Nagkasama na namin siya. Siguro hindi sinasadya, pero dahil nakakasama na namin siya, simula malit, di yan naiiwan talaga sa bahay. Tsaka ayaw namin na may memory siya na iniiwan namin siya pag may ministry. Kasama talaga. Kahit gumastos kami, umingi kami kay Lord ng provision. Lord, bigyan nyo kami ng pamasahe ni Rachel, ganon. Nagpo-provide talaga si Lord ng ano, wala naman hindi kami nagsusulisit, hindi kami humingi kung kahit kanino. Talagang alam namin galing kay Lord. So dahil nakakasama namin siya sa ministry, hanggang sa naging teenager na siya, nung college, pag meron siyang siguro twice or isang beses lang namin siya kinausap about it sa ministry yun. Kasi syempre nung bata, kasama namin siya ngayon na simula high school, syempre nakakaisip na siya na hindi namin maisip na dahil dala-dala lang namin siya.
1: Gusto niyo sarili niyang desisyon.
2: So kinausap namin siya na patungkol dito, anak, ito yung buhay namin ng daddy. Tapos syempre kung ano man yung gusto mo, susuportahan ka namin. Pero unang desire namin, mag-serve ka kay Lord. Kahit saan kadalhin ng Lord, yung pa rin ang puso mo, mag-serve ka kay Lord.
1: Wow. Mary Rachel, ang kinuha mong kurso, ang natapos mong kurso ay sa film, hindi ba?
3: Yes po.
1: Ano yung mga kinonsider mo na factors? May influence ba ng pamilya, ng mga magulang mo sa pagpili mo ng kurso na kukunin?
3: Kasi ever since po na pumasok po ako high school, lagi ko sinasabi gusto kong film. As in, it's my dream course po. Pero nung pagka-graduate ko po ng senior high, parang napaisip din po ako. Syempre, meron ng ano, mga thoughts na parang hindi to practical. Laging, pag pumipili ng course, parang it's a canon event naman.
1: Canon event.
3: Na sa mga magka-college, iisipin nyo kung passion ba or kung ano yung practical na course.
1: Pag sinabing practical,
3: kusan
1: bubuhayin ba ako nito? Opo, no, kikita ba ako dito?
3: Opo. And ayun po, madami po akong, hindi mo madami po, pero meron na po akong mga schools na in-applyan na parang sa akin po, hindi ko pa ma-fully submit yung application. Para kasi meron pa rin sa heart ko na parang gusto ko i-pursue pa rin yung film po. Tapos, ayun, ano nga po yun eh, answered prayer po yung pag-pursue ko ng film po. Kasi yung isang ministry po namin, late po ako nag-submit po sa school ko. Late po, as in, third batch na po ako. So, di talaga ako sure po kung makapasok ako. It's my last, ano na po yun. Kasi yung other applications ko po, hindi ko na po siya sinubmit. So, ito na.
1: So, sa isang eskwelahan ka lang.
3: Nag-submit po ako, pero hindi pa po ako nagre-reply na doon na po ako. So, itong binild, it's either po makapasa ko dito or wala akong this year, wala po ako sa kahit anong college po. Tapos, nung same day po, parang nung day po na meron po kaming tugtog, naka-receive po ako ng email po na pasok po ako sa school po na yun. So,
2: natanda mo, pinag-pray natin bago
3: Opo, pinag-pray po talaga
2: bago ka mag-college. Pagka-graduate niya, nag-isang beses, nag-pray kami, kaming family, kaming tatlo. isik natin si Lord kung saan ka dadalhin na school at anong kurso talaga. Mm-hmm. Dahil yun ang gusto niya, so pinag-pray namin, nag-open ang door ang Lord. So, yun.
1: Mm-hmm. So, nakita mo yung support ng mommy mo.
3: Apa.
1: Ng mama mo dyan sa iyong kurso.
3: Yes po. Ano po sila, very supportive po sa kung ano pong gusto kong course. Kasi po kapag art na, typically po pag art na mga courses, parang medyo hindi, ano yung mga magulang kasi hindi siya practical, yun nga. Kasi wala ka masyadong makuhang money doon. Pero yun, I'm very blessed to have a family na na nagsusuporta po sa kahit ano pong gusto ko pong tahakin po.
1: So, at saka, napaka-powerful noong napili mo na kurso kasi napaka-powerful ng film, hindi ba?
3: Apa.
1: In communicating and connecting to people.
3: Yes,
1: talagang magagamit sa ministry ninyong buong pamilya. Pag-usapan natin yung mga na-appreciate ninyo sa isa't isa. Na-appreciate kay Ma'am Ping bilang ilaw ng tahanan sa Guevara family.
3: Yun.
1: Yan. Si Rachel muna, anong na-appreciate mo kay Ma'am Ping bukod sa pinapatawa ka?
3: Si Ma'am Ping po kasi, siya po yung lagi na po kasama. Simula po na nawala po si Dad mo. So ako na pang roommate niya, lahat na ng body ako na. Ang na-appreciate ko po kay Ma'am Ping, pinapakain. Hindi. Si Ma'am Ping kasi po, ano po siya, yes man sa akin po.
1: Oh.
3: So kapag may gusto po ko, kunyari po nasa grocery, kinukwento niya po si Tita Ria. Kapag meron pong nilalagay si Tita Ria dati ng mga gusto niya galing grocery, madalas inaalis ni Ma'am Ping.
1: Tinatanggal niya.
3: Tapos ako, tapos ko nasa isip ko, thank you Lord, hindi po ginagawa sa akin ni Ma'am Ping na kapag nasa grocery, pag meron po ako gusto, lalagay niya po yun.
1: Ganyan talaga sa mga apo.
0: Si Ria nun eh. Totoo, no?
1: Diba?
0: Mataas ang halaga nung ilalagay, pababa ng pababa.
2: hindi naman nire-reject ni Ma'am Ping, kinukwento niya. Basta yung papalitan ni Ria ng mas cheap yung presyo.
1: Yung
2: expensive yung ilalagay. So, papalitan ni Ria. Pag inalis ni Ma'am Ping, papalitan ni Ria ng mas mura.
1: So, dyan natuto ng budgeting si Ria. Yeah. Look for cheaper alternatives, hindi ba? So, ano siya? Talagang supportive kahit
3: supportive
1: sa mga
3: po si
1: gusto
3: Ma'am
1: mong
3: Ping.
1: Kainin.
3: Opo. And ano po, parang sa lahat po na yata ng Ma'am, pero kay Ma'am Ping talaga nakita ko, yung love language niya, yung pagbibigay ng food, kahit kanino po. Kahit kanino po sa church or makasama namin sa ministry, lagi po siyang may inaalok
2: na
3: food.
2: Pagka sa church, opo. Si Ma'am Ping, hanap, alam na may pagkain.
3: At saka po, ano, willing po siya magluto para kahit kanino po, kasi alam niya po, pagod. Kunwari sila, daddy po, pagod na pagod, galing sa ministry.
2: Baka may magsabi ng sample.
3: Ano po siya, magluluto lagi po.
1: Ayan na ang mga kapitbahay natin, no? Nag-order na ng ulam sa inyo, Ma'am Ping.
3: Lagi po siyang, lagi po niyang tanong, lagi niya bugad, kumain na ba kayo? Laging ganun po yung bugad niya. Bungad niya kapag may uuwi sa amin, kahit sino sa amin po, na late sa bahay. So parang, ayun, parang gesture yun ng I love you, basically, is kumain na ba kayo? Ganun po.
1: Ganda naman nun. Sa mama mo, anong na-appreciate mo sa mama mo?
3: Si mami.
2: Ayos ka.
3: Ito na, ma. Ito na. Si mami rin, actually, lahat po sa family po supportive po. Uh-oh. Pero si mami din po is yon. Hindi, actually, di po sila naninermon po. Lagi nilang pinapaalala sa akin. Like, they're a reminder po sa akin kung ano po yung mga dapat inuuna po sa life. And madali po sabihin naman na dahil kilala sila mga pastor, mapipressure ka as pastor kids. Mm-hmm. Pero sila, never nila binigay po sa akin yan.
1: Mm-hmm.
3: Like, they treat me...
0: Well, iyak naman ako doon.
3: Wag be, naka-makeup ka. Ayun po. And super... Like, parang sa lahat naman yata ng mom na kahit pagod sila, yung mga gawaing bahay, ganyari, kailangan ko po na last minute na damit, lalaban ni mami kahit sobrang gabing-gabi na. Mga ganun small things lang naman na.
1: Naalala ko nung high school kaya yata nito, nanalo ka sa isang...
2: beauty
1: events.
2: Contest.
1: Oo.
3: Ay, ano po yun? Elementary.
1: Elementary.
3: Po?
1: Yung parang recycled.
3: Opo, okay, elementary.
1: Sino gumawa ng gown na yun?
2: Pinagawa namin sa kapitbahay namin.
3: Sana sinabi mo na lang.
1: Sasabihin ko pa man din, kahanga-hanga nanay.
2: Pero ako naganap ng mga ano, mga, ang tawag doon yung bag na yung eco bag.
1: So, ibig sabihin, nagulat ka sa mga basurahan?
2: Oo. Nagpanggap ako na taong grasa.
3: Sobrang supportive niyo din naman kasi noon. Kasi si Daddy, nung nandun ako sa likod din po, parang kinu-coach niya ako sa mga sasabihin ko kasi nakikinig siya dun sa question and answer
1: portion. Talaga? So beauty pageant coach?
3: Ay, hindi po dun lang.
2: Ang tawag, nutrition week ba yon? Parang nutrition week.
3: Di, buwan ng wika yun.
2: Ah, buwan ng wika, okay.
1: Pero mga recycled, di ba?
2: Kasi siya lang talagang may ganun.
1: Recycled yung mga suot mo. Parang merong mga, yung drink pa yata na...
2: Mga eco bag, nagpunta ako sa mga kalin, nagpanggap akong taong grasa para makakulit.
1: Yan ang pagmamahal ng nanay talaga. Uy, pero maraming nanay ang gumagawa na. Ano,
2: naghanap talaga ako.
1: Yung mga nanay ang gumagawa ng project ng mga anak nila.
3: Yon.
2: Oh, dawa ko na lang. Pero yung part ko, naghanap naman ako ng eco bag. Kasi ang tangkad niya, so maraming eco bag yun. Hindi lang yun. Baka ilang eco bag yun, 100 o lagpas ng ano. Ang dami, wala naman kami eco bag sa bahay, so naghanap ako. Sa mga kapitbahay, mga kaibigan, ka-church.
1: Siyempre, hindi kumpleto ang kwentuhan natin kasama ang mga Guevara ladies nang walang music, hindi ba? Kasi nga, ang calling ng buong pamilyang ito talagang worship, music, kaya may gitara tayo dito. Yung gitarang yan, saan galing? At saka ang daming nakapirma.
3: Ano po, gitara po to ni Daddy. Tapos ito po yung dinadala niya po sa pag nasa ibang bansa.
2: So worship leader, mga worship minister.
1: May Kuya Romy Dinglas. Yes. Wow, tatay ng papuri music yan. Sino ba? Robert Senya.
2: Yeah, Tim Hughes, Al Gordon, Ernie Palacio, Laverne,
1: Pastor Jaren,
2: Robert More. Marami. Iba nabura na kasi pag pinapawisan siya eh.
1: Laverne Ducot, nandiyan din. Oo, ang dami, nakakatuwa.
2: Nabura na iba eh. Ngayon, ipilma ka din daw dyan eh.
1: Ah, ganun ba? Eto, kakantahan natin ang mga nanay ngayon. At magbibigay ako ng category ha. At kayo yung maglalapat ng akmang worship song para sa pinagdaraanan nila.
2: Name that song ba? Name that tune?
1: Oo. Ano ang kakantahin natin para sa mga nanay na napapagod at medyo nawawala ng pag-asa? Lalo na ang taas ng mga bilihin ngayon at hirap na sa pagbabudget. Yan.
2: Siguro yung latest song na lang na binigay ng Lord na na-compose January. Hindi natin alam na magkakaroon pala ng ganitong crisis sa atin, 'di ba? Biglang nagkaroon ng gera sa Middle East. So, timely dahil napakasimple ng song pero powerful kasi it speaks about yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Ang title niya, Magtitiwala.

0: At sabi ng Bible, lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay blessed.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: So sa mga nanay,
0: hindi kalugihan na magtiwala sa Diyos. Tayo ay pinagpala pag nagtiwala sa Diyos.
1: Nakita natin sa experience ng Guevara family, never na nagkulang ang Panginoon sa mga panahon na sila ay may mga travels, hindi lang sa Pilipinas, maging abroad, na isasama nila ang kanilang anak. Hindi kinakailangang mag-solicit o manghingi, nagpapadala ng sapat at higit pang provision. Amen. Ang Panginoon. Amen. Ano naman ang kakantahin natin para sa mga nanay na naghihintay na magbalik sa faith ang kanilang mga anak? Lumaki sa simbahan, pero ngayon mga umalis na ng simbahan, naging napaka-busy na sa trabaho, medyo nakalimot kay Lord. Ano ang encouragement natin para sa mga nanay na ganyan ang sitwasyon?
0: Maganda yung kay Butibo na yung goodness ng Panginoon ay pwede niyang, yung goodness ng Panginoon talaga mapagkakatiwalaan mo. Hindi magbabago yung kabutihan ng Panginoon. Kapag sumandal ka sa kabutihan ng Diyos, lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Hindi dahil sa tayo ay mabuti, kundi siya yung mabuti.
1: Yes.
0: Alam ng Diyos kung ano yung nakakabuti para sa atin, at alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Yung mga bagay na hindi natin kaya, buti na lang ang Diyos natin kaya niyang gawin ng lahat.
1: Amen.
0: Ng bagay.
1: Amen.
0: Dahil mabuti siya sa atin. Amen.

0: Naalala ko po ang sabi ng Bible, it is His goodness that brings us to repentance. Mm-hmm. Na ang kabutihan ng Diyos ang siyang maglalapit maging sa mga anak natin na nalalayo sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Magdadala at maglalapit muli sa Panginoon.
1: Sa mga mothers who are feeling discouraged, hopeless, helpless right now, tandaan po natin ang kabutihan ng Diyos. Ito ay hindi lamang awit. Ito po ay katotohanan na pwede nating panghawakan at pwede nating maranasan. Ano ang message ninyo para sa ating mga kapitbahay, mga nanay na nakatutok ngayon at nakikinig sa atin ngayon? Ma'am Ping, maikling mensahe para sa mga fellow moms natin.
2: Hello mga lolas, patuloy kayong magtiwala sa Panginoon at wala naman tayong pwedeng magawa eh, kundi talagang maglingkod lang tayo sa Lord kasi yun lang yung ano, yung magiging kaligayahan ng puso natin. Napakasarap kayong maglingkod sa Lord, kaya ina-encourage ko kayo. Kahit ano na pwedeng ipagawa sa inyo ng Lord, yung gift na ibinigay sa inyo, gamitin ninyo hanggang sa kayo ay, sabi nga, ano, habang buhay.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ng mahal na mahal kita pang habang buhay, papupurihin kita.
1: Ayan.
2: Amen.
1: At kitang-kita natin yan sa example at sa buhay ni Ma'am Ping.
2: Praise the Lord.
1: Mary Rachel, ang request ko sa iyo, ipag-pray mo kaming mga mommies at ang mga kapitbahay na nanay na nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
3: Let's pray po. Lord Jesus, lumalapit po kami sa inyo, Lord God, and tinataas rin po namin lahat po ng mothers, Lord God, sa buong Pilipinas and buong mundo, Lord. Alam niyo po yung mga struggles po nila, Lord, and alam niyo po ang mga desires din po ng heart po ng bawat nanay po, Lord God. And we pray, Lord God, na matutunan po ng bawat isa po na sa inyo po patuloy magtiwala, sa inyo po patuloy na lumapit sa kahit anong pong pangangailangan, Lord God. And we continue to pray, Lord God, for strength, Lord. Continue to pray, Lord God, for healthy bodies, Lord God. Sa lahat po ng gawain po na kailangan po nila gawin sa araw-araw po, Lord God. And we continue to pray po, Lord. Also, bless their families, Lord God. Thank you, Lord God, that you will provide po sa bawat pangangailangan po na bawat mga nanay at yung mga pamilya po nila, Lord God. Salamat po, Lord God, na kayo po ang nagbigay po sa mga nanay po namin, Lord God. Thank you po that they are a blessing to everyone po, Lord God. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Amen. Thank you so much sa mga Guevara ladies na ating nakasama ngayon dito sa Masayang Tahanan. Binabati ko rin. Happy, happy Mother's Day ang aking mother-in-law, Ma'am si Alma Salumbides, at ang aking sister, si Yeli Malibiran Lee. At sa lahat ng mga mothers na nandito, pati Keria, happy, happy Mother's
4: happy
1: Day
4: Mother's po. Happy Mother's Day po sa lahat.
3: Happy Mother's Day po.
1: At nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay, John B., Jabez, Benji, JV, Eileen, Angge, Endesa, and of course, kay Precious Grospe Cruz. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating Masayang Tahanan. Palagi pong tatandaan, ang mga nanay ay talaga namang biyaya sa atin ng Panginoon. Nakita natin today na ang motherhood ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaki ng anak. Ito ay tungkol sa legacy ng pagmamahal, ng pananampalataya, at ng pagsamba sa Panginoon. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides, bumabati sa inyo. Happy Mother's Day. God bless our families. God bless the Philippines.

0: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
2: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Your family is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: Yes, good morning, my good Bakigala. It's Saturday once again, and welcome to our program, Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with DXFP. Ikaw higala nagapaminaw sa 1197 DXFP, the Good News Radio of the Far East Broadcasting Company. This is your friend, Norman Molinos. Huwag akong kaoban din sa studio, walaan kundi si Ma'am Sally. Good morning, kaminyuhan.
2: Good day sa imuhan, o good day sa tuang mga suking tigpaminaw. Kumusta naman ang atong ang Saturday morning, Saturday na mga dates natin dyan at saka mga ginagawa sa bahay. Kumusta na kayong lahat? Kumusta tang tanan? Kumusta ang bawat membro sa pamilya? And you are all watching and listening to our program Family Life, no? Para gyud sa tibuok ng pamilya. So we would like to greet sa ato ang mga suking tigpaminaw karong buntag. Kanang naa din ha sa all the way from Davao Oriental down to here, so of course the south, Davao del Sur. So kumusta naman Davao Oriental at saka part of North and South Cotabato. And of course, good day to those ato ang mga friends, mga amiga, mga amigo dira sa South Cotabato and dira sa atong mga amigong amiga dira sa DXKI.
1: Okay, so diha sa ato mga kaubanan diha sa DXKI, maayong buntag kaninyo, maayong aga. And sa ato ang FB Live mga sumusunod, no? Wherever you are, good day, good afternoon, good evening. Hope that you can join us in the next hour, full hour of our program every Saturday, no? Inaot pang you can also participate in our discussion later on. And if you would like also and you wish to greet your friends, probably birthday nila or anniversary, you can just send your greetings to your friends, and we will be reading your greetings as we go along with our program this morning.
2: Yes. So ang mga ating mga nagaabang dyan sa ating mga sa itong programang Family Life, just keep in touch with us then. Please let us know kung asa man mo nagapaminaw, asa man mo naga-watch, and also please feel free to give your or to make or write down your comments din ha sa ato ang comment box and inyong mga greetings and whatever, no, inyong mga isulat din ha, mga words of encouragement and all, no. So we will be more than glad to read those greetings and inyong mga sulat if ever. So again, kumusta ang ato ang mga suking tigpaminaw and kumusta ato mga tagsa-tagsa kapamilya. And by the way, nako, mag Mother's Day na ha.
1: Huma na ang atong celebration.
2: Happy Mother's Day to all those mga nanays, mga mommies, mga mama. And kahit dili ninyo mga biological children, di ba? Ah, may mga spiritual children. Mm-hmm. Pwedeng kamo yung nagabantay dyan sa mga bata. Mama, mami pa rin ang tawag sa inyo. Happy Mother's Day to all of you.
1: Yes, I hope that you'll grab this opportunity, no? Panagsalang tingali nyo ma-greet ang inyohang mga mothers, inyong mga nanay tungod lagi sa layo kayo mo or maybe dili kayo mo na anad, no, sa pag-greet. And maybe tomorrow or andaman ninyo, maybe you can treat your mother a lunch ka or dinner, you know, just to show your appreciation, show your love, no, and care sa inyohang mga ginikanan. Kay once a year biyata naga celebrate aning Mother's Day, but of course we don't just want to wait for the Mother's Day to mm-hmm. express our appreciation and affirmation sa ato mga ginikanan, no, but this is a special day, yes, for tomorrow.
2: So dapat every day is Mother's Day. Mm-hmm. We give honor to our mothers, no? And also sa mga ano, sa mga husbands, mm-hmm, yung mother of your children.
1: Correct. Diba? Mm-hmm.
2: So mas maayo gyud na naa sila'y madunggan man lang po mga words of appreciation, affirmation, 'di ba? Ayon. That's your way of honoring them. So tama kahan. Mm-hmm. We don't have to wait for the Mother's Day, no? Na para din ha lang ta mag-appreciate sa
1: ilaha. Na siya.
2: So happy listening also sa to ang kay Ate Nene dyan. Happy Mother's Day to you, Ate Nene. And of course, kay Kuya Ben, palagi yan sila nagapaminaw. Mm-hmm. And tanan, ato ang mga kauban diha sa family life. O ato, of course, i-greet natin si Julius.
1: Ang atong kauban din sa studio.
2: Ano na yun na tabang yun siya sa to. At yes, ato ang mga our very own, si Ma'am Maggie.
1: Yes.
2: Si May.
1: Who's the staff?
2: Yeah,
1: there is sa DXFE.
2: Yes, si Yvonne. Sila ni Elkin. Sino pa? Si Sam.
1: Si May.
2: Si
1: May.
2: Tony. Oo. Tony. Si Ton.
1: Yeah.
2: Okay. Ano itong mga kauban sa family life, mm-hmm, atong mga kapamilya diha sa Manila.
1: Yeah.
2: And happy birthday pala kay Kuya Jody.
1: Yeah, today. This is a special day for it's our
2: birthday.
1: Kuya Jody. Today is May 9, no? Mm-hmm. Birthday ni Kuya Jody. Paharon, no? So if you know Kuya Jody, maybe you can also send your greetings sa iya, ha? I hope nagpaminaw karon si Kuya Jody because today is his birthday.
2: Yes, chapter 7 na siya.
1: Yeah.
2: Pero grabe talaga, so inspiring, no? Encouraging ang kaniyang buhay na he is still parang alert.
1: Tinood na siya.
2: Alive, enthusiastic, no?
1: Mm-hmm.
2: And happy birthday, Kuya Jody, ato ang tatay's family life, mm-hmm, at ato ang ninong din at the
1: yes
2: same time.
1: And I'd like to greet special greetings sa ato ang amigo si Brother Dindo Bacasmas. He is watching Pastor Norman Ingunya and Nanay Sally. Happy Mother's Day sa imuha ni Han. Coming
2: thank
1: from
2: you, happy Mother's Day,
1: Dindo Bacasmas.
2: Yes, So, kumusta naman mo din, ha? Murag pa kanunay yun, busy, no? Busy gyud na palagi, especially uy, umaabot na ano, ha, wedding yun ni DJ at saka ni Sheik.
1: Busy na gyud sila sa preparation, no? May involved mo gyud siguro ang ginikanan,
2: oo,
1: no?
2: Syempre, oo. So tayo, we will be missing that
1: big day,
2: no? Na itong mga ninong o ninong
1: big day ni na DJ.
2: Yes. And also greetings sa kay happy anniversary, mm-hmm, kina itong kauban sa family life, si Mac at saka si Lo Talosing.
1: Mac and Lo Talosing, yes, diha sa may Tugigaraw, Cagayan Valley.
2: Cagayan Valley. And nag-graduate si Bill Prince.
1: No, daghan nag-graduate
2: han. At saka lahat ng mga nag-graduate. And congratulations, of course, sa iya and sa mga parents. And advance happy birthday sa tong friend, sa kay Albert, mm-hmm, Nombrado. Kumusta ka na, Bert?
1: I hope we can visit him before we go to Manila. We leave for Manila.
2: We'll try. Uh-huh. And of course, happy birthday in advance din sa aking pamangkin, si Kinkin Monteverkin.
1: Mm-hmm. Diha sa may Tulunan.
2: Yes.
1: North Cotabato.
2: Yeah. Ang inyong mga greetings, mga kapamilya, ito ang mga friends and loved ones, those who are listening to us and those who are watching us, please send in your greetings. Kinsabay inyo ang mga ipang greet, mm-hmm, din, ha? At ito ang basahon ang inyo ang mga greetings.
1: And if you would like also to greet your mother, no? Kasi you are celebrating Mother's Day. And our talk this morning is actually pahinungod yun na to sa mga inahan, mga nanay, no? Mga mama. So if you would like also to greet your mother, today, tungod lagi, we are celebrating this special day for them. By the way, I'd like to also to I'd like to greet si Josie Magbanwa Buenavides. Kumusta, Josie? Thank you for keeping in touch with us, no? Kay kanunay yun ni si Ma'am Josie nga nagasunod o nagapaminaw or nagatanaw sa to ang FB Live.
2: Ma'am Josie, mm-hmm, happy Mother's Day din sa'yo, no? Happy Mother's Day once again sa tanan-tanan at to ang mga Ako wala na ko'y nanay. Ikaw, o si Nanay Rakil.
1: Wala na po.
2: Pero of course, we pasalamat yun tano silang mga kinabuhi. And we would like to greet also our mga igsuon, mga siblings natin, mm-hmm. na mga mothers din. So lahat-lahat sila. Di na...
1: Oh, lisod na tagsa-tagsaon, kay daghan kaayo.
2: Lisod tagsa-tagsaon, kay daghan kaayo, no? But, of course, oh, happy Mother's Day din sa ato ang umagad. Umagad bang tawag, anak, no?
1: Daughter-in-law.
2: Daughter-in-law, daughter-in-law, si May. Happy Mother's Day to you. And sa ito, mga friends din ha, palihog, sulat mo din hit mga greetings ninyo and amok kamong ipang greet. And we would like also, of course, to let the, ano, the itong mga listeners na kung pwede inyong i-visit yung ating FB page palagi. Mm-hmm. Daghan na mga naka-post din ha. So you will be aware of what's going on. And also, of course, ito ang Family Life website. Family Life
1: PH.com. familylifeph.com.
2: Yes.
1: So inyong bisitahan ang ito ang webpage o website. Dito makita ninyo ang programa sa Family Life.
2: Yes. And ito ang mga reminders han para sa mga itong suking tigpaminaw and those suking naga-watch sa atin. Ato ang i-remind sila hang date sa ila, especially those na mga mag-asawa na this weekend, kung hindi nagawa yung date ninyo together, how about this weekend naman? Kailangan talaga yun. We need to be intentional, han. Kasi pwede ragyod tag malunod diha sa ato ang mga daghang mga buluhaton. So, ano din, kasama din dyan yung ating time with our family members. So, iba yun ha. Your time with our family members at yung time ninyo kayong mag-asawa.
1: Yeah.
2: And ato ang i-ano, pahibalupon sa ato ang mga listeners na naatay home builders na ginagawa.
1: Yeah.
2: So, palagi natin itong nire-remind.
1: Home builders for couples. Ha?
2: This is
1: specifically for couples.
2: Oo, hindi yung magpanmanday kung ano diyang balay din. Ha? No, of course, yeah. That's building homes, godly homes. No. So, mas maganda if you can give it a try. Mm-hmm. No? You can keep in touch with us and maybe na curious mo kung unsay mga ginahimo diha sa home builders groups, so you can just feel free to keep in touch with us and we are inviting you ha. If you are interested, actually pwede ra gyud mo makipag istorya sa moa, no? This has been a big help din mismo sa moa even as we facilitate this.
1: Yes, so again, visit our FB page, visit our website para mahibalaan ninyo
2: yung mga different ministries.
1: And you can connect with us to that. And then I would like also to greet Hansi, Josie again. Happy Mother's Day din po, Ma'am Sally. Thank you po. From Josie Magbanwa Dinavides. Para si Mohan at Girahan, Gapon. And then I'd like also to make this announcement.
2: Kasi sasunod kayo naman ng mga guys.
1: DCMF Fellowship, again, mga members sa atong Davao City Ministers Fellowship, DCMF Fellowship, this coming Monday, May 11. Ang atong host for this coming Monday is Living Streams Family Fellowship. They have third floor, Gutierrez Building, JP Laurel Street, Bahada, Davao City. Just across Bahada Suites and on top of BPI Bahada. Muna nga to ang venue karong Lunes. Diha sa Living Streams Family Fellowship. Ang atong speaker, wala yan kundi ang pastor, si Pastor Melky Golvin, Executive Pastor sa Living Streams Family Fellowship. Ang atong theme for this coming Monday is God's Heart for Unity, based sa atong text John 17:1-11. With Understanding God's Heart for Children, ang atong facilitator also this coming Monday is ang atong igsoon si Leia, Sister Leia Henson, sa MCMN Regional Director. So please attend. But before you can attend, no, mas maayos siguro if you can visit also our DCMF Facebook para you can register, no, para malista. Okay, para ma-appeal ta sa to ang panood to, ha? So this coming Monday, DCMFers, please register and please inform our secretary that you are coming this coming Monday. See you there.
2: Yes, oo. Ayaw ninyo i-miss ka na siya. And again, tama yon, nagpa-register. Kasi mga glisod ba usahay na magdiretso na tag-adto dito. Tapos, basi wala ka na-appeal dito sa to ang paniod to.
1: Yeah, starting 9 o'clock na inis in the morning ha. Hontod yes. Paniod to.
2: Okay. So, mga kahigalaan, you just stay tuned. And then, ayun mga may mga ginagawa dyan. By the way pala, mga bata, we would like to encourage the children na ayaw sa muno, maglakaw-lakaw din ha. Mas maayo unta na makatabang ka mo before ka mo maglakaw-lakaw, magpasyal-pasyal, para makatabang po mo sa inyong ginikanan na malighten ang ilahang load. Ha? No? Okay, sa mga katong mga nagapaminaw, maybe you are cooking already, mga nanay dyan, and others, maybe nag early lunch na mo. Just enjoy your time while you are listening and watching sa ito ang programang Family Life.
1: And here's our first song.

0: Yes, God causes all things to grow. Siya ang nagahimo o nagabuhat sa mga pamaagi. Aron kita magtubo niya kaniya. Ha? Tingali nga ito ang mga kinabuhi karon mo ragwa na may lami, no? Pero atong timan ang higala nga ang tanang butang naghitabo o panghitabo sa atong kinabuhi nagayod ang kamot sa Ginoo. Gikan sa kay Josie Magbanwa. Ay, nabasa na ito kinihan. But again, thank you, Ma'am Josie, for connecting with us o sending your greetings sa ito ang mga inahan. So, padayon kita higala sa paghisgot. May tungod sa atong inahan. What is so special about mga inahan, about the mothers? Mothers are special because they provide unconditional selfless love and serve as the emotional anchor for families. As what you have said earlier, ang inahan gayod nagahatag niini ug nagaprovide gyud sa ginatawag natog unconditional og ang ginatawag natog selfless kind of love. They offered, actually they are the one actually nagahatag og pag nurture, no, sa pagmatuto og ang pagsakripisyo. Just because lagi alang gayod sa mga kabataan, ha? And sila mao'y primary nga naga-mentor, sila ang primary naga-umul sa kinabuhi sa ilang mga, sa iyang mga kanakan, no? Nagatudlo, okay, nagasuporta sa mga damgo sa iyang mga anak. So that's why we can say mga igsoon that mothers are so special because lagi of the role and the influence nga ilang mahatag sa ilang mga bata.
1: Mm-hmm. And of course, ito yon, yo, mga bagay-bagay na makita natin. So, na-mention ni mo, of course, selfless love.
0: No? Unconditional love.
1: Unconditional love. They serve as the emotional anchor. Mm-hmm. Diba? Yun yung glue kanina that we talk about. And then, yung the nurturing. So, makita natin, no? Unconditional love and support. Talagang boundless yon.
0: Mm-hmm.
1: Walang kahit alam mo.
0: No limits.
1: No limit. Yung parang pagod na merong, actually, ano pa rin. Ang, because of the boundless, selfless na love niya, unwavering, sacrificial, yung ganun. Ano pa rin eh. Parang kailangan nandyan pa rin yung, ano niya, yung heart niya talaga for the family, especially for the children. So, kahit akala mo hindi siya napapagod, napapagod din siya.
0: Bisan pa sa kalisdanan.
1: Oo.
0: Padayon gyapon siya sa iyang kakuhan, ingon nga inahan.
1: Mm-mm. And usually talaga, the first talaga siya to support a child's dreams, tapos talagang nagiging safe harbor siya during the difficult times. So that's why kung yung may mga ang hirap na mga sitwasyon na mga ginogo through ng bata, basta hahanapin nila ang nanay because they know that pwede tila, they are safe doon sa nanay nila. Of course, that's generally.
0: Generally.
1: May mga iba siya naman din na hindi din ang feeling nila, di ba, ang dami mga bata nagre-reklamo na feeling nila hindi sila safe. Yung ganyan. But generally, talaga ang mga nanay, special talaga sila because of their unconditional love and support na pinapakita, na sinoshow nila.
0: Especially
1: hindi
0: during,
1: lang yun for a show, ha?
0: During the difficult times, during the time that they are sick, during the time that they need comfort, that they need encouragement, ang nanay mangyod, ang mas dali nilang maduulan o aduna gyoy soft spot ang inahan diha sa iyo.
1: Merong soft spot talaga.
0: Siya.
1: Yes. So that's why, diba, usually, uy, talagang may mother's heart siya. Uy, talagang ano, motherly talaga yung, yung mga babae, yung gano'n, no? So, it's just there. The Lord has, alam mo, dinesign ng Lord yan doon sa mga mothers, yung motherly instinct, yung love na nandyan sa kanila. Na talagang they will really fight for their children.
0: That's why we can say that ang mga inahan irreplaceable.
1: Wa
0: yun makapuli sa inahan, no? Tingali adun makatabang ang mga yaya, makatabang ang uban mga tao di aso sa balay, pero wa yun makailis, no? Di makareplace ang uban sa role sa inahan sa kinabuhi sana.
1: Yes. So, grabe talaga, again, unconditional, boundless, selfless, unwavering, sacrificial, yung ganun. Ayun yun eh, maalala ko talaga yung nanay ko dati. Parang, kasi, nakakapagod. Yung, na-remember ko yung during the time that nagkaroon ng gutom.
0: Tigutom.
1: Tigutom.
0: There's a famine or crisis kaya?
1: Crisis. Yung ganun. Basta there was a time talagang sobrang tig-init siya. Wala yung ano, yung mga wala kang mapoproduce.
0: Failure among harvest.
1: Oh, yung ganun. Tapos, ang crisis talaga, na-remember ko, maliit pa ako noon, pero ang nanay ko noon na talagang naghahanap siya ng mga paraan. Kung papaano mapakain, because nakikita ko yung love niya. Unconditional, yung selfless, sacrificial love niya, na kahit nakikita ko din na ano din, nakakapagod yun. And yet, hindi siya talaga nagsastop.
0: Hindi siya mo give up.
1: Hindi siya nag-give up.
0: Tinood na siya.
1: Ganun. So, nakakatouch yun. So, na ano ko niya, parang hinahanap-hanap ko nga yan, yung ganun.
0: Walay katapusan.
1: Walang katapusan.
0: Pag-sakripisyo, no? Ang trabaho sa usa ka inahan. That's why kung ang inahan wa diha sunod sa balay, mura ginapangita gyud, no?
1: Ginapangita gyud siya. Tapos ay oo, yung palagi ko yung ano, yung ma-remember ko talaga. By the way, nag-birthday pala dapat. Dapat siguro kung buhay pa yung nanay ko. Nag 114 na siya noong May 5. So na-remind lang ako sa sobrang sakripisyo niya, sobrang love niya sa pamilya. And ma-remember ko yung palaging dinadala niya ako, parang si nagtinatag along niya ako palagi kung saan pumupunta. And then yung every time na magkasakit ako, talagang nandiyan siya, na kahit walang medicine, presence siya nagiging medicine.
0: Yung just kanyang beside yun sa kiliran ni mo.
1: Yes.
0: Eksakto na, no? Kontento ka na, di ba? Oh, in fact, yes. Ang usa ka inahan, kung it comes to prioritizing, ha, i-prioritize yun niya ang iyang bata above sa iyang panginahanglan.
1: Yes.
0: No? Itagaan niya o siguro ang pagkaon, salinan niya huwag daghan, no?
1: Kahit hindi nga siya makakaon, eh. Ma-remember ko din nanay ko dyan, honey. Na like, yung sabi ko may crisis, edi limited yung like may makuha siyang bigas. Ay, importante may bigas. Yung ganun. Tapos,
0: bahala, walay sudan, ha?
1: Walay sudan.
0: Kaya na may asin.
1: May pwede asin. Oo, kasi crisis. Oo.
0: Plus, no.
1: Tapos, alam mo, yung ilulugaw. Lugaw ba yun?
0: Lugaw.
1: Oh. Lugaw. Para kasi madami kami. Ilugaw yun para madami.
0: Tanan mo kakaon.
1: Kakaon. Kasi di ba lugaw mo, lagyan mo ng tubig na madami yung ganyan.
0: Usa ka cup.
1: Yes.
0: Pila na kabuk na makakaon na.
1: Oo, tapos I remember that talaga. Pinapauna na kaming kumain.
0: Yeah. Muna'y inahan. Muna'y saktong inahan. Adunay sakripisyo.
1: Yes.
0: Ginaunan niya, gina-prioritize niya mga anak.
1: Yeah. And then, na-remind lang ako tuloy kasi sa bahay kasi we're not that expressive. Later ko na lang natutunan yung mag-express ng love ko. So, parang, that's why parang ang dami ko sana kung buhay siya, di nasasabi ko yun lahat. So, hindi ko masyado nasabi yun. But, it's more on the actions. Pero iba din talaga sabihin mo na appreciate mo yung nanay mo. That's why yung ating mga tagapakinig, yung nakikinig ngayon, mga bata especially, don't take for granted yung mga parents, yung mothers ninyo especially. Na give them talaga, affirm them of their love. Give them your words of encouragement, life-giving words. Yung words of affirmation, appreciation, tinod. Encouragement.
0: Tinod. That's why I'd like to encourage our listeners, no? Kung nakadungog ka man o nagatanaw ka sa itong programa karon, unsa may iyong masulti sa iyong inahan, unsa iyong ma-appreciate. As you think of your mother, as you think of the sacrifices and the help, the comfort, and the love nga iyang gipakita kaninyo, maybe you can also share this sa tuwa para ma-encourage po ng uban, no? Nga, as actually, we are just, you know, gina honor na to atong inahan ning ato ang programa karon. So whatever you would like to share, would like to say about your mother,
1: feel free
0: to write it here sa to ang Facebook, no?
1: Mm-hmm. Yeah. Oh, talaga ayun, safe harbor. Mm-hmm. Pagod siya, pagod din ako, pero pumupunta ako sa nanay ko, nandiyala, mm-hmm. safe lang ako sa kanya. Tapos yung magic touch, mm-hmm. the magic touch of a mother, yung nurturing, yung ganon, na talagang, alam mo, hindi ko alam, basta meron silang unique ability to just give comfort, to provide comfort. And then yung parang may healing, yung emotional ano and physical wounds na talagang parang akala mo okay, emotionally you're hurt. Mm-hmm. Tapos basta nandyan yung mother mo, para bang ano na, pag hinag ka niya or kinis ka niya or tinatch ka niya, yung may magic touch, mm-hmm. yung ganyan, no? Talagang yung nurturing presence yung sabi ko kanina, yung presence niya, nakakaano talaga, nakaka-comfort, mm-hmm. ganun. Kuminsan kahit wala na siyang sinasabi, and it, itatouch ka lang niya, mm-hmm. ihahag ka lang niya, yung ganun. And that is more than enough for you to just be, yung ma-melt yung heart mo, no? And ayun nga din yon, yung naihisgutan natin last time, bakit special ang nanay? Because of the irreplaceable role, mm-hmm. na ginagawa niya in nurturing the children. Diba? Ano ba yung mga ginagawa niya? First teacher sa lahat. First teacher doon sa bahay, sa mga mm-hmm. bata.
0: Siya nauna nagatudlo sa mga household chores, di ba? Mm-hmm. Tudlo sa tingali, pagsulti, you know, sulti. Mga word, mga yes. alphabet, whatever, no? The teacher, first teacher niya sa mm-hmm. sa balay.
1: Mga skills, mm-hmm. like mga empathy, mga compassion, mm-hmm. kindness, no? Doon sa daily interactions. Kasi ang mother naman talaga palagi yung nandyan sa mm-hmm. sa tabi ng bata, di ba? The nurturing there, actually, like, actually, it starts doon sa ano eh, yung sa tiyan pa yung bataan eh. Mga ano, mga kapatid, have you ever realized that? Your children, those who are listening to us. Kasi usually, we just take our mother for granted. Mm-hmm. Our mothers, no? The mothers. Na parang, okay, like kung mga tigulang na sila, hayaan mo na lang sila. But think about yung ano bang mga ginawa nila, yung pag-take care niya sa atin, noong doon pa tayo sa womb nila, di ba? Tapos hanggang ipinangatak tayo, the pains that they went through, and the pains, the joys, and the challenges mm-hmm. na pagpalaki sa atin, yung ganon. I remember yung nanay ko beforehand, sabihin niya sa amin, okay, maano nyo lang yan, ma-realize nyo lang mm-hmm. kung kayo na yung maging mother. Ma-realize nyo kung ano ba talaga yung sinasabing mother na yon pag kayo maging mother na kayo. So, ayun yun. Mga, mm-hmm. mga kapatid, mga loved ones, mga friends, mga bata, always remember, no? Always look back doon. Paano kayo pinalaki ng nanay ninyo? Yung ganon, okay? The endless sacrifice and strength of the mother, ayun yung isa din sa mga bakit sila special. Endless sacrifice, han? The strength. Ayun. Na-mention mo yung kanina na pinaprioritize yung mga bata. Tapos they are, diba usually mga nanay, oh, ako actually nanghihina na, pero I have to be strong mm-hmm. for my children. I have to be resilient. I have to be stable doon para sa mga anak ko, pamilya ko.
0: Mm-hmm. Tinod na. So, daghang gyud kayo ang mga ang kinahanglan nga tumahibaluan o ma-acknowledge and ma-realize the importance sa itong mga inahan. And siguruhan for the remaining minutes of our time, unsa yung mga practical na itong himuon, no, para especially tomorrow, we'll be celebrating this Mother's Day. How can we really celebrate in a practical ways some practical ways that we can show our appreciation and encouragement sa itong mga inahan.
1: Oh, by the way, ha, yeah, before tayo mag... Actually, we would like to solicit din kung merong mga iba dyan na gusto niya sabihin, no? But we would like also to, again, ha, yung nanay natin, emotional backbone sila, at saka lifelong guidance yung binibigay nila sa atin. From maliit pa tayo, and even kahit malalaki na tayo, kahit mga married na rin tayo, is nandyan pa rin sila, di ba? So, nandyan, mapupuntahan pa rin natin, and they can give us their wisdom, they can share to us their encouragement, and then basta nandyan sila in every stage of our life actually. Na-notice nyo ba yon? And then, beyond childhood, nandyan talaga sila. Yung mother's influence nandyan. Yung palagi nandyan ang wisdom nila, di ba? Ating mariremember talaga natin yan. So, ito yon ha. Remember that mga lifelong guidance. Now, ito yon sabi mo, Han. Ano pa, paano natin yung mga practical ways of honoring or celebrating them? Especially this Mother's Day. And even kahit every day. Okay? So, ano? Kasagaran, di ba? Bigay tayo ng mga gifts. Ano yung mga gifts na maibibigay natin? Okay? So, sabi pa, mas maganda, gift. Ano yung gift? Siguro, mas maganda din. Kung minsan mahirapan, naku, wala akong pera, wala parang mahirap na ano, parang pag-isipan mo pa. But alam nyo, nakakaano yun eh, yung from the heart, yung magbigay ka ng mga tokens of appreciation, mga homemade, okay. Okay yon, talagang very significant yon para sa mga mothers dahil talagang pinaghirapan mo. And meron din, pwede din, often the best gift is, ano maibibigay natin, yung parang give them also a break so that they will have their own time for themselves. So, ano gagawin natin? So, dapat, kung may mga anak, no? May mga manghod ka diha, agagmay pa. Edi you help, siguro okay ma. Have a me time naman. And I'm here. Ako na mag-take care sa bunso. Or wow. Ako na,
0: nindot kayo na siya, Han.
1: Ako na mag-ayos dun sa balay, di ba?
0: Ganahan yun ang mga inahan kung makadungog sa ilang mga bata ng tagaan. Sila mo maghatag og panahon sa ilahan, no? Hingon mo, me time.
1: Me time. They have time to just have peace and be quiet, yeah. And maybe just enjoy, you know, having a me time.
0: Maybe you can ask them to go out. No?
1: Pwede, oo.
0: Kuhan sila, magpa-agto sila mall, tingali. Oh, na sila tingali gusto kaunon. Maybe just give also time for them to be alone or if they would like to just go to salon, no? To have whatever ilang magpaganda sila, magpa-band.
1: Magpa-parlor.
0: Parlor, yeah. Parlor. Oh. Huh? So, muna mga practical ways.
1: Mag-shopping sila, yeah. Ganyan.
0: Tagaan o panahon. Para matreat po nila ilang kaugalingon.
1: Yes.
0: And I think that's a number one thing. Maying ibuhaton sa usa ka anak. Just to give time for their mother to have a break. No? Okay. Can you just imagine, all throughout the week, na lang sila sa balay. Labi na gyud kung homemaker sila. No? Naragyud diya sulod sa balay. O gwagyud sila inahon, o panahon to go out. Nga makapahuyay po, no? So I think give them a break. That's a very practical way of appreciating your mother.
1: Siguro another one hand is naisip ko lang din na give yung being with your mom. Kasi kung minsan they also love to hear from you to talk. Yung ano kausapin mo sila. And that parang that leaves the it speaks volumes kasi meaning to say sabihin ng nanay mo wow ano she loves to spend time with me or hindi naman it's either okay you can yung heart to heart talk with your mom pwede yon so listen to her and then also you can share but most of the time siguro baka kailangan niya din yung listener pwede yung ganyan and then other things
0: of course, you can dikato siguruhan kanin tabang yun. Muntabang diya sulod sa balay. Ha? Although, tingali, or kuha na kayo, kumo na kayo na siya. No? So, nga gine-expect na to. So, mas maayo po siguro kung magtakuna-una ka, unsa ang pag ni mo makaserve kasiya. that you can serve her because like you'd like to treat her as important, or maybe you can serve a special meal para sa inyong nanay, no? Tapalitan tingilo ni mo siya pinakalamian niyang paborito niyang pagkaon, ha? Or lutuan ni mo siya. Mas nindot yun kayo kung ikaw magahimo nini.
1: Yes, or there's a lot pa. Pwedeng lutuan, pwedeng pasyal, pwedeng ano pa yung pwede ninyong gawin, pwede ninyong i-treat. Ganyan, no? And ako mas ano na naganahan ko katong may mga sulat talaga, handwritten notes, no, may mga all. So pwede kayo gagawa kayo ng mga handwritten notes there para sa nanay ninyo, or any

mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang gabi mga kaibigan. Ito na naman ang isang edisyon ng inyong programang inaabangan tuwing Sabado ng gabi dito lang sa 702 DZAS. At ito ay in partnership with the Ministry of Living Waters Philippines. Ako po si Carmen Go Vargas. Natutuwang makapiling na naman kayo for this edition ng ating Sa Panahon ng Paghilom. At ito pong ating programa ay miyembro rin ng, o ang DZAS mismo ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Sa gabing ito, kasama ko ay natutuwa ako for a long time, hindi kami nagkasama, pero I'm glad she finally is available kasi napaka-busy ng ating kapatid na ito. Kaya natutuwa kami na ngayong gabi, she's here with us. Walang iba kung siyempre si Ange Pantaleon. Good evening, Ange!
1: Good evening, Tita Carmen. Oo nga, na-miss ko yung ganito, no? Actually, to hear stories, gano'n.
0: Yes, yeah. Tama ka. And we're glad na sa busy schedule mo, nagkaroon ka ng time with us. Thank you. Yun. Siguro bago natin ipakilala maya-maya ang ating guest, ikaw muna ang tatanungin ko, when did you start, with Living Waters? Anong year yon?
1: Sa akin, nauna yung leadership training, which

0: pagbibigay-bugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Anong pangarap mong maging? Nung bata ka ba, nilagay mo sa slam note? Yung mga kapanahon na namin, no? Meron kasing slam note noon, no? Slam book. Pangarap mo ba maging isang nurse, doktor, o police? Marahil yung iba sa atin nasasabi na oo. Pinangarap nila talaga yon. Pero yung iba nagkaroon ng mindset na gustong tumulong sa mga nangangailangan. Alala ko rin yung aking husband. Nung bata raw siya, pag tinatanong siya, anong gusto mong maging? Ang sinasagot niya ay, gusto ko pong makatulong. Alam mo bang ayon sa Philippine Red Cross, nasa 20% hanggang 36% lang ng mga Pilipino ang marunong sa basic first aid. Ikaw ba, Kaagapay, marunong ka sa basic first aid? Ako marunong. Ayon po sa ulat ng isang TV network, 23% lang ng mga Pilipino ang may enough training para sa cardiopulmonary resuscitation o CPR. Totoo yun, kaya mataas na mataas yung pangangailangan natin mga Pilipino, no, sa kakaroon ng awareness na ito. At sinasabi nga ng datos na 2 sa 10 Pilipino lang ang marunong magsagawa ng CPR. Sang-ayon po yan sa Department of Health, ano. And mamaya po malalaman natin bakit nga ba mahalaga yung pagkakaroon ng awareness nito. Pero sabi po ng World Health Organization, nakakatulong to para mapanatili ang paghinga, maayos ng sirkulasyon ng dugo ng isang tao bago dumating yung medical professionals. Tapos nakakatulong din, pwede tayong makatulong para hindi lumala ang sitwasyon. Sang-ayon po yan sa International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Sana nga po hindi natin mapalala yung sitwasyon, ano? Kaya kailangan alam natin ang tamang pag-respond o first aid. At pangatlo, nakakabawas ng sakit at pinsala. Yan naman po ang sabi ng American Red Cross. Dahil sa simpleng first aid technique, gaya ng paglalagay ng benda, ng yelo o tamang pag-aalaga, nakakabawas ng sakit o ng discomfort ng biktima. Pero it will work on both ways. It's either mapapalala mo o makakatulong ka mamaya, tatanungin natin ang ating bisita. At nakapagbibigay ng kumpiyansa at control.

0: Operation Officer ng Bataan Rescuer Alliance o ng COBRA. Siya po ang Founder, Training Director and Volunteer Rescuer and Security. Magandang araw po, sir.
1: Magandang araw din po.
0: Saan po nang galing yung pangalan po ni, palayaw po ninyo, Sir Mark Anthony?
1: Bali, binigay lang ng mga kaibigan.
0: Ah, kamukha mo ba si Ipo?
1: Hindi naman siguro.
0: Bakit daw pinangalan ng kang ganun?
1: That time kasi, I think mga high school pa yata ako.
0: Ah,
1: ngayon.
0: Okay.
1: Eh, mahilig kasi ako manood ng anime. Actually, yung bida kasi ang pangalan, Ipo Makunochi. So, yun, pinangalan nila sa akin. Yun.
0: Yan, ang atin pong bisita ay kumuha ng kursong Information and Communication Technology at Bachelor of Science in Information Systems sa Philippine Women's University at meron po siyang malawak na karanasan sa larangan ng emergency response bilang emergency medical responder at active po sa iba't ibang rescue at disaster response operations. At founder at training director ng Community Operation of Bataan Rescuer Alliance Inc. Sir, bakit niyo po na pasimulan itong alliance po ninyo na COBRA?
1: Actually, nag-start po kasi siya nung pandemic.
0: Oh.
1: Po. So, that time po kasi meron po kami yung grupo before. Mga riders po kami.
0: Mm-mm.
1: And then, mga trained po kami ng basic life support and basic first aid.
0: Mm-mm.
1: So, ginamit namin yung napag-aralan namin sa training bilang frontliner nung pandemic. And then, hanggang sa may mga community na gusto sumali sa amin. So, that time kasi, ang required po kasi sa amin is kailangan rider kayo. Kailangan may sarili kang motor.
0: Motor.
1: So, ngayon, naisipan namin na magbuo kami ng isang organization na open sa lahat. Kahit hindi rider.
0: Kaya ito, yung COBRA.
1: Yes po.
0: Pero, ano ang day job mo, Sir Ipo?
1: Ngayon po.
0: Mm-mm.
1: Bali, isa po akong clinic staff.
0: Ah.
1: Sa Animal Bite Center.
0: Ang layo natapos mo ay IT, tapos napunta ka doon. Bakit po?
1: Actually, accidentally lang nangyari. Bali, inalok lang po kasi sa ng kapawang rider na may post kasi yung company.
0: Mm-mm.
1: Na hiring sila. So, sabi nila is try ko mag-apply since meron ako medical background, which is sa pagiging emergency medical services.
0: Mm-mm.
1: So, tinry ko. Then, yun, na-hire ako.
0: So, mas okay sa'yo yun na dito yung linya ng trabaho mo. Connected kasi siya doon sa first aid.
1: Yes po. Kung paano ako mag-assess.
0: Mm-mm.
1: During yun, sa duty ko sa bilang clinic staff.
0: Okay.
1: So yun, kumbaga, ang nangyari kasi lalo pa lumalawak yung ideas and knowledge ko pagdating sa pag-assessment ng pasyente.
0: Mm-hmm. So nasa Animal Bite Center ka. Mm-hmm. Lahat ng klase ng hayop na pwedeng kumagat sa tao. Ganun
1: yes,
0: po ba yun?
1: Po. Mm-hmm.
0: Like, ano po yung mga kagat na nare-report po sa inyo?
1: Actually, may mga mild and mga severe.
0: Doon po tayo sa severe.
1: Yung severe na naranasan ko, actually, last October 2024 pa po yata yun. Ayun, actually, pa-out na po ako nun eh.
0: Mm.
1: Tapos may tumawag po kasi na inquiry. Kung tinatanong kung open pa kami. So, ngayon, sinabi ko po kasi na close na.
0: Mm.
1: Tapos nakiusap sila na kung pwedeng humabol. So, though, syempre, naging pusong volunteer kasi ako.
0: Mm.
1: So, voluntary, nagsabi ako na, sige, hintay ko sila. So, ang panggagalingan nila is sobrang layo mula sa kanila papunta sa clinic namin.
0: Mga ilang oras?
1: Siguro,
0: po?
1: Mga 45 to 1 hour.
0: Okay.
1: So, yun, hinintay ko sila. Then, hanggang sa dumating yung pasyente, yung dugo-duguhan.
0: Ano ayun, po ang kumagat sa kanya?
1: Alaga nilang aso.
0: Mm.
1: Ayun, napag-alaman po namin na positive siya sa rabies. Tapos, yun nung...
0: Yung aso?
1: Yes po.
0: Paano niyo po nalaman na

0: Positive sa rabies.
1: Yung mga symptoms po ng isang hayop po pag may rabies po.
0: Oh, immediate po ba 'yun pag nakakagat ang asong may rabies? Lalabas agad?
1: Alin po? Sorry.
0: Yung sa rabies. Halimbawa, sabi niyo positive yung dog sa rabies. Immediate po 'yun na lumalabas yung symptoms.
1: Sa hayop po ba? Actually hindi po. Kasi ang based po sa research po ng team po namin sa clinic po namin. Halos same lang din po sa tao na 1 month. Within 1 month, doon po lalabas yung symptoms.
0: Eh, kailan po? Kakakagat lang eh, di ba?
1: Opo. Bali yung ang base po sa kwento po kasi nung naging pasyente ko po that time. Ano siya? Madalas daw po siyang nagwawala. Tapos hanggang sa sinunggaban na siya. Siya kilala.
0: Okay.
1: Ayun. Tapos nung inassess ko yung pasyente kung paano nangyari yun. Ayun, napag-alaman namin na possible na may positive rabies. Siya sa rabies.
0: Paano po yun? Inagapan ng vaccine?
1: Yes po. Kasi once na nakagat po kasi kayo, within 24 hours dapat po magpa-vaccine talaga.
0: Mahahabol po yun.
1: Mm-hmm.
0: I see. So, yun yung ilan sa mga exposure ninyo na bahagi ng inyong whether trabaho, yung advocacy. Kanina po, sa introduction ay na-mention po natin na kakaunti lang sa mga Pilipino talaga yung may alam ng basic na first aid.
1: Yes po.
0: Mm-mm.
1: Actually, isa rin po yun sa goal po ng organization namin na magbigay awareness po sa community.
0: Mm-mm.
1: Kasi, unlike po kasi, let's say sa abroad po kasi, ultimo elementary, they know how to call
0: 911.
1: Tapos alam nila paano mag-report.
0: Mm-mm.
1: No? Unlike po kasi dito sa atin, nangyari po kasi, nauna po kasi yung pag-Facebook live po kasi nila, di ba? So yun, tapos, tawag dito. Meron po kasi yung, let's say, na may mga tao nagmamagaling.
0: Mm-hmm.
1: Madalas po ganun.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. Ang di rin po kasi alam ng community natin na entrance na hindi po totoo na kapag ginalaw siya lalala. Depende na lang po talaga eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung tama yung...
0: Tama po yun. Yun po kasi yung mindset ng marami, no? Halimbawa, tumilapon sa sasakyan, tapos nandun siya nakahandusay. Ay, wag yung galawin. Baka mas marami pang maapektuhan. Baka lalong, anong tawag dito, mabali yung buto. Kasi may mga nangyaring ganun, bigla pong hinihila, ano, yung pasyente. Pero, ano po yung sinasabing nyo na may instance na pwede siyang galawin at makakatulong yung paggalaw?
1: Opo. As long as na may skills, alam mo paano siya i-assess, paano mo siya mabibigyan ng proper first aid. So, okay lang na galawin siya.
0: Okay. Kasi, pwede po bang sa radyo? Pwede po bang ituro niyo po sa amin? Ano, paano siya ma-assess? Halimbawa, may isang unconscious na nakadapa, ano? Nakadapa siya. Ano yung pwede namin gawin na bilang hindi lang isang meron?
1: Actually, ang madalas po namin ina-example kasi pagdating sa ganun is yung sa CPR po kasi.
0: CPR.
1: Yes,
0: okay.
1: Po. So, syempre, before po kasi tayo mag-approach sa isang victim, kailangan safety first po talaga.
0: Kung nasa gitna ba siya ng kalsada, hindi ka naman pwede mag-CPR noon.
1: Actually, pwede naman. Ang meaning po kasi ng safety first, for example, meron po kasi pagkakataon na kaya po pala siya unconscious kasi yung pala meron pala siya na tapakan ng live wire, ganun.
0: Check niyo muna.
1: Kasi mahirap po kasi doon. Ito po yung madalas po nangyayari sa atin sa Pilipino. Once na merong nangailangan ng tulong. So, nandiyan po yung eagerness po kasi natin na makatulong agad eh.
0: Kala ko mag-Facebook live.
1: Yung iba, pwede rin. Ayun. So, ayun po yung nangyayari. Kaya, ang madalas po nangyayari, hindi po nila chinecheck muna yung safety nila.
0: So, sabi nyo nga po, kung may nakahandusay, i-check muna kung may live wire ba.
1: Kung may live wire ba or yung pwesto ng victim is
0: kung na safe. Sa gitna ng kalsada, yun nga. No? Mm-hmm.
1: O kaya, kung, for example, lalo na kung may sunog, syempre, lalo na as bystander, hindi naman kasi tayo pwede sumugod agad-agad sa gitna ng sunog.
0: Oh.
1: Yun. Kasi syempre, once na nadamay siya doon sa sunog, magiging pabigat din siya sa mga professional na din natin. Ganun.
0: Panpadagdag pa siya.
1: Oo. Ganun po kasi nangyayari.
0: Mm-mm.
1: Imbis na matuwa sila, oh, nakatulong ka. Yun. Eh, since nadamay ka, magagalit pa sila sa'yo. So, minsan may mga ganung sitwasyon na may punto na madi-discriminate ka eh. No? Kasi, ang problema, syempre, ang lagi din in-advise ko din sa mga members ko na yung discrimination nandiyan dyan. Kaso isipin nyo rin yung sarili nyo muna na dapat nasa safety muna kayo. At the same time, syempre, may inuwihan din kayo pamilya.
0: Okay. Ganun. Balik po tayo doon sa sinabi nyo po na pwedeng i-CPR. So, let's say clear yung safety. Say clear yung security ng taong tutulong, ano na yung next?
1: So, ngayon, kung safety na, safe po yung scene, so, i-approach po natin, kailangan i-check po muna natin yung consciousness niya. So, ang madalas po na...
0: Kung nakadapa po yung tao?
1: Kung nakadapa po kasi yung tao, ang madalas po tine-check namin muna kung meron siyang injury sa may neck or sa spine.
0: Paano po ma-check yun?
1: So, madalas po kasi ng ganun, lagi po namin iniisip na possible spine injury.
0: Oo, oh, delikado yun.
1: Siyempre, kaya possible po kasi, siyempre, tao lang po tayo, hindi naman po tayo.
0: Wala naman tayo dalang x-ray. Ano?
1: Opo, oh. So, ano pong pwedeng
0: gawin dun para hindi lumala yung condition?
1: Kapag ganun po kasi, much better po kasi na may kasama po kayo mag-a-assist sa inyo. Ayun, may
0: pag nakadapa po ba dapat anong tawag doon?
1: Ititihaya?
0: Oo.
1: Yes po. Especially kung unconscious, kumbaga, wala negative breathing siya tapos negative pulse.
0: Okay, so sabi niyo po check yung security ng area, especially ikaw na magre-rescue, tapos yung air passage, tama ba? Kung humihinga, paano malalaman kung humihinga siya?
1: So, meron po kasi tayong sinusunod sa basic life support, yung CBA. Yung C is circulation.
0: Mm-hmm.
1: So, check natin yung pulse, no? Kung may pulso siya.
0: Eh, paano po kung maingay sa lugar? Minsan kasi, di ba, hindi mo na halos marinig yung pulso.
1: Ang pag-check po kasi ng pulso po kasi sa carotid pulse, po, dito lang siya.
0: Okay.
1: So, yun. Pakikiramdaman nyo lang po kung may tumitibo po siya.
0: Mm-hmm.
1: Kung wala po, so, check muna natin yung airway.
0: Mm.
1: So, kailangan ititingala siyang ganun. Para makita rin po kung may nakabara o wala.
0: Titingala. Okay.
1: Kasi kung pinwesto lang po natin kasi yung ulo na bagay, as is na kung paano yung position niya. Kasi yung dila po kasi natin pag unconscious po, part din po kasi siya
0: pumapasok
1: ng muscle. So, nare-relax siya, pumapasok siya.
0: Mm-mm.
1: So, ngayon kapag tiningala po natin siya ganyan, na-open po yung airway niya.
0: Kailangan itingala.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Eh, paano po kung may dugo pala sa bibig? Minsan kasi, di ba yun yung case din na nalulunod sa sarili nilang dugo?
1: Yes po. Kapag madalas naman po sa ganun, nire-recovery position po para mailabas po yung...
0: Paano po yung recovery position?
1: Nakatagilid naman po siya.
0: Tagilid. So, from nakatalikod, kailangan mo ng kasama.
1: Mm-hmm.
0: Paano po masisecure yung spine?
1: Ayan po. So, kapag nakadapa po siya, so, yung isa po nakapesto doon sa katawan ng victim.
0: A support.
1: Para...
0: May gagamitin po ba? Kumot?
1: Ano lang po, babatakan lang po yung sa may...
0: Damit.
1: Damit po. Iro-roll lang po siya patihaya.
0: Patagilid muna.
1: Daan-daan po. Tapos yung isa naman po, nakaalalay sa ulo.
0: So ilang tao po yun?
1: Dalawa.
0: Dalawa. Kailangan dalawang tao.
1: Opo. Kaya kapag rumoresponde po kasi, mas maganda po talaga, may partner po sila lagi.
0: Mm-hmm. Pero sir... Ang ganyang situation naman kasi hindi siya yung parang okay ha, magre-rescue tayo ngayon. Parang di ba it will always come na unprepared ang tao.
1: Yes.
0: So, paano po ninyo tinuturo iyon sa Cobra? Sige nga po.
1: Bali, ang style po kasi namin, sa training po kasi namin binibigay namin is community-based. So, ang gagawin namin is yung mga, kung ano po yung makikita namin sa paligid na pwede namin gamitin as improvised first aid kit.
0: Mm-mm.
1: Yung para mga, for example po yung splinter. So yung
0: splinter po ay
1: yung splinter po ayun po yung stabilize para sa
0: parang
1: mga,
0: kahoy pwedeng po, gamitin
1: sa mga balik. Yun. So kapag wala po tayong ganun, so ang maging improvise natin, for example yung mga kahon, ganyan, sanga ng puno o kaya mga gamit ng mga kahoy na makikita natin sa paligid. Ganun po siya. Tapos kapag wala naman mga gasa, so as long as na clean cloth. Yun. Tapos yung panlinis is panlinis na tubig. Ayun po yung mga basics.
0: Mm-hmm. Pero ano po yung ginagawa ng Cobra po sa community?
1: So ang services na binibigay po namin is bilang first responder as medic yun, or rescuer. Lalo na kapag may mga bagyo. Yan, kami sumusugod din kami sa mga bahagi yan. The same time security po bilang marshal and traffic aid, peace and order mga ganyan po. Then ngayon po may nadagdag po sa grupo po namin which is yung medical mission naman. Yan po. So nagbibigay kami ng mga dental mission, ganyan, optical.
0: Ba, eh gaano po kayo kadalas nahihila pag ganito yung situation?
1: Kasi actually yung grupo po namin, lumalabas lang po kami kapag sa mga important events talaga.
0: Gaya ng?
1: For example, kapag may pesta o kaya may bagyo, like nito nakaraan na mahal na araw. Yun. So yung mga ganong event, nakamandatory po talaga sa atin. Kasi since kami po lahat po kasi kami may mga trabaho.
0: Oo nga po eh.
1: Ayan. Tapos ang ano lang po sa amin, amoto lang po sa amin kasi yung pagbo-volunteer po kasi is anytime, anywhere. So, hindi po namin kailangan mag-volunteer bilang during na magkakasama kami bilang grupo.
0: Mm-hmm.
1: So, anytime, kahit mag-isa lang kami or kahit nasa trabaho, as long as natumulong kami voluntary para sa amin, pagbo-volunteer na yun.
0: And paano niyo po ino-orient yung sarili niyo? Halimbawa, 'di ba, sabi niyo po purely volunteer kayo at your own expense lahat 'yon.
1: Yes po.
0: So gaano na po kalayo yung mga naabot nitong Cobra?
1: Hindi ko rin po kasi masabi kung gaano na rin po kalayo.
0: May mga ilang nasaang probinsya na po yung mga napuntahan ninyo?
1: Actually po ang yung organization po namin, naku-focus lang po talaga sa Bataan.
0: Ah, okay. Sa yes, Bataan. Po. So, lahat ng mga pangangailangan ng rescue sa Bataan. And how far do you see yourself helping others po?
1: Kasi for me, as long as na nakakatulong ako at naibibigay ko yung servisyo ng kailangan ng community. Yun.
0: And saan ang gagaling yung ganitong passion nyo na tumulong kahit na hindi naghihintay ng kapalit? Nung bata po ba kayo, sino yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon para maging isang kapaki-pakinabang na citizen ng Pilipinas, ng Bataan?
1: Actually, parang na-influential lang po kasi ako. Ano lang po kasi, may natiran po kasi kami mga riders ng isang training ng BLSM First Aid.
0: Nang ano po?
1: BLSM First Aid po.
0: Ano po yung BLSM?
1: Basic Life Support.
0: Ah, okay.
1: Yeah. Nung 2018. So, ang totoo po kasi, mahabol lang po talaga namin before is certification para magamit ko sa trabaho.
0: Uh-huh.
1: Ayun. Tapos, hindi po namin alam na volunteer organization po pala siya.
0: Mm-hmm.
1: And then, tinry po namin na mag-volunteer. So, yun. Hanggang sa naranasan po namin na may natulungan kami sa daan. Tapos naranasan din namin na namatayan kami ng pasyente habang tumutulong.
0: Yan. Saan po yun?
1: Sa Batanda po.
0: Ano pong, I mean, anong klaseng insidente po yun?
1: Ano po siya? VA. Vehicular accident. Ayun. So, doon, kumbaga, sarit-saring experience po naranasan namin. Ayun. So, hanggang sa na-enjoy namin yung pag-volunteer. At the same time, nahahasa yung knowledge and skills namin din hanggang sa nagagamit namin sa personal life at the same time sa family namin. So, dahil doon, pinagpatuloy namin yung pag-volunteer at the same time, kung ano yung naranasan namin, yun yung sinishare din po namin sa iba.
0: Mm-mm.
1: Para ma kumbaga share the blessing. At least magamit din nila sa pamilya nila.
0: So, kayo po ay bataan, palibot niyan mga dagat, ano? Yes, na-involve rin po ba kayo sa mga nawawala, yung mga nalulunod, sa search and rescue?
1: Sa ngayon po, hindi pa po. Pero sa ano po, pagre-rescue po namin tuwing binabaha. Yun doon po kami sumasama.
0: Pag ganun, ano yung pinaka matinding experience po ninyo sa rescue sa pag sa baha?
1: Nitong last year, yung hindi ko lang po matanda kung last year ba. At ang alam ko po kasi bumaha po yung bombataan po noon eh. So yun, may mga incident na doon sa barangay namin na lagpas tao na yung baha.
0: Mm-mm.
1: So yun, tapos talagang kahit
0: 2025 po ba yun? Bagyong Uwan?
1: Opo yan.
0: Oh, okay. So yung malawak na baha na tinamaan ng bataan, no? November.
1: Yes po.
0: Mm-mm.
1: Ayun, so ayun po, yung time na yun, talagang wala po kaming tulog. Ma-rescue lang po namin yung lahat ng residents na apektado po nung baha na halos lagpas tao po. Yun.
0: Ano pong may mga bangka naman kayo na supported by the government?
1: Yes po. Bali, nag-assist po kasi kami sa government.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Tapos after po nun, pag nalipat na po namin sa evacuation center, so nakikipag-coordinate kami sa center para ikutin po yung mga
0: kailangan evacuees pa.
1: Para i-check yung vital signs nila. Tapos kapag may mga kailangan silang gamot, so may re-report namin agad sa mga staff.
0: Mm-hmm. Pero nung nasa flooded area po kayo, ang ginagawa nyo ay inaalis sila, nililikas yung mga...
1: Yes po. May pagkakataon nga rin po na muntikan na rin po kami masama sa alon.
0: Hala.
1: Ayun. Mm-hmm. So, buti na lang po nakatali po kami.
0: Mm-hmm. Medyo buwis buhay, ano, yung inyong ginagawa na pagtulong.
1: Yes po.
0: Pero, what keeps you from doing those things na alam mo namang medyo merong danger on the side?
1: Naging passion na po talaga namin, na tumulong talaga.
0: Ano po, paano yung ini-inspire yung mga members po ng COBRA na magpatuloy, na magkaroon ng kanyang passion sa pagtulong?
1: Actually po sa grupo po namin, hindi po namin ugali mag-inspire. Dini-discourage po talaga namin.
0: Na tumulong?
1: di po sa tumulong. Sinasabi na po kasi namin yung realidad. Ayun. Kasi ang sinasabi po kasi namin is hindi po yung organization ang tutulong sa kanila. So, ang tutulong po kasi, yung ang members po kasi yung tutulong sa organization para makapagbigay ng services sa community.
0: Mm-hmm.
1: And the same time, syempre, dahil volunteer, wala kami income. So, kami ang gagastos para sa ibang tao. So, dinediretso na po namin.
0: Kaya yun yung sinasabi nyo, dinidiscourage
1: yes
0: nyo.
1: Po.
0: Okay, sumali kasi wala kayong mahihita, parang
1: kasi
0: ganun.
1: Kasi doon po na namin tinetesting psychologically na kung talagang gusto ba talaga nilang tumulong or gusto lang nilang
0: parang
1: sumali.
0: Yung dating yung unang yung motive, magkaroon ng certification.
1: Opo. Kumbaga, doon ko siya binabasa doon po eh.
0: So, dito, napapatunayan na talagang, ah, gusto talaga niyang tumulo kasi wala namang mahihita eh. Una, may istorbo ka sa oras. Pangalawa, yes, ikaw yung gagastos. Pangatlo, baka magalit pa sa iyo yung pamilya mo kasi imbis na ikaw, kinikip mo yung safety mo, yung sarili mo, safety ng pamilya mo, ibang pamilya iniisip mo, ano?
1: Yes po. Mm-hmm. Ayun po, madalas po nangyari sa akin.
0: So, pagkatapos po na nais na patunayan na nila na willing to be of help, ano pong tulong naman din ng COBRA?
1: Ayun, so, bibigay po namin tulong.
0: Mm-mm. Meron po ba?
1: Ang naibibigay po namin tulong kasi sa mga members, lalo na pag nakikita namin yung talaga tumutulong sila. For example, may mga members po kami na walang trabaho. Mm. So, kapag may mga kakilala kami or connection na nangailangan ng tao, so, ni-introduce na po namin. Mm. Kung binabaka pa na po namin.
0: Mm-hmm.
1: Yun. The same time, syempre, sineshare na rin po namin yung mga skills and knowledge para magamit din nila sa pag-apply din.
0: Mm-hmm.
1: Yun. So, doon kami tumutulong.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kung sakali na, for example, may mga nagkaroon po ng sakit or nangangailangan talaga financially, kung kaya naman po namin tumulong, so why not? Tutulungan namin. Ganun po. Pero syempre, yung pagtutulong namin, galing din po sa sarili ng bulsa.
0: Parang masasabi mo na it's a brotherhood.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Dahil nga hindi lang kayo mga rider eh, no? Mga talagang tao na very much willing to be of help to others.
1: Mm-hmm.
0: Paano po kung halimbawa yung, kasi sabi nyo, nasaba kayo sa medyo intense na situation na it would also risk your lives. Paano po kung may isang member na napahamak o habang tumutulong siya ay na-aksidente rin o nalunod rin? Did it happen?
1: Sa ngayon po, wala naman po nangyari sa akin. Kasi before po kami sumabak po sa isang operation, so nagkakaroon po kami ng rebriefing after ng briefing namin from government. So
0: nagkakaroon ng
1: rebriefing,
0: another po, so, briefing, yes, para po sa inyo. Oo.
1: So, yun. Kasi ang, ayun nga po, tulad po na nabanggit ko before, top priority po namin is safety po muna namin.
0: Mm-mm.
1: Ayun. Kasi, syempre, volunteer lang po kami. Wala rin, di naman po kami, syempre, wala
0: walang
1: po kami
0: allowance.
1: Mm-mm. So, yun. Kumbaga, okay lang na tumulong tayo sa ibang tao. Pero, syempre, kailangan safe muna rin tayo. Kasi, once na may nangyari sa atin, tayo din kawawa. Ayun ang lagi kong pinapoint out sa kanila.
0: Pero pagka nangyari nga po yun, anong...
1: Pero if ever na talagang may nangyaring aksidente, so doon po papasok yung magiging usap po between ng organization namin with the partners po namin.
0: Like?
1: For example po sa MDRRMO po. Mm-hmm. Sa isa sa bayan po ng Bataan.
0: Mm-hmm.
1: So, yun. If I'm not mistaken, binigyan po kami ng parang support pagdating sa ganun kapag if ever na may mangyari po sa amin.
0: Oh.
1: So, magbibigay sila ng support po sa amin.
0: Mm-hmm. Siyempre naman, kasi diba,
1: yes po,
0: di lang naman oras nyo yung ibinigay ninyo. Siyempre yung you will risk your life in helping the people. Pero it's not to discourage naman yung mga tao na talagang gustong tumulong. Kundi, syempre, isipin din yung tulong din, yung ayuda sa mga tumulong. Hindi naman tayo nakatingin doon sa price, di po ba?
1: Yes,
0: pero yung goal naman talaga ay tumulong. So, sir, ito pong COBRA, ano-ano yung mga sinasalihan ninyo na activities sa organization at paano nyo binubuo yung project?
1: Ayun po. So, aming purpose po kasi ni COBRA is bilang rescuer sa force multiplier po. As a security.
0: Mm-hmm.
1: So, yun. So, may mga mandatory operation po talaga kami. Yearly po namin siya ginagawa. Like, every November 1 and 2. And then, tuwing mahal na araw.
0: Mm-mm.
1: Yun po. Tapos, unless...
0: Ano po yung force multiplier?
1: Under po siya ng Philippine Police. National Police. Po.
0: So, meron po kayong All Saints Day, All Souls Day, tapos Mahal na Araw. Ano po yung participation niyo po?
1: So, kapag sa November 1 and 2, more on standby medic kami. Then, umiikot kami sa cemetery para makita kung safe yung ano, ang area po. Then, if ever na may mga pasyente, so kami na po ipupunta. Tatawag po kami ng ka-group, kasama namin para puntahan yung pasyente, para i-check. Then, if ever na kailangan idalin sa ambulansya, so tatawag po kami ng ambulance. So, ganun po ang ginagawa namin. Pero pagdating naman po sa Mahal na Araw, so may mga ganun po kasi yun eh. So, tawag po namin kasi sa amin walking medic. So, habang may nagpapalaspas na ganyan, nakasunod po kami sa likod. Ayun. Tapos, yung iba po sa amin, kung tawagin sweeper, so lumalakad po kasi yun. Siyempre, may mga tao po kasi nang biglang pupunta sa gitna. Ayun. So, ngayon, mag-advance.
0: Nililinis niyo yung
1: nililinis na po yun
0: daan, yung kiniklear yung road.
1: Na po. Tapos, abang yung isang member nasa gitna, naka-convoy po siya. So, ganun po ang ginagawa namin. So, bukod po doon, alis na lang kapag may mga patawag po sa amin si government kung kailangan na assistance, ganun. And then, nagkakandak din po kami ng medical mission.
0: Okay.
1: So, may mga doctors din po kami sa mga nurses, yan. So, ang tinatarget po kasi namin is madalas ay mga control areas. Yung tipong nahihirapan si government na puntahan yung lugar kasi sa sobrang layo.
0: Oh, meron ba sa Bataan area yun?
1: Yes po.
0: Saan po?
1: Yung naranasan po namin isa may... Lumutan ko yung lugar.
0: Basta malayong lugar.
1: Malayo po siya. Tabing dagat po siya. Tapos, yung daan po nila, actually gawa na siya, pero kalahati pa lang. Sobrang rough road niya.
0: Motor lang ang nakakapunta.
1: Ano po, mga truck.
0: Ah, okay. Anong ginawa po ninyo doon?
1: So, yung buti na lang po yun, nataon po kasi na gawa na yung kalahating daan. So, yun, kahit pa paano nakapunta kami ng matiwasay. Kaso nga lang, lahat ng mga nakamotor, nagkasimplangan po talaga. Yun, so, doon sa lugar, nag-medical mission po kami. Nagbigay kami ng libreng bunot ng ngipin. Tapos libreng salamin, tapos feeding program, tapos nagpamigay po kami ng mga vitamins. Kasama po yung pinaka-medical doctor namin.
0: Ang laking tulong yun, no? Back up kayo sa project ng mga ng gobyerno, lalo na sa mobilization ng kanilang mga mission-mission, ano, na tumulong sa mga constituents, sa mga kababayan po, sa mga community. And, kayo po, ay sabi nyo man kanina, non-profit organization ng COBRA, paano lumulutang, paano nananatili na existing pa rin ang COBRA since 2017? Sabi mo nga, walang allowance, nothing to receive from any organization. Pero paano kayo nananatiling nakatayo hanggang ngayon?
1: I think, himala. Hindi po. Kapag may mga kailangan po kasi kami mga dapat magiging expenses namin. So, pag may meetingan po muna namin lahat. Tapos, babudgetan po namin kung magkano yung kailangan namin. Then, yun. So, kanya-kanya labas po kami na pang-expenses. Tapos, kung may makikita po kaming mag-sponsor, yun. Pero madalang lang po kami... kumuha din po ng sponsor kasi mahirap din.
0: Oo. Pero actually tumatanggap din kayo, 'di ba, ng mga nais na tumulong sa inyo kasi ginagamit niyo yung kakayahan niyo na pang tumulong sa kapwa, sa community, sa Bataan. And if ever po na may mga tao na mula sa Bataan din would like to extend ng kanilang help bilang pasasalamat sa inyo na isang malakas na puwersa kayo sa Bataan. Saan po kayo pwedeng makontak?
1: bali, pwede kami makontak po sa Facebook page po namin. So, sa search lang po nila sa Facebook yung buong pangalan ng grupo namin. Community Operation of Bataan Rescuer Alliance po.
0: Or Cobra. Ikaw ba nakaisip ng Cobra?
1: Yes po.
0: Bakit naisip mo yung Cobra? Pero ang ganda ng acrostics, ah. At ang lakas din ng tunog, Cobra.
1: Actually po kasi yung kauna-unang pagbo-volunteer po kasi namin, ang training po kasi namin is Tactical Rescue.
0: Tactical Rescue, ano yun?
1: Ayun po yung mga naka... properly, yun po yung mga nakasabit.
0: Ano nga?
1: Yung mga nakasabit po ng mga rescuer. Kagaya ng mga ginagawa po ng mga fire and rescue.
0: Ah, okay.
1: Ayun.
0: Parang so, skilled talaga, no?
1: Yes po. So, para nainganyo ako. Tapos, the same time, since naging public servant po kasi before, so, minix ko po yung tactical rescue and force, pagiging peace and order. So, ngayon, tapos do sa Star of Life po ng logo ng medic, may ahas po kasi yon. So, ginawa ko po siyang cobra. So, ayun po yun nasa logo po namin. So, ngayon, pinangalan ko siyang cobra, then pinagtulungan po namin yung mabuhay buong pangalan.
0: Na pinag-isipan nyo. Yung
1: dapat lalabas cobra talaga. Yun po.
0: Okay, yun pala ang kasaysayan ng cobra, ano. And kayo ba mga kaagapay, ikaw po ba marunong ka mag-CPR, kaagapay? Sabihin mo naman, i-comment mo, yes, marunong ako mag-CPR or no, hindi ako marunong mag-CPR. Gusto lang namin malaman ano, mula po dito sa ating episode na to. Ilan kaya sa atin yung marunong mag-CPR o kaya marunong mag assist sa first aid? Pero yung CPR ba, sir? Ito ba ay mahirap na aralin?
1: Actually, hindi naman po siya mahirap pag-aralin, no? As long as na... kasi importante po sa CPR is high quality chest compression po.
0: Ano ibig sabihin?
1: So, kapag high quality chest compression is yung pagpe-press po ng dibdib.
0: Malakas.
1: Sa victim. So, hindi po siya... saktuan lang po. Kasi kapag nag-CPR po kasi tayo, mararamdaman po din po kasi natin yung hangganan po nung pinakabuto. No?
0: Kasi saka yung iba nare-rescue na si CPR sila, yung, kaya lang nababasag yung ribcage.
1: Yes po, babasag po talaga siya. It's natural lang po talaga yun.
0: Ah.
1: Tapos magse-self-healing naman po siya. Kaya lang
0: sa bagay, po okay na yung basag yung ribcage mo na na-rescue ka naman, ano?
1: Mm-hmm.
0: Mm-mm. So, yung sinasabi niyo po, kailangan ng, ano yun?
1: High quality chest compression po. So, tawag dito. Kasi sa amin po kasi, hindi mabili, hindi sobrang bilis, pero hindi rin mabagal.
0: Ano
1: so,
0: po yung interval nun?
1: Actually, may ginagawa
0: parang
1: po kasi
0: kami. Parang may beat
1: kami
0: na sinusunod, di ba?
1: Actually po, nung nagtitraining kami, sinundan po namin yung beat ni ano eh. Yung baby shark.
0: Ah, tama yun. Kasi may beat nga eh. Dahil nga, dahil sumusunod sa heartbeat.
1: Yes.
0: So, ano ba, kumanta ka ng baby shark, ano, para masundan mo yung...
1: Opo. Actually po, sa training po kasi namin, syempre, kailangan seryoso para magawa po namin ng tama yung training. Pero, kaya ginawa po namin baby shark kasi yung susundan din po namin ng beat. Though tama naman po kasi yung beat niya pag sa CPR. Pero syempre, ang gusto namin, ma-enjoy din po namin yung training. Kaya baby shark po yung ginagamit.
0: Ginagamit namin. Na pang-guide ano, sa pag-press ng chest. Actually, sinubukan ko yan. Ang hirap. Siguro sa babae, kasi yung bang pulso, yung puwersa, kailangan may puwersa na enough force. At doon ko na-realize na hindi ko talaga kaya yung CPR. Pero, pwede ba siyang matutunan ng kahit na sino?
1: Yes po. Actually, kahit mga bata po tinuturan din
0: talaga. May number yon, may bilang.
1: Yes po. So, 120 chest compression per minute.
0: Ano yung ibig sabihin?
1: So, sa loob po ng 1 minute, dapat mag...
0: naka 120 pumps, ganun?
1: 100 to 120 pumps po.
0: para ma-revive yung heart. Na-experience mo na yan na nakapag-CPR ka?
1: Yes po. During pandemic din.
0: Oh. Ano yung case?
1: Ano po siya? Doon sa naging pasyente ko is after, nagpabaksin po kasi siya ng anti-COVID, pero nakainom po kasi siya ng alak. Yun, so, nag-conflict yung gamot sa kanya hanggang sa nag-cardiac arrest siya.
0: Mm-hmm.
1: So, tinawag po kami sa barangay. Then, nag-provide po kami ng CPR doon sa pasyente.
0: Na-revive siya?
1: Ayun lang po ang nakakalungkot din po namin na i-revive. Ang mahirap lang din po sa part din po namin that time, syempre pandemic. So, doble po kasi yung face mask namin. So, syempre.
0: Pati yung paghawak mo sa pasyente, di ba? Kasi nga, ina-avoid natin yung physical contact eh.
1: Yes po. So, yun. So, syempre habang nag-CPR kami, nahirapan din kami huminga. Tapos, syempre, hindi rin po namin pwede alisin din yung face mask
0: nyo.
1: Yun. So, ayun yung naging challenge po namin that time. Kaya, hirap din po kami mag-CPR that time.
0: Pero iba pang na-CPR mo, may mga na-revive naman din.
1: Of, eh, yung sa mga ka-team ko po meron.
0: Naalala ko kasi yung trainer namin dyan. Sabi niya, ako ay nag-CPR pero bihira. O isang beses pa lang siya na nakapag-revive. Sa dami ng mga na-CPR daw niya. Parang maliit lang yung chance na nare-revive. Pero may mga nare-revive, no? Yeah. Kaya nga mahalaga na marunong tayo sa ganyang larangan, marunong tayong mag-first aid. Ano pa po yung mga dapat na matutunan ng isang pangkaraniwang tao para makatulong po as a first responder?
1: Yun po. Ang basic lang naman po is yung, lalo na sa mga sugat din po kasi. So,
0: sugat?
1: Ano naman po? Linisin lang naman po ng tubig, ganun. Tapos kung babalutan po ng, kung walang gasa, so malinis na tela lang, ganun. Then, kailangan marunong din silang maging creative po pagdating sa improvise na mga first aid kits. Yung kagaya po na nabanggit ko kanina is yung splinter, ganun.
0: Dalawang piraso ng kahoy o kaya plastic.
1: Yes
0: po. Na mag stabilize ng braso.
1: Opo.
0: O kung ano man yung bahagi. Pero paano kung nasunog po? Babalutin ba yun?
1: Kapag sa mga paso po kasi, running water lang naman po.
0: Running water? Di.
1: Tapos, wag lang po lalagyan ng kahit ano. Lalo na
0: kasi yung didikit, ano?
1: Opo. Lalo na po yung nakasanayan po kasi sa atin na minsan lagyan ng kape o kaya ng mga toothpaste.
0: Toothpaste, oo.
1: Yan. Yung toothpaste kasi may chemical din po kasi yan eh. So, pwede kasing lalo masunog.
0: So, running water lang?
1: Running water lang po.
0: Okay. Ayan. Kausap po natin si Sir Mark Anthony Ipo Calderon. Siya po ang Community Operation of Bataan Rescuer Alliance Inc. founder at training director. And patuloy po na tumutulong sa mga communities sa Bataan, ang kanilang grupo. No, sila po ay rescuer, sila ay nagbibigay din ng training para sa mga kababayan po natin, sa mga kasama nila sa community upang maging kagamit-gamit, kapaki-pakinabang sa iba't ibang larangan, ano. And Sir Ipo, ano po ang challenge ninyo sa ating mga kaagapay ngayon na nakikinig na parang natatakot sila na matuto na magkaroon ng first aid awareness kasi baka magamit nila?
1: Ang importante po kasi para matuto is yung willingness talaga. No? And then continuous learning lang din po. Actually, kahit kami po...
0: Hindi, natatakot sila na ako. Baka pag marunong ako yan, masabak na ako sa pagtulong.
1: Kasi ganun din naman po eh. Kapag pag natutunan po kasi nila, much better po kasi na gamitin na po talaga nila pagdating sa mga ganong emergency. Kasi kung hindi rin po kasi nila gagamitin, parang lalabas kasi parang useless lang din yung natutunan nila, no? Then the same. Actually, ganun din po kami before. tatakot kaming galawin kahit na nakapag-training na kami. Pero ang lagi namin iniisip na paano kami lalo matututo kung hindi kami gagalaw. Kasi yung sa training po kasi is knowledge lang po kasi yung binibigay. No? Pero yung skills, ma-enhance po kasi siya mismo na doon sa scene, sa emergency na. So, doon yung malalaman din kung tama ba yung ginawa nyo or may mali ba, ganyan. So, yun. So, kahit din po kami mga matagal lang po nagbo-volunteer. So, continuous learning po kami. Nagbabase din kami sa mga na-experience din namin sa pagre-respond. So, kung sila po yung nakapag-training na, so, gamitin nila sa mga importante bagay, lalo na sa mga emergency. Kasi, especially, kung, what if kung sa pamilya nila mangyari yun? Di po ba? So, isang malaking tulong din po sa kanila yun. Kung, lalo na kung ma-enhance yung skills nila. Kung gamitin nila.
0: Last na po, Sir Ipo. Paano nga po ba maging isang ehemplo?
1: Sa amin po kasi is, ayun, yung willingness po talaga na tumulong. Ayun. So, once na tumulong po tayo, dapat di po tayo magharap ng kapalit. Kasi madalas po yan eh. Sa iba. Ayun. And then, sa amin po kasi sa Cobra is, though, ayun, tulad na nabanggit ko po kanina, though kahit marurunong na po kami, continuous learning pa rin po kami. So, kung may sumita man ng ibang, galing ibang organization o yung mga professional, ganyan, may, for example, pinangaralan kami. So, kami, tinitake as positive po para sa amin. Kasi, syempre, hindi naman po kami pagagalitan or sisi tayo na kung walang dahilan eh. No? Hindi naman po kami kukarik kung walang din dahilan. So, ayun yung ginagawa po namin. Laging positive way. So, dahil sa pagiging positive din po namin, ayun din po yung naging way namin para makapagbigay ng tamang serbisyo din po sa community.
0: And again po, may Facebook page po kayo, Sir Ipo?
1: Yes po. So, yung Facebook page po namin is Community Operation of Bataan Rescuer Alliance.
0: May contact details po ba kayo?
1: Nandun na rin po sa Facebook.
0: Ah, okay. Ayan. And salamat po sa inyong time, Sir Ipo, na pumunta pa talaga siya mula sa Bataan upang maibahagi yung kanilang advocacy, ano, na pagtulong sa pamamagitan ng emergency first response at public safety services na handa silang mag-offer ng kanilang serbisyo ng libre. Dahil yun yung passion eh, no? Tumulong. And kung kayo po ay taga-Bataan, ayan, i-shout out nyo rin sila at bigyan ng mag-comment din kayo doon sa kanilang Facebook page o kaya naman eh, meron po ba kayong ano, parang area kung saan kayo nagko-converge, baka mapuntahan nila kayo, magpamerienda sila sa inyo.
1: Madalas po kasi kami is sa Balanga City at sa Abukay po. Yung magkabilang bayan, magkatabing bayan lang.
0: Okay, makipag-ugnayan na lamang sila sa inyo. And sila po ay isang magandang halimbawa, no, ng volunteerismo dito po sa atin, sa Pilipinas, na ang daming pangangailangan. Marami din naman po mga tao na interesado na tumulong at maging blessing sa kapwa. Kaya po, na-feature po natin sila sa ehemplo dahil yung kanilang ginagawa ay hindi po ito nakikita lagi na focus ng Facebook o ng social media na highlight sa camera sa television. Pero sila po ay nasa working on the background at ang kanilang safety rin sometimes ay at stake. No? Pero kinikilala po natin sila, binibigyan pugay ang grupo ng Cobra. May kilala ka ba na katulad po nila, isang ehemplo, mari po ninyong ibahagi po sa amin dito po sa 702DZAS at nang makapagkwentuhan din po at maibahagi ang kanilang advocacy. Salamat din po sa ating production team. Thank you kay Angelica Joyce Calayag. Thank you rin kay Brian De La Cruz. At syempre kay Reggie Villena, salamat din sa ating mga kaagapay dyan po sa Bukawi Transmitter site. Ako naman po, Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalala kahit saan, kahit sa maliit na paraan, kailanman. Mag-iisang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: mula sa 702 DZAS. Ang gabay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na lalakyan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado na taan mang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na pakikinggan at napapanood din po sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
1: At tayo ay sinasamahan pa din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating prod techs na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
2: At sa punto naman pong ito ay nais naman nating pasalamatan ang ating mga kaagapay, kayo po na patuloy po naming nakaka-partner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, going 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word. donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago po kami magpatuloy ni Attorney Chona sa napapanuhong usaping legal ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Jeremias chapter 33 verse 3. Ang sabi po, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman.

0: Kayo po ay aming inanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon. Kaya't kung meron kayong komento, lalo na kung meron legal na katanungan, maaari niyo po ipadala ang mga yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon nga po kayo, please like and share. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, after a short break, ay tutungo na tayo sa ating napapanahon na naman na usaping legal. Yeah. Ano? Kaya po, tutok lang, huwag maglilipat ng istasyon. Yeah. Kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
3: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap? Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
4: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
5: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
6: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon

0: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Johnna Cruz Gonzalez. At tayo nga ay nasa punto na na kung saan ay pag-uusapan natin ang napapanahon na naman na topic, ano, Attorney? At kakaraos lamang ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Yes. At nais nating bigyan ng pugay ang lahat ng manggagawang Pilipino dahil sa inyo pong lahat sa ating pagpapagal at pagpapagod. Ika nga, hindi lang para sa pamilya ito, pero unang-una na nga sa pamilya, Attorney, no? Pero tayo ay nagkakaroon ng kontribusyon at malaking kontribusyon sa ating bansa, sa ating mga ginagawa, ano? Yan man ay dahil tayo ay employed or meron tayong business, or tayo ay namamasukan din nga, ano, or doing community work, anumang uri ng paggawa yan, ano, ay merong kontribusyon sa ating pamilya, lipunan at bansa. So Labor Day, you know, at hindi lang natin po ipagdiriwang ito. In fact, meron na nga celebration sa kahapon. Pero pinagdiriwang natin at gusto natin bigyan nga ng pugay ang manggagawang Pilipino.
0: That's right.
1: Bigyan ng halaga ang dignidad ng paggawa. Kasi alam mo, Tony, napapansin natin, no? Pag tinanong, ano, ang isang mamamayan natin, ano, ano po ang trabaho ninyo? Tricycle driver lang. Naglalabada lang. Namamasukan lang bilang kasambahay.
0: Oo. Empleyado lang.
1: Or empleyado lang, ano. So, nawawala yung parang dignity, no, doon sa ating ginagawang trabaho na nakakatulong naman yun sa ating pamilya. Nakikita rin natin at nahahanap natin yung layunin ng ating pamumuhay. Bakit pa tayo naririto at nakakontribute? Hindi natin nakikita na nakakontribute tayo. No, hindi lang ito yung sa nakikita natin dahil nagtatrabaho tayo, kundi contribution sa lipunan nga, sa komunidad, sa bayan. Ano? Kaya bigyan daan po natin sa araw na ito yung malaman natin na talaga pong merong halaga yung ating paggawa, may dignidad dyan, may karapatan ang bawat manggagawa, at mas malalim na layunin, hindi po ba, yung kailangan pananaw natin doon sa trabaho sa ating buhay. Kaya nga po, dito sa ating episode ngayon, talakayin natin, una, ano ang sinasabi ng saligang batas natin tungkol sa paggawa. Naku, Attorney, napakarami rin batas, ano, tungkol sa paggawa. Ikalawa, ano ang mga batas na nagpoprotekta naman sa mga manggagawa? Ay, marami rin tayong mababanggit na mga batas dyan. Pero, higit sa lahat, ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa paggawa o trabaho? Yeah. Kaya, eto, simulan na natin, Attorney. No? Simulan natin sa pinakapundasyon para sa ating mga batas ito, yung ating saligang batas o konstitusyon.
0: Tama. At ang ating konstitusyon, pinagtibay niya ang mga karapatan sa pagtatrabaho, no? Yung social justice and labor protection, napakalinaw niyan. At mismo sa ating konstitusyon na 1987 Constitution, sa Article 13 mismo ng Section 3, sinabi ho dito, no? The state shall afford full protection to labor, local and overseas, ha? Dito at sa ibang bansa, no, organized and unorganized, pati pala yung mga hindi nakarehistro, and promote full employment and equality of employment opportunities for all. So, ibig sabihin yan na ang proteksyon ng ating pamahalaan at ng ating estado sa labor, sa mga manggagawang Pilipino, ay hindi lang ito limitado, no, sa mga nandito sa Pilipinas, kasama pati yung mga nasa abroad, no? Pati yung sinasabi nga organized or unorganized. Ang tawag na to ay full protection of labor, no? Kabuuan talagang ipinag-iisipan, kaya nga tayo meron tayong mga DMW, meron tayong Department of Labor and Employment, no? So saklaw nito maging ang mga OFWs at ang lahat ng uring manggagawa na Pilipino. Kaya mahalaga yan. Ang ating konstitusyon ay pinahahalagahan ang ang manggagawa na siyang nagbibigay ng yaman talaga sa ating

0: Bayan, no? So, at dito rin, malinaw ang in-establish din ang karapatan ng mga manggagawa. So, doon sa provision din na ating sinabi sa Article 13, sinabi rin dito na it shall guarantee the rights of all workers to self-organization, collective bargaining and negotiations, and peaceful concerted activities including the right to strike in accordance with law. So kasama dyan, ano, ang karapatan pala ng isang manggagawa na magsama-sama to organize themselves na isang tinatawag na labor union, labor organization, para sila ay magkaroon ng collective bargaining and negotiation para sa kanilang industriya, para maitaas ang kanilang sahod, mapaayos ang working conditions ng mga nagtatrabaho, and of course yung mga peaceful concertive activities, no, kasama din yan, para sila ay marinig ang kanilang hinaing. Kasi nga in the past, alam natin, no, ang sa Pilipinas, nagkaroon ng tinatawag nga ng encomienda system dati ang mga Kastila, na kung saan ang Pilipino ay walang karapatan para tayong mga alipin sa sariling bayan. Kaya matindi at mahalaga ang labor laws natin sa ating bayan. So may karapatan ang mga manggagawang mag-organisa, makipagkasundo, at ipaglaban ang kanilang kapakanan. Pero syempre dapat kaalinsunod pa rin sa batas, di ba, attorney? And then,
1: yes.
0: And then, syempre, itong madalas natin narinig, yung tinatawag na security of tenure and just condition, no? Ang sabi kasi dun sa Article 13 din, they shall be entitled to security of tenure, human conditions of humane conditions of work, and a living wage. So, tatlo yan, no? Entitled sa security of tenure, ito yung karapatan na hindi lang basta-basta tanggalin sa trabaho, ano? At yung humane conditions of work, ibig sabihin sa maayos na kondisyon ng pagtatrabahuhan, at syempre yung maayos na living wage. Hindi lang yung sweldo ito, no? Pero yung kanilang mga iba pang pagkakakitaan. So hindi bastang maaaring tanggalin ang manggagawa, no, kasi meron siyang security of tenure at dapat makatao ang kalagayan sa trabaho. Hindi pwede yung inilalagay ng kumpanya ang kanilang mga manggagawa sa isang sitwasyon ng pagtatrabaho na mailalagay sila sa pahamak, ano?
1: Oo.
0: At syempre, kasama rin yung ang sapat na sahod at sapat na kinikita para naman sa marangal na pamumuhay ng pamilya. So,
1: tama.
0: Kaya,
1: nakatuon pa rin sa ano, no, na hindi lang doon sa manggagawa mismo yung batas natin, kundi doon sa pamilya na kanyang kinabibilangan, hindi ba? Kasi malamang breadwinner din yan, attorney, hindi ba? So, yung kanyang seguridad sa trabaho, importante. Kasi pag nawalan ng trabaho yung miyembro ng pamilya, di apektado rin yung buong pamilya, hindi ba? Kaya, ganda ng batas, ano?
0: Tama,
1: kasi,
0: tama.
1: Kasi, hindi lang kapakanan nung manggagawa per se, kundi tinitingnan din, ay, paano ba ito makaka-apekto sa pamilya niya?
0: Mm-mm. And speaking of pamilya, sa Constitution kasi natin, sinabi rin yung shared responsibility, no? Hindi lang yung shared benefits. At ang sinabi na ang state shall promote the principle of shared responsibility between workers and employers. Ibig sabihin, hindi dapat magkalaban ang empleyado at ang employer at ang empleyado, kasi kadalasan pinag-aaway ng ibang mga tao kasi akala nila talagang magkalaban ang interes. Hindi po, ang modelo ng batas ay partnership. Hindi ho mag-i-exist ang kapital kung wala pong labor. Hindi rin ho magpapatuloy ang labor kung wala rin pong kapital, no? So hindi ho ito tunggalian. Ano po? Yeah. Sinabi ho 'yan na po-promote yung kanilang industrial peace na sinasabi yan sa labor. So, at the same time, yung participation in decision making. No, sinabi din, sa Article 13 ng ating konstitusyon, workers shall participate in policy and decision making process affecting their rights and benefits. So may boses ang manggagawa sa mga desisyon na may apekto o epekto sa kanilang buhay at kabuhayan. Ano, sila ay pwedeng mag-participate sa decision making. Now, sinabi rin dito sa ano naman Article 2 ng ating konstitusyon din, pinertain din ang human dignity and social justice. Sinabi, the state, sabi sa Section 9 ng Article 2, the state shall promote a just and dynamic social order and free the people from poverty. At sinang ayunan yan ng Article 13, Section 1. Ito, no? The Congress shall give highest priority to the enactment of measures that protect and enhance the right of all the people to human dignity. So ang batas paggawa o yung batas sa ating labor laws ay nakaugat actually sa dignidad ng tao, ha? At makikita natin mamaya bakit may kinalaman ang work sa human worth and dignity. No, makikita natin yan mismo sa salita ng Diyos mamaya, no? Pero hindi lamang ito sa ekonomiya, pero ang pagtatrabaho ay may kinalaman sa dignidad ng tao. Diba, attorney?
1: Yes, kaya nga mula sa mga provision na yan ng saligang batas ay mayroon namang mga batas na naipasa at umiiral ngayon, ano, para naman particularly, no, for labor o sa paggawa, ano. Tingnan natin sa labor code mismo ng Pilipinas, mayroong particular na ano talaga, no, compilation of laws para sa batas ng paggawa, ano, itong Article 3. So dito pa lang sa umpisang mga artikulo nakalagay na the state shall afford protection to labor, promote full employment, ensure equal work opportunities. Oy, maganda yan, di ba? Regardless of sex, race, or creed, and regulate the relations between workers and employers. Eh, bakit naman mahalaga yan? Eh, kasi po, sa pasimula pa lamang, eh, meron na ang pagbibigay diin sa proteksyon sa manggagawa at biro mo, no, talagang hihikayatin, ipopromote ang full employment, no, at ensure equal work opportunities. At pag sinabing regardless of sex, race, or creed, eh, pagpapahalaga rin ito, no, sa contribution ng mga kababaihan, di ba, ng mga kabataan, at maging sabihin natin, meron tayong mga middle age na mga manggagawa na, no, sa lipunan. In fact, attorney, sa ngayon ay meron din mga ipinapanukala na mga batas, ano, na kung saan ay bibigyan pa rin ng pagkakataon na makakontribute, ano, sa workforce ang mga senior citizen. Kasi makikita natin ang modelo sa ibang bansa na maging yung mga senior citizens nila ay very productive pa rin.
0: Yeah.
1: Nagtatrabaho pa rin, hindi pinahihinto sa trabaho. Mm-hmm. No? Samantalang sa ngayon, syempre sa atin, merong mga mandatory na retirement, ano? So tinitingnan na nila ngayon yan sa ating Kongreso kung paano pa rin na yung productivity ng ating mga mamamayan maging ng senior citizens ay ma-harness pa rin, ano? At mabigyan pa rin ng opportunity to work, ano? So maganda yan. At bigyan pa natin ng diin dito na ito yung sumasaklaw doon sa relasyon ng manggagawa, ano, at ng kanyang employer, no? So para nga ma-promote ang industrial peace, ano? At meron ding wage protection na law, no? At sa ilalim ng mga wage orders ng regional tripartite wages and productivity boards ay nai sa katuparan, ano, yung mga increases in our take-home pay, hindi ba, yung mga benepisyo ng ating mga manggagawa, may minimum wage na itinatakda sa iba't ibang mga rehiyon, at hindi ka maaaring magpasahod ng mababa roon, hindi ba? Nilalagay ng wage board yung ceiling ng, di ba, ito ang ibibigay na increase o salary sa depende sa workers sa bawat region, ano? So meron ding 13-month pay na law, no? Ito ay Presidential Decree number 851. All employers are hereby required to pay all their employees a 13-month pay, no? Ito ay pinag-uutos para sa karagdagang benepisyo para sa rank and file employees, ano? At ito mahalaga rin, attorney, kasi safe and healthful workplace.
0: Yan.
1: Kailangan naman yung place of work, yung pagtatrabaho na lugar ay ligtas, ano, para sa ating mga manggagawa. Kaya nga ang Republic Act 11058 ay nagsasabi na the state affirms labor as a primary social and economic force. Di ba? Maganda yung pagkaka, ano, no? Describe dito.
0: Yeah.
1: No? And shall ensure a safe and helpful workplace for all working people. So, anong ibig sabihin? Obligasyon pala ng employer na tiyakin ang kaligtasan, di ba, noong lugar na pinagtatrabahuhan, gayon din yung kalusugan ng mga manggagawa doon sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuhan. Kasi, attorney, syempre, no, yung mga manggagawa natin, lalo na, let's say, sa factory, sa construction industry, di ba, kailangan may mga protective
0: yeah.
1: gears yan, di ba? Kasi, syempre, may danger, no, doon sa kanilang ginagawa,
0: kalusugan.
1: No? Kaya, kaya mahalaga po yan na i-observe yung mga pagbibigay ng additional na proteksyon para sa ating manggagawa. At may proteksyon din against illegal dismissal. Kasi binanggit mo ka na, attorney,
0: yeah.
1: yung security of tenure. Mahalaga po yun kasi, syempre, kailangan may kapanataga naman yung ating manggagawa na yung kanyang trabaho ay tuloy-tuloy para yung kita ay tuloy-tuloy rin. Kasi yung pamilya nga niya, maapektuhan kapag nagkaroon ng disruption sa work. Ano? Kaya mahalaga po ang protection against illegal dismissal, Labor Code Article 297, an employer may terminate an employment for just and lawful causes. So may enumeration yan, attorney, di ba,
0: yeah.
1: na ano-ano ang mga dahilan kung paano mapapaalis ano, ang isang manggagawa. Hindi basta-basta yan
0: yeah.
1: kasi pinapatunayan din yan. So dapat po may legal na batayan at dadaan sa due process.
0: Proseso,
1: ano?
0: Yes.
1: Ang bawat pagtatanggal ano ng mga manggagawa sa anumang larangan ano po ng paggawa at sa benepisyo ng or rather sa mga businesses natin. Ito mahalaga to, protection for women. Pasalamat po tayo dahil sa Pilipinas ay binibigyan ng equal opportunity ang mga kababaihan na magtrabaho at kumita. Of course andun pa rin yung primary obligation ha ng no, mga kababaihan, of course ang asawa, ang mga anak, no, nandun na yun, ano, at kailangan bibigyan talaga ng pagpahalaga. Subalit binibigyan din ng pansin ang kakayahan ng mga kababaihan na tumulong sa pamilya sa pamamagitan ng mga talents and giftings, hindi ba, yung kanilang skills, ano, doon sa pagkakaroon ng hanap buhay, pagtatrabaho, para makakontribute naman, hindi ba? Kaya't ang Republic Act 9710, tinitiyak pantay ang oportunidad at proteksyon laban sa diskriminasyon. At ito, dagdag ko lang din, ano? Yung GAD law.
0: Yan.
1: GAD, Gender and Development. Ito po ay nakaangkla doon sa Magna Carta of Women, RA 9710, na ang nais po ay magkaroon ng pagkakapantay sa, ito yung gender equality, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan sa workplace. Oportunidad na pantay para po mawala ang diskriminasyon sa kababaihan doon sa kanilang kakayahan na magkaroon ng kontribusyon sa paggawa. Kaya po, yun ang mga nais natin linawin sa mga batas na yan. Ngayon, attorney, no, matapos bigyan daan ang saligang batas, ang mga umiiral pang batas sa paggawa, ano naman ang sinasabi ng napakahalaga at napaka-importante banal na kasulatan sa o patungkol sa paggawa.
0: Ang ganda ng na-lay down natin sa Constitution at yung mga batas. At ngayon naman,
1: yes.
0: ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa labor at pagtatrabaho? No? Unang-una, ang prinsipyo that work is ordained by God. Yan ha, mahalaga na ang trabaho at pagtatrabaho ay ang Diyos ang siyang may akda. Hindi ito kaparusahan. At minsan, di ba pinarusahan? Kasi magtitil ng land, hindi ho, naging mahirap ang trabaho dahil
1: yes.
0: sa sinumpa ang lupa. Subalit, sa Genesis chapter 2 verse 15, sinabi po na to, "Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it." Hindi pa ho nagkakasala ang tao, At nung nilagay ng Diyos ang tao sa garden, meron na siya agad trabaho. To keep and to tend the garden na pristine, napakaganda.
1: Yes.
0: Wala pang sumpa na kasalanan, ang trabaho ay hindi po ito sumpa. Ito ay pagpapala at bahagi po ng disenyo ng Diyos sa atin. So ang bawat isa sa atin pala, attorney, ay merong function, merong trabaho at merong mission na ibinigay ang Lord sa atin. In fact, ang ating trabaho ay yan ay nakaalinsunod dapat sa atin hong panawagan sa ating buhay. And sinabi din, no, so from work being ordained by God, work also as service to God. Okay, ha? Hindi lang ito ang Diyos ang nagbigay sa atin, pero ang lahat ng ginagawa natin ay maaari nating ituring na serbisyo at pagsamba sa Panginoon. Malinaw ito sa Colossians chapter 3 verse 23. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men.
1: Ganda
0: hindi
1: yan.
0: No, hindi tayo para sa tao gumagawa. Napakasimple na to, no? Naririnig natin to kahit sa Sunday school na itituro ito, yeah. Pero ang tanong kapag tayo ba ay nagtatrabaho, talaga bang para sa Lord ang lahat ating ginagawa, no? So ang tunay na motibasyon sa trabaho ay hindi rin tao o hindi rin para sa tao, kundi para sa ating Panginoon, para sa ating Diyos. We do our work for God. Pag ginawa mong mga bagay para sa ibang tao, madi-disappoint ka. Diba? Madi-discourage ka kapag hindi mo nakuha yung response na gusto mo. And in fact, parang panghinaan ka ng loob kapag ka nawala din yung taong kung bakit mo ginagawa ang trabaho na yan. But if you do the things that you do for the Lord, then, diba, meron ka laging dahilan na magpatuloy sa Panginoon. And also,
1: attorney, you will always be excellent.
0: Excellent, no? Kahit walang nakatingin, gagawin natin dahil si Lord ang nakatingin sa atin.
1: Yes.
0: And from work as ordained by God, and it's a service and worship to God, number three is, there is dignity of labor. Dignity of work. Sabi ng Proverbs 14 verse 23, in all labor, there is profit, but idle chatter leads only to poverty. So, ibig sabihin, sa lahat daw ng trabaho at pagsusumikap, ay meron pong benepisyo at merong kitang nakukuha. Pero ang patuloy na usap lang ng usap, plano ng plano, pero hindi naman umaaksyon at walang ginagawa, ay ito rin nagdadala ng kahirapan. So may dangal ang bawat uri ng paggawa. So there is benefit. The Lord blesses us when we do things in accordance to His plan and ways, no? And another one, justice for workers na kinakailangan daw ng equity at equality sa mga nagtatrabaho. Sinabi ng James 5 verse 4, indeed, the wages of the laborers, which you kept back by fraud, cry out. Ha? Grabe ang sinabi ng James, no? Pati daw yung sinabi nga, sa Proverbs, the laborer is worthy of their wages. O ang pagtatrabaho, the worker is worthy of his payment, no? Yung nagtatrabaho ay dapat ibigay ang nararapat sa kanyang pinagtrabahuan. Siyempre, oras niya yun, lakas niya yun. Diba? At hindi tayo dapat basta-basta kumukuha ng libre na lang. And kung tayo naman ay nililibre, magkaroon tayo ng sariling palo na i-bless din natin yung mga tumutulong sa atin, di ba? So, mahigpit na babalayan laban sa pang-aabuso sa manggagawa, no? And, maganda rin ito, no? Ang number five is responsibility to work. Sinabi ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, if anyone will not work, neither shall he eat. Matindi si Pablo. Sinabi, ang ayaw magtrabaho, ang tatamad-tamad, at gusto lang siya ay makalibre at freeloader, sinasabi, wag daw pakainin. Grabe, no? So, ang karapatan,
1: words.
0: Yes, no? So, Ang karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Ano, siyempre meron kang karapatan na for a decent workplace, security of tenure, pero kapag nagtatrabaho tayo, gawin ho natin na may kaakibat na responsibility. No? So sinasabi niya, pastor, wala kasi akong trabaho, kaya steady lang ako sa bahay, wala akong ginagawa. Wala kang employment sa ngayon, pero marami kang pwedeng gawin, marami kang pwedeng trabaho. Pwede kang maglinis ng iyong bahay, pwede kang magwalis ng iyong inaharap, and you make yourself productive, di ba? So, sinabi rin dito ang principle of rest. Ayan. No? Ayan na naman. Rest na naman, no? Attorney, sinabi ng Exodus.
1: Nangungusap to sa atin.
0: Nangungusap to sa atin, ano? Exodus chapter 20 verse 9-10. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath. So ang trabaho pala ay may hangganan. No? Hangganan na kung saan ipapaubaya mo sa Lord ang resulta ng iyong ginawa, at kinakailangan mag-refresh, mag-rejuvenate, magpahinga sa presensya ng Lord. Kung ang Lord niya mismo ang nagpahinga, di ba? Tayo pa kaya? And there's wisdom and principle of rest, di ba, attorney?
1: Yes, yes, agree. Kasi nare-rejuvenate ka rin. Mm-hmm. Parang reset din di ba, na talaga may wisdom doon. At it's a reminder to all of us, kasi hindi pwedeng di ba tayo parang machine, di ba? Nakayod ng kayod lang talaga, no? Yeah. Na hindi nagpapahinga. Kasi for all we know, yung palang ipinapahinga natin, once na-recharge tayo, mas lalong, magiging mas productive pa, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa mga susunod na araw after our rest. Ngayon, tayo ay nasa tail end na ng ating discussion, ano? Pero makikita natin na sa saligang batas, sa mga umiiral na batas, ano, na napakarami na rin, ano? Protection for our workers, ay ang Biblia, marami rin sinasabi at nagkakaisa silang lahat sa mahalagang prinsipyo, at ito yung dignidad ng manggagawa. Salamat sa Panginoon kasi yun nga, hindi tayo machine tao na merong body, soul and spirit na may dignidad, at yun ay pinapahalagahan. Gayun din, may pananagutan po yung ating mga employer, no? So, yung pagsunod sa batas, yung siyempre yung tinakda ng minimum wage, benefits, maging security of tenure, lahat yan, dapat i-observe yan ng mga manggagawa, or rather ng employer. At of course, yung responsibility naman ng mga manggagawa, marami sa atin minsan hindi nabibigyan ng pansin yung kahalagahan ng work that we do, no? At maganda dito nabigyan natin ng pansin, attorney, that we are doing this as unto the Lord. Ibang perspektibo 'yon, kasi whether it's tingin lang natin menial job 'yan, or sabihin natin ito yung parang mas mahalaga tong trabaho niya kaysa sa akin, hindi eh. When you're doing it as unto the Lord, we give importance do sa every day that we do this work, no? Maliit, malaki, but as unto the Lord, ba, ang Panginoon po ang magre-reward niyan.
0: Mm-hmm.
1: So, may layunin. Ang trabaho na yan, yan ay hindi aksidente, lalo sa mananampalataya na inilagay ng Panginoon sa different industries, Depende sa ating talents and opportunities. May layunin ng Panginoon. Ba't po tayo naririyan? No? Sabi nga, yan ang mission field natin, hindi ba? Maaring tayo ang maging bibig, ang kamay, ang mata, di ba, ng ating Panginoong Jesus para to reach out to them, mga katrabaho natin. Ngunit, of course, ang tunay na pagbabago, hindi lang naman nakasalala yan sa batas, kundi yan ay nasa puso ng tao. Kaya po, sa ating mga pagtatalaki ng mga batas at batas ng Panginoon, nawa po magkaroon tayo ng tamang perspektibo sa paggawa, at mahalin natin yung trabaho natin, pagsikapan po natin, and let us offer it to the Lord as our worship,
0: di ba?
1: As unto Him.
0: Amen. So, para sa ating mga manggagawa, gawin ang trabaho, hindi lamang para sa sahod, kundi bilang isang panawagan at isang at pananagutan natin sa Panginoon. Para naman sa mga employers, no? Tratuhin ang ating mga manggagawa, hindi lamang bilang mga empleyado, kundi bilang kapwa na may dignidad at ating kapartner sa gawain ng Diyos na binigay sa atin. At ang tunay na maunlad na bayan ay hindi lamang yung bayan na may trabaho, di ba? Kundi may
1: yes.
0: makatarungan, makatao, at na makadiyos na paggawa o labor. So, maraming salamat kahit sa amin pagbabalik, no, attorney, ay tayo ay yes. magpapatuloy para sagutin ang inyong mga katanungang legal sa payo di asunto. Kaya wag ho kayong aalis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Psst! Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga! Alis!
4: Sir, titinda lang naman ho. Pinayagan din naman ho ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ho ako sa labas.
3: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
4: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
3: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
4: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
3: Ano ngayon sa'yo?
4: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
3: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
4: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
5: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
6: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
0: Alright, so tayo po yung nagbabalik po sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong blockbuster segment na Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong mga katanungang legal.
1: Kaya bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
9: Magandang araw po. Nais ko lang po humingi ng payo tungkol sa kalagayan ng aming simbahan. Ang lupa at gusali po na aming ginagamit ay naibigay bilang donasyon para sa simbahan at mahigit 5 taon na po namin itong ginagamit. Gayunpaman, kamakailan lamang po ay nais na itong paupahan sa amin ng nagbigay ng donasyon. Ano po bang dapat namin gawin sa ganitong sitwasyon? May karapatan po ba silang baguhin ang napagkasundo ang donasyon? Maraming salamat po and God bless.
1: Ayan, attorney. Maganda tong tanong na to, no? Kasi maaring meron ding ibang mga simbahan na meron ganitong sitwasyon. At maganda pagkakataong malinaw natin, ano? Mm-hmm. Unang-una po kasi ang katanungan lamang namin, ito po bang kasunduan na ito ay in writing? May kasulatan ho ba?
0: Yeah.
1: Kasi napakahalaga po niyan sapagkat sa anumang donasyon po, lalo na at more than 5,000 pesos ang halaga na i-donate. And in this case, ano, alam naman natin more than that yan.
0: At real property lupa, pa.
1: Oo, real property ito. Lupa at gusali ito na pinag-uusapan natin. Eh, talagang kailangan po may kasulatan talaga yan na hindi verbal, ho, hindi lamang salitaan. Kung hindi, talaga nakasulat. Kasi po, pati ang acceptance po ninyo, dapat in writing din. Yan po
0: at sa public document.
1: Ng batas. Oo.
0: Notariado.
1: Napakahalaga. Yes, kaya yun po yung una naming dapat na malaman. Mm-hmm. Meron po bang ganitong written document ng deed of donation, acceptance in writing, notarized, at ano po yung mga nakasaad doon, ano? So, attorney, mula doon eh ma-assess na natin yung sitwasyon kung ano ang kanilang kalagayan. Ganun pa man, sige. Attorney, bigyan na lamang natin ng ano ng pagpapayo ayon doon sa nailahad sa atin.
0: Yeah. And tama yan, ano, kasi kailangan ninyong ipunin ang dokumento, alamin ninyo ano bang mga kasulatan. Kung meron kayong deed of donation na nangyari, ay mahalaga ninyong malaman kung meron bang kondisyon. Ano? Kasi ang deed of donation, pagpalagay na ho natin na meron. Ano? At tinanggap nyo rin, may acceptance din doon sa public document na yan. At tingnan nyo ho, ano ho bang nakasaad ho doon sa donation na yan. Yan po ba ay tinatawag na meron pong special na kondisyon na kung saan kapag hindi ninyo natupad yung kondisyon na inilagay nung donor na yon, ay napapawalang visa ang donation na yan. For example, na pwede mo lamang gamitin ang building na ito bilang isang simbahan at hindi pwedeng for commercial. At pagka na hindi ho nasunod yon, ay yun ho yung kondisyon na pwedeng maging sanhi ng pagpapawalang visa. So, pero pangalawa, ano ho yung nakasulat sa titulo? Kung ang lupa ho ay may titulo na katulad ng TCT, nakapangalan po, na po ba ito sa simbahan? At nakapangalan pa rin po ba ito sa donor? Kasi baka ho ay hindi rin humalinaw. Ano po? At ang tingnan po natin, at siguro ang mahalaga po dito ay kausapin po ninyo ang donor ng mahinahon, ano? Maaring nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan, tanungin ano ba ang dahilan, at wag ho kayong pumirma muna. Siguro po kung meron man mga kasunduan na kayo ay ginagawang lessee, no? Na kung saan kayo ang mangungupahan, kung saan baka naman lumalabas kayo pala talaga o yung inyo pong simbahan ng tunay na may-ari, ano? So suriin pong mabuti ang mga dokumento na ito.
1: Kaya attorney, no, ang maipapayo rin natin sa ibang mga simbahan na mayroong ganitong sitwasyon din, mas mainam po na talagang in writing.
0: Yeah.
1: Oo, para malinaw, oo, na yan ay donation at walang kondisyon, may kondisyon, no, para malinaw sa parehong partido, para hindi po humantong sa ganitong sitwasyon na para nagbabago ng isip at sasabihin na, ah, hindi, ngayon papaupahan na namin sa inyo, no?
0: So, kadalasan kapag kayo namamatay yung original donor.
1: Ay, original, oo.
0: Nagkakaroon ng issue sa mga anak.
1: Ayan. Kaya mainam po na talagang kasangguni po kayo, no, sa abogado para po sa pag-execute ng mga gantong documents for donation. So, bigyan daan natin, attorney, no, isa pang katanungan mula sa ating listener.
10: Hello po. Pwede pa rin po ba kaming mag-demand ng allowance sa tatay namin? I'm 22 years old po and nag-aaral pa rin ako. Makikita po sa grades ko na bumaba ito simula nang nagtrabaho ako. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa tatay ko. Kasal naman po sila ni mama pero may binubuhay na po siyang ibang anak, 17 years old tsaka 14 years old. Ayaw niya nang magbigay ng allowance sa akin. Sabi ko kahit sana pambawi niya lang sa 10 taon na hindi siya nagsustento sa akin dati. Sabi naman ng mga guro ko, may karapatan pa rin daw ako na humingi ng sustento kasi nag-aaral pa ako. Valid pa po ba sa batas na humingi ako ng sustento?
1: Oh, yan. Ito naman, ano, attorney, may kinalaman sa sustento, no? Kasi nga naman 22 years old na siya pero nag-aaral pa rin siya. Hindi niya nabanggit, no, kung siya ay married, no? Ba't natin sinasabi 'yon? Kasi po sa family code po, ay pag binasa po natin Article 194 ng Family Code, eh talaga pong merong support, ano, na dapat na ibigay ang magulang sa kanyang mga anak. At laging nakasaad po riyan yung indispensable for sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, and education. So ngayon, attorney, pag education, even if the child is over 18, kasi legal age na yun, pag 18 na. So parang sinasabi, ay, hindi ka na susustentan, over age ka na. Kasi 18 lang ang legal age, 22 ka na. No? But ang sinasabi po, maging kayo ay over 18, in this case 22 kayo, at kayo ay nag-aaral pa rin, ay dapat po kayong bigyan ng sustento kasi you are in school and unmarried. Mm-hmm. Hindi nyo kasi nabanggit, ano ho, kung kayo ay married, ano, pero let's presume hindi kayo
0: kasi
1: married,
0: kung minor pa, kung minor pa, hindi pa married yan.
1: Ito kasi in this case, 22 kasi siya, no? So sinasabi niya na parang ayaw na siyang sustento. Yeah. Pero sa pag-aaral naman niya talaga gagamitin. Yeah. At of course, ito po ay yung support, yung sustento ay hanggang makakompleto po nung pag-aaral. At depende po yan, ano? Doon pa rin, attorney, no? Sa kakayahan din ng magulang. Mm-hmm. Oo, doon sa kanyang pagpapaaral, sa kanyang anak, ano? At may dalawa pa pala na sinusustentuhan din na minors.
0: Mm-hmm. At may tinanong kasi siya kung yung mga nakaraang taon ba na hindi nagbigay.
1: Oo,
0: ano bang implication? Well, technically, kapag sinasabi na yung arrears na tinatawag ay yung mga utang nung nakalipas, legally speaking, technically speaking, demandable yun from the time nung kailangan mo yan. Pero hindi siya mababayaran hanggat hindi ka nag-judicial or extrajudicial demand. Ibig sabihin, kinasuhan mo o siningin mo. Pero I don't think na parang sa sitwasyon na to ay magiging makabuluhan at produktibo pa. Kasi ang hirap, humihingi ka ng sustento tapos kinakasuhan mo. Lalo na kung iyong kamag-anak. So, siguro ang mas mabuti, katulad niya sinabi ni Attorney Chona, pag-usapan ng mahinahon, kausapin ng iyong ama, kung maaari, kasama yung nanay ninyo at ipakita yung mga grado bilang patunay na nahihirapan ka sa iyong pagsabay ng trabaho, sa pag-aaral. At kung ayaw, pwede ka magpadala ng demand. Formaling ang demand, kung makikinig ay maaring mag-formal demand at sa pamagitan ng abogado kung meron man. Ano? At syempre, huwag kalimutan yung ibang obligasyon. No? So, isa lang alang mo na may binubuhay din na iba pang anak. No? And pwede ka rin kumonsulta sa ibang sa abogado na pwedeng tumulong sa'yo.
1: So, bigyan daan pa natin. Ano? Mm-hmm. Isang katanungan, sabi niya, ang anak ko po at ang kanyang asawa ay naghiwalay na. Ang ina, may bago nang kinakasama. Yung ama naman po ay nalulong na sa bisyo. Nung wala nang ganang magtrabaho. Mm-hmm. Ngayon, pareho silang walang maayos na hanap buhay. Kaya nag-aalala po kami sa aming mga apo, lalo na yung kanilang kinabukasan. Sila po ay edad 12 at 15. At hindi na nga rin po maayos ang relasyon ng mga bata sa kanilang ina. So bilang lolo at lola, kami po ang nakakasama, kami nag-aalaga sa kanila. Ang tanong ko lang po, maaari ba namin kunin? Alagaan yung aming mga apo na hindi pinapaalam sa kanilang mga magulang. Lalo na kung ito po ay para sa kapakanan nila.
0: Mm,
1: so attorney, magandang katanungan ito. Very quickly, maaari ba na secret lang, no, na kanilang kunin yung mga apo nila. Although kasi nais natin pong sabihin din, may substitute parental authority po ang mga grandparents, ano, when the parents are absent, dead, or unsuitable, ano. Pero attorney, may proseso, hindi ba?
0: Oo. And then tandaan po ninyo, kayo po ay substitute kasi pinagkatiwala sa inyo ng mga tunay na mga magulang na merong parental authority. At kung kukunin po ninyo ang mga bata sa magulang na walang paalam, ay maaari ho kayo maging makasuhan ng kidnapping or serious illegal detention. Kaya po ang pinakamainam na hong gawin po ninyo ay huwag ho ninyong itago ng palihim, no? Kasi kapag itinakas kasama ang mga bata, maglalagay pa ho ng peligro sa inyo yan, no? At lalong kawawa ang mga bata kapag kayo po ay kinakasuhan. At ang maganda po, pwede ho kayong kumausap sa social workers, pumunta sa DSWD, sa lokal na opisina ng social welfare office sa inyo pong city hall, no? Ipagpaalam nyo po doon ang isang sitwasyon, sila po ang pwedeng mag-check at tumingin sa kapanganan po ng mga bata at maaari din po kayong actually eventually na mag-file ng tinatawag na guardianship, legal guardianship, no? Kung saan pag nakita ng korte na mas maikabubuti ng mga bata na kayo na po ang siyang magkaroon ng legal parental authority sa kanila dahil wala hong parehong magulang, may asawa na parehong magulang at iniwanan na, inabandon ng mga bata, sa inyo makakabuti ang tinatawag doon ang paramount consideration po sa custody cases ay ang kapakanan ng bata. Maari ho kayong bigyan ng guardianship ng korte at sa ganun na ganyan ay kayo na po ang tumatayong parang magulang po nila. Ayan po. So, daan ho sa tamang proseso. Punta ho dun sa munisipyo, kausapin ang social welfare office at magpatulong po dyan.
1: So, yan po ang naging talakayan natin sa Payo de Asunto segment. Kung hindi po ninyo napakinggan ng buo ang ating naging kasagutan, maaari niyong balikan dito sa ating Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi ho namin nasagot ni Attorney Chon na ang inyong pong mga pinadalang mga questions na abangan nyo na lamang po sa susunod na mga Sabado at susubukan ho naming sagutin ito. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa iyong paggabay sa amin. Tinataas po namin sa inyo ang bawat isang kaagapay, Lord, na mga dumadaan sa anumang mga pagsubok ngayon, Lord.
1: Yes, Lord.
0: Kabigatan, O Diyos. Mm-hmm. Legal, financial, relational, Lord God, and even physically, Lord God. Father, we pray na Ikaw, Lord God, ang umabot sa kanila ngayon, Lord. Kalingain niyo po ang bawat isa sa amin. Magpakilala ka, Panginoon, sa in the most powerful and most personal way, O Lord. Lord, magpadala ka, Lord God, ng mga tao patuloy, Lord God, na tutulong at Lord God, makakasama sa bawat isa sa kanila, Lord God. We also pray, Lord, na patuloy mong gamitin ang programang ito, O Diyos, na umabot at magbigay pag-asa at Lord God, ng hindi lang impormasyon, O Diyos, subalit, O Diyos, ng balita, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Lord God. We thank you for lahat ng mga manggagawa, Lord, sa mga prinsipyo,
1: yes,
0: Lord God, ng paggawa, no, principles on labor, especially the biblical principles, Lord God, of work that we've learned today. Ito po'y tumimo sa puso ng bawat isa sa amin. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube, at sa Channel 185 via Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado, ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: Ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat. Nasamahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin
0: kakampi mo ang batas.
11: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: hindi ka dapat malungkot. Iyan ang palagi mong sinasabi sa akin. Noong ma-heartbroken ako, pinunasan mo ang mga luha at sinabing, huwag na akong malungkot. Sa aking kabalisahan, salubong mo sa akin ay pag-aaruga. Kaya mo yan anak, huwag ka nang malungkot. Nilike at share mo pa ang video ko about moving on. Hindi talaga ako malulungkot. Makakaya ko kayang sukatin ang lakas na hinuhugot ko sa iyo? Lakas ng pag-ibig na nagpatatag at nagpatunay na wala kang kapantay. Masaya pala talaga ako dahil ikaw ang nanay ko.
1: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
2: Eh bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
3: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: God is able. From disability to possibility.
1: Kumusta po kayo? Welcome po sa ating program, God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at nakastream din po tayo sa Facebook Live ng 702 DZAS at sa YouTube channel ng 702 DZAS. Kumusta po kayo ulit? Magandang umaga, tanghali o gabi. Kami po ang mga makakasama nyo. Ako si Raquel Camo Lando.
2: At ito naman po si Peggy Lotto. Bukod po dyan, kami po ay mapapanood din sa YouTube channel. At ang God is Able ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming tawagan at i-message sa mga numero kagaya ng smart number po na 0998-962-6779 at ang amin pong globe number na 0917-572-1754. At maaari din po kayong tumawag sa aming landline 8654-3322 local 401. Magandang umaga, tanghali o gabi. Hi, Ate Raquel!
1: Hello, Peggy! Yan, magkasama na naman tayo. Sige po, introduce muna namin sa inyo po ano itong God is Able kasi baka po nagtataka kayo, kala nyo program lang ito. Actually, ang God is Able program ay isa lang po sa ating mga ginagawa. Advocacy tayo, advocates tayo para sa mga persons with disability at persons affected by disability. Ito yung kanilang mga pamilya. Introduce lang po namin ang ating major programs kasi marami rin tayong ginagawa. Pero ito po yung ipapaalam namin sa inyo ay yung mga major programs. Ang una po ay yung napakalapit nga, yung ating family camp. Mangyayari po yan sa next month na sa May. At ito po ay napakasayang pagsasama-sama ng mga pamilyang apektado ng disability at mga volunteers para po magpahinga, ma-recharge, at nako, magkaroon ka ng kaiyakan, makatanggap ng inspiration at encouragement. Yan po ang ating family camp. Peggy, kailan pa ang deadline ng ating family camp?
2: Sana po, no, sa April 20, deadline for the application of the families and what we call the short-term missionary. Yung short-term missionary ay yung po yung mga caregivers and the bodies of the families that we will be taking care of sa pagdating po ng camp ng May 7, 8, 9, and 10. At bukod din dyan po ay kailangan po natin na maintindihan kung ano pa yung ibang ginagawa ng God is Able kasi bukod po sa family camp, meron pa kaming gift of mobility. At ito po ay nangyayari every now and then sapagkat kami po ay nagbibigay ng mga wheelchairs, crutches, at canes, walkers sa together with our church partners na kung titignan po natin, bakit po church partners? Sapagkat napaka-importante po sa organisasyon ng God is Able. Ang kami ay mapamahagi namin ang hindi lamang po ang salita ng Diyos kung hindi ang pinaka-importante sa lahat ay ang kaligtasan at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus para sa bawat isa po sa atin. Yun po. At isa pa, meron pa, Ate Raquel.
1: Yes, meron pa. Ito yung Building Lives Together. Ito po ay through conferences. Tungkol po ito sa isang klase ng disability or anything po na mapapakinabangan natin. Kasi gusto po natin made aware tayo kung ano ang tungkol sa disability or yung mga specific disabilities na maaring hindi pa tayo familiar with. And syempre, ang Building Lives Together ay isa rin pong kurso

0: First, participant sila, and now, naku, faithful servants, volunteers. Every time na camp si Yun, lalo na yung kanyang anak, na si Yun, isa napaka-faithful sa pagbibigay ng mga ticket stub.
1: Oh. Miss Friendship ang tawag sa kanya, di ba? Sa camp. O sige po, ipapakilala na po namin sa inyo para sa Gullible, sila po ay hindi bago. Pero to many of you na listeners and viewers natin, maaring first time na mamimit, introduce po namin sa inyo ang mag-inang si Erlyn at Eunice Valenzuela. Hello, Erlyn
2: Hello.
1: and Eunice.
2: Hi.
1: Hello. Oh, bati ka muna. Bati ka muna.
0: Hello.
2: Good afternoon sa bawat isa po sa inyo. Umaga ba o hapon? No? Hapon ito.
1: Kahit ano.
2: Magandang hapon, magandang umaga at salamat sa pribilehyong ito.
1: Ayun. O, pabatiin natin si Eunice. Hello, Eunice.
3: Ayun po, Tita Rara.
0: Hello,
1: Miss Ali.
0: Eunice.
1: Hello, Eunice. Ayan. Magandang makausap po natin si Erlyn, ano, as a mother ni Eunice, kasi marami po tayong mapupulot na encouragement and inspiration and probably information, ano, tungkol sa kondisyon ni Eunice. Erlyn, una, Erlyn ba talaga ang pangalan mo? Yan ba ang full name mo?
2: Erlinda po, Erlinda.
1: Ayan, ang ganda nga naman na Erlyn. Ano, first time mo dito sa God is Able program?
2: Yes po, but I was following God is Able from the very start.
1: Oh, yun. Oo nga. Liker siya. Okay, sige. Tama-tama, ano? Nandyan si Eunice, nakikita nila. How old is Eunice na ba ngayon, Erlyn?
2: Eunice is now 34. 34 years old po siya, yes. Opo.
1: 34. O, sige.
2: Mahaba-habang lakbayin na po.
1: Oo nga. O, mahaba-haba na. Tama-tama. Ang ibig sabihin, mahaba na rin ang pagkikwentohan natin. Oo. Bakit kayo member? Bakit kayo kabahagi ng God is Able?
2: God is Able po, I first met Moses doon po sa CCF. Nagkaroon po kasi ng counterflow. So I attended one workshop which was for the doon sa mga may disabilities, kaya. So, I attended the workshop. And then, pagdating po sa Q&A, I asked po, kasi sabi ko, dito po ba sa CCF, meron po ba tayong ministry for the PWDs, kaya for the disabled? Actually, during that time, there was none yet. And because of that po, nagkaroon na rin po ng unique ministry. Pero, that was the onset of clinic ministry kasi noon po wala pa po. Tapos si Moses, sabi niya sa akin, wala dito sa CCF pero if you want, binigyan niya po ako ng form sa family camp po. So sabi niya, if you want, you can join us. Meron kaming family camp. This is God is Able. So ang na-encourage po ako sa God is Able was when I heard po, kasi during that time po, ang sharer po ay si Pastor Jesse. Pastor Jesse, at nakita ko po yung parang sabi ko, I was inspired and sabi ko, okay. Sabi ko, interesado ako mag-join. So I signed up. Kaya yun po yung unang-una namin na-attend sa God is Able. Sa camp agad, diretso agad sa family camp nung nag-sign up po kami. And ano nga po, hindi kami participant. First time na nagpunta po kami, hindi kami participant, kundi volunteer po agad. Volunteer po agad kami doon sa ano. Kaya, and it was a journey po na hindi po namin pinagsisisihan dahil napakaganda po. Napakaganda po ng God is Able.
0: What was that year, ano, early in?
2: Siguro yun yung pangalawa kasing camp ng ano. Kasi the first camp was in Ilocos ba yun? Yun yata yung unang-unang camp.
0: Ah,
2: no?
0: Hindi. Nag-ano lang kami dun sa Ilocos. Nag-camp din kami sa Ilocos, pero hindi yun yung first time. Pero anong
2: Ah,
0: year
2: kasi
0: yan?
2: Parang kasi parang 2014 na 2015.
0: Ah, okay. Ah, oo. Parang ayan yung, siguro mga ano pa yan, first time yan. Isa yan sa mga...
2: Pangalawa kami. Parang we haven't attended the first camp. So the second camp dun, naka-join kami sa second camp ng God is Able.
1: Ayun. Okay.
0: So,
1: aga pa,
0: no?
1: Maka-interesado
2: medyo
1: na umaten sa God's table. Oo. Erlyn, bakit?

0: ba kayo interesado na umaten sa Galisable?
1: Yun po, una nga po kasi yung, kasi po talagang, si, gusto ko magkaroon ng ministry si Eunice. Kahit sinasabi ko sa husband ko, kaming dalawa, kahit saan mo kami ipuesto, kahit saan kaming lugar pumunta, nakaka-connect kami agad kahit saan ministry. So, we can join every ministry sa business, sa Gideon's. We're also a lifetime member of Gideon's International Ministry. We distribute Bibles, kaya so, tapos meron din kami, meron din siyang Businessmen's Fellowship, meron kami, maraming ganong klase. So sabi ko, pero teka, tapos my children, my other children, they also have their own. Meron silang yung mga, meron silang yung mga pang-youth, youth ministry. Sabi ko, pero hindi pwedeng si Eunice wala. So kailangan maghanap ako ng ministry na pwede siyang makasama.
0: Ayun.
1: Where she would feel home. At ito po, at nakita ko kapag God is able ministry, pag camp po siya, hindi niya ako kilala. Dahil yan ho ay kanyang, yan ho, she's so feel at home during that time. Kaya parang, sabi ko, okay, ito yung para sa kanya. Sige, dyan tayo.
0: Oo, sige, pag-usapan natin, ano, hindi lang yung home, safe space ni Eunice, ano. Ano ba ang kondisyon ni Eunice, Arlene?
1: Si Eunice po kasi noon po, she was wala hong diagnosis kasi na ano eh. Sabi ko nga nun, ano ba yun? Kapag ka ba wala silang makitang kahit anong abnormalities, ilalagay nila ng GDD, Global Developmental Delay. Kasi po ano, she has gone through all the battery of testing. Noong umpisa po kasi, ayaw po maniwala sa akin ng pedia niya, ng pediatrician niya na there's something wrong with her. Kasi sabi sa akin, nanay kasi ako, iba po siguro yung pakiramdam ng nanay. Kasi sabi ko noon, kasi siya din po yung pedia ng first child number ng aming panganay. So, and Eunice was very much, ano po, wanted. She's most wanted. Why? For any half years old, ang gap po nila ng kuya niya. So talagang inaantay namin ang pagdating ng isang Eunice. Kasi po, siguro po, Eunice was born 1992, but way, way back, 1983 pa lang po, may pangalan na po siya. Alam niyo po yun? Hindi pa po kami kinakasal ng asawa ko. Boyfriend ko pa lang po siya. My husband was my boyfriend for 7 years, so 1986 kami kinasal. Pero 1983, nakalista na yung pangalan na magiging anak namin. Sunod-sunod. So kaya si Eunice po, may pangalan na po siya. Kaya sabi namin, so nung lumabas na po si Ephraim Rehum, that's our eldest, sabi namin, kailan lalabas si Eunice Rejim? So wala pa. So it's just most wanted. Gustong-gusto na po namin. So pinag-pray namin. Tapos so, when I got pregnant, so talagang hintay namin po siya at alam namin prepared kami for her. Kaya once nung very delivered, at yung delivery ko po naman po ay normal din po. Normal po lahat ng, I have 4 children, lahat po sila ay normal deliveries. Praise God for that. Salamat po sa Panginoon, sa biyaya niya. At yung po si Eunice po, normal po yung delivery niya, normal ang pregnancy, parang everything is normal. And she's most wanted. Tapos nung pinanganak ko po siya, normal po lahat. Pero ako po, iba po yung pakiramdam ko. Sabi ko, doon sa pedia niya, sabi ko, Doc, parang I can sense something wrong with my daughter. Sabi niya, wala naman. So, kasi weekly, at chinecheck nila. Tapos, after weekly, magiging second 2 weeks, every 2 weeks. Tapos, di ba po, after 2 weeks, yun naman po, every month na. So, on the third month, kakakulit ko po sa doktor. Sabi ng doktor sa akin, wag mo siya i-compare doon sa first child mo. Kasi yung anak ko pong una, yung panganay ko po, he's so advanced in everything. Ano pa lang po kami eh, wala pa po siya 1 year old. Nag-nursery rhyme na po kami ng aking panganay. Nag-nursery rhyme na po kami. Kaya parang alam na niya yung mga hickory dickory duck, alam na po niya yung baba black sheep, alam na po niya yung mga lahat na yan. Mga Jack Be Nimble, Jack Be Quick, everything. Ang dami. Kasi meron po ako mga libro noon. At medyo ano ko, ako frustrated teacher ako eh. Pangarap ko po yun ng bata ako maging teacher. Kaya gusto ko magturo. Ano? So tinuturoan ko yung mga anak ko. At yun nga po. So, advanced po masyado yung anak kong panganay na ito po ngayon, pakiramdam ko, parang hindi ko sa kinukumpara, pero may nararamdaman ako. Sabi ng doktora sa akin po, wala talaga. Kasi normal lahat po eh. Normal ang delivery, normal ang pregnancy, normal po lahat. Pati po yung kanyang, when they checked on her, everything is normal. So, sabi niya, okay, para makampante ka, let's send her to ano, to Pinay, sa UP PGH po, pinaan po namin siya yung bonding ng kanyang chromosomal analysis. Okay? Meron po siyang hormonal, yung T3, T4, mga thyroid, everything. Meron po siyang metabolic screening. Lahat po ng klaseng testing binigay sa kanya. Normal po lahat. Walang makita po. Walang makita. So, nakailang developmental pedia na rin po kami. Wala po makita talaga sa kanya. Pero sabi ko, no, there's something wrong with her. Sabi niya, okay. Tapos, ang una ko nakita po, she's kind of hypotonic, medyo malambot. Sabi ng doktora, sabi ng pedia, wag mo siya compare sa panganay kasi magkaiba. Yes, doc. Sabi ko, I'm not comparing her to her kuya. But I can sense something. Sabi ko, may nararamdaman akong iba sa anak ko. So, ginawa ko po, on the fifth month po, na, dahil yung isang pediatrician, sabi niya, that was Dr. Pebenita, sabi niya sa akin, binigay sa kanya, kasi lahat normal, sabi sa kanya, Global Developmental Delay, GDD. Sabi ko, ganun po ba yung pag walang makitang iba? Ibang karamdaman, hindi po siya down, hindi po siya autistic, parang ganun sabi niya. So,
2: Pero
1: GDD
2: Arlene, at what age nila ni-rule out yung GDD?
1: GDD po siya nung on the fourth month. Sabi
2: fourth
1: ng
2: month
1: doctor,
2: ng infancy stage?
1: Yes po, infancy stage, fourth month.
2: Okay.
1: Tapos, on the fifth month po, I started intervention. Ang inuna ko po ay dinala ko po siya kay Dr. Ophelia Reyes ng UST. Siya po yung head ng rehab. Kasi meron nagsabi sa akin, unahin mo yung muscles kasi kung medyo hypotonic siya, kailang ma-strengthen ang muscle niya. Kung makikita niyo po dong si Eunice, she's so thin, she's so parang fragile. So, trinabaho po namin yan. Talaga pong pinagtiyagaan ko po siyang dalhin doon at inaral ko rin po kung paano nila siya i-rehab para alam ko din kung paano sa bahay may follow through. At in fact, nagpupuri ako sa Panginoon kasi kung paano, ay, ang taba-taba na, di ba? Ang laki niya, ganun. Samantalang kung makikita po siya at sobrang payat siya before, kasi sabi kong ganun, yun, sabi ng doktora ko, sabi, okay, siguro sabi niya, okay, sige, sabi mo yan, siguro. Kasi nirefer ako ng pedia niya kay Dr. Reyes. So, nag-start na po kami noon, fifth month. 5 months old, I started the intervention po.
0: Oo, bukod sa, Erlene, bukod sa napansin mong malambot si Eunice, ano pa ang ibang mga napansin mo? Nasabi mo
1: yung
0: iba?
1: Basta, yung pagka po siya, kasi hindi ko lang po alam na, syempre, I don't want to compare her to her kuya. Siyempre, kuya niya, lalaki pati. So, talagang merong mga differences po. Like, because nagbe-breastfeed po ako eh. So, when I was breastfeeding po, yung kuya niya kasi syempre mas malakas. Magana, di ba po, mag-breastfeed. Siya po talagang mahina. Then, so, kaya, tapos, ayun pa po na siya. Ang ano po kayo ni, low birth weight po siya. So, binigyan namin siya ng mga booster. So, para lumakas po siya. So, iba po yung kanyang formula. May mga booster po siya sa formula niya. Para po, talagang kasi medyo maliit siya. Yun. Kaya, pero other than that, kasi si doktora talaga, hindi ko na-convince that there's something wrong with my daughter. Kaya lang sabi niya, sige na rin siya. Para makampante daw ako, so binigay niya ako kay Doktora Ophelia Reyes. Sabi niya, sige si Doktora Reyes, nasa rehab siya. Siya ang head ng rehab natin sa UST. Sabi niya, sige, you can consult her. So sabi naman sa akin, Doktora Reyes, sige, bibigay kita sa mga rehab ano natin. Parang specialist para pabantayan siya. So, nakita ko namin na hindi po napabayaan yung growth ng muscles niya. Kaya medyo
0: okay. So, talagang early intervention, ano? Arlene, nakakatuwa ka kasi ikaw pa talaga nagsasabi sa doktor na may nararamdaman ako. Pero paano mo yun tinitake? May hurt ba? May tanong? May ano? Naramdaman mo?
1: Ano po eh, siguro po, we're so blessed naman po with my husband kasi he's very supportive. Hindi po siguro, sa akin po kasing pananaw, is only God who can create life. Kasi sabi ko, Panginoon, ikaw lang ang pwedeng lumikha ng buhay. Kaya ito yung buhay na binigay mo sa amin. And I know she's a gift from God. Because she's most wanted, we waited for her, we asked for her, and you gave it to her, you gave her to us. Kaya salamat Panginoon. Para sa amin po, salamat Panginoon. Kasi parang she would be a constant link to our Creator. Na lagi namin, meron kaming laging dahilan para manalangin. Hindi po ba? Parang gano'n. Kaya nakita ko na.
0: Pero were there times ba na nagtanong ka rin sa Panginoon or nag-alala tungkol sa magiging future? Katulad ngayon, 34 years old na si Eunice, ano?
1: Actually po, I was preparing, kaya nga po nung when I was, kasi po ano na po ako eh. I'm 16, sweet 16, plus 5 decades. years old now. And so sabi ko, 66 na ako, so yung daughter ko paano? So hinakabilin ko po yan sa mga kuya, sa kapatid niya. And praise God, kasi si yung aming bunso, si Rachel, graduating na po siya sa College of Medicine. Kaya sabi ko, anak, ikaw magbabantay sa ate mo. Si Rachel. Si Rachel po ay naging ano din po siya, nag-volunteer din po siya sa God is Able Camp. Apo na sa akin. Namin siya doon.
0: So ate niya, si Eunice, ano?
1: In fact, ate noon po, during that time, nung si Eunice po, ang sabi ko noon kay Lord, parang sabi ko sa husband ko, parang after Eunice, ayoko na magkaroon ng anak. Kasi sabi ko, parang mabantayan natin siyang mabuti. At saka sabi ko, ayokong ikumpara siya sa iba. Yun po yung ayoko eh. Pero, wala po sa imahinasyon ko na, sabi naman ng husband ko, sige, pag-pray lang natin. So, pinag-pray namin, natural, ano lang naman po kami, wala po kaming mga contraceptives or whatever. So sabi namin, kung anong kalooban ni Lord. But when the Lord gave us, meron po kaming sumunod. Si Eliel Reuel is yung sumunod kay Eunice. And then we have Elizabeth Rachel, yun po si Bunso. Magkasunod po yung dalawa. Magkasunod po yung dalawa. Nung lumabas po silang dalawa, sila po ay naging malaking tulong kay Eunice. Kasi sila po ay naging, ano po, parang therapy sa kanya. Ating-ate po siya sa kanila. Kaya doon po nag-assert, parang she's so assertive as an ate. Pinapagalitan niya. Pag dumating, galing from the school, sasabihin niya, mag-change na kayo ng uniform. Na in her, ano po, di ba po, parang bulol-bulol siya. Pero tapos, bibigyan na niya yung slippers. Hindi siya papayag hanggat hindi nagpapalit ng slippers, hanggat hindi tinatanggal ang shoes. So, tapos, at saka po yung, dahil hypotonic nga po siya at mabagal pa po siya, nagko-crawl pa lang siya, hindi po siya makalakad, medyo wibble po siya, parang lagi siyang matutumba. So, ang nakita po namin sa kanya, yung hinahabol niyo po yung dalawa, makulit po yung dalawang sumunod sa kanya. Nakita ko po, blessing po pala sila sa kanya. Blessing po yung dalawang sumunod kasi makukulit, so hinahabol niya po. So, na-exercise po siya mabuti. Pati po salita niya, natututo siya magsalita pag pinapagalitan niya. Kaya salamat talaga.
0: Oh, wow, kakatuwa.
1: Opo.
2: Yeah. Pero ano, going back, so syempre as ikaw, as a mom, nakita mo na may mga ganun. But how did you feel about it and sa husband mo? Was it easily accepted na ganun ng pagdadaanan ni Eunice?
1: Yun nga po yung ano namin. Actually, when I was attending God is Able, yung mga, di ba meron tayo pagka, ano, yung mga, sa mga sessions. Tapos, ilang beses na yung may mga, in fact, I even asked si, yung speaker natin, si, ano, Tina, okay. Sabi ko, is there something wrong with me? Kasi parang hindi ko yata nadaanan yung mga stages na yun.
0: Oh.
1: O parang ganun ba? Yung kasi parang sabi ko, ano ba to? Parang may mali po namin or ano sa aming mag-asawa kasi tinanggap po namin agad. Wala pong denial. Wala po yung denial. Wala po yung ganun. Parang acceptance agad. Tapos parang ang ano namin is, we're just thankful to God. Dahil binigay niya sa amin si Eunice. At sabi lang namin, kung darating ang panahon ba, mas matutuwa ka ba kung sa Eunice ay napunta sa iba? Sabi ko, no. Sa akin siya, mas mabuti sa amin siya. So parang sa amin po kasi mag-asawa, siguro po ang isa po talaga nakaka-bless is kasi po na marami po ako nakakausap na mga nanay, ang problema nila yung husband na sisisihin pati yung nanay. Yung asawa ko po hindi ganun. Hindi po siya ganun. Kaya parang naging mabuti po yung aming trato at mabuti po yung pagtanggap. Alam na po namin na ang Diyos lamang ang may likha. At wala tayong pwede maidagdag o maibawas buhay na ito. Kaya sabi namin, Panginoon, ikaw ang may likha, kaya tulungan mo kami paano siya asikasuhin. Yun lang po yung panalangin namin. Paano po namin siya pagyayamanin? Paano po namin siya payayabungin? Paano po siya maalagaan at maprotektahan? At paano din siya magiging makakapag-ministeryo din po sa iba? Yun po.
0: Ano ang mga challenges ng pagpapalaki ng isang katulad ni Eunice?
1: Una po, syempre po, yung mas mahal po yung mga therapies. Isa una yun, financially sobra. So parang, kahit po noon, medyo, noon pa nga po, parang sabihin natin, pero mahal pa rin po, eh, noon, yung mahal. Sa yung kanyang developmental pedia, mas mahal po ang rate nila kaysa sa their ordinary pedia. Yung pong kanilang therapy na say 3 times a week therapy. Tapos yung kanyang schooling po, mas mahal din po ang bayad sa school. Kaya parang mas, yun, financially sobra. Yun yung isa sa challenges. Tapos, ang ano din po yung parang, lagi po namin iniisip siya na parang, paano siya maiingatan. Yun lang yung challenges na. Plus yung, paano po niya mararamdaman na hindi po siya left out. So, lahat po ng activities ng family, sama siya. Hindi po namin siya iiwanan. Sunday school, sa Sunday school ang mga anak ko, kasama siya ng mga kapatid niya. Kung hindi po namin siya ihihiwalay kasi para alam po niya na hindi po siya iba. Kasi alam niya. Kaya nga po, sobrang ano siya eh. Sobrang tawag dito. Hindi po siya natatakot.
0: Secure.
1: Opo eh, sobrang ganun. Kaya lahat best friend. Lahat ng makita niya best friend po agad. Kaya doon po sa school, there was one school kasi po marami siyang school eh. Mga bago mag-4, dinala ko po siya sa We Care kay Doktora Kailaw para meron din siya, aside from the therapy, meron po siyang OTPT, tapos meron din po siyang kahit pa paano maturuan na siya agad. So, from Doktora Kailaw sa We Care, dinala ko po siya sa, una po sa Learning House, hindi pala, sa UP po, sa UPCDC. Sa UP Child Developmental Center, doon po, nag-UP din po siya. From UP po, sa Learning House po, sila po yung follow through kasi may age limit po sa UP. So, kailangan na po sila once she got out from UP, dinlock po siya sa Learning House kasi sila po ay mga UP graduates at mga estudyante ng UPCDC, ng FLCD. So, kaya sa kanila ko siya pinasa para may follow through. Then, from the, ano po, nakita po niya yung mga kapatid niya from the Learning House or from the preschool, pupunta sa big school. My son, Eliel, siya po yung sumunod sa kanya kasi nasa Mary School na siya, all boys school siya, Mary School. And then si Rachel naman, nasa ano na po siya? Nasa Our Lady, sa All Ups na po siya, Our Lady of Perpetual Succor College. So, big school na siya. So, sabi ko, kailangan hanapan ko siyang big school. So, naghanap ako ng big school, I found Batino. So, tinanggap po siya sa Batino. So, big school to. Marami siyang estudyante nakita. So, Batino kami. Kaya, from Batino po, dalawa po, double lang po. Meron pa rin po siyang Eucharistiana. So, from susunduin ko po siya sa Batino. Then, sa kotse, minsan, o kaya sa, ano, sa isang gasoline station. Magbibigay siya ng uniform para sa Eucharistiana in the afternoon class. Kasi po, from Eucharistiana po, nag-ano din po siya sa Cupertino. Ito po yung classmate niya, sina Makapagal, sina Andre, ayan, yung mga, kaya lang, ang Cupertino naman po, kinuha na po ni Ateneo when it has reached 50 years. 50 years lang kasi allowed si Cupertino to operate, so sina Therese Makapagal, they were inviting Eunice to join them, kaya lang ang layo nila sa San Juan. So, hanap naman ako ng school, then nandun po siya sa My Kids Laboratory School. So, parang, medyo mahaba rin po yung lakbay niya, pero nakita ko sa kanya na maraming sa'yo at saka kung sasabihin, para ayoko po makita niya na parang nandito lang ako sa parang isang room na school. Hindi. kailangan dalhin ko siya sa big school, nakontakta niya iba ako, may mga big school, may marami siyang classmates, at siya po ay tinanghal na Queen of Hearts sa Valentine's ng kanilang school sa Batino. Siya po yung Miss Valentine's nila noon.
0: Oo. Paano nakatulong yung paiba-ibang school at several na schools kay Eunice sa development niya?
1: Kasi po, iba-iba rin po yung forte. Like sa Cupertino po, meron silang swimming lessons, meron po silang fine art. So, marami po siyang paintings. Meron po, tapos marami po silang marami po silang mga lessons na iba sa Cupertino. Tapos meron din po sa ano naman sa Eucharistiana po yung functional. Mga functional po, tinuturuan silang maggawa ng mga rugs, mga ano. Tapos, sa Eucharist po, every year, meron po silang Splendor. Splendor is an event po, parang meron silang JS prom. It's a JS prom po na ginagawa sa Ateneo. Sa Ateneo po, or is it hotel. Ito po yung volunteers po dito ay Ateneo, De La Salle, UP. So, parang ano sila po, nagtutulong-tulong sila. And then, kinukuha po nito mga estudyante from different schools sa St. Joseph, yan. Tapos po, meron silang tinatawag na splendor. Yun yung lagi po, Miss Congeniality doon si Eunice. Na kaya, para po sila mga ano, may prom po sila every year.
0: May ibang style ka ba ng pagko-communicate kay Eunice? Parang just iba ba siya kaysa dun sa ibang mga kapatid?
1: Hindi po, pareho lang po. Kasi ayaw po namin siya makita na para ayaw po namin maramdaman niya na iba siya.
0: Oo, pero naiintindihan naman, nako-comprehend niya.
1: Opo, opo. Magaling po siya sa comprehension. In fact, sabi ng husband ko, siya yung pinakamadaling, pinakamalakas ang pick up. Sa bahay na po. Sabi niya, siya yun yung pinakamalakas ang pick up. Kahit nga po minsan, may mga nawawala kami dito pag hindi namin makita. Tanungin mo si Eunice, she would tell you where it is. Ang galing niya po. Tapos siya po yung kunwari po, meron kunwari mga reminders. Siya po yung taga-remind sa amin. Like, kunwari po, naubusan ng gas. Sabi namin, sasabihin ng husband ko kunwari, oh, kids, remind mo ako pag nakita niyo yung shell o yung mga station, ha? Kasi ano na tayo, nag-blink na light. Yung mga ibang kids po, wala lang, tahimik. Pero si Eunice po, pag nakita po niya, medyo, Papa Shell! Papa Petron! Ganun na po siya. So, talaga, maaasahan po siya sa lahat ng bagay. Pati po ngayon, nag-aalaga po siya ng cats. She's a far mommy. Pero po dito, Karay, yung kulit. Makulit ako.
0: Ano daw? Okay. Nakakatuwa naman. Meron bang mga household chores na ginagawa si Eunice on a regular basis?
1: Siya po yung in charge sa pag-turn on and off ng mga lights. So alam niya po yung sa back. So sabi niya, Mama, on ko na yung sa likod. Tapos yung sa other, meron po kaming other lot na naka-house doon yung mga cats na iba. Tapos, alam niya, on ko na din yung light doon. Tapos sa garden, Mama, sa garage, ganyan. Tapos, ganyan. So, tapos pagka umaga, siya din off. So, parang gano'n, isa po yun. Tapos, yun po mga pusa, siya din nagpapakain, nagpapainom, nagpe-pet sa kanila. Tapos, siya po yung, ang isa po talaga, siya po yung taga-remind sa amin. Lahat po ng mga reminders sa amin, sa kay Eunice po na, Eunice, paka-remind mo ako ha, kasi may Zoom ako mamaya. O, Mama, Zoom! Ay, Mama, maghihintay sa iyo si Tita Raquel. Zoom! Okay.
0: Thank you, Eunice.
2: Erlene, meron bang part sa life nyo na meron kayong mga challenges na along the way, what were yung mga challenges na nakita nyo or na kailangan nyong daanan pagdating kay Eunice?
1: Yung paghanap ng ano yung dapat na school para sa kanya, isa yon talaga dahil gusto namin siyang mag-train. Plus yung, in fact, dinala din namin siya sa office, pinaturuan namin kung paano mag-empake, paano mag-print, paano mag-xerox, paano mag-ano, yan. Tapos kung, kunyari, merong mag-doorbell, anong dapat gawin. So, tinitrain namin siya lahat ng bagay para hindi na, in fact, ano din eh, isa siguro yon sa challenges is yung iniisip ko lagi yung pag lagi namin nagpag-usapan ng husband ko na what if wala na tayo, how is this? Ganun. Ganun po yan. Kaya isa yun, isa ho yun sa mga pinaghahandaan din namin. Kaya noon sabi ko, kasi kasuhin ko na yung SSS ko kasi dapat may pension si Eunice. So, isa ho yun sa trinabaho namin ni Eunice. Kaya yun, kaya sabi namin, tapos si husband ko, sige, asuhin. After me, si Papa naman, sabi ko para may, so para double ang pension ni Eunice. Para kahit wala kami, tuloy-tuloy ang pension niya. So, yun po yung parang, kaya handa ko namin. Tapos sinasabihan ko na rin po yung mga anak ko na para, ano. And they were so, ano pa naman po, napakabuti niya kay Ate Eunice dahil si Eunice po ay napakabuti rin po sa kanila. Nakita ko lang kung paan siya magmahal ng mga kapatid. Pati pamangkin. Kaya, mga pamangkin ho niya, inaalagaan din niya kapag pumupunta siya doon sa bahay ng kuya niya.
0: 34 na ngayon si Eunice, no? Nag-aaral po ba siya?
1: Meron po siyang online doon sa My Kids Laboratory School. Dati po kasi physically, nagpupunta kami do face-to-face. Pero nung there was a time po na nung nag-pandemic, tapos ang hanggang so ano, medyo nahirapan na siyang bumalik ng physical. So, online-online lang muna po.
0: Ayun. So, busy pa rin pala si Eunice. Anong mga talents niya, mga skills na kayang-kaya niyang gawin?
1: Ang isa po is, ako po kasi hindi techie. Alam niyo po ang lola. Walang alam sa mga teknolohiya. Si Eunice po taga-turo sa akin doon. siya po yung nakaka-discovery ng mga yon. Mga bagay na, parang sabi ho namin nga, kasi kahit nag-aaral po siya, she know like the alphabet, she knows all the letters of the alphabet, but put the letters together, medyo mahirap siya. Functional reading siya, gano'n. Pero, alam niyo po, kami ng husband ko po, na-amaze sa kanya. Like, kunyari po si husband, he bought one cell phone. Sabi lang niya, pagdating po niya sa bahay, sabi niya, Papa! Bago cell phone mo, Papa! Ay, si husband ko, pagdating niya, pinato niya sa harap ng TV, tapos nag-CR siya. Pagbalik po ni husband, ginagamit na ko ni Eunice yung phone. Sabi niya, Eunice, paano mo nabuksan niya samantalang ako? Nagpaturo pa ako sa sales lady kung paano kayo operate. Sabi niya, ganito lang yan, Papa. So, ganun po siya. Tapos there was a time po, meron kami mga binili mga parang mga flashlights or everything. Alam ko namin, flashlight lang yun na ginagamit namin. Pinamimigay ho namin, actually, giveaway namin sa mga ibang tao. Tapos may naiwan ho na isa dito. One time ho, nakita namin na parang may tumutugtog. Sabi namin, saan galing tugtog? Yung flashlight ho, may radyo pala na hindi namin alam, pero si Eunice alam niyang i-operate at pinatutugtog niya po yung flashlight na yun. Tapos pati po sa ano, pati po sa mga gadget. Magaling po siya. Meron nga pong time na meron siyang cellphone. Pareho kami ng cellphone noon. So, pag ano po, sabi ko, Eunice, paano nga ba ito? Paano ba ito? Hindi ko po alam i-operate niya. Ganito lang yan, mama. Tuturuan niya ako. Tapos sabi ko, anak, ito pa uli. Oh. Sabi ko, ano nga pa? How I do it? Sabi niya, tuturuan niya usap ko. Sumunod uli, sabi ko, Eunice, nawalan, ano man eh. Sabi, binigay niya po sa akin yung ano, flyer, yung ito, manual.
0: Not sure.
1: Sabi niya sa akin, basa mo. Matuto ko. Kasi siya po hindi nagbabasa, di ba? Pero alam niya. Basa mo. okay. Sabi ko, ay ko, ano naman, ano, hindi kasi ako nagbabasa, kaya hindi ko alam paano. Pero medyo, yung nakita namin na strength niya, siya sa mga ganon.
0: Oo. Kaya niya na bang alagaan ang sarili niya? Like yung magbihis, siya na lahat yan. Pili ng damit.
1: Apo, siya na po yan.
0: Ayaw
1: niya. Pagdating niya. Tinuturuan ko po, ayaw po magpasaway. Siya po yung titi. Mama, ano yan? Hindi ako masyadong, okay, sige, pero... Sige, pensa naman ako sumusunod.
0: So, may taste na siya sa damit. Sa style. May
2: so, mataas style na yung sense of independence, no, Katya Raquel?
0: Yeah.
1: Sobra po. Sobra po. Sobra.
2: Kasi meron na siyang mga choices, eh, no?
0: Yes,
2: so, ano
0: po
2: pa yung mga, ano, yung... Like now, yung sa 34 years old, syempre minsan, was there a time na naisip mo ba na parang at sa 34, sana meron pa siyang mas malalim o mas mataas pang ginagawa dun sa mga ginagawa niya? And then, meron ka bang pangarap para sa kanya?
1: Yes, kaya nga nung ano, trinay namin siya sa office. Trinay namin siya sa office, tapos sumisweldo siya noon. Binibigyan namin siya ng training allowance. Na-training allowance siya noon. So, tinuruan siya paano mag-empake, paano mag-seal, paano magdikit ng poster, paano mag-xerox. Sabi namin, to sabi na sa staff noon, i-train nyo si Eunice, like one of you, turuan nyo siya, utusan nyo siya, paggawa nyo sa kanya, yung dapat niyang gawin. Mga taga-tiklop-tiklop na mga flyers, kanya sabi namin. Tapos, pagdating ng payroll, pipirma siya sa payroll. Yeah, so, gusto ko na makita sa kanya. Pero ako naman po, ang isang panalangin ko ngayon, medyo, I want to do parang yung drop shipping na i-register ko, was planning po, ito po yung sa prayer request po, I want to do a drop shipping company na for Eunice po. Na parang inisip ko, okay, pag drop shipping ako na ito ay para sa kanya. So, baka papaayos pa lang yun, baka ang pangalan niya ay magiging Eunice Regem Enterprises. Naggawa na ho ako dati yung Regem Crafts, pero hindi ko siya natuloy kasi nagbuntis nga po ako ali noon sa kanya. Pero ngayon ho, inisip ko yung drop shipping, baka pwede sa kanya yun.
0: Yeah, good for you kasi mukhang mga negosyante kayo, so you can start a new business para kay Eunice, ano, na hindi siya kailangan mag-employ. How is she naman kapag natutupi yung sinasabi mo yung mga trabaho diyan sa...
1: Galing naman po siya. Siyempre, minsan po parang, like parang, kunwari po kahit nga pagluluto, magpapatulong ako sa kanya. Siyempre, minsan, mas madadagdagan ng trabaho ko. Kasi yung liligpiting ko. Pero, papa-assist po ako sa kanya. Tapos, lagi po siya nagtatanong, Mama, you need help. Ayan. Lagi po siya gano'n. May I help you? Gusto niya. Lagi po siya, nag-o-offer po siya lagi ng help. Nag-o-offer siya ng help. Kaya parang, yun o, yung kaya sabi ko, tapos sinasabihan din siya ng husband ko na, Eunice, pwede ka mag-office. Ayan, para ikaw na, para sa sweldo ka. Opo, papa, yes, papa. Ganyan, gusto niya mo yan. So, gusto mo na, mission na makita mo niya na kaya niya kung magtrabaho para sa kanya. Tapos tinitingnan ko rin, ina-eye ko din yung mga, kasi meron ako nakita sa South Star Drug, yung mga nandoon, tapos parang mga, tapos tinitingnan ko rin yung sa mga pizza parlor. Meron ako nakita doon na meron nag-employ ng mga PWDs, mga disabled. Meron ako nakita na parang isang coffee shop. So, sabi ko, tinitingnan ko na parang, Lord, dapat paraan. So, tinitingnan ko saan ko po siya pwedeng ilagay. Schooling, kundi sa kanya, dapat talagang functional na. Functional na at this stage po.
0: Yeah. As a family camp. No, from a small girl yata Peggy, ano, hanggang ngayon 34 years old na siya, nakita mo yung development, very noticeable na change kay Eunice mula nung una mo siya nakita hanggang
2: kasi kung 2014 ano yung first time, ano na ngayon 2026 na.
0: Oo.
2: So nasa parang 12 years. 12 years na tayo Eunice na magkakilala. At every time po, grabe siyang ka-excited no na mag-attend sa camp. Lagi talaga 'yan at hindi siya pwedeng hindi mag-a-attend. Pero there was a time na parang hindi kayo nag-attend and I remember, sabi mo nga no, early na napakalungkot ni Eunice nung time na 'yon. Tama ba ako? Merong time eh na wala kayo.
1: Well, that was during the ano pa, yun yung sa ano yata camp sa hindi siya sa MMRC ginawa. Di ba meron
2: ganun? Yeah. Oo, I remember.
0: Wow.
1: Is that pandemic pa yun? Pandemic or after?
0: Ganun? After na siguro.
1: Medyo ano na yan. Parang after, right after pandemic yata yan. Na, ano pa siya? Medyo si husband pinipigil. Nagbabawal pa siya sa mga ganun-ganun. Eh. Kasi hindi pa na sure ang mga ano, environment sa labas.
0: Yeah. Yung pagkain, ano ang mga May picky ba siya sa pagkain?
1: Siya po yung walang problema sa pagkain.
0: Very good, very good.
1: Ano, pag, sabi ko nga sa kanya, kasi every day, paghahatid namin yung isang yung brother niya, kasama siya naghahatid, tapos nagpe-pray ako habang nagde-drive. Tapos pinapag-pray namin. Tapos lagi ko sinasama, Lord, thank you sa dahil lagi kong kasama si Eunice, lagi ako may companion, thank you Lord God, kasi pag kami dalawa, wala akong problema sa pagluluto, ganyan, natatawa ko siya kasi kahit ano po yung luto ko, kakainin niya.
2: How about sa ano, Erlene, merong times na, syempre yung mga ganyan, di ba? Pero parang tayo, di ba, nagka-tantrums tayo, sa kanya ba na-experience mo yon yung tantrums because parang merong hindi nasunod or dahil meron siyang kailangan and then hirap din yung, you know, yung parang pag-usapan yon, nagkaroon ba siya ng mga moment na ganun?
1: Wala nga siyang tantrums eh. Hindi namin naranasan yun. Pero huwag yung sinasabi niya yun sa D-group. Sa D-group nila. Kasi meron siya every week yung D-group nila eh. Online.
0: Sinasabi niya, sad ako. Pero sinasabi niya kung bakit siya sad.
1: Bakit ka sad? Kasi ano, sabi niya kasi may sakit yung ano. Kunyari, sasabihin niya pag sad siya kasi kunyari may sakit yung pusa namin. Ganyan, nasa hospital. In hospital kasi nasa ICU yung isang pusa. Ganyan. So parang sabi niya sad ako kasi yung pusa namin, kaya yung mga alaga niyang pusa. O kaya, sad siya ngayon kasi may mayroong gera. Kasi yung daw, magaling po, lagi po siyang nanonood ng news. Updated siya sa current events. So kasi pinapag-pray. Tapos ano siya, mahaba siya mag-pray. Kasi iniisa-isa niya yung mga prayer items.
2: Galing ha. Prayer warrior.
1: Nakakatawa. Dahil mo may gera sa Middle East. Papag-pray niya sila kanya, Lord, we pray for Kuya Erwin kasi nasa US siya, tapos si Ate Aiza nasa Qatar, Lord, si Kuya Gerald nasa Taiwan siya, si Ate Len, Lord, sa Tita Mimi, Lord, kasi yung nabalitaan niya yung mga farmer. So lahat isa-isa, iniisa-isa ho niya yung prayer.
0: Community pala ito.
1: Lahat po nung naaalala niya po na ano na kailangan ipag-pray. Tapos natutuwa po ako sa kanilang team group kasi syempre puro sila mga ano po eh, puro taga unique ministry din mga kandi group. In fact, encourage kasi po. Sabi ko kasi hindi pwedeng wala silang D group, so I ano po, I ask one sister, can you handle the girls? Sabi ko ganun na willing mag D group kasi sabi ko kasi ang inisip ko sa kanila, okay, si Eunice, like, we already pray for her, nag-accept na rin siya kay Lord, pero iba yung, sabi ko, iba yung, may GLC sila. Yan. GLC sila, nag-ano po sila, parang sinusundo nila yung mga sa preaching, ganyan. So, iba pa rin yung sabi ko, plus, gusto ko yung acceptance na mag-pray sila, ganyan. So, kaya po, yun. Meron po nag-handle sa kanya ngayon.
0: Okay. So, mga nag-sharing din sila. May sharing time.
1: Opo. May sharing time po sila. Tapos, they pray for each other. Kunwari po sa day group, sabi, okay, you need ikaw magpe-pray kay Nicole. Nicole, ikaw magpe-pray for Sophie. Sophie, go.
0: Peggy, siguro ang tanong namin sa iyo, ano ang mga pinagpe-pray mo nyo para kay Eunice?
1: Isa po is yung i-prepare po siya ni Lord na parang sabi namin, Lord, hindi namin alam kung hanggang kailan kami magkakasama-sama, pero gusto lang namin talaga.
0: Ayan, Lynn, Erlene, mabuti naman pala yung mga kapatid niya, no, ay willing to, you know, take care of her kapag, you know, dadating kasi talaga eh, na one day mawawala tayo. Buti na nga lang kung mga bata pa tayo, ay kaso, hindi na nga tayo mga, mga bata. Ngayon, ang tanong namin siguro, Arlene, anong maipapayo mo? Anong tips ang pwede mong maibigay sa mga parents na katulad mo, nag-aalala rin, ano? Nagtatanong din, ano bang mangyayari kapag wala na kami? Yun.
1: Una po siguro is yung ipagtiwala natin sa Panginoon, syempre, isa yon kasi alam natin na kung paano minamahal natin ang ating mga anak, higit ang pagmamahal ni Kristo para sa kanila. Yun yun, kasi minsan kung yung tayo mismo takot at alam natin na walang mag-aasikaso, medyo problema talaga yun. Pero kung alam natin na eto may Kristo at yun po yung akong nakita doon na kailangan na. Kaya ho yung in-encourage ko nga po na magkaroon ng D-group si Eunice. Kasi gusto ko hindi lang basta-basta, ayoko makita niya lang na ang pinupuntahan mo isa sosyalan or body-body life lang yan. Kailangan magkaroon po ng lalim sa pananampalataya. At yun po yung nakita ko sa kanya na parang ngayon nakikita, nag-grow po siya na spiritually talaga, na hindi lang yung okay, parang minsan kasi parang ano to, puro Christmas party lang ba to? Ito ba yung mga lang? Di ba po? Kasi parang minsan ang tingin kasi, mga family camp. Ano lang to eh? Bakasyon? O field trip ba to? Hindi eh. So, dapat makikita niya yun. So, yun. Kaya, sabi din po, ini-inculcate namin sa kanya yung gano'n. Yung, kaya tayo po siguro, pwede nating kausapin ang ating mga anak na tungkol sa mga bagay na ito. Maiprepara sila, maihanda rin po sila. Para pag yung panahon na wala tayo, alam natin na they can stand alone. Dahil alam naman natin na nandiyan ang Panginoon para sa kanila. At yun nga, isa pa, kaya nga ako, inasikaso ko yung pension. Kaya yung SSS pension namin ni Eunice, sabi ko, kailangan para pag wala na ako, tinanong ko na sa SSS, pag wala na po ba ako? Hindi naman po, sabi sa akin, hindi, sabi ko, piniprepa ko lang anak ko. Sabi ko, pag wala na ako, what will happen to my daughter? She will still receive.
2: Tsaka ano, maganda po yung sinabi niya no, Ate Raquel. Magandang bigyang diin natin yung spiritual na connection ng ano kay especially na yung ganyan na may mga katanungan, paano na ang anak ko pag kami ay nawala. So remember po sa John 9:3, the Lord said, "And my power will be displayed in them." So ilapit lang po natin lakagaya ng sinasabi ni Miss Earlene na napakaganda na tinuturo nila, hindi lang yung kumbaga pag nagpunta ang isang anak nila sa isang event, hindi ito basta party, hindi ito basta program, tinuturo nila yung lalim na dapat ay pagkatapos ng lahat-lahat ng ito, merong lalim na ikaw ay dapat naiintindihan mo yung iyong handa ka doon sa paglalakad kasama ang Diyos. Ano, Ate Raquel?
0: Yes, tama.
1: Kaya nga po, actually, Peggy, alam mo na sa Victory, we're once, ano po eh, ginawa ko nun kay Eunice, pinatapos ko sa kanya yung ano, yung, di ba, may one-to-one, tapos one-to-one, nag-Victory weekend siya, nag-tay siya, pagkatapos, and gusto niya po mag-volunteer talaga. Kasi sa CCF din po, volunteer po siya sa ano eh, sa Next Gen, sa Kids Ministry po. So nag-a-assist din po siya. So pinapakita namin sa kanya na parang okay. May burden po kasi siya talaga na mag-assist, tumulong. At kaya po sa God is Able Family Camp, whenever she's there, alam niya po na she's a volunteer. Siya po ay dapat tumulong. Siya ay hindi lang basta pupunta ka lang dyan, kundi meron kang layunin, ano ba dapat mong gawin. Kaya alam niya, mag-a-assist siya, tutulong daw siya. She wants to help.
0: Yeah. Paano nabago ang buhay mo, Erlene, dahil kay Eunice?
1: Parang pareho lang po, except for medyo mas, syempre po, mas marami kang asikasuhin, tapos plus, kasi ano po eh, yung siguro nung pare-pareho kasi yung tingin ko sa kanila sa akin. I have 4 children po kasi. So yung, meron kasing time na parang 0 to 7 years old, dapat nakabantay ka sa kanila. Tapos mga 7 to 12, may pwede mong bitawan, mga gano'n. So, hindi ko siya pwedeng isabay doon. Di ba? Kasi sa kanya, iba nga yung kanyang ano eh. Kaya, yun ho lang ang pagkakaiba niya sa kanyang mga kapatid. Mas mahaba yung kanyang kailangan na hindi ho sa 0 to 7, 7 to 12, iwanan mo sila. Ganun. Kasi there was a time po na I was working na on an international company na I have to go out from mga every once a month, lumalabas po ako ng bansa. Mga meeting-meeting lang na mga 4 days. The longest that I was out would be 8 days, ganyan. So mga international meetings lang po yun. Tapos babalik ako. So ano naman po siya, parang hindi po siya left out talaga. Kita ko po kasi lahat ng activities po namin, outing, whatever, kasama po siya lagi.
0: That's good. Ayan, inclusion talaga, ano, Peggy. Ayan, naku, wala na tayong time. Ano, I wish mahaba-haba pa ito kasi mukhang marami pa sana tayong pwedeng pagkwento. Kasi 34 years old na si Denise. Ano, but anyway, magpapasalamat kami sa iyo, Erlene, sa time na ito for telling us your story about your journey with Eunice. At kanina may na-mention ka na pag nakikita mo si Eunice, paalala siya sa iyo na maging malapit sa Panginoon, ano, 'di ba na mention mo 'yan kanina. So, 'yun po ang nagagawa ng mga taong may disability. Like ako, Kitoy, pag nakikita ko siya, naku, hindi pwedeng hindi tayo manalig sa Panginoon, ano.
2: Baka ang
0: Ayan.
2: pinakamaganda, no, na huwag nating tingnan na yung disability nila ay magiging hindrance para sila ay hindi makalapit sa ating Panginoong Hesus, di ba? Kasi remember, the Lord is their creator. Parte sila ng creation, ng napakagandang creation ng ating Panginoong Hesus. So, nang dahil po dyan, ano, maraming salamat, Erlene, sa pagpapaunlak na kayo ay ma-interview namin. Eunice, maraming salamat at see you on Saturday, no, sa ating training ng mga volunteers para sa ating camp.
1: Thank you. Thank you.
2: I miss you too.
0: Ayan po, natapos na ang ating programang God is Able. Salamat po mga kaagapay sa inyong pakikinig. Ito po ang programang God is Able, servisyong PWD. Tayo po ay napakinggan sa 702 DCAS Radio TV, napanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DCAS. Maraming salamat po.
2: Yes po, maraming salamat. At ako naman po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, Laanay Katatagan at Pag-asa sa mga Pilipinong PWDs. At kagaya ng ating sinasabi, pag tayo ay nagtatapos from
0: from
2: disability to possibility. Thank you.
0: Thank you, Eunice. Thank you. Thank you, everyone.
3: God is Able. From disability to possibility.

Okay, kakapsat, patuloy tayo. Kaya tinta yung basit, kumusta? Nagkita'y kakapsat tayo dito lugar na iti Isabela nang nangruna dita Jones kakapsat, no? At may sa gayam tayong volunteer programmer na taga Jones, no, ni Pastor Nemi. Ayan, tayo nagwapo. Nga kabsat tayo ti pamilya ti DZMR. Nagwapo lang aro din, natayag pa ay, naangaw pa ay, naleng pa yung pastor, ay kaya da sa amin nun kengkwa na. Okay. Alak, sa bagay, datay aming lingkod ng Panginoon ay cute kakabsat. Ala, okay, karo, nagpatuloy tayo, no? Iti ebanghelyo ni Jesus kakabsat, kasinsulat ni Lucas, no? DJ Lucas 14, basahin yun to ti chapter 14. Kat ada istorya ni Apo Jesus DJ, may papan iti na indaklan nga padayaw bundo piyesta. No, dito ti linaon ti Lucas 14, no? At the istorya na diya, may isang parabolo nga may papanday ti tinayindaklan nga padaya. Kat, dito yung istorya, dito yung master, di pangulo dito nga padaya, di makingkuka dito nga padaya, binaon na, dagitay babaunan na, dagitay servas na, nga mapanda agin bitar tapno ada mangan mga pressure kadaita nga padaya to oremot no naimas ti sagana dagiti makan na pintas jay lugar di ambiance aircon yan no na pintas ti panaka design dagiti lamisaan nga ada pay sabsabong na nabanglo ti aglawlaw, no? Agkakaimas dagiti mangan, ay dagiti makan. Ngayon na awam mo ti tumabuno, awam mo ti mapan, useless dagita nga sagana, no? Useless dagita nga napipintas nga buya, no? Awam mo ti tao nga mapan di jay, kakabsat, no? So nga, kung kuna, adamay sang, malagip ko nga karuba tayo di jay Pilipinas, idi, di dati pa lang dita, no? Kung nung malagip ko, dahil yung may isa nga nag-distinwak. Hindi. Hindi aktibo ti pala ang, hindi ada pala ang appointment tayong otyos. At may isa nga lugar di jay, Karuba, nga nagpintas ti balay na, kakapsat. Ano, hang ko nga pangupay dahil ti kanyayo, may istorya ti pala nga po. Nga, akangin na dagitay gamit da, no? Naimas, maango mo, gijay, lutunda nga sagana, no? Napintas ti balay da, hakabsa, di aircon. Nagitay branded, nagitay likamon da, no? Nga madlaw ko nga awa mo mapan. Awa mo ti bumis bisita kadakwada, no? Awan, kakabsat. Isisodarat nga pamilya. Awan ti sumarsarong kar, awan ti magikarkaro ba kadakwada, no? Kabalik taran, deje karo ba da ang hanunin mo't aday kadakwada nga ha nga kasla indal daw mo't nga piyesta di jay hang napintas di balay da nga aduti sumarsarungkar aduti makikaaruba at dapay parte na nga nagbamarites da. Okay nga di jay balay nga kong kunak badlaw ko nga awan ti umis bisita. Kit idi na minsan nga napanak nakikape kada gitoy paspasya rin tayo ti komunidad no nakis istorya sang kabasit pambaran makikape kada kwada e in istorya da kanya nga isumot lagayam nga kasjay awan ti bumisita awan ti mapang kanya da ori naging bitar data ha ang napindas ti ugali da kakabsat mata pobre da kano no nadillaw da ken nauyong da no handa mo ti makikaarubay so nga kasay ori kasanot kapintas ti balay da ori kasanot kita pintas ti salas da nga mawumot ti mabalin mawumot ti makaiturid so, pumasyar kan makikaaruba kanya da ta hambagay mga napintas ti ugali da kakabsan so nga useless mo gayawan yan no ori palaso ti balay tayo
Napintas na giti alikam ng no, gaya mga napintas ni reputasyon ng no, ugali tayo awan mang pasyar. Awan makikape niya. Kas jay, so napipintas pa yun ti balay, kahit oray no panaw lang apo ti bubong na gan, bulo ti talub ng ako nada. Ng no, nakisyan nuwan tayo ugali kan tayo puso. Ay, maibos. Tay kape. Ya, tika aruba. Okay, kagamsat. So, dito iti malagik pa lang de yan niya. Laki sa pelo kumata, dagiti balay tayo na Christian Juan. No, ng misagano ya, ti sa nga garapon nga kape, taumay ni Karo di dita. Arub uban na amin. Okay, nga rod. So, patuloy iti kagamsat. So, di Lucas, chapter 14, na damay sa istorya di ya, yung may papantinendak lang nga padaya, no? Kaya, ngayon, tirigat na po, no ituloy tayo, kuna na dito yung adda, rason ti saan panagatendar itonggal may isa kadag itinawis, no? So, tunggal naawis nga tatao, dirwar, kat adda amin rason da, nga handa nga kayat ti agatendar, kadag ito nga naawis. So, dagiti ti pambarda, ang adamapan ti taltalon ti maysa adamo taraken na ti sabsabali no da taraken na ti sabali masapol ng mapan na pakanen ano mabaling nga panawan di taraken na wenno mapan ti taltalon tapno mapan na dalosan di tambak ta adu ti ruotnan wenno mapan naggarado wenno mapan naggrab wenno mapan nagsikka so adu ken adu pay nga pambar. So aming nga naawis, aming nga naimbitaran, kadda kanya-kanyang rason. So gapuna, nga haanda nga napan, di padaya. Absat, so, nga sayang tay lichon na po, sayang tay igado, sayang tay morkon, tay patatim, ayan, ayan, napudot pa eh. Kaya mabalin ka kapsat nga naipambar tayo mo ito, nagito'y anya, kadagiti bibiyag tayo. No? Na uno naipambar tayo dagito, ikin niya po Diyos. No? Nga hanting nga mabalin nga pagustuhan ti awis na po Diyos, ta ado dagiti banag nga arami din tayo. Kat mamisan, mabalin nga nalain nga gluto, ti may isa kada tayo. Nga liklikan tayo, ti panagbuluntaryo tayo, kadagiti pagkasapulan. No? Mabaling nga nikan tayo ti talento nga gluto, nalaing tayo nga agluto ti igado, pansit, uno agprito ti itlog, wala kumporme ditan, uno nalaing ti nga agluto ti indapoy, nga sangasilyasi, ta talento gaya, may isang paglengan kakapsat ti agluto ti indapoy, no ti usarin tayo nga pagluto ang kasilyasi, ta hanggaya mga basta-basta de tagluto. At dagayang teknik na tagluto ti inda po iti silyasi. No? May isang paglaingan ng entod na po Diyos teta. Nga mabalin nga dagita iti pambar tayo no mangag tayo ti awis ni Apo Diyos nga usaran tayo dagita ng panag ministeryo. No? Kakabsat. Mabalin nga nalaing iti negosyo ti smagtunggal may sa kanya tayo wenno nalaing ti teknolohiya. Ngam santa kayat ti santa kayat ti tumbulong kadagiti proyekto ti iglesia nga agkasapulan iti detang nga paglaingan no kakapsat pabalin nga nalaing tayo nga ag mekaniko nalaing tayo nga ag lettering uno nalaing tayo nga ag kanta nalaing tayo nga ag sala uno nalaing tayo nga mangas kasaba mangisuro, nalaing tayo nga mangipaay ti counseling tayo, nalaing tayo nga agimbento ti may sa banag, nga agpambar tayo kakapsat, tahan tayo, ado na kiti banag nga pakakumikuman tayo. No? So, kung ado pa ay nga banag, nga panunot lang tayo mga nalaing kakapsat. Anyan nga nagdakil ti maarabitan tayo, nung isardin tayo ti agpambar, pampambar. Ya. No ipay tayo ti amin nga ada kada tayo nga paglaingan amin nga resources un ba nagintod na Apo Diyos kanya tayo. Mabukol tayo ti lubong nga as asidig ti pagayatan ti Diyos para kada tayo. Makaaramid tayo, makabukol tayo ti napintas nga relasyon, napintas nga ambiance ti biag tayo. Napintas nga panagagayom,
pang nagkakadwa, no, napintas na ragsak nga komunidad, mga kabsat. Mapapigsa tayo, no, ipay tayo dagitoy nga kabailan tayo nga saan tayo nga pangpambar. Okay? So, dagitoy nga kabsat, iti intawi kararag kin ni Apo Diyos, ti ina panang pakawan, kadagiti nakadado nga pambar tayo no mamisan. Ituloy tayo nga ikararag kin Apo Diyos, ti panang idalan na, kadagiti dana tayo no dalan tapno agtultuloy tayo nga agserbing awan pambar na nga si pupuso kakapsat, no? Kaya ituloy tayo nga basahan iti Lucas chapter 14. May isa nga kapanunutan ti panangibingay kadagiti sagot kas agserbi tayo kadagiti sabsabali pasaya atin na ti lubong tayo. So, bueno, pumakadal ni Karudi kaya iti programa tayo ng Bagong Pinoy.

Nalpas mo na yun, no? Ano, nalpas di 30 nga minutos nga in tayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Ketibkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng Bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasa kayong kuwana. Ngunod intingin kayo pa nakipag-fellowship yung kuwana, iti last food, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kahit pumakadan ni Karudi, and iti programa tayo ng Bagong Pinoy, dito ay 1062 DXKI, your friendly voice, South Cotabato po lamang mga kaibigan, na imbag nga rabii, kahit saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

This is the day that the Lord has made. So let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP. Ibig sabihin po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. I am Maria Shelo Ibasco, or simply Ma'am C, your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, ang CARE 104.3 DWAYFM. At ang programang inyong naririnig at inyong napapanood po ay ang programang Movie Mates, isang missions advocacy or missions mobilization program. So in the context of missions advocacy, ang ating pong Diyos ay nagbibigay ng mga pamamaraan. So His Church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It involves shifting our worldview, so the Church places the Great Commission in the highest priority. Alam niyo po ba na yung salitang mobilization or advocacy, ibig sabihin nito to put into motion. Kung ganito ang ibig sabihin nito, merong nagpapagalaw, and God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. History, His story, that is history. More than 2,000 years ago, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dito sa atin sa mundo to do that which He purposed in the Garden of Eden. To restore His creation na nasira ng kasalanan, at ganun din to redeem you and me and all those who will believe in Him and in what He has done. At makapanumbalik po tayo sa ating relationship, sa ating manlilikha. So, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working together to invite His people in to join in His purposes. Yun naman po nasa Missions Mobilization Ministry, minsan tinatawag na advocates, missions advocates, mobilizers, and syempre, movie mates. We inform you, inspire you, and challenge you to take your part and join in the world Christian journey. Kaya, kung nais po ninyo na makipag-ugnayan sa amin, ano, ito po ang aming phone number, 0998-843-0573. At bukod po sa napapakinggan sa radyo, mapapanood din po sa dalawang social media platforms ang programang ito and all the other programs ng FEBC Bicol. Sa Facebook po, simply type FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And then sa YouTube and sa Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Meron din po tayong live streaming link. Dito po sa live streaming, kompleto, as in para kayo nakikinig sa radyo pati po mga music ay makakapakinggan po ninyo. Ang link po natin ay ito. Maliliit na letter lamang po, ano, bit.ly, bit.ly/thewayfm, thewayfm, parang ang daan FM, The Way FM. At kung nais nyo po na maging bahagi ng mga pag-uusap-usap at kumustahan, abay, join na po kayo sa messenger account ng FABC Bicol. Ito po yung Carians Official GC. Ang ating himpilan po pala ay nandito lamang sa katabi ng highway, nasa Barangay Arimbay ng Legazpi City. At ngayon po ay ang Sunday ng buwan ng May. Ayan, napakainit na panahon. Ano po? At isang buwan na lang ang natitira sa bakasyon ng ating mga elementary and high school students. Samantalang yung mga nasa kolehiyo po ay eto na yung kanilang almost last month po, ano. So happy birthday sa mga nagdiriwang ng kaarawan at anniversary or church anniversary, ano man po ang ipinagdiriwang ninyo, maligayang pagbati po sa inyo.

0: How do you go from point one to point two?
1: How?
0: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper mission's involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.
2: Welcome po sa ating segment na Moby Move at ipagpapatuloy ko po yung series ng ating pag-aaral that mobilization is more than recruitment. Nung nakaraang Sunday po ay tinalakay ko yung pagiging mobilizer. Paano ka mag-grow bilang isang mobilizer at yun nga po ay inspire yourself first. Ikaw muna. Ayusin muna yung sarili mo. So, nabanggit po doon yung do first, then teach. Kumbaga, ano, kung pagdating sa discipleship, are you discipling? Ayan, dapat na ginagawa mo to bago mo ituturo yung principles of discipleship. When it comes to generosity, are you generous enough? So, dapat nararanasan mo na ito sa buhay bago mo i-inspire ang iba to be generous sa gawain ng ating Panginoon. At sa umagang ito, we will continue on the part 2 po of mobilization is more than recruitment. Ayan. So, inspire the mind. Kung yung una, inspire yourself first, ngayon naman po, let's talk about inspiring the mind. Merong dalawang hamon sa mobilization sa aspetong ito. Sa West, marami daw pong trabaho when it comes to the area of missions education. So doon, ang daming mga trainings, ang daming mga schools, tinutulungan ang mga mananampalataya in the West to relearn, to understand what mission is and what their part in mission is. Hindi pa lang po nagtagal, gumawa ng survey ang Barna Group. Ipinapakita po dito that 51% ng mga taong nagsisimba sa US ay hindi alam kung ano ba ang sinasabing Great Commission. Sa West po yan. Sa Global South, na binubuo po ng Asia, Africa, and Latin America, iba naman ang kinakaharap na hamon. So, dito, yung mga Kristiyano at manggagawa sa Global South, they have strong character. They have a clear call to the nations. At they even have the training and equipping to some degree. Anong problema? Kulang po sila sa support. Yun ang problema. We need many more leaders who are not only going to train, who will go, but also those who will stay and send. Kasi sa mga nagdaang panahon, lalo paano yung nangingibabaw po yung mga missionaries galing sa West, ano, naka-focus dun sa mga goers. Pero along the way, nakita yung problema. At ngayon siya, na ngayon nga, nagkaroon na ng shift sa mission. Marami na ngayon from the Global South, yung nasabi ko po, Africa, Asia, and Latin America, ang nagra-rise up to go as missionaries. Pero ang problema po talaga nila ay support. Kaya, mahalaga na ang mga mission mobilizers are not only training those who will go, but also training those who are staying and who are sending. So, ito po yung tinuturo tayo nito sa isa pang mobilization challenge. So, we need to help those who stay. Ipaunawa sa kanila yung privilege pribilehiyo ito and at the same time responsibility to pray and to give to support those who go. Kailangan po natin ang mga tao to mobilize and inspire the minds of the sender. Pwedeng bago ito sa iyong pananaw, kaibigan, sa iyong pakinigan, no? Na kailangan din ng training ang mga senders. Okay. In both cases, a key to inspiring people for their global destiny ay posiguruduhin na sasagutin natin yung katanungang why. Bakit? Ito ang dapat na maging priority at madalas, lalong-lalo na pagtungkol sa misyon, kaagad na pag narinig yung misyon, ang tanong, saan tayo pupunta? Paano natin gagawin ang mga bagay-bagay? Sino ang pupunta? Well, lahat ng mga ito ay importante. Pero kailangan po natin mag-start sa why. Why should we care about the nations? Ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa nations, sa mga lahi, sa mga people group? Ano ba ang nilalaman ng puso ng Diyos tungkol sa mga lahi? Kung sasagutin po natin ang question, why should we care? Then people with a good reason to care will be motivated to learn other things. But they won't go as far without a strong motivation. Kumbaga, maganda lamang po sa simula. Ang susi para sagutin yung tanong na bakit ay yung maging handa to give a good case for what the Bible says about nation.

siguro 15 pa, 15 verses if they are really good. Pero mag-iisap sila. There are 31,000 verses in the Bible. If there are 15 verses about missions, is it really that important? That's a why question. Diba? Sa Bible, pag inuulit-ulit yung kataga, truly, truly, I say to you, verily, verily, I say to you, meron po itong malalim na kahulugan. At pag nabanggit ng ilang beses, ano, ay napaka-importante nito. So tayo, yung mga tinawag sa missions advocacy, missions mobilization, kailangan na pong maging ready tayo, maging handa tayo na ipakita sa mga tao na yung mission is a theme. Ito yung tema na nagmumula pa sa Genesis at dumadaloy ito, umaabot sa Revelation. At ito yung nagbubuklod sa iba't ibang books ng Bible. Ito yung nagbubuklod sa Bible. Tayong mga mission mobilizers, we have to be able to do that in a creative new way for each generation. Ang dami-dami pong generation sa mga churches natin ngayon. Still, nandiyan po yung mga boomers, nandiyan yung mga millennials, mga Gen Zs, yan. At ngayon po, yung generation alpha at beta. Yan. So, the approach na gagamitin po natin ay ibabagay natin sa learning capacity at capability ng bawat generation. Tandaan natin, missions is not a small part of the Bible. Missions is the main theme of the Bible. At yung iba pa ay konektado po dito. So when we are talking about inspiring the mind, mahalaga dito yung compelling information. So, marami ng mga available na resources ngayon tungkol sa missions, tungkol sa world. Gaya po yung Center for the Study of Global Christianity, Operation World, Joshua Project, Reach 1040, at marami pang iba. Others have done their homework. Kaya, dahil ginawa na nila ang trabahong ito, yung mag-research, mag-ipon ng mga information, itong mga nagdaan pang panahon, gaya din po ng GMMI, gaya din po ng SOMA, ano. Kaya, available na sa atin ngayon ang mga materials na ito. So, ginawa na nila yung pagsasaliksik. Ilang people group ba? Nasaan ba sila? Ilan ang population nila? Yung translation ng Bible, ilang percent na ba ang nagagawa? Ilan ba ang mananampalataya sa kanila? And they also make sure, lalo na po ang Joshua Project, ano, they have this app na pinangalanang Praying for the Unreached. So, they have developed this app para i-invite tayong lahat na manalangin po tayo. So, kung i-download ninyo sa inyong cellphone, ano, ang app na ito, everyday po, ino-notify kayo ng inyong cellphone, today, we are praying for the people. At kapag ka-inopen mo yung app mo na yon, makikita mo na doon yung iba't ibang information. Pati po yung prayer points. At kapag ipanalangin mo yon sa pinakababa, pinaka-end na po ng page na yon, ano, meron doon nagsasabing I am praying. Pag i-click mo yon, maidadagdag ka sa bilang doon sa taas ng mga nananalangin. So tayo, as missions mobilizer, as missions advocate, bahagi

ng ating trabaho na i-connect ang ating church communities sa mga information na available na sa kanila. Kaya nga po, when we are conducting Kairos courses, ikinoconnect namin sila sa Joshua Project, tinuturuan namin yung mga participants paano kayo magda-download nito, and during Ramadan, paano tayo makakapanalangin, meron na po tayong mga prayer materials. So, halimbawa, 86% of the Buddhists, Hindus, and Muslims, saan ba sila nakatira? 80% po. 80%. Malaking porsyento to out of 100. Ano? They are in the 1040 window. At natuklasan, wala silang kaibigang Kristiyano o kakilalang Kristiyano. Pero kailangan din po nating maging maingat with information, kasi kung minsan pwede natin itong gamiting mga information na ito ipagdiinan natin sa mga tao. Itutulak natin sila, ipupush natin sila with this information in the wrong way. So baka isara nila ang kanilang mga puso, isara nila ang kanilang mga isipan. So, the information is good, pero dapat itong mga information na ito should be in a form of stories that inspire. So, tandaan po natin, we are wired for stories. Ikaw, kaibigan, pag-isipan mo yung panahon na nakikinig ka sa isang nagsasalita, at i-compare mo ha yung nagbibigay sa'yo ng maraming information. And then, here's someone na nagsabi, may kwekwento ako sa'yo. Sino ang gusto mong pakinggan? Yan, sabi, once upon a time. Diba? So, it seems that just about every culture in the world loves stories. Yes po. Mas maraming kultura ang gusto ng kwento. So, when it comes to missions advocacy, rather than giving them a lot of information, i-present po natin yung missions ng Panginoon as an epic story. So, kailangan as mobilizers, we should learn to grow as storytellers. We should learn to develop and practice the art of storytelling. Yan. So, if we find it difficult to reframe missions as a story God is telling, pero kaya compared to ito yung mga statistics, ito yung mga charge ng mga unreached people group. But what about the reality that this is actually a big story na ikinikwento ng ating Panginoon? Lahat ng mga bagay na gusto natin about a story, whether pelikula man yan o aklat man yan na yung binabasa, are actually in the story that God is telling. Marami sa atin gusto ng mga romantic stories. Well, guess what? Eto na. God is our bridegroom God, and He is in love with His bride. And missions is not only a task. It is inviting and preparing the bride for the party at the end of the story. And that bride is made up of every nation, tongue, and tribe. Diba? You see, it's a romance story. Very romantic story. Diba? Ibang-iba po yung dating niya. Kaysa ikwekwento lang natin basta kung yung sinasabi ng mga verses. So, kung gusto mo naman ng mga action stories, pwedeng ganito. There's a bad guy who led a revolt at patuloy siyang nagbibigay ng problema.
and we take real risks and invited to pray dangerous prayers gaya ng Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. As it is in heaven. Marami tayong ginagawang mga bagay-bagay for the kingdom of God. That is the reality. That is part of the story. At syempre, sa story na ito ay kasali yung invitation. Kaya mga kaibigan, kung i-reframe po natin yung missions, in the light of the story God is telling, mas magiging inspirational po ito. At lalabas that missions is not only a task, it is not just a task. It comes with an invitation to ordinary people just like us. Gustong-gusto niyang mag-invite ng mga tao just like us na gampanan ang iba't ibang papel. May mga papel na gagampanan, iba't ibang papel na gagampanan, may mga roles na gagampanan doon sa kwento. Fishermen, di ba, mga mangisda, mga tax collectors, at mga tao na wala man ngang mga skills o kakayanan. So, narito po ang isang kwento. So, merong mag-asawang Asian at yung mister has been involved in missions for some time. And then, nakakilala siya ng isang babae, very amazing lady, and nagpakasal sila. Pero itong missis ay hindi sigurado kung gusto rin niyang maging missionary. Remember, si lalaki ay missionary na. Pero itong kanyang napangasawa ay wala pang karanasan sa mission. At nung sila ay nagpakasal na, hindi siya sigurado, hindi sigurado si Mrs. na gusto niyang maging missionary. Ang ginawa nila, kahit missionary na si Mr., para alalayan yung kanyang asawa, pumasok sila sa isang discipleship training school. So, eto yung isang teacher, actually siya yung author ng ating material sa ngayon, si Bevin Ginder. Ano? Siya yung teacher sa discipleship training school na ito on this particular topic. So, itinuro ni Bevin yung missions. Hindi statistics, hindi data. Kundi tinuro niya ito as part of an amazing story na ikinekwento ng Panginoon. A story na punong-puno ng romance and adventure. Ngayon, nag-gets ni Mrs. yung vision. At later on, ay nag-yes na rin siya sa invitation na maging missionary. Ngayon, bilang mag-asawa, they have been doing an amazing job mobilizing many workers sa kanilang bansa at mula sa kanilang bansa, papunta po sa iba. So, alam niyo po, for us to really be able to tell the story, balik po tayo sa part 1. Inspire yourself first. So, ikaw, pinag-aaralan mo itong mga verses na to, nagpipray ka, nagigive ka, ginagawa mo, inspire para masustain yung iyong passion. At kapag ka ito ay iyon ang naging lifestyle mo na ito, when people see you and when people hear about you, actually, ang ikwekwento ng mga tao tungkol sa'yo is yung nakikita nila sa'yo, hindi yung mga sinasabi mo. So, when we challenge people to discover their roles and take on their roles in the Great Commission,
we challenge them in a way na magugustuhan po nila yung approach in a form of a story. Kaya mga kaibigan, if God is calling you as a mobilizer, tagatugtog ng trompeta, tagagising sa mga mananampalataya tungkol sa role nila sa mission, you are a missions advocate, then inspire yourself first. Inspire the mind of others using storytelling. Yung kwento ng Panginoon, yung sa missions epic from Genesis to Revelation. So, mai-inspire sila. Bawat kultura gusto po ng mga kwento. Kaya, sige, let's continue to inspire ourselves and inspire others. But then, kailangan tayo as mobilizers nakikita sa buhay natin that we are indeed sold out na sold out tayo sa missions ng ating Panginoon. Naniniwala tayo sa kanyang ginagawa at sigurado tayo that dito tayo tinatawag ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lalong-lalo na po dito sa amin sa Albay. Mag-raise up ka ng mas marami pang mission mobilizers, Lord God. I believe that our pastors are the mobilizers we need in this season. Pero marami po sa aming mga pastors ang hindi equipped sa bagay na ito. So I pray, Lord God, na ang aming mga pastors ay magkaroon ng desire to be equipped deeper tungkol sa missions. Bigyan niyo po sila ng pangitain, Panginoon, pasanin at pagnanais na hindi lamang nila nakikita yung kanilang sarili na ini-equip nila yung mga members ng church para palaguin yung church. Pero kasi merong dahilan kung bakit kailangang palaguin ang church. At ang dahilan na yan, Panginoon, ay ang para makapag-supply ng mga manggagawa sa iyong ubasan at makapag-supply ng mga magsusupport sa manggagawang ito through prayer and finances. Kaya mayroong church because of your mission. It's not the other way around. Ito yung purpose, ito yung buhay ng church, Panginoon. So dalhin mo ang iyong church, Panginoon, sa level na ito ng pagkaunawa. Gamitin mo po ang iyong mga pastors. And we continue to lift up to you, Lord God, na yakapin ng mga Bicolano ang missions mobilization in this season. And it is our dream, Lord God. Alam ko na pangarap din ng bawat pastor, ng bawat simbahan, na yung kanilang mga local communities would be able to send workers to the mission field. Dalangin ko, Lord God, na mabago yung aming mga perspective, mabago yung aming mga pananaw. Truly, to mobilize the church, Lord, kailangan mabago ang mga dati naming mga pananaw. Lord, bless your church. Bless your people. At kung meron man, Lord, mga efforts na sa ngayon na ginagawa sa mobilization, pagpalain mo ito. Lord, pagpalain mo rin po, inaalala namin yung mga missionaries na galing dito sa Bicol. Wherever they are now, nasaan man po sila sa ngayon, alagaan mo sila, Panginoon. Continue to use them mightily, and at the same time, yung kanilang relationship sa inyo, yung kanilang intimacy sa inyo, ay lalo rin pong lumalalim, Lord God. And help them, Lord, to focus on discipleship. Ito yung nais mo, to produce disciples. Kaya, Lord,
We commit them into your hand. Ganon din, pagpalain mo, Lord, abundantly. I-reward mo yung mga sacrifices na ginagawa nung mga nagbibigay generously and sacrificially para itong mga goers na ito ay makapunta dun sa field. Increase their resources, Lord, and increase their ability to earn more. Kasi kung nagbibigay na sila, if you bless them more, Lord, lalakihan pa nila ang kanilang i-contribute sa iyong gawain. Ipinagtatagubiling ko po ang lahat ng ito, Panginoon, sa inyong mga paanan. For I pray, we pray in Jesus' name. Amen. Mga kaibigan, sa epic story na ito ng Panginoon, from Genesis to Revelation, nabanggit ko that God is inviting us. Yes, the greatest mobilizer is inviting His church to work with Him. Alam niyo po, pinagpala tayo ng Panginoon. May dahilan yan kung bakit niya tayo pinagpala. Para sa atin, plus para maging pagpapala din po tayo sa iba. We are saved. So, nasave na tayo, hindi na tayo mapapahamak pa sa eternal punishment. Pero hindi lamang tayo niligtas para sa kapakanan natin. We are saved so that we can join Him to save others. Kaya mga kaibigan, sama na po tayo sa World Christian Journey. Eto po, nasa likod ko ano nakasulat. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Shadow E. Basco na nakasama ninyo sa araw na ito. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon at malaking pasasalamat din kay Don Alfonso na nag-assist po sa atin sa ating technical needs. Ganun din po kay Ramon Diaz. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Eleanor and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South Korea.
1: Good morning. You are tuned in to 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao. DXKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company, as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. DXKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
2: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
3: Mayong aga abyan. Kag-ari naman kita sa aton program, Weekend Radio Bible Study. Ang imulabing kubos nga Weekend Bible Teacher sa Kahanginan, Pastor Parkon, ang pastor sa baryo, senior pastor sa Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible study karon nga adlaw, The Return of Christ and the Reasons for His Delay. Kagang aton text makita sa 2 Peter chapter 3, 7-12, kagbasahon nato inaabyan sa hindi gid lamang madugay. Sa ginsulat ni Peter sa 2 Peter chapter 3 abyan, matunaan naton kung nga aman nga si Ginoong Hesus nag-delay sang iya nga pagbalik. Ini nga mga kamatuuran sa 2 Peter, kinahanglan nga magtulod sa aton abyan nga magpadayon salig sa karakter sang aton Dios kag magapadayon sa paghulat kag sa paghigugma sang second coming ni Jesus Christ. Kay ang tuyo naton karon nga adlaw amo ini nga sa kalawigon sang delay sa gihapon, matulod ko ikaw nga anak sang Dios nga magsigi aman sa iya nga second coming. Tatlo abyan ka poems ang aton makwa gikan sa passage nga aton pagabasahon. Number one, the Lord is not like us. Nagdelay siya sa iya nga pagkariliwan kay hindi siya pareha sa aton. Number two, the Lord is patient towards us. Isa siya ka mapailobon nga Ginoo. And number three, sa pihak sinitanan, the Lord's return will be certain for us. Ang second coming abyan, ginatawag ini nga supreme hope sang iglesia sang mga tumuluo. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the Lord Jesus Christ, amo nang hambal ni Titus. Si Jesus Christ nag-promise that He would come back again. Saad niya ginaya nga mabalik siya liwan. Sa malawig nga century, sang mga tumuluo abyan, nagpadayon sa paghulat expectantly para sa iya nga pagbalik. Ang anak sang Dios na ibaluan naton diri sa Bible nga nagkari siya first time sa Bethlehem 2000 years ago. Pero sa amo nga pagkari niya, he was despised and rejected of men. He was arrested, beaten, ridiculed, and finally put to death at the cross of Calvary. Ang humble sang Bible, the just being put to death for the unjust, ang matarong ginpatay para sa aton nga hindi mga matarong. Saon napatay siya, kaginlubong siya, kag pagkaligad sang tatlo kaadlaw, kag tatlo kagabi, siling sang Bible, he rose from the grave and spent another 40 days with his disciples. Nga nagtudlo sa ila na hanungod sa ginarian sang Dios. Madamo nga kamatuoran ang gintudlo sa ila abyan. Then, siling sang Bible, he suddenly was taken up to heaven. Kag pagkatapos ang 10 days, 50 days tanan, halin sang iya nga pagkabanhaw, the church was born. Abyan na taong iglesia, kag ang iglesia nagatubang sang madamo nga kabudlayan, madamo nga kaantusan, madamo nga pagtilaw, kag madamo nga paghingabot, Although nga nakita naton nga ang iglesia nagpadayon nga magmadinalagon. But the church has been yearning for the coming again of the Lord Jesus Christ. Sa military abyan, sa mga special forces dito sa US, kung maera misyon ng isa kagamay nga group, samtang nag-prepare sila para sa mga misyon, may ara sila ginahambal nga solo sekreto lang sa kada isa. Kag ina nga ginahambal nila amo ini nga kun mag-abot ang tion nga siya na lang ang mabilin isa sa sini nga mission, he must know how to save himself. Kay nga aman kinahanglan nga kahibalo siya mag-rescue sang iya kaugalingon because nobody will rescue him. Subo abyan pro amo nang kamatuoran. So kinahanglan ining mabilin nga soldado kung siya na lang he must find his way to get out of trouble. Pero sa iglesia ya abyan, nagsaad si Jesus Christ. I will come again and I will rescue you. So we don't have to self-rescue. Ang mga manugtunda abyan sa pagkayab ni Jesus Christ sa iya ascension, nagpromise that he will come back. Nga mabalik siya. Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. So, halin sad to nga adlaw abyan nga nagpromise ang mga angels, nagpalauli ang mga gintutunan, and the church has spoke about him, has sung about him, has written about him, and has preached his gospel and taught his word. Kagang iglesia abyan nagayearn samtang nagapadayon ini nga buluhaton sa iglesia for the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya ang kamatuoran abyan, the true church longs to see Jesus. Pero ang Bible nagsiling that suddenly he will come again. He promised that ginsaad ginaiyas ang Ginoo. In fact, abyan sa New Testament na mention ang second coming ni Jesus Christ more than 300 times. Way ta kahibalo sang exact nga times ang second coming. Pero ang mga Christians wala abyan sa kadudulman ara sa kapawa kaginapaatag sa ila nga magakari si Jesus Christ nga indi sila dapat nga makibot nga indi sila dapat abyan nga madulaan sa paglaom because he will come. Ang admonition lang sang Bible sa mga believers amo ini, it is to be ready. Kag kun na notice nyo abyan, ang aton Ginoo nagdelay sang iya nga coming for good reasons. Ang rason sang delay sa iya nga second coming, hindi malain ang rason sa likod sina. Mga good reasons, mga maayo ang kabangdanan kon nga aman nga na-delay ang iya second coming. Ang aton lang himo na biyan, kabay pa nga ini nga delay should cause us to rest securely in the character of our God and our loving Savior Jesus Christ. Kag magatulod din sa aton ini nga delay sa pagpadayon sa paghulat kag sa pagigugma sang iya second coming. So, anong mga reasons abyan gikan diri sa 2 Peter sang delay sang second coming ni Jesus Christ? So basahon nato ng verse 8 kag 9 nagasiling. 2 Peter chapter 3. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as 1,000 years and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang una abyan nga point naton sa delay sa second coming, amo ini, that God is not like us. Ang una nga rason sa delay is because the Lord is not like us. God is outside of time. Ang buot silingon sinaabyan nga ang relationship sa Dios at time lain sang sa aton nga relationship with time. Diri sa 2 Peter, kinasabdong ni Peter ang mga false teachers gina-expose niya kay nagasiling sila nga why second coming kay nag-delay abyan, dugay na why gyapon. Ang mga false teachers why nakagrasp sang kamatuoran nga ang Dios niya, ang isa sa iya nga attributes is eternality. He is an eternal God. Kagtungod nga eternal siya nga Dios, why siya nagapos by the constraints of time signatures like we are? Para sa Dios siya, wala sang past, wala sang present, wala sang future. He is the eternal I am. God does not compete with time, nor he is trapped by time. Everything that happens, happens exactly as God has planned it to happen. So God is outside of time. So sa Diyos sabihan niya, siling ni Peter, one day is like 1,000 years and 1,000 years as one day. Pero ang mga false teachers yan, nag-scoff, nag-ahikay, kaya ang second coming, wala nag-occur, waay natabo within their concept of time. Nanigulang na kami, waay gyapon second coming. So para sa ila, kaya nanigulang na sila, waay second coming, ang idea sang parousia or second coming is unfounded. So nag-question sila, where is this coming? Where is he? It's been a long time. I don't see any visible signs that he is coming. Pero abyan, tanawa, God is Lord over time. May isa ka bata nga nagupod sa amon pabakulod. First time niya guro pabakulod. Paglambot sa kabangkalan siling niya, dugay pang bakulod. Paglambot si mamaylan niya, kadugay sang bakulod. Paglambot si nigaran, gaugayong na siya. Ano nga kadugay sang bakulod? Dali na lang ta. Paglambot sa sumag, natulugan na siya sang sigi, pamangkot, dugay pang bakulod. Ako yung nga tag-iya sang salakyan, kag ako nga nag-drive, I was not any hurry. Kay nabalaan ko kung ano kadugay maglambot sa bakulod, sobradwa ka oras. Ang perspective sang among bata sa time lain sang sa akon perspective. Ang iya perspective, perspective sang bata ang akon niya pagtanaw sa panahon, pananaw sa isa ka mature nga tao. Nahibaluan ko what it takes to get to Bacolod. Pero ini nga bata iya, waay ka intindi sini. So ang perspective sang Dios sa time abyan lain sang sa aton. Para sa aton niya, lawig na. Pero siling niya ni Peter, para sa Diyos siya, ang 2,000 years is just 2 days for our sovereign God. Kung sa bagay, si Moses abyan, naka-experyensya man sini. Sang nagapanglugayawan siya kag ang mga Israelites dito sa wilderness for 40 years. Imagine bala abyan, ginsaaran sila sang land of promise, 40 years na, huwag pa sila nakalambot. Nagdrag ang panahon sang tuman kadugay, pila kalibo nga sunrise, pila kalibo nga sunset, way gyapon. That is why ginsulat ni Moses abyan ang Psalm chapter 90, kagbasahon na kun ini before we close. O Lord, you have been our dwelling place in all generations, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world. Even from everlasting to everlasting you are God. You turn men to destruction and save eternal children of men. For 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past and like a watch in the night. So tanawa abyan si Moses, diri sa iya ginsulat, samtang nag-wander sila sa wilderness, sa desert, nakaago man siya sang damo nga kabudlayan, naka-attend man siya sa damo nga funerals. Kung sa bagay, ang biloga generation nga nagwa sa Egypt atong may edad na, nagkalamatay sila before reaching the land of promise. So damo nga kabudlayan, may kauhaw, may gutom, may kahidlaw sa karne, may ara relational problems. Amo na na-experience ni Moses sa desert. Kag para sa iya mga katawan, it was bad news. Kag sininga may inadlaw abyan when we are tempted to think like a skeptic. Kay adlaw-adlaw ginabombardiyo kita sang bad news. Adlaw-adlaw ginabombardiyo kita sang problema. Makita naton sa kalibutan ang damo nga hatred, damo nga violence, damo nga unkindness, damo nga kamatayon, damo nga gutom, damo abyan nga catastrophe. Nagasiling kita, kung maayo ang Dios nga way sa gyapon nagkariagod nga tarungon nini, na ayan na kauna-una kita sina abyan. Apang kung mag-abot ini nga pangunahuna sa imo pinsa, remember this. God's perspective on time is very, very different than our own. But you can bank on this. He promises coming again and He will come. Nagsaad siya, mabalik siya, kagimuon niya na. Bisan ano pang nagakatabo sa kalibutan, bisan ano pa kadugay sa aton nga pagtanaw, sa Dios siya lipot pa lang ni. And the truth remains unmovable. He will come again. Badamong salamat sa imong pagpamati abyan. Kitay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
2: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isuke, Cagayan, Negros Occidental. God bless you.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tugtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 25 Tubtob 28.
3: Ginoo nga akon Diyos, sa imo ako nagapangamuyo kag nagasalig. Hindi pagtuguti nga mahuyaan ako, o kon magkalipay ang akon mga kaaway sa akon pagkapierde. Ang nagasalig sa imo hindi mahuyaan, pero ang nagaluib sa imo nga wala man lang sing kabangdanan mahuyaan. Ginoo, tudloy ako sang imo mga pamaagi. Tudloy ako sa pagkabuhi nga suno sa imo kamatuoran. Kay ikaw ang Diyos nga akon maluluwas. Ikaw ang akon ginasaligan permi. Dumduma Ginoo ang imo kaluoy kagugma nga imo ginapakita halin pa sang una. Hindi na pagdumduma ang mga sala nga nahimo ko sang pamatan-on pa ako. Suno sa imo gugma. Dumduma ako, Ginoo, agod mapakita mo ang imo kaayo. Maayo kag matarong ka, Ginoo, gani ginatudloan mo ang mga makasasala sang imo pamaagi. Ginatuytuyan mo ang mga mapainubuson sa paghimo sang husto. Ginatudloan mo sila sang imo pamaagi. Sa tanan mo nga ginahimo, ginapakita mo ang imo gugma kag katutom sa mga nagasunod sa ginapatuman sang imo kasuguan. Bisan madamo ang akon mga sala, Ginoo patawara ako, agud mapadunggan ka. Ang mga nagatahod sa imo, Ginoo, tudloan mo sang dalan nga dapat nila agyan. Magakabuhi sila nga mainuswagon kag ang ila mga kaliwat padayon nga magaistar sa duta sang Israel. Malapit ka, Ginoo, sa mga nagatahod sa imo, kag ginapadumdum mo sila sang imo kasugtanan. Sa imo ako permi nagadangop, kay ikaw ang nagaluwas sa akon sa katalagman. Talupang da ako kag kaluoy, kay nagaisahanon ako kag ginapigos. Nagdamo na gid ang akon mga kalisod, hilwaya ako sa akon mga pagpalibog. Talupang da ang akon mga pagantos, kagpatawara ang tanan ko nga sala. Tanawa kung daw ano kadamo ang akon mga kaaway, kag kung daw ano ang ila pagdumot sa akon. Tipigi ang akon kabuhi kag luwas sa ako. Hindi ako pagpakahui, kaysa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Matarong ang akon kabuhi kag wala sing kasawayan. Gani protektari ako, kay nagasalig ako sa imo. Luwasa, O Diyos, ang mga Israelinhon sa tanan nila nga kalisod. Pamatud-i Ginoo nga wala ako sing sala, kay nagakabuhi ako nga wala sing kasawayan. Kag nagasalig ako sa imo nga wala gid sing pagpangduha-duha. Usisaa ako, Ginoo. Usisaa nga akon hunahuna kag tagipusoon. Kay permi ko madumduman ang imo gugma, kag nagakabuhi ako nga matutom permi sa imo. Wala ako nagaupod sa mga tawo nga dayaon kag hipokrito. Kontra ko ang pagtililipon sang malaot nga mga tawo. Hindi gid ako magupod sa ila. Ginahinawan ko ang akon kamot sa pagpakita nga wala ako sing sala. Kag dayon nagalibot ako sa imo halaran sa pagsimba sa imo Ginoo. Samtang nagakanta ako sa mga kanta sa pagpasalamat kag nagasugid sang tanan mo nga makatilingala nga mga binuhatan, ginahigugma ko ang templo nga ginapuy-an mo Ginoo, ang lugar nga sa diin ara ang imo gamhanan nga presensya. Hindi ako paglaglaga upod sa mga makasasala, pareho sa mga manugpatay sang tao. Ini sila nagahimo permi sang kalautan kag ginakwartahan nila ang iban. Pero ako iya nagakabuhi nga wala sing kasawayan. Gani luwasa ako kag kaluuyi. Karon, hindi na ako maano. gani dayawon ko ikaw, Ginoo, sa pagtililipon sang imo katawhan. Ang Ginoo amo ang akon kasanag, manluluwas kag mabakod nga dalangpan. Gani wala ako sing kahadlukan. Sa tion nga salakayon ako sang akon malaot nga mga kaaway agudpat yon. Sila ang mapyerde kag indi ako. Bisan pa nga libutan ako sang madamo nga mga soldado, indi ako mahadlok. Bisan pa nga salakayon nila ako, magasalig gihapon ako sa Dios. Nagapangayo ako sa Ginoo sang isa kabutang nga ginahandom kugid. Iniamo nga makapuyo ako sa iya templo sa bugos ko nga kabuhi. Kag didto magapamalandong ako sang iya kaayo. Kag magapangayo sang iya pagtuytoy. Kaysa tion sang katalagman, taguon niya ako kag protektaran sa iya templo. Ipahamtang niya ako sa lugar nga luwas ako sa katalagman. Gani mangin madinalagon ako kontra sa akon mga kaaway nga nagalibot sa akon. Kag magahalad ako sa templo sang Ginoo nga may paghugyaw sa kalipay, magakanta ako sa iya. Pamatiya ako Ginoo kung magpanawag ako sa imo. Kaluuya ako kag sabta ang akon pangamuyo. Nagpanghikot ka sa akon tagipusoon nga magdangop ako sa imo. Gani nagdangop ako sa imo Ginoo. Hindi ka magpanago sa akon. Hindi ako pagsikwaya sa imo kaakig sa akon nga imo alagad. Ikaw ang nagabulig sa akon. Gani hindi ako pagpabayi ukon pagsikwaya. O Dios nga akon manluluwas. Bisan pa nga sikwayon ako sang akon amay kag iloy, tatapon mo ako Ginoo. Tudloy ako sang imo pamaagi. Tuytuyi ako sa husto nga dalan tungod kay ginabantayan ako sang akon mga kaaway. Hindi ako pagitugyan sa ila, kay ginaakusar nila ako sang hindi matuod, kag gusto nila ako nga haditan. Pero nagapatigid ako nga maeksperyensyahan ko ang imo kaayo samtang nagakabuhi ako diri sa duta. Magsalig kamo sa Ginoo, magpakalig-on kamo kag hindi madulaan sa paglaom. Magsalig lang kamo sa Ginoo. Ginoo nga akon palalipdan nga bato. Nagapanawag ako sa imo. Pamatiya nga akon pangamuyo. Kay kun hindi ka magpamati, mangin pareho ako sa mga nagkalamatay na. Pamatiya nga akon pagpakitluoy sa pagpangayo sang bulig sa imo. Samtang nagaatubang ako sa imo balaan nga templo nga nagabayaw sang akon mga kamot. Hindi ako pagsiluti upod sa mga malaot. Nagapakunokono sila nga mga abyan sila. Pero gali nagaplano sila sing malain. Balusi sila suno sa ila mga binuhatan. Siluti sila sa ila malaot nga mga ginahimo. Kay ginabaliwala nila ang imo mga ginahimo. Gani laglagon mo sila kag pabay-an sa sina nga kahimtangan. Dalayawon ka Ginoo. Kay ginapamatian mo ang akon pagpakitluoy sa imo. Ikaw ang nagahatag sa akon sang kusog kag nagaprotektar sa akon. Nagasalig ako sa imo kag ginabuligan mo ako. Gani nagakalipay gid ako kag nagakanta sang pagpasalamat sa imo. Ikaw Ginoo ang nagahatag sang kusog sa imo katawhan. Ikaw ang mabakod nga dalangpan kag manluluwas sang imo pinili. Luwasa kag pakamayuha ang katawhan nga imo ginapanagiyahan. Bantayi sila pareho sa ginahimo sang isa ka manugbantay sa iya mga karnero. At ipana sila sa wala sing katapusan.
2: Salmo Kapitulo 25 tubto 28.
0: Ang pulong sang Diyos.

0: aton ang iya tinutuyo kag plano para sa aton kabuhi. And that is what we call sanctifying grace. So amo ina ang masapuan naton sa pulong sa Ginoo. Now ano iniya ang peace? Now naibaluan naton nga ang peace with God. Makaisa ra na kag kun ara na sa imo, ara na na permanente na abutang. But what about peace of God? Kay ti naibaluan naton no nga ining salvific peace amo ni ang peace with God. Pero ang sanctifying peace amo ni ang ginatawag naton peace of God. Kay nga man ang ini nga kalinong sang Dios nagakadula ini sa imo kag sa akon ilabi na gid sa tion nga indi kita mangin mapinangamuyon kag mangin masinaligon sa aton nga pagpanglakaton upod sa Dios. Amo na ko isa nga may mga Kristohanon nga daw mas gamo pang iya kabuhi sa kabuhi sang di tumuluo daw mas gasala-sala pa siya nga 30 na sa kadtong sa pagtuluhan iniya nga 3 pa lang katuig sa pagtuluhan nga daw may direksyon ang iya nga pagpangabuhi. I think what's lacking is the peace of God, no? Sa amo ina Philippians chapter 4 basahan nyo ina dra, no? Kay bunga ina sang aton nga pagka mapinangamuyon kag pagka mas sinaligon sa aton nga Ginoo. Now, sining pagka aton nga pamanandong naman subong, no? The attention of diligence. The focus, the meaning, the teaching of diligence. Tilang taon naton ini, no? Mag-word study kita bala sa pulo nga gingamit diri ni Peter sa aton sa verse 5. Amo ini ginaban niya, and beside this, giving all diligence, add to your faith. Faith is the starting point. Sa ginambal naton, that is the access of diligence. Dira nagapanugod ang pagmaukod sa pagpangalagad, pagtuo kag ano pa diri, virtue. And to virtue, knowledge. Kag ginambal niya ini tub-tub sa versikulo 7, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. So amo nang ginambala dira sa aton sa sina nga tatlo ka mga bersikulo dira. Pero ano ang botsilingon sang diligence diri? Ti kun lang taon niya naton sa aton hiligaynon nga Biblia ang pulo nga ginagamit diri magtinguha. Amo nang botsilingon, no? Una gid. Ang pulong gali nga diligence. Ang botsilingon sini to strenuously give of yourself. Ti ano magambal kita strenuous. Ano ba't silingon sina? No? Ti ang aton diri nga pulong tingwa. Pero ang paglaragway gali sa aton ni Pedro do katulad gali sa isa kahumalangpang nga sa diin nagapartisipar siya sa isa kapag paindis-indis. Kag ante sina iya na daan nga ginaaman ang iya kaugalingon nga sa masunod nga mga binulan sa madason nga mga sinimana, sa mga madason nga mga inadlaw, magapaindis-indis siya. Kag kinanglanon, maamanan niya ini. Agod nga, madaog niya ang ina nga paindis-indis. So ano ginaubra niya? Ginatinguan niya sing maayo. Ginabirabirahan niya, ginapanikasugan niya ang pag-aman niya. Ayan, aga pa siya mabugtaw. Kag pagkatapos sina, majaging siya, no? Kag mag-exercise siya, kag kung ano nga klase sang paindis-indis ang iyang intran, ayan, butang naton, dalagan, o kung boxing dra, magapraktis siya. Agod nga, makondisyon niya na ang iyang nga kaugalingon. Agod nga pag-abot ang tion sa pagpaindis-indis, nahanda niya ng iyang kaugalingon. Kag mangin champion siya. So, amun ang pulong dra na ginatawag naton strenuous. Kung sa aton pa, nagakinanglan gali ini sang pagpabalhas. Ang ba't nanotaran nyo na, no? Kung kaisa yung pulong galing nga pabalhas, daw hindi balagid naton nahatagan sa dako gid nga importansya. Kung magbasketball, ti pabalhas lang ni aton, ha? Ti daw wala gid sa motivation, magbirabira ka, kiti pabalhas malang, no? Pero ang idea dra, nga nagapaningwa ka, nagapanikasog ka, nga grabe ang imo nga pagpanikasog, grabe ang imo nga pagpaningwa, nga nagapamalhas ka. Katulad sa isa ka Olympic champion. Nadunduman ko sa una may ara, isa digto ka Olympic champion nga nagdalagan siya. 100 meter dash. Kag second place siya. Ti nagalalain gid siya, no? Kay wala siya nangin champion. Tigin pamangkot siya. Ano ubrahon mo buwas? Kag amo inisabat niya, sa buwas, ma-practice ako. Masugod ko practice, preparar sa madason nga Olympics. San o ang dason nga Olympics? 4 years after pa. 4 years later pa ang Olympics. Pero amo inang botsilingon, nagpaningwa. So kung sa aton pa, diri naton makita sa aton Kristohanon niya pagkabuhi. Ang aton Kristohanon niya pagpangabuhi, hindi lang niya banjing-banjing. Nga kung sa aton pa, kung ano man niya ang ihatag sa aton, ti imuon ta eh. Kung ano man tong huyop sa hangin, ti maamuman kita sina eh. Kung ano tong matabo sa aton, ti amula na eh. Hindi amo sina. Kundi paningwaan gid naton. Amon ideya diri nga, masapuha naton. Nga kung sa aton pa, hungdon tagid. Hindi lang bala niya palagpat-lagpat. O kung patsimpo-tsimpo, may pulong kita ang ginagamit. Feel. Hindi lang niya pa-feel-feel. Kung hindi, may determinasyon, may disiplina. Amunin ang botsilingon sang ginatawag na tundri, strenuous. So, ari, kung lang taon natin, amun ang botsilingon. Katulad si isa ka, humalampang. Pero may isa pagigali kapulong na ginagamit si Pedro sa atundri. Ang pulong gali diri nga diligence. Ang botsilingon sini, to lavishly give of yourself. Kung sa aton pa, ang ideya diri gali, amo ini ang pinamatasan sang mga katawan sang una nga panahon ni Pedro. Sa ilang mga syudad sang una nga panahon, may ara mga palagwaon. Kada tuig may mga palagwaon ina. Kaga masami ang ina nga palagwaon, may mga manggarahanon gid nga mga tawo nga amo ina ang nagasponsor sang sina nga palagwaon. Sila ang nagahatag sang sweldo sa mga artista dra, no, nga mga aktor dra kag mga aktrises dra nga magpasundayag sa entablado. Kag sila man ang magsuporta sa ila mga pagkaon, sa ila mga bisti, bisan pa sa ila dra nga mga dekorasyon o kung ano dra nga mga butang sa sina nga palagwaon. Ti amo ina ang pulong dra nga gingamit ni Pedro sa aton. Kag ang isa pagidgali ka butang nga tamaan gid ni ka importante nga ang ila gid nga handom nga sa ila pag-sponsor, pag-suporta, pagpangabaga sang sini nga palagwaon, dapat mas maayo ang ila nga pagsuporta kag ang ila nga pagdiriher sa sini nga palagwaon kumpara sa nagligad nga mga tinuig o kon kumpara sa iban nga palagwaon sa mga nililigad. So do katulad sini ba no sa aton balik kita sa Olympics sang nagligad nga mga tinuig digto sa London. Gintingwaan gid nga mas maayo pagid sang sa ara ginkumpara sa Beijing. Mas grabe pagid ang iya sang Beijing. Tubtub nga kung diin naman to ang nag-sponsor nga ginatawag naton syudad. Dapat mas maayo pa kumpara sa nagligad. Ti amo ini ang pulong nga gingamit diri ni Peter sa aton. Amo niya kung aton niya lang taon, ang ideya diri nga masapuan naton ining pulong nga ginatawag naton pagpaningwa, no? Pagmangin maukod. Kati amo ning pulong nga gingamit diri ni Peter sa aton, ang botsilingon sini nga we are getting better and better by the day. We are growing and growing by the day. We are improving and improving by the day. We are progressing and progressing by the day. Amo nang botsilingon sining pulong diri nga masapuan naton sa pulong sang Diyos nga gingamit diri ni Pedro. Diligence. Amo ni may isa ka managwali, we are to be characterized by a strenuous diligence lavishing all that we are and all that we have on growing in Christ. Sumbot silingon sinigali nga kung ano ang ara sa imo, dapat gamitin mo sa pagpangalagad nga makambal ka nga mas maayo ang imo nga pagpangalagad, mas maayo ang imo nga kahimtangan espirituanon subong kumpara sa nagligad kay nagpaningwa ka paagi sa bugay sang Dios. Sa nagligad nga mang inadlaw, pulo ka bersikulo anabalan mo. Subong dosina. Nagliligad nga matinuig, amula ni nga mga doktrina ang natunaan mo. Subong madahmo ka na sa doktrina nga natunaan. Sa naligad nga mga binulan, hindi ka pa kabalo magpamalandong sing maayo sa pulong sang Diyos. Kinanglanon na pa daily bread, kinanglanon mo pa ang may atmosphere science, kinanglanon na pa dira ang stream sa the desert, kinanglanon na pa ang day and night. Subong niya, pagbasa mo sa Biblia, daw mabatsagan mo nga naga sulod ang pulong sa Ginoo kag nagahatag sa imo sang madamo nga mga spiritual insights. Ano ina? Diligence. May pulong bala nga ginagamit sa masami sa aton, no? Inang keep on walking. Padayon kitaya sa paglakat. Hindi kitaya maguntat. Kay bahin ina sang aton nga pagpangalagad. Our service must be born out of diligence, meaning it must be based upon our convictions and not on our convenience. Kung magsimba kita sa Domingo, is it by convenience or conviction? Kung magtindog kita sa mga social issues, political issues, moral issues, is it by convenience or conviction? Kung papiliyon kita sang aton life partners, is it by convenience or by conviction? Kung papiliyon kita sang aton business partners, is it by convenience or conviction? Kung papiliyon kita sang aton mga kalingawan, is it by convenience or by conviction? We need to realize this because we are challenged to be diligent, especially in this time that a world is marked by chaos and confusion. We need to be diligent. We need to live our lives, our service to the Lord, based upon our conviction and not by our convenience. Amo ini ang pagtulunan nga gintudlo sang pulong sa Ginoo sa aton sa sini nga adlaw. Saluwat ini ang inyo byan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Minsan nakitang hindi pinansin.
2: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
3: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
2: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
1: Minsan na rin kitang sinisi.
2: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na? Oh?
3: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
1: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
2: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
3: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
1: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita, pero ni minsan hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko.
4: Happy Mother's Day!
5: Happy Mother's Day!
6: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
7: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
8: Isang magandang-magandang araw sumainyo, mga suki at gilo nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo or PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Mayo na mga kapatid, pero mainit pa rin. Talagang nararamdaman nyo ba yung init ng araw na pag lumabas ka parang gusto mo na kagad maligo pagkatapos dahil sobrang init, di ba? Talagang ramdam na ramdam natin yung summer dito sa ating bansa, no? Na dati kapag lumalabas ka ng May, medyo maulan-ulan na eh. Pero ngayon eh, medyo saksakan pa rin ng init, no? Pero yan, ingat pa rin po tayo. Siguraduhin natin, lalo na sa mga senior citizens natin, no? Talagang dapat, kailangan. Maraming tubig ang iniinom, huwag tayong magbababad sa init. Ayan. Pero ako po hindi pa senior citizen, ha? Baka iniisip nyo eh. Nako, si Pastor Del, dapat nasa lilim na pala. Medyo, hindi pa po tayo senior citizen. Malapit-lapit na, pero yan. Pero yung sa mga ating mga kababayan na lalo na sa mga manggagawa natin na talagang nasakali palagi. Pag nakikita ko nga po yung mga traffic enforcers natin, yung mga naglilinis ng streets natin na nakababad sa init ng araw, ako'y talagang nalulungkot dahil sabi ko nga ay ito na naging buhay nila. Talagang napakainit ng araw. Nandun pa rin sila, naglilingkod pa rin sa atin. Patuloy silang nagsiservisyo para sa ating bayan. No? So pagpalain po kayo mga manggagawa natin. Palain kayo ng ating Panginoon sa ganyong ginagawa sa pagtulong, patuloy na pagsiservisyo sa kabila ng mga nararanasan ninyong init at hirap dyan, ng polusyon, na, yung usok, alikabok, yung init ng araw. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maraming salamat sa inyong paglilingkod. Ngayong Mayo, marami tayong sineselebrate, no? Bukod last month yata ang ating Fire Prevention Month, nagsimula yan noong March, sunod na ng April, ngayong May. Of course, next week, mag-celebrate tayo ng Mother's Day. So, yan, advance happy Mother's Day po sa ating mga butihing ina, mga nanay at haligi ng tahanan, haligi ba? Ilaw ng tahanan pala. Kasi ang tatay nga pala ang haligi, no? Mga ilaw ng tahanan. Maraming pong salamat din sa inyong pag-aalaga, pag-aaruga sa ating mga, sa inyong mga anak at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Yan, sa susunod pong linggo, ayan, talakayan naman natin ano ba ang kahalagahan ng ina sa isang pamilya, no? At dahil pamilya pinag-uusapan natin, yung ating pong guest natin last week na si Pastor Alex Ong, eh pinabalik natin, sabi ko kasi, Pastor, bitin! Mukhang kailangan bumalik kayo para mas marinig pa natin ang nangyayari patungkol sa ating pamilya. Of course, pinag-uusapan natin ng mga nanay, ang ina, at ang ating pong si Pastor Alex ay siya po ang commissioner ng ating family ministry sa National Family Ministry sa Philippines General Council of the Assemblies of God. Siya rin po ang National Men's Director ng PGCAG at siya po ang senior pastor ng Life in Christ Church sa Valenzuela. Yan. Welcome back, Pastor Alex. Salamat. Nabitin kami.
9: Salamat, Pastor Rodel.
8: Yan, oo. Pastor, next week, Mother's Day. Tama-tama. Mm-hmm. Di ba, parte ng pamilya yan. Talagang tinututukan ninyo sa inyong ministry. Yung pamilya, kasama na dyan ang ina. Meron ba't na yung mga plano sa mga nanay pagdating sa pamilya? O ano ba yung kahalagahan talaga ng ina sa isang pamilya?
9: Mahalaga na pahalagahan natin yung kanilang role sa family. Sa PGCAG ay meron din tayong mga departments din na nag-handle po. At tayo'y makikisa sa anumang mga programa po na ilalatag po nila sa ating national. So, tulong-tulong po tayo. Yung the whole team fire ay tulong-tulong po para mabigyang diin yung mga pangangailangan at paano matutulungan po ang mga pamilya.
8: Yan. Pastor, nabanggit mo yung team fire. Ano ba ang team fire, Pastor? Alam ko, team fire, mga commission natin yan sa PGCAG, eh, di ba? Tama. At acronym yan, di ba?
9: Tama.
8: Oo. Ano ba yung team fire?
9: So, yung team fire, yung T doon sa team fire is Thrive Commission. Okay. So, ang nakafocus po ito doon sa church health and revitalization po ng local church. At pinangungunahan po ito ni Pastor Sur. Mm-hmm. Yan, nandiyan siya sa taas.
8: Tama.
9: Okay. Oh. At yung E naman is Equip Commission. At ang pinangungunahan po ito ni Doc Alex Fentes. It's more on ministerial development and credentialing Yan po at marami pang iba. Yung A naman sa Team Fire is align, no? Ang commission naman dyan, ang head naman natin ay ang ating GS, Reverend Ray Calusay. Ang focus is more on vision, communication, and the movement ng atin pong, yung culture po ng PGCAG. And then yung M is to multiply, the multiply commission headed by Pastora Zeni Calusay. Sa church planting naman yan, okay. And the reproduction of the local churches. Okay. At yung F, yun yung sa atin.
8: Yun sa atin.
9: Pinahintulot ng Panginoon na pangunahan ko. It's about the household and partnership natin yan sa mga local churches.
8: Yung F is family, tama?
9: Yes, okay. Family, correct. And then yung I is innovate, headed by Pastor Rafi De Jesus, yan, Rafael De Jesus. Tawag sa kanya ay Rafi. So it's more on innovation and the tools ng ministry. Tulong-tulong yan. And yung R naman is Reach Commission. So it's headed by Doc Fidel Monzon. Ito yung mobilization ng church and mission engagement ng church. And yung last, ito daw yung pinakamahalaga, economy. Patungkol po yan sa pera. Headed by ating pastor Edgar Salcedo, ang ating treasurer.
8: Yun.
9: It's about the financial health and accountability
8: Yun. So Team Fire, yan yung mangunguna sa ating vision para sa MM33 ng PGCAG.
9: Correct.
8: Yan. So maraming salamat, Pastor Alex. Yan. Nako, marami pa tayong pag-uusapan. Pero kung nabitin tayo last week sa tinuro sa atin ni Pastor Alex patungkol sa panalangin muna raw bago ang kapayapaan.
9: Amen.
8: Pray first, then peace later. Ngayon, itutuloy natin yan kasi nabitin tayo. No? Talagang maraming malamang-malaman yung mga sinabi sa atin, shinare sa atin ni Pastor Alex sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito yung mula sa Philippians chapter 4. No? Ngayon, itutuloy natin yan kasi sabi ko, Pastor, tuloy-tuloy natin yan kasi sayang. No? Marami tayong pwedeng matutunan pa. Kaya pinaunlakan tayong muli ni Pastor Alex para ituloy sa atin. Ano pa ba yung kasunod nitong pray first? Kasi pag naman pray first, ibig sabihin first, may second. Tama ba yun? Pray first, then peace later. So, tutuloy natin ngayon yan. So, Pastor Alex, pangunahan mo kami muli ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos.
9: Muli po, magandang umaga sa bawat isa, magandang araw po. Nung nakaraang isang linggo, ay pinag-usapan natin yung pagtanggal po ng bigat, yung heavy backpack sa ating buhay. Pinag-usapan natin yung pray first, and then the peace of God later. Salamat, Pastor Rodel, sa pagkakataon na maibahagi muli ang kasunod ng ating pag-uusapan po ngayong umaga. Nawa ay bigyan tayo ng Diyos ng tapang, no? At maranasan po yung pagbabantay ng Diyos sa ating mga buhay. Nung isang linggo, tinanggal natin po yung bigat, yung backpack, yung hidden backpack sa ating mga buhay. Ngayon, kailangan naman natin ng lakas para na magbabantay po sa ating mga puso. Bakit nga ba kailangan natin ito? Kasi dumarating po patuloy ang pagsubok sa buhay natin na hindi natin inaasahan. At kung tayo'y magiging totoo lamang, maya-maya lang, ay babalik na naman agad yung worries sa ating mga buhay. Kasi ganyan talaga ang buhay, hindi nawawala ang mga problema. Kapag dumating ito, ang mahalaga ay alam mo kung paano ito harapin at saan ka tatakbo. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng isang imahe na sana'y hindi po ninyo makakalimutan. Ito ay the peace that guards. Isipin po natin ang isang gate at ang isang guard. Kung babalikan natin yung talatang binasa po natin noong nakaraang linggo, sa dulo po sa verse 7 ng Filipos 4, ang sabi po doon, at ang kapayapaan ng Diyos na di maipaliwanag ay magbabantay ng inyong mga puso at isipan. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo habang siya po ay nasa loob ng bilangguan. Hindi komportable ang kanyang lugar, pero siya po ay nagturo ng kapayapaan. Bakit, no? Bakit nakita natin kay Apostol Pablo na kahit sa kanyang kalagayan ay kaya niya pa ring harapin ito? Naniniwala ako dahil sa kapayapaang hindi dulot ng kanyang paligid, kundi yung kapayapaan na galing mismo sa Diyos. Ang sabi dun sa talata, mag-iingat o magbabantay. Sa original po na Griego ay isang kawal, na para itong isang kawal na nagbabantay sa isang pintuan. Ibig sabihin, ang kapayapaan ng Diyos ay parang isang bantay na pumoprotekta sa iyong puso, sa iyong isipan, laban sa anumang takot at pag-aalala. Sa sinauna pong lungsod ay lagi pong merong pader sa kanilang paligid at iisa lamang yung pasukan o pintuan at ito yung kanilang gate. Ang gate ang pinakamahinang parte ng pader. Kaya ang ginagawa ay naglalagay po sila dito ng bantay. Armado po ang mga sundalo na nagbabantay doon sa gate. Ganon din sa ating mga buhay. Ang ating isip, no, ay kailangang bantayan, parang isang syudad. At ang gate ay ang ating mga mata, ang ating tenga, na kung ano yung pinapanood natin, pinakikinggan natin at pinag-iisipan natin, siyang maaring pumasok sa gate. Kung puro masamang balita, chismis, mga what ifs ang pumapasok, ay papasok ito sa lungsod ng ating kaisipan, mapupuno po tayo ng takot. At isa sa aking personal na guard na ginagawa sa akin pong isip ay kapag mayroong pagbabago sa aking buhay, binabalikan ko po ito, the peace that guards. Paano natin ito mararanasan? At gusto ko itong ibahagi sa inyo. Tatlong sitwasyon sa buhay natin. Tatlong letra lang. KKK. Una, kapag kapos, kapit. Kapit tayo sa Diyos sa panahon na tayo'y kapos. Huwag bibitaw sa kanyang mga pangako. Maaring kapos ka ba ngayon? Kapos sa pera? Kapos sa lakas? Ang sabi nga ng iba, kapos sa panggas. Kapag kapos, likas sa atin ang mag-alala. Pero ang sabi ng Biblia, huwag mabalisa sa anumang bagay, sa halip manalangin ka. Kapit ka sa Diyos at huwag na huwag kang bibitaw sa kanyang mga pangako. Ang pangako niya sa iyo, ang kapayapaang hindi mo maintindihan ang magbabantay sa iyong puso. Hindi mo kailangang alamin ang sagot sa lahat ng bagay. Kapag kapos, kailangan mo lang kumapit. Kaya kung kapos ka ngayon, kapit lang. Manalangin at maniwala kang babantayan ng Diyos ang kaisipan mo. Pangalawa, kapag sapat, salamat. Magpasalamat tayo sa Diyos at huwag nang magreklamo pa. Minsan, kapag kinukumusta po tayo, kumusta ka? Ang sagot natin, sakto lang. Okay lang. Pero minsan, delikado yung palaging sakto. Kasi madalas, pag tayo'y kampante lang, okay lang, ay nalilimutan nating magpasalamat sa mga maliliit na bagay na binibigay sa atin ng Diyos. Kasi nga, sakto lang naman. Yan ang minsang pumapatay sa ating kapayapaan. Sabi ng talatang 6, sa lahat ng bagay, magpasalamat. Kasama dito yung sakto lang. Kapag nagpasalamat ka dun sa sakto at sapat, makikita mo na yung maliliit na bagay ay regalo, biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya kung sakto ang buhay mo ngayon at sapat, huwag mong kalibutan, magpasalamat. At mararanasan mo yung kapayapaang magbabantay sa puso mo. Pangatlo, ito yung maganda, kapag sobra, sumamba. Lalo tayong sumamba, huwag nating kalimutan na nang nagkaloob sa atin ang Diyos at yung mga taong tumulong sa atin. Sobra ang biyaya, sobra ang pera, o sobra ang tagumpay, at minsan naman, sobra ang pagsubok sa buhay natin. Lalo tayong maging maingat, dahil kapag sobra, yan ang nakakatakot. Minsan dyan pumapasok yung kapalaluan. Minsan iniisip natin, ako kaya naghirap nito, kaya nakalating ako sa kalagayan na ito. At pumapasok din minsan yung takot sa mga pader ng buhay natin na baka mawala ang lahat ng pinahalagahan natin. Pero si Apostol Pablo, kahit nasa bilungguan siya, walang sobra, hindi nga sakto, pero yung kapayapaan ay umaapaw. Bakit? Dahil yung kanyang kapayapaan ay nakapako kay Kristo. Hindi sa kang anong mang sobra na meron siya. Kaya kapag sobra, no, ang iyong sitwasyon, sumamba ka ng higit pa. Hindi lang kaunti. Dahil ang ating pagsamba ay nagpapaalala na ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng meron tayo. At huwag mong kalilimutan, kapag sobra na, balikan mo yung mga taong tumulong sa'yo para maabot mo ito. Lalo tayong maging mapagpasalamat at ang kapayapaang hindi may paliwanag ay magbabantay sa pader ng mga puso natin laban sa takot at kayabangan na maaring magdulot kapag sobra. Sa ating pagkatapos, mga kapatid, tatlong sitwasyon lamang ang ating pinagdadaanan sa buhay. Minsan kapos, minsan sakto, minsan ay sobra. At sa tatlo, iisa lang ang pangako ng Diyos. Ang kanyang kapayapaan ay mag-iingat ng inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Hindi nakadepende ang ating kapayapaan sa dami ng laman ng ating bulsa. Nakadepende ito kung gaano kalalim ang ating pagtitiwala at pananalangin sa Panginoon na nagdudulot sa atin ng pasasalamat sa ating pananatili kay Kristo. Kaya ngayong araw na ito, tanungin mo ang iyong sarili. Kapos ba ako? Sakto ba? O sobra? Ano man ang sagot mo rito, gawin mo ito. Kapag kapos, kapit. Kapit sa Diyos, huwag bibitaw. Kapag sapat, salamat. Magpasalamat at huwag nang magreklamo pa. Kapag sobra, samba. Lalo tayong sumamba at huwag nating kalimutan ang Diyos na nagpala sa atin. At sabi ng salita ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maintindihan, hindi kayang ibigay ng mundo, ang magbabantay sa puso at isip mo. Sa bawat isang narito, ang hamon ko sa inyo ngayon, hindi lang huwag mag-alala, kundi hayaan natin ang Diyos na siyang maging guard sa gate ng ating mga isipan. Sa mga susunod na araw, bago ka matulog, pwede mo itong gawin. Maglista ng tatlong bagay na pinapasalamat mo, kahit maliit lang. May pagkain, may bahay, may higaan. At pangalawa, pumili ka ng isang bersikulo sa Bible at i-memorize mo yan. And I challenge you, itong Filipos 4:7 at ang kapayapaan ng Diyos na di may paliwanag ay magbabantay ng inyong mga puso at isipan. Pangatlo, kapag may dumating na negatibong kaisipan, sabihin mo ng malakas, hindi ka welcome dito sa isip ko kasi si Kristo ang guard ko. Kaibigan, ang pag-asa ay hindi ang pakiramdam na magiging perpekto o maayos ang lahat. Ang pag-asa ay ang katiyakan na hindi ka nag-iisa kahit pa magulo ang lahat sa paligid mo. Dahil hindi na ikaw ang bantay ng sarili mong isipan, ang kapayapaan ni Jesus ang siyang magbabantay sa iyo. Sa oras na ito, pwede niyo ba akong samahang ipikit ang ating mga mata at sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat. Hindi na ako matatakot dahil hindi ko kontrolado ang lahat. Dahil hawak mo ang puso ko. Mula ngayon, pinipili kong magtiwala. Ikaw ang magbantay sa isipan ko. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay at sa halip, manalangin ka. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao ang magbabantay sa iyo. Hanggang sa muli, ingatan po kayo ng Diyos at advance Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina. God bless po.
10: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
7: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
11: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us, to show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
12: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
13: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
11: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
12: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS, maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
11: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
12: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
13: Oo nga, at nung nagsisimula nga po ako sa DXAX, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. No, katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya no, from government agencies, naging talagang pure DXAX No, during the pandemic ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS, kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings, at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
11: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang-Marang. At alam nyo, yung kwento na yun ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
13: Alam nyo po, kaya Lucho, no? meron tayong tinatawag na, di ba, community. So pwede mo rin siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station, sa DXAS, is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan, no. And ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
12: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Lucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar, para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
11: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
12: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
11: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
13: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang inahatulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba rin tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na narinig natin on the ground.
11: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging, listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
12: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. We honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasih o si Jesucristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
11: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
13: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pagpresent mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, eh talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
11: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
13: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio, through community. Kaya malaking impact siya, even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then, we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
11: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Pastor Eman?
12: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
11: Yeah, so marami kayong na-experience, marami kayong naihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
12: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa hindi talaga mapaghihiwalay yung on-air at on-the-ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante ito, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
11: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people. That is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
6: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

Yes, tara na! Paaralang lingguhan na natin, boys and girls! Good morning, good morning, good morning, everyone! Praise the Lord for this brand new Sunday! Another beautiful Sunday morning para sa'yo at para sa akin! And today is a very special Sunday! Dahil today is Mother's Day! Happy Mother's Day sa lahat ng mga kapwa ko nanay dyan! Praise the Lord for each one of you! Ito ang special na araw where we celebrate God's faithfulness and goodness sa bawat isang nanay. May mga nanay po bang nakikinig ngayon? Aba, kung kayo po ay nakikinig live via Facebook streaming ng 1062DXKI, pwede bang mag-comment kayo ng present po? Dahil alam po namin, hindi lang mga kids ang nakikinig or supporting, sumusubaybay sa ating programa. Alam po namin na buong pamilya, may mga lolo at lola pa nga. Kaya tayo ay lugod na nagpapasalamat. Today is May 10. Praise the Lord. Dahil ikalawang linggo na nga ng Marso. Almost half of the year, patuloy nating nararanasan ang

Makulimlim na morning dito sa Corona Dal. Kayo ba inuulan na? Kayo ba how's the weather sa area po ninyo? Lately, we praise God sa mga pag-ulan dahil 'di ba? Sabi, matinding tag-init ang ating kakaharapin. Kaya we thank the Lord dahil sa bagong mga ulan na bigay niya upang madiligan ang mga tanim. At syempre, we need water nga dahil bumababa yung water supply na para sa ating mga communities. Kaya the Lord be praised for His faithfulness para sa bawat isa. Let us thank the Lord for this Sunday, boys and girls. Come on, everyone. Manalangin po tayo. Alalahanin natin lagi na ang panalangin ay pagkakataong maihayag natin sa Panginoon ang ating pasasalamat. Masabi din natin kung ano ang ating mga saloobin. Oo, tama. Totoo yun, boys and girls. Maari nating sabihin kay God kung ano ang ating mga kahit na hinanakit, kahit na mga complaints, kahit na mga sadness natin or yung mga tampo natin, maari nating sabihin kay Lord yon. Hindi magugulat, hindi ma-offend ang ating Panginoong Diyos dahil He knows kung ano ang ating mga emosyon, ano ang ating mararamdaman, ang ating mga sitwasyon. Kaya sa anumang panahon, anuman ang nararamdaman natin, masaya ba, malungkot ba, natatakot, na nangangamba, or excited, pwede nating sabihin lahat yan sa ating Panginoon. Tara, manalangin tayo mga bata. Let's thank the Lord for this brand new day. Let us pray. Father God in heaven, we bless your name, Lord, for you are our good, good Father. There is no one like you. There is no rival, no equal to your greatness, to your goodness, to your power, to your grace, to your compassion. Sa lahat po ng iyong katangian, Panginoon, walang tunay na Diyos kundi ikaw lamang nga po. Thank you that we can know you at sa pamamagitan nga ng inyong anak, ang Panginoong Jesus, maari po kaming maging bahagi ng iyong pamilya. That's why we praise your name. Ikaw po ang nararapat sa lahat naming pasasalamat, sa lahat naming mga papuri. Dahil wala kang katulad na Diyos. Ngayong araw, tanggapin niyo po ang lahat naming mga pagsamba dahil, Lord, we want to honor you. In Jesus' name we pray, Amen. Naghanda ako ng isang awit para sa ating lahat. Alam nyo, ito isang awit mula sa isang pelikula na napanood siguro mga 30 years ago na to. Hindi ko alam kung napanood nyo yung pelikulang yon, boys and girls. Maaring ang mga kids during that time ba, siguro mothers na rin sila ngayon. This is an OPM awit para kay nanay mula sa isang pelikula na maari nating kapulutan ng aral and we can cherish kung ano ang roles ng mga mothers in our lives. Eto na yung kanta. Enjoyin natin ha!

Yes, mabuhay ang mga nanay! Dakila po kayo! Praise the Lord dahil ang bawat isa ay nabigyan ng pagkakataon na maging nanay. Tayong mga nanay, let us cherish the opportunity God has given us na matawag na inay. Dahil alam nyo, hindi po lahat ay may ganito pong pagkakataon. Marami po akong mga kaibigan na nagnanais na maging nanay pero hindi nabigyan ng opportunity to be one. Ang mga iba, biologically, hindi man naging nanay, but spiritually, naging nanay din naman po. Pero yun na nga, iba yung may yung nature o natural na paghahangad na maging biological parent, di po ba? Bakit nga ba dakila ang mga nanay, boys and girls? Sabi nung pinatugtog nating kanta, dakila ka inay, wala kang kapantay. Kayo ba, paano nyo nararanasan? How do you experience yung kabutihan or greatness ng nanay sa mga bahay ninyo? Ha? Paano? Oo, madalas si nanay talaga ang maagang gumigising para maghanda para sa mga pangangailangan sa tahanan. Si nanay din ang nagpupuyat. Mang nagpupuyat kapag may sakit ka. Oo, si nanay din ang unang nagturo sa'yo ng mga lessons na kailangan mo sa school. At lalo't higit, boys and girls, kapag nananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus, ang pagkakataon to honor God and to live for God, aba, blessing kung si nanay ang unang nagturo sa'yo. Alam niyo, merong verse sa Bible na maipakita sa atin kung paano ba maging ulirang ina. Lesson ito para sa aming mga nanay at kapulutan niyo rin ng aral mga bata upang mapasalamatan ninyo ng wasto ang mga nanay na nasa tahanan ninyo. Okay? Ito ay mababasa natin from 2 Timothy chapter 1 verse 5. This is a letter to a young person, a young leader in faith na ang pangalan niya nga ay si Timothy. Ito ay sulat sa kanya ng kanyang discipler, ng kanyang leader, ng kanyang mentor na si Apostle Paul. Sabi, abasahin ko muna mula dito sa verse 3, pero ang focus natin ay sa verse 5. Okay? Basahin ko sa ESV version, boys and girls. Ito ang sinabi. I thank God from whom I serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers day and night. As I remember your tears, I long to see you, that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you as well. And in verse 6, ito pa ang dinagdag. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying of my hands. This is a letter, boys and girls, to a young Christian leader, nakapulutan din natin ng aral hanggang sa kasalukuyang panahon. This is a remind or a show na ano ang role, ano ang legacy, ano yung maibigay na pamana, pinakaulirang pamana ng mga nanay, ng mga magulang sa mga anak. Kung titingnan natin dito, sinabi ng nagsulat, sabi ni Apostle Paul, naalala niya yung tapat at walang
walang pagkukunwaring pananampalataya ni Timothy, na ang kanyang pagsunod sa ating Panginoong Diyos, ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus ay sincere o walang pagpapanggap. Buong pagmamahal, buong pusong pagsunod, at walang pag-alinlangan. Nakikita niya yon, na natutuwa siya na ito nga ay makita. At sinabi nito na yan ay una ko nang nakita. Aba, kanino unang nakita? Yon ay una nang nakita sa kanyang lola, sa kanya ding nanay. Ang lola niyang si Lois at ang nanay niyang si Eunice. Kapulutan ng aral, mga bata, na kung ikaw ay anak ng Diyos na nag-umpisang nakilala ang Panginoon sa inyong tahanan, napakalaking biyaya ang iyong natanggap. Dahil ang pamilya nga ay sentro ng pagtuturo ng pananampalataya. Unang dapat na makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga tahanan. Kaya naman, kung kayo ay lumaki na at tinuturuan ni nanay paano manalangin, paano humingi ng tawad, paano mamuhay ng tama, aba, maging grateful ka. Kasi maaga kang naturuan na kilalanin ang Panginoong may likha. The one true God who perfectly loves you. The one true holy God na ang plano para sa bawat isa sa atin ay napakabuti. Bagaman tayo ay nahiwalay sa Kanya sa pamamagitan ng kasalanan, dahil naman sa kanyang lubos na pag-ibig, ibinigay niya ang Panginoong Jesus upang maging bayad sa kasalanan. Totoo yon, boys and girls, huwag kakalimutan ng kamatayan ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagkabuhay muli ang paraan upang magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoong Diyos. Kaya naman, kung ito ay iyong nalaman at tinanggap na katotohanan mula nung bata pa, aba, lubos kang pinagpala. Ibang blessing ang iyong natanggap dahil mula nung pagkabata mo pa, ito ay iyong naranasan. Kaya magpatuloy, sabi dito ng verse, fan the flame which is in you through the laying on of hands. Kung ano yung natanggap mong pananampalataya, ano yung ipinakita ng mga magulang, maging ng mga lolo at lola, kung ano ang iyong naranasan, ipagpatuloy ito. Huwag tatalikuran ang pananampalatayang ibinigay sa iyo. Dahil kanya-kanya tayong susunod sa ating Panginoon. Ito ay paalala sa atin, boys and girls, bagaman tayo ay lumaki o nanirahan sa pamilyang nananampalataya sa Panginoong Jesus, kanya-kanyang pagsunod pa rin ang dapat na ipakita. Hindi yung sunod-sunuran ka lang, kasi magsisimba kami, kasi magbibigay kami ng offering namin sa Panginoon, kasi ganito daw dapat. Nako, ang nais ng Panginoon, maging sincere ang ating pananampalataya. Maging totoo at walang pagpapanggap. Makilala mong lubusan ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas at kaibigan. Dahil ang Panginoon, although He is for the family, He is for you individually. Nais ng Panginoon, makilala mo siya personally. At maging example, maging huwaran ang mga nakakatandang na unang sumunod. Kaya naman, para sa mga magulang, para sa mga lolo't lola, na patuloy na nagsusumika para turuan ang mga bata, para i-disciple, para i-train, para itaguyod ang mga bata na manampalataya sa Panginoon,
let's keep doing this. Huwag po tayong mapapagod, huwag po tayong magsasawa dahil kagaya po ng ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Lois and ni Eunice, ito po ay magbubunga sa mga kabataan. Ito po ay magbubunga sa mga batang nakamasid, sa mga batang nag-o-observe, nakikita po nila yung mga reaction po natin. Diba, boys and girls? Nalalaman ninyo kung ano yung magiging reaction namin sa mga panahon na namomroblema, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng karamdaman, maging ng kamatayan, o maging ng kahirapan. Tayo pong mga nakakatanda, ang unang tinitignan po nila as an example of faith. Ang atin pong pag-response sa mga pagsubok is a testimony to them. Paano nga ba mamuhay ang isang nananampalataya sa Panginoong Jesus? Kaya, para po sa atin, ngayong pong umaga, lalo na tayong mga nanay, this is a reminder that our sincere faith will bear fruit. Marami pong pagkakataon, alam ko, dahil ako din po mismo, maraming mga times that I fail my children. Maraming mga times na maraming mistakes ang nagawa. Akala ko yun yung tama. Yung pala, hindi yun ang best para sa mga anak at maging sa mga sa buong pamilya. Ngunit ang kagandahan, ang mainam kung tayo ay nagpapasakop sa Panginoong Jesus, whatever happens, siya po mismo ang gagawa ng solusyon. He will redeem kung ano po ang ating mga nagawa na, at siya po ang magbabago po nito. Siya po ang magre-restore. Kaya naman, let us have sincere faith. A faith na mananatili, a faith na magiging bahagi ng buhay ng mga susunod na henerasyon. Ang pananampalataya na tutularan, ang pananampalataya na magiging matatag, magiging halimbawa. Ito po yung pinaka the best na regalo na maari nating iwan sa ating mga anak. Lahat po tayo nagnanais na mabigyan ng mabuting matiwasay na pamumuhay ang atin pong mga anak. Lahat po tayo nangangarap na sila ay magiging maayos, sila ay magiging matagumpay, sila ay magiging magkaroon ng mabuting edukasyon, ng kalusugan, maging productive members of the community. Yan din po ang nais ng Panginoong Diyos para sa ating mga anak. And much more, God wants the best for our children. That's why, here, from this verse, let us be reminded that like Lois and Eunice, let us partner God. Let us walk with God. Let us allow God to use us in discipling our children, in training them in the ways of the Lord. Dahil di ba ang pangako po ng Panginoon sa Proverbs 22:6, train up a child in the way they should go upang sa kanilang paglaki, hindi po sila lalayo sa standard na yon. Yung fear of the Lord, yun po ang nais ng Panginoon na maranasan ng bawat isang bata, na maglakad sila or lumago sila, lumaki silang may pananampalataya sa Panginoon, dahil the fear of the Lord is, yes, the beginning of wisdom. Once our children gain wisdom, wala na po tayong takot, dahil natuto po silang lumapit sa Panginoon. Marami pong mga bata ngayon na lumalaking walang gabay, walang pagkalinga, walang pagtuturong nararanasan. Many children are clamoring for a disciple.
discipler, a mother, a teacher. Let's give them that. Una sa ating mga tahanan, una po tayong magtuturo sa ating mga anak. Dahil kung hindi, the world would. Marami po silang matututunan. At kung hindi galing una sa atin, marami pong sources that they can gain kung ano po yung yearning ng kanila pong puso at isipan. At ang nakakalungkot, deception ay talamak sa panahon po ngayon. The children are asking for mothers, are yearning for mothers. Una po sa ating mga tahanan and extend it to our communities. Dahil marami pong mga bata ang wala pong paggabay, wala pong pagkalinga na nararanasan. This morning, as we celebrate Mother's Day, today as we celebrate Mother's Day, let us be reminded of our wonderful role and opportunity. The Lord raised up mothers as nurturers. We are raised up by the Lord in our individual families to care for the children. First in our families, then when given opportunity, maging sa labas po ng ating mga bahay. Mga bata na nakikinig ngayon sa mga pagtuturo ni nanay, magbasa ng Biblia, magpasalamat sa Panginoon, humingi ng tawad, sumunod sa Panginoon, gawin niyo yon mga bata. Hindi lahat ng bata may ganyang pagkakataon na natuturuan sa bahay. Huwag kang makukulitan na ginigising ng maaga ni nanay para makinig ng paaralang lingguhan, o mag Sunday school na, o matindang VBS, o tumulong sa mga gawain sa simbahan o sa tahanan. Huwag kang makukulitan dahil ginagampanan niya ang tungkuling bigay sa faith of your mother, grandmother, or your parents is a gift of God. Cherish that. Pahalagahan mo yun. Pasalamatan mo ang Panginoon sa biyayang yan na naranasan mo. And for us mothers who may be overwhelmed,

with the opportunity o role na bigay sa atin ng Panginoon. Minsan nakikita natin na nasusubukan ng ating pananampalataya. May mga pagkakataon, our children do not walk in the ways of the Lord as what we desire para sa kanila. Huwag po tayong panghihinaan ng loob dahil hindi pa naman po tapos ang Panginoon sa buhay nila. And the God who first loved us is the same God who first loved them. Siya, lalo na kung naakay mo ang iyong anak sa Panginoon, siya nga ay anak ng Diyos. Remember, hindi mo lang siya anak. Siya ay anak ng Diyos. At ang tatay natin sa langit, ang unang concern, ang unang who desires what is best for our children. Let me pray for you. Let's pray for every mothers and grandmothers listening right now, praising God and celebrating ang legacy po ng bawat isa. Father God in heaven, we bless your name for you are the faithful Father who gave us mothers, Lord, who gave grandmothers of sincere faith. Thank you for their example of obedience, of devotion, of faith, of trust, and their love for you. Continue, Father God, to use their testimonies, their examples, Lord, para sa buhay ng bawat isang bata na nagmamasid, na natututo, at kumokopya, gumagaya, Panginoon, ng mga katangiang ito. Salamat po sa reminder from this verse, Father, that our sincere faith will bear fruit. At ito nga ang pinaka factor or ulirang pagpapakita ng aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo at sa mga anak. Father, strengthen every mothers today. Continue to cultivate our love for you. Continue to ignite our faith, our devotion, Panginoon, upang maibahagi namin ito sa aming mga anak at maging sa iba pa pong mga bata. Salamat dahil ikaw nga ang nagtatag ng bawat isang pamilya. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, in your mighty name, Lord Jesus, I speak your blessing. Pagpalain nyo ang bawat isang tahanan na nakikinig po ngayon, sumasabay sa panalangin ito. Ang biyaya nyo ay mag-overflow, dear God, sa tahanang ito. For mothers who are overwhelmed, who are exhausted, pagod po, nahihirapan, nangangamba, napapagod, in your mighty name, Lord Jesus, I pray for refreshing, Lord. Continue to encourage their hearts, Father. Continue to just shower them with your fresh grace, fresh love, Lord, that we all the more would cherish this opportunity to disciple our children. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat tahanan na patuloy na sumusunod sa iyo. Pagpalain nyo, ingatan nyo po mula sa evil attacks. And for these children growing in faith, continue to fan the flame, Father. For this child who is listening right now, in your mighty name, Lord Jesus, I commit him. I commit her. Hindi ko po siya nakikita, hindi ko po alam ano ang kanyang pangalan. Salamat dahil kilala nyo po siya at napakaganda ng iyo pong plano para sa kanya. Let your will be done, Father. Thank you for today. Thank you for all mothers. We celebrate your goodness, Lord, in Jesus' name. Amen. Yes, we celebrate you, mga inay. Maraming salamat sa buhay po ninyo. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa bawat isa nating pamilya. So, paano po ba yan? Mag-goodbye na po ako dahil 7:10 in the morning na. Continue to grow in the Lord, boys and girls. Continue to read your Bibles. Continue to talk to God in prayer and tell others about Him. At syempre, wag na wag
umabsent sa Sunday School. Dahil mas makikilala natin ang ating Panginoon when we do that together. God bless you, kids! Ingat! Bye-bye! Happy Sunday, everyone!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Walang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais kong batiin atin pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakaabang sa ating programa. Sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato at kahit na sa ilang bahagi po ng Maguindanao na patuloy pong nakaabang sa ating programa. Sana kayo po ay manatiling masigasig sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating buhay at makapangyarihan na Diyos. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. At sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, happy wedding anniversary sa inyong lahat. Patuloy din po nating pinapasalamatan ating kaibigan na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang ipagkaloob ng ating buhay na Diyos sa inyo. At kayo po ay bigyan ng malusog, malakas na pangangatawan sa bawat araw. So magang ito, nais ko pong buksan natin atin pong Biblia, atin pong banal na aklat ng ating Panginoong Diyos dito sa Isaias, Kabanata 35, talatang 1 hanggang talatang 10. Pakinggan po natin ang sinasabi. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang, mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod sa lupaypay. Ito ang sabihin na pinanghinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang inyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa kamay ng mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakapasong buhangin ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawagin landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon na babangis na hayop ang makapapasok doon. At ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri, pagharian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng paglubay habang patuloy po nating pag-aralan ang kaniyang banal na mga salita. Mga kapatid at mga kaibigan, sa umagang ito, nais ko pong talakayan po natin ang kasiguruhan sa panghinaharap. Sabi kang English, we need to focus to secure our future. At ito ay nakasulat dito sa Isaiah chapter 35 verse 1 down to verse 7, yung mga benepisyo na mangyayari sa oras na atin pong masecure ang atin pong panghinaharap, ang atin pong eternal future na nais po ng Diyos na malaman at maintindihan ng bawat isang tao na nilikha po niya dito sa ibabaw ng mundo. So dito, ang atin pong si Prophet Isaias ay nagbigay po siya sa atin ng hindi lamang po prinsipyo, subalit katotohanan na mangyayari sa panahon na ang isang tao ay intindihin po natin na ang atin pong buhay ay hindi lamang sa pangkasalukuyang panahon, subalit mayroon din po tayong dapat paghandaan na bigyan po natin ng focus at kailangan po nating i-secure ang atin pong future. So dito marami pong mga promises ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa darating na mga panahon about the perfect age to come. So mayroon pong mga panahon na darating sa buhay ng mga tao dito sa ibabaw ng mundo. So ang atin pong Panginoong Diyos gusto po niya na sa ngayon pa lang, habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay marunong pang umintindi, hindi ka pa ulyanin, kapatid at kaibigan, intindihin mo na at bigyan mo po ng panahon ang pag-intindi, ang pagbulay-bulay tungkol sa darating na bukas, yung tinatawag po natin eternal future sa buhay po natin. Dahil dito sa ibabaw ng mundo, pansamantala lang tayo. Wala po sa atin ang permanente na manirahan dito sa indig. Anuman kalaki yung pera mo, anuman karami yung mga dollars, billions na deposito mo sa bangko, yan po ay iiwan natin, nilisan po tayo dito sa ibabaw ng mundo. Pansamantala lang yung atin pong pagtira dito. Wala naman sa atin ang makaabot ng 150 years no, dito. So, sinasabi ng Biblia, panahon na mayroon pong rainbow, ang promesa ng Diyos na hindi lalampas sa 120 ang age ng isang tao. At sinabi din ni King David na hanggang 60 to 70 lang ang atin pong taon dito sa ibabaw ng mundo. Kung tayo po ay mayroong pag-iingat sa atin pong buhay, hindi po tayo abusive, wala po tayong mga bisyo na tinatawag, iniingatan po natin yung physical body natin, maaari po nating marating ang 80 years old. Subalit, yung iba talaga na marunong talagang mag-ingat sa kanila pong physical na buhay, nakakaabot din po sila ng more than 100. So yung iba 116 or hindi lalampas sa 120 yung taon na tahaki ng tao dito sa ibabaw ng mundo ayon sa sinasabi ng banal na aklat ng Diyos, ayon sa sinasabi ng Biblia. So we need, what would be the characteristic of the future that we need to prepare? Ano ba yung mga pangyayari? Ano ba yung mga tinatawag po nating kaugalian na dapat po nating paghandaan to secure our eternal future? So, ang promesa, the characteristic of the future that would come upon us, mga kapatid at mga kaibigan, na kailangan maging conscious po tayo. Ang ibig pong sabihin na dapat tayo po ay magiging attentive sa pag-intindi at pagbibigay ng panahon para sa ating future. So there is what we call gladness in the wilderness. Sa kaparangan, magkakaroon po ng tinatawag nating kagalakan. Kasi sa wilderness, kalungkutan naman ang karamihan na nararanasan, na experience ng mga tao kapag sila ay nandoon sa wilderness, walang tubig. So yung lupa ay mainit ang inaapakan mo, yung mga balas, no? Hindi po ba? So wilderness is a wasteland. So balit in the future, the people need to be glad and rejoice. Kailangan po nating maging magalak at kailangan po natin na maging masaya sapagkat there will be blossom and rose in the wilderness. There will be abundant and rejoicing. There will be joy and singing in the wilderness. So, mga kapatid at mga kaibigan, ito po yung characteristic of the eternal future that we need to be secured. We need to secure. We need to prepare, mga kaibigan at mga kapatid. Pangalawa, glory in the wasteland. Diba? So, kung titingnan po natin ang wilderness, wala pong tumutubo ng mga damo. So, walang tubig. So, ito po ay isang dangerous place to live. Isang dangerous place to travel. Kailangan po na malaki at marami yung dala mong tubig if you are going to cross a desert. Diba? Dapat paghandaan mo siya masyado. But in the future that God is going to give to you, kapatid at kaibigan, give to us, na ibibigay po niya sa atin, there is glory in the wasteland. Ang ibig pong sabihin yan, when we put ourselves in the heart of God, kung ilagay po natin, ibigay po natin ang ating buhay sa presensya ng Panginoon, sa kamay ng Diyos, sa kanyang puso, ilaan at ibigay po natin ang ating sarili sa kanya, there would be a great joy. Even in a hopeless situation, even in a situation that is very disastrous, kahit na sa sitwasyon na matatawag po natin hopeless, walang pag-asa, wala kang source. So magkakaroon po ng supply na nagmumula sa ating buhay at makapangyarihan ng Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. There would be glory from God. Mayroon pong kaluwalhatian na nagmumula sa Diyos. So God, the prophet Isaiah, promised that mga kapatid at mga kaibigan, nagbibigay po ng pangako si prophet Isaiah tungkol sa atin at sa MSRT po sa nakalipas na panahon at kahit na sa atin sa pangkasulukuyan panahon, that there would be glory. God is going to glory. There would be an excellent camera. Ang Sharos, ang ibig pong sabihin yan, the impossible things ay ma-experience, matatanggap ng mga tao na kung saan willing po sila na ibigay ang kanilang puso, ang kanilang buhay sa kamay at sa puso ng ating Panginoong Diyos. Greatness of the Lord will be seen. The excellency of God will be seen, mga kapatid at mga kaibigan. Ang pagtrabaho ng Diyos in a very impossible way ay makikita ng lahat ng mga tao na mananampalataya, mananalig, at kaya niyang ibigay ang kanyang buhay to secure his future, eternal future in this present life. So mga kapatid at mga kaibigan, we can see the majestic work of our Lord. It will be manifested in your life, in my life. In a very impossible situation, kaya po ng Diyos na i-manifest, ibigay, ipakita ang kanyang glory, ang kanyang pagtrabaho sa buhay mo, kapatid at kaibigan. So, in this challenge, we need to give value to the Lord. Diba? Kailangan po natin bigyan ng value. Kailangan po natin bigyan ng worth ang Panginoon sa buhay natin. We need to worship Him. Kailangan po nating magpakumbaba sa ating sarili. So maraming mga tao, masyadong palalo, masyadong matigas, masyadong prideful sa kanilang sarili. Hindi man lang, daanan lang nila ang mga simbahan. Hindi man lang sila yuyoko. Hindi man lang sila magsamba sa Panginoon. So walang value ang Diyos para sa kanilang buhay. Kung magka-problema, hingi sila ng tulong sa Panginoon. Subalit, hindi po nila kaya bigyan ng word, bigyan ng halaga, value ang Diyos sa kanila pong buhay. Ang mahalaga, sila lang. Ang kanilang sarili lang mahalaga. Kaya kapatid at kaibigan, this passage of the scripture, this message this morning is a wake-up call para po sa atin. Dapat gumising ka, kapatid at kaibigan. Huwag ka masyadong prideful sa buhay mo. Huwag kang masyadong magbigay ng value sa sarili mo. Bigyan mo po ng value ang Panginoon. So this is great challenge for us that in the future, we need really to humble ourselves in the present and give time for God. Because in a very impossible way, yung mga bagay na ayaw po natin makatama, hindi po natin kayang makamit, kaya pong ibigay ng Panginoon sa atin. So there is challenge for the future. We need to strengthen the weak. Kailangan po nating i-encourage at palakasin yung nanghihina ang kanilang kaulugan, yung wala ng gana sa kanila pong pananampalataya at pagsamba sa Panginoon. We need to strengthen them. Kailangan po natin silang palakasin dahil matamlay na sila sa kanilang pananampalataya at paglingkod sa Panginoon. That's why in our gathering, di ba? In our endeavors, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga Kristiyano. So, sa araw ng atin pong mga endeavor, mga prayer cottages, mga prayer meeting, dapat maging sensitive po tayo. Dapat tayo po ay maging maagap. Kailangan po natin na kung magpunta sa atin pong mga endeavor sa prayer meeting natin in the exact time, di ba? Sa atin pong pagsamba, in the exact time po. Mga kapatid at mga kaibigan, we need to be aggressive sa ating paglilingkod sa Diyos, ating pananampalataya. Hindi po tayo dapat matamlay, walang lakas. So we need to strengthen sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid. And those who are already lost hope and very exhausted sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, discouraged, subalit palagi pa rin sila pong nagsusumikap, napupunta balik-balik sa simbahan in order to strengthen our brothers and our sisters who are weak, but times come na sila po ay napagod na. Still, we need to strengthen them. Dapat po nating palakasin through our faithfulness and our participation, involvement sa ministry ng Panginoon. You need to participate in all affairs. You need to give your money for the Lord. You need to participate in divine and people. Diba? Kung ano yung mga gawain, kailangan po natin to lend money. Kailangan din po natin magbigay. Kasi yung pera natin, hindi man lang binigay sa Diyos yan para sa iyo, kapatid. There is a purpose why you become rich and you become millionaire. Kailangan mo pong tulungan ang mga kapatid natin na nampalataya sa Panginoon, most especially ang atin pong mga churches, those who are having programs for church planting, those who are having program for missionary work. Kailangan po natin i-back up through our financial assistance. Behold, your God will come with vengeance to your enemy. Mga kapatid, sa ating pong buhay na mga Kristiyano, mayroon din po tayong mga kaaway. Subalit, huwag kang mag-alala because God will take vengeance. Siya po yung lalaban in behalf of you, kaibigan at kapatid. So huwag kang matakot. Continue to serve God because He is going to save you. Even the blind eyes, no, will be opened when the Lord God is going to manifest Himself and He will say His glory. Ang mga bulag, makakita. Yung mga pipi ay makapagsalita na, makarinig na yung mga deaf people. Diba? At yung mga hindi na makalakad, sila ay lulundag. Katulad ng usa. So mga kapatid at mga kaibigan, there would be a shout of joy in the life of the people who will give their lives to God. Kaya po nilang ibigay ang kanilang sarili. Yung satisfactions po natin sa buhay will be redeemed by God. Diba? Through abundant blessing. So dito sa atin pong present na pamumuhay, kung minsan hindi po tayo satisfy, subalit sa pamagitan ng blessings ng Panginoon, He is going to feel being thirsty. He is going to outpour waters to us. There would be a pool for us to swim. Diba? Kung ikaw po ay nainitan, nauhaw. So, He promised. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, in our Christian life, mayroon po tayong maraming kinatatukan, kinatatakutan. Marami po tayong mga problema na hinaharap. But don't forget to remember that you are a child of God. Huwag mo pong kalimutan na anak ka ng Diyos. At kailanman, hindi ka po niya iwan at hindi ka po niya pag-uwian. Just give yourselves to Him. Just say to the Lord of anything, any problems that you have in life, any problems in your family, any struggles that you have in your family, God is going to secure your future as He promised, and that your life will become, na ikaw po ay magbubunga, will be fruitful, and the days that will come, it would be a perfect day for you. So God promised that He is going to restore the lost things in your life. Kung nawala yung pantinig mo, ibibigay muli ng Diyos. Kung hindi ka na makatayo, kung mayroon kang mga problema, those people na who are lame, ay makalulundag na. Kapatid at kaibigan, maniwala ka, manalig ka lang sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi makapagsalita, you are going to shout joy to the Lord. So kapatid at kaibigan, learn to trust, learn to focus, give focus to your eternal future. Do not waste your time in this world. Huwag mong sayangin ang panahon na hindi mag-participate, hindi mag-join sa mga spiritual endeavor. We need to lift up our hope. Dapat ipataas po natin ating pag-asa, ipakita po natin na tayo po ay nasa kamay ng ating makapangyarihan Diyos. If you are not contented, kung hindi kontento sa present life mo, just trust God. Trust God that He is going to come to you and to give you abundant. He is going to satisfy you. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kailangan po nating magdesisyon sa araw na ito ang pagbubukas sa ating pong puso at isipan at tanggapin si Kristo na ating personal na tagapagligtas. Akuin natin na tayo po ay nagkasala laban sa Diyos at tayo po ay magpakumbaba at papasukin natin si Kristo sa ating pong buhay. Ibigay po natin ang buhay sa kamay ng Diyos at tayo po ay maglingkod sa Kanya without any reservation. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Sana maging malakas ang amin pong pananampalataya sa bawat araw. You promise we have problem. Kung kami po ay mayroong mga karamdaman, hindi makatayo, kami po ay aayusin nyo. Maari po kami lumundag kung hindi kami makarinig. Kami po ay makarinig na, hindi makapagsalita. Kami po ay mag-awit na na magbibigay ng papuri at kaluwalhatian sa inyo. Lubasan po ninyo yung salita sa aming puso, sa aming isipan. Ito aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Reka. Hanggang sa susunod na linggo, magandang umaga. Mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: hindi ka dapat malungkot. Iyan ang palagi mong sinasabi sa akin. Noong ma-heartbroken ako, pinunasan mo ang mga luha at sinabing, huwag na akong malungkot. Sa aking kabalisahan, salubong mo sa akin ay pag-aaruga. Kaya mo yan anak, huwag ka nang malungkot. Nilike at share mo pa ang video ko about moving on. Hindi talaga ako malulungkot. Makakaya ko kayang sukatin ang lakas na hinuhugot ko sa'yo? Lakas ng pag-ibig na nagpatatag at nagpatunay na wala kang kapantay. Masaya pala talaga ako dahil ikaw ang nanay ko.
1: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao.
2: 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kamusta ka ngayon? Ako si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa Care 104.3 The Way FM at maririnig niyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice.

kapag tayo ay may problema. Ang iba sa atin ay hinahayaan na lang ito at sinasarili dahil ayaw nating maging burden sa iba. Ang iba naman ay nililibang ang sarili para ma-distract. Ikaw, kapag dumating ka sa punto na hindi mo na kaya ang bigat ng nararamdaman mo, ano ang ginagawa mo? Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Lagi Mo Akong Kasama. Ako si Bay. Tatlo kaming magkakapatid. At ako ang nag-iisang babae, ang tinatawag na Unika Iha. Noong bata pa kami, super close kaming magkakapatid. Masayang nag-aasaran at nagkukulitan. Ang saya-saya pa noong mga bata pa kami kasi wala pang masyadong iniisip na problema. Siguro ang iniisip ko lang noon ay kung paano makakalusot sa aking ina kapag pinapatulog niya ako. Dahil ayoko pa at mas gusto kong maglaro. Kapag pinapagalitan ako, nailalabas ko pa ang iyak ko dahil bata pa at hindi pa nahihiya sa magulang. Habang lumalaki ako, tumuntong na sa edad ng teenager. Siyempre, may mga bagay na naiilang at naiiya na akong sabihin sa magulang. Lalo na pagdating sa problema. Kung noon ay nakakapagsabi pa ako at na-express ang nararamdaman ko, ngayon ay sinasarili ko na lang. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya ang nararamdaman ko. Sobrang bigat na ang dibdib ko. Gustong gusto kong umiyak ng malakas pero hindi ko magawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya nagpray ako at sinabi sa Diyos ang lahat ng nararamdaman ko. Alam kong nakikinig siya. Katapos kong manalangin, umaan talaga ang pakiramdam ko. Hindi man na-solve agad-agad ang mga problema, pero nabawasan ang bigat na dala-dala ko. Ganyan din ba ang nararanasan mo ngayon? Kung oo, huwag kang mag-alala. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang problema na minsan ay hindi natin masabi sa iba. Sa Isaiah 41:10 sinasabi, Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala. Dahil ako ang Diyos mo. Papatibayin kita. Oo, tutulungan kita. Talagang aalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay. Bawat isa sa atin ay nangangailangan ng ganitong comfort. At magandang paalala ito na laging nariyan ng Diyos para sa atin. Kung hindi man tayo maintindihan at pakinggan ng iba, siya ay laging handang makinig. Tutulungan niya tayong makayanan ang lahat ng ating pinagdaraanan. Nagmamalasakit siya sa atin at ayaw niya makitang nasasaktan tayo. Kaya kung isa ka sa katulad ko, maaari mong sabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman mo sa pamamagitan ng panalangin. At sinisiguro ko sa iyo, malalampasan mo yan sa tulong niya.